0: ara na gani katropang Alex, anong masami nilang mulunohonaw? Kung sa tropang Bea pa? Eh, hula kita daw. That's the problem, ladies and gentlemen. Ha? Now we know the problem. Ang problema, hindi lang sa Ileco, kag hindi kaya sang Ileco, hindi kaya sang Mor, hindi kaya sang Gimelco, sang Anteco, hindi kaya sang Kapelco, kag Akelco. Amo ni mga nag-operate dari sa aton nga mga power distribution utilities, hindi nila kaya. Kaya nga, gustuhon Manila nga pasigahon ang tanan. Ha? Nga dapat pasigahon nga balay, nga may supply sang kuryente, hindi kaya kay kulang ang supply. Ang pamangkot, do we have enough supply nga gina-generate, gina-producer, may ara kita kuhaan. Ang pamangkot nga hindi tak makuha dito, hay hindi kaya sang carrying capacity sang submarine cable sang NGCP, National Grid Corporation of the Philippines. Now we know the problem. What shall we do when we all go out? Anong imuon ta subong? Ano nga pagduso ang ginahimo karon sa ato sa ring mga government leaders and government officials? Ha? Asta sano kita mag-antos ini? Asta sano kita, ha? Nga mag-amo-amo lang sini pirmi, wa improvement pa nga buhay ta mag-amo na. Ang resulta si Rica Tropa Alex, mamahal ang ice buko kag ice kindi. Kaya nga ice kindi mo laban-laban sini, mabaraghal ang ice niya. Kaya nga, hindi duridritsong pag-cold. Mamahal ice cream. Ah, kung sabagay, ti daway man kita nag-crave sang ice cream niya kag ice kindi, kag ice buko, no? Velvet, abe, daway man kita nag-crave gin siya na, no? Ambot lang kay Katropang Ira, Katropang Bea. Kamo nag-crave man kamo, nag-pangita gig kamo yung kunwaaya karon sang ice cream, velvet, ice buko, kag ice kindi, daw mapatay kag ibla hambal nga. Daw, hindi kompleto, adlaw ko yung suyop niya sa agugo. So, we have already dissected kung anong problema. Di makaya ni isang isa ka panimalay? Makaya ni isang pamilya ni Katropang Alex lang? Hindi. Makaya ni isang pamilya na muntanan dari sa XFM? Hindi. Makaya ni isang mga taga-syudad sa Iloilo lang? Hindi. Nagakinahanglan ni isang collective actions. Sino dapat mag-akto? Ang aton mga halangdon nga marepresentante sa gobyerno. Ang aton sini nga mga public officials. And that includes ang mga pudiruso bla, halin sa aton presidente, vice-presidente, senador, mga secretaries and cabinet officials, pakadto sa mga kongresista, pakadto sa gobernador, pakadto sa mga mayors, pakadto sa mga vice mayors, sanggunang ng bayan members, board members. Sino nagduso? Agud tong i-address ini the soonest possible time. Collectively, inang sa ila bala kapasidad ka tropa Alex sa local sanggunian, makaduso manang sang isa ka resolusyon nga magasiling we are calling the attention of NGCP, Ileco, more to address these problems the soonest possible time and to educate our people for us to know where lies the problem. This resolution is to be furnished to all sanggunian bayans across the Philippines for support. Calling our congressmen, calling our senators, calling our vice president, calling our president to address this problem the soonest possible time. Because this is very detrimental to the business operations and the government as a whole in our locality. Sino nagduso sina Katropang Alex? Inama kaya sa local sanggunian, pati sanggunian barangay kaya nila na. Sanggunian bayan kaya nila na. May naghulag. May nag-akto. Where are you times like this? May nakuntani sa una sang gamay pa ko, batian ko, times like this, you need juicy fruit gum. Times like this, you need Santon Gold Coffee Mix. Sa maulan nun nga panahon, malamig nga kagahon, malamig nga kagabihon, malamig siningadlaw, kinanglan mo kape. Kung gasulab, sulok-sulok mo, hindi paguntati pang api, isli ng kape mo, Santon Gold Coffee Mix, may collagen, kaglutathione, panaya. Diba? So that's why, ladies and gentlemen, we have a mitigating move para maibsan ang kalamig sa sulok-sulok ta, mga pikita Santon Gold Coffee Mix. At pamangkot sa gobyerno, at pamangkot sa aton government leaders, government officials, may problema kita. Here's our problem. Kulang supply sa kuryente, may ara sang sobrang supply sa kuryente para ma-mitigate ang mga areas affected sa rotational brownouts. Ha? Apamangkot sini si NGCP, masagob to hindi. Mambalang NGCP, gati ko, nataludtod ko, hindi kaya sa amon sini sa barin cable. Oh, apamangkot si gobyerno, what's the solution? What's best for us? Anong mayo para sa aton? Anong pwede tamahimo? Ano ang poder kag ano ang diretso kag anong pwede nga maaksyon sang gobyerno? Agud to masolusyonan ini. Galing iti daway ti managatika ba nila subong kaya ngila sini iya nga gina after ang mga elected public officials ta re-election nga budlay ni ba si magkontra siling niya kita bala pagkatapos ha dako nga kumpanya ni siling niya kag hambalon nila bala kag kampanyahan kita nga ininyo pagbutuhan na siling niya ah kontra na de blaka tropa Alex that's the reality na politicized ang ato siri problema kag solution to the problem you see that's the problem right now the way we look at it unless otherwise you have ha sa inyo siri nga paminsaran sang problema. Diyan pa ba yung problema? Sama na kainchindi sa problema right now. People from NGCP, people from Moore, people from Eleco, from Gimelco, from Anteco, from Akelco, from Capelco. Ha? Anong problema? Where lies the problem? People from the National Grid Corporation of the Philippines, NGCP. Nambal ang kalabanan, sini nga rason mabatihan ta. Siya tikun hindi magsiga, siya per diman kami, kaya gasukot kami, ya per kilowatt hour, konsumo. You know, ladies and gentlemen, may ara sang kontrata, basi ay kita kinchende, balam hambal nga, tituod, no? Hindi magali kasukot sila niya mga power distribution utilities, kagang grid, ang NGCP, kunway gira tayo sa kuryente, may ara sa hinatawag kita nga bulk supplier. Ang bulk supplier ta, ginabakal ta na tingob. Tikwaron kung hindi kaya iasang NGCP, magtayon sa kuryente, bayaran niya tingob sa power distribution utility, nagbakal ikaw 100 megawatts. Kontrata mo na, for example, ha? Nagbakal kag may balaklon, kakaroon hindi kaya sang NGCP, karon nga ipatayon sa imong 100 megawatts. Let's say si Moore nagbakal dito karon or si Eleco, nagbakal karon dito sa Mindanao. May power plant dito sa Mindanao, ginbaklan sila katropang Alex. Ang power plant yung bakla nila to, mambal, okay, supply me 10 megawatts of power. 10 si Moore, butang mo, Eleco 1, 2, 3, abit tag 333 na lang, megawatts. Karon ka hindi kaya patabukon dari sa panay karon sa NGCP. May supply. Sinong problema? Power distribution utility? Si Moore kag si Eleco? No. Ang problema si NGCP. Nagbakal karon si Moore kag si Eleco dito karon sa Luzon. Ha? Nagbakal kami tayo extra dito. Okay. Kami na bakal, ha? Oh, kamo na subla, Luzon. Kami na bakal. So, mabakal si Eleco kag si Moore. Mambal sa NGCP. NGCP, we have a contract with the power producer in Luzon. Patabukon ta ang 10 megawatts namon nga binakal dito iya sa Luzon. Hambal sa NGCP. Sole, ha? Kami na ini na kaya patabok inyo na supply na kuryente. Ha? Supla na sa amon capacity sa submarine cable. Ha? Di mano ikaw? Matintinbika si Moore? Matintinbika si Eleco? And we need government intervention. Tigakalipay ang aton mga government leaders ini. Nga may rotational brownout, pirmi. Kahapon, ara kita sa 3rd District, Katropang Alex. Lumibot kita hasta kagabi sa 3rd District. Ha? Hindi ko yung magpadalagan, congressman, ha? Naglibot lang ko, may gingkantuan lang ko. Nagkanto kita sa Pilaka Banwa sa 3rd District, tatlok Banwa, kinantuan naton kagabi, ha? Sa 3rd District. Brownout ka, Tropang Alex, around 6 o'clock. Ha? May duha ka oras, amo ng kalabanan, 2 to 3 hours of rotational brownout. Pag-abot na din sa Iloilo, yun di kakakya brownout pag-idariya sa Haro. Ha? Tikon ikaw sini usual mo sini ekspresyon anong hambal mo latibay. Dibla? So pamangkot sini di nang problema. We have already dissected the problem and we need ang ato sini mga government leaders para man bala nga makasiling kita pag-abot sa December nga we wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. May Merry Christmas man kita kag Happy New Year. Can we end this problem? Can you do something about this problem? our congressmen, our senators, our governors, our mayors, our vice mayors, our councilors, our sanggunang bayan members, our barangay officials. Can we do something about this? To represent your respective people so that ang tao sa gobyerno, sa pinakamataas tos babaw, makahambal sila, gapurugi ot dun ta na to mga Ilunggo, dako dun problema nila dito, we will address this. Kaya ini sa congressional level? Kaya ini sa ato sa mga senador? Or hindi kaya? Kaya sa presidente ni? Kayang-kaya kung hungdon. Kayang-kaya kung tutukan ang pamangkot sini. Natutukan? That's a question. Ladies and gentlemen, nga pamangkot tahalin sang una hasta subong. We have a lingering problem. Dugay na iniya nga sahi sang kangrina nga naga sang problema nga nagaigo sa aton. Why is it nga wala gihapon improvement up to now? That's why sa negosyo, kadto kita sa negosyo. Sa negosyo mambal ang taga power distribution utilities, taga National Grid Corporation of the Philippines and power producers. Pierde man kami dira sa kun brownout. You know, there's always a margin of tawag dato sa ni error kon sa survey. Kon sa mga negosyo pa, kon hindi ka man ang gintama, gid kadalok, ha? Nang bahong-bahong kagdalok-dalok ka na gidya. You know, why sa may nagkakapirde dari katropang Alex? Why? Paris ni mag-brownout. Mag-brownout kita, adlaw-adlaw, kaka-brownoutan kita, tag-tatlo ka oras sa kada area. Waay dira sang charges how? Katropang Alex? You know, ang mga power distribution utilities, they are allowed up to 10% recovery rate sa nagakadula ng supply sa kuryente. In short, sa kada ginatayo nila ang kuryente, ang mga losses dira either ginkawat, and so on and so forth, they are allowed to charge up to 10%. Tiko na inabayaran mo, Katropang Alex, 1,000 kada bulan, they are allowed to charge you up to 100 pesos. Nga recovery rate nila sa losses, may pierde ang mga power distribution utilities, may pierde ang mga power producers, may pierde ang NGCP allows. That's it, ladies and gentlemen. How simple ang inatawag ng negosyo. Ambal nga kung hindi ka man gintama kabahang-bahang, hindi ka man gintama kadalok-dalok, nagagamay lang negosyo, ang nagagamay lang ganan sa mga katropa Alex, ladies and gentlemen, pero hindi kang puto, nebla, hindi kang pierde. Basta kayuhon mo lang bisan pa panong serbisyo. Diba? Hindi puto, hindi pierde. Ha? Ano lang ang power distribution utility? Ano pierde? Nga ginmanage it maya daw. Allows kalabanan sa managakaputo, nagakapierde kung may aragin man. Power distribution utilities, for example, power generators because of anomalia. Ginkawat sang kung sinong opisyal sang kumpanya. Ang pundo. Diba? Oh, ginpabayan karon because they want to end their business after all. Ibaligya and so on and so forth. So these are the things nga kung kaysa daw ginatak. Anak man kita sagi kamuno sini. Kaya mga ginamunuhan ta sini imbut daw ay Manila sa bungog, no. That's why make every elections a very sacred sini nga sahi sang event sa ato sini nga kabuhi. Pili kita sa mga leaders, nga hindi lang mayad magpikpik, kag hindi lang mayad magistorya, kundi may ara sang panindugan sa mga issues katulad sini. Amo nang kinanglan ato ni. Hindi lang hambal nga baho sila niya si tatay mo to, pariente ko to mo. Ha? Pagkatapos mahambal blaka tropang Alex nga, baho sila niya, oo. Nintindihan tagid ka mo. Nintindihan man gani, pero anong solutions problema? Bullseye! Alas 8:16 sa ato siling pagparagad. Ini nga mga problema sa nasiling na naton. Ginpagwapo lang ni isang NGCP. National Grid Corporation of the Philippines, ang MLD. Ba? Daw million liters per day ba? Milliliters per day. MLD means manual load dropping. Ginpagwapo lang nila. Regardless, if you're Agapito, ang pangalan, himuon ni mo nga ano ganina? Ha? Aga, morning 7. Huh. Regardless, kung ang imo ngalan, Carlos, himuon mo Charlie. na gwapo. Ang imo pangalan, si Juan himuon mo St. John, regardless. Ladies and gentlemen, this MLD nga natawag, manual load wrapping, is synonymous and equal to rotational brownout. Paano gina-implement ang rotational brownout? Ang demand sa Iloilo City at any given time, butamo abi, 100 megawatts. Demand ha? Karon ang masupply lang ni NGCP, halin sa mga sources, pati ang sources iya, direkta sang more diri sa aton misi syudad ha, is total to 70 kilowatt hour, megawatts. Ha? 70 megawatts. Short kita sang 30 megawatts. Ang imuon, ma-rotational brownout. Kundi may mga ginatawag kita feeder. Ang kada feeder may load ina. Ang feeder 1 sang haro, for example, may load nga 5 megawatts. Ang feeder 2 may 10 megawatts. Ang feeder 3 may 3 megawatts. Ha? Alapas feeder 1 abi may 5 megawatts and so on and so forth. So piliun ina makalabot sa 30 megawatts. Kundiin nga feeder ang patyon waay anay supply i-cut off from the line. Amo na ma-brown out for 2 to 3 hours. Karon kon maglawig ini, mangita naman to sa kundiin pagidto nga lugar nga way kagi ka brown out, equivalent ang feeders tanan to 30 megawatts kay kulang. So i-brown out naman karon ng Miguel, i-brown out naman ng Manduriaw, portion sa Mulo 30 megawatts. Ha? So dito naman after 2 hours siga naman si Haro kag si Lapas, ma-brown out naman si Manduriaw kag si Mulo. Ah, for 2 to 3 hours. Why pagid mabalikan ang supply? 70 megawatts gapon of the 100 megawatts ang supply nga available. Brown out to naman ang city proper. Likawan nang ang hospital. As much as possible, hospital gid. Kung pwede pala malikawan na. Nga mapasigi niya ang pagtayon sang kuryente. Da. Kaya may mga connections ina. So another 30 megawatts. Bilog ang city proper. Kagporsyon pagid nabilin sa Mulo. Equivalent to 30 megawatts, sila naman to ma-brown out. Siga naman sila Pascagaro, siga naman si Manduriaw, kagporsyon naman sa Mulo. So amo ina kung paano ginaparti-parti ka ginapalibot ang inatawag nga rotational brown out, ginatawag sang NGCP sa bago nga pangalan, halin kay Carlos na himo nga Charlie, manual load wrapping tawag nila, waay kinalain nina sa ginatawag tanga rotational brown out. Amo ina ang mga nagakinabo. Amo man ina sa Eleco, 3rd District may Sam Cabanwa. Mambalbi ang kada banwa, ang demand abi 30 megawatts katropang Alex sa Siam Cabanwa. May mga tag 3 megawatts abi kada banwa nga demand. Mambala, okay, short kita ha. Ang supply naton di is only 7 megawatts. Ah. Or 21 megawatts. So 21 megawatts na katropang Alex, may maribit kada nga duak banwa. Mambal da karon ang Iliko sa 3rd District. Silingya brown out ton tanay, silingya ang badyangan to, silingya kagang haniway ho. Equivalent to 21.9 megawatts sa silingya. Ti brown out, dua ka oras, ang badyangan kag haniway. Why pagin magsiga? After 2 hours, why pagin magsiga? So niya brown out ton tanaman, equivalent to 9 megawatts. So si Kalinog silingya kag si Bingawan. Brown out naman, nada dua ka oras, siga naman sa haniway kasi badyangan. Why pagid magsiga after 4 hours? Nya brown out ton tanay si Minas nya kag si Pututan. Siga naman dito si Kalinog kag si Bingawan. Why pagid magsiga? Nya brown out ton tanay si Kabatuan kag si Maasin. Why pagid magsiga? Si brown out ton ta naman sila nya. Si Minas nya kag si Lambunaw. And so on and so forth, and that will become a cycle. That's it, ladies and gentlemen. Ha? So ang problema kung paano naton patabukon diri sa Panay, sa Iloilo to be particular, ang supply sang kuryente nga sobra halin dito sa Luzon. Kay may problema kita sa supply sang kuryente sa Mindanao. Thank you, but no thanks, National Grid Corporation of the Philippines. Alas 8.22, sato sa ninyo pagparagad sa Palatuntunan Bullseye. Good morning, gid kay Ma'am Lourdes Tixon Gayoso. Thank you for listening. Sa kay Ma'am Hermite, and also sa kay JLC Caro. Sa kay Ma'am Idna Puray, may alapagpangapida with Mr. Jigo Puray. Sa kay Alan Ilangos, good morning, gid. Thank you for listening. Sila, good morning lang kay Mr. Jigo Puray, kay Florita Fontonalgo Alien, sa Freedom Highway Alimudyan, from Ma'am Idna Puray. Sa kay Ma'am Eunice Gumban, good morning. And saying good morning kay Ma'am Aloha, sila nga kag kay Ma'am Kizona Ramen. Thank you for listening. Kag kay Ma'am Aloha Buhay Call, so good morning. Kag ginatamyo lang si Ma'am Eunice Gumban, kag si Ma'am Kizona Ramen. Sa kay Tristan Wayat Gulay, kag kay Sherwin Marco Wee, good morning. Kay Ma'am Lucille Capio, how are you, ma'am? Good morning. Sa kay Glory Joy Yap, good morning, gid. Sa kay Pastor Rosendo Lolendo Mihi, Sang Baptist Student Center, La Paz. Sa kay Pastor Balls niya, good morning, Sir Josil. Blessings to you and your family. Sharing this verse of the day in 2 Peter chapter 1, verse 3. Nga nagasiling, His divine power has given us everything we need for a godly life through our knowledge of Him who called us by His own glory and goodness. God bless everyone. Again, from Pastor Rosendo Dolendo Mihi, sa Baptist Student Center La Paz. Good morning, Ida, sa mga taga, Baptist Student Center La Paz. Sinasharing this verse of the day from 1 Peter chapter 1, verse 3. His divine power has given us everything we need for a godly life through our knowledge of Him who called us by His own glory and goodness. God bless everyone. Sa kay Paterno si Tar Paklibar the Third, good morning. Gid kag sa pamilya sa Nyunten Paklibar family dara sa Ligiri Uton. Aha. Hamba ni Ma'am Lucille Capio, only in the Philippines may rotational brownout. Diri gani sa Hong Kong nga iping-iping building kag tagas building. Wala man ga short supply kuryente. Ah, man puro buayang nakapungko da. Ma'am Lucille, ha? Siya nangyari ay? Man, ha? Puro buaya nakapungko da. Sabat ko si Ima mo na yun. Oras sa XFM 100.7 Iloilo. It's already 8:24 in the morning. Ay, bago lang yun. Nagtupa naman ng talitiho. Pero naguntat man dayon, ha? Doon ipis na lang yun nga dabo-dabong nabilin. Amoning panahon dari karon sa siyudad sa Iloilo, nagaguom naman ang ato sining kalangitan. Mabalik kami sa dugang sining balita kag informasyon sa ato sining pagparagad. Mainom kami anay ni Katropang Alex sa Santon Plus Coffee Mix kag Premium D3 Coffee Mix bala. Pili lang kamo da. Mahambal kamo nga ti. Unsa cup boats pa? Selinya why man kon hadlok siya magka diabetes pero mayo gid siya kon why ka diabetes. Premium D3 Coffee Mix bala tilawi bala cup boats bala. Yang iban mahambal nga selinya kon bala. Lain na matiyag ko, babae. Sina ga, inaabot-abot ako sila niya sang inatawag nila menopausal symptoms, bala, syndrome. Santon Plus Coffee Mix. Kaya may isoflavon ina para mabalansi ang mga hormonal imbalances. Para nga mapaganhagan ang imo sila niya discomfort nga mabatsyagan. Sa mga kabataan namin ini, kaya may lecithin ini mo nag-activate sa brain function, bala, ang Santon Plus Coffee Mix. Why niya caffeine mo, why niya coffee beans? Malunggay powder, ha? Mangustin powder, kag soya powder niyang unod ya. Mabakal sa mga butika nga suki ninyo, kag mabakal man sa clinic sa Yes to Health Wellness Center, arada sa A, Young Building, Yulo Street, Iloilo City Proper, at tubang sa Midtown Hotel, libre dira ang konsultasyon. Arada si Dr. Empinado, with Ma'am China and Ma'am Eason. Kadto lang mo dira, bukas ina from 9 o'clock in the morning. Sa kay katrupang Rodolfo de Lapos Jr. kag sa mga katrupa patrollers, sa kamusta nga to sila nga biyahe? Maayo gawang biyahe, guro subong ay, no? Balik na mga estudyante mo. Kahapon, holiday, abi, National Heroes Day. Today, balik naman sa eskulaan mga estudyante mo. Grabe naman, traffic galing. Yeah, good morning mga tropa. Katropang Jose lang, ulan wala, gauntat, gulpi naman na gulan. Amo gani? Halong gisa pagmaniho, basta gani, basa. Kuno, delikado na katropa Rodolfo, madanlog na. Kamusta ang break ta? Kaya basi ko na hindi mapunggan la. Oo. Kung sa gadahog bala, mayo pa ganin ako nung gabukbuk ang ulan kay makuha ang dangog bala sa dalan. Pero nang tulotarite lang, magprino ka kung sa gadahog, prino mo kag. Sa kay Migota Dennis Uyaban, good morning Dennis. Thank you for listening. There is XFM 100.7 Iloilo. Mabalik kami sa dugang sining mga balita kag informasyon. Oras ta, alas 8:27.
1: XFM. XFM.
2: Yes, to help!
3: Ikaw ba ay may iniinggang karamdaman? Ano ba ang dahilan kung bakit tayo nagkakasakit? Ano ba ang gagawin para maiwasan ang mga karamdaman? Ating pakinggan ang programang The Secret of Health. Ating pakinggan ang ating Doctor of Naturopathy.
2: Magandang araw at welcome sa programang The Secret of Health. Ito ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remilito Uy, katuwang nyo sa pagbabahagi ng mga impormasyon at mga sikreto kung papaano mapapanatili ang malusog na pangangatawan. Ayon sa isinagawang data analysis sa Pilipinas, mayroong 1.98% na rate ng paglaganap ng mga kapansanan sa paningin at pagkabulag. Ito ay kumakatawan sa mahigit 1 milyong Pilipino na may katarata, halos 300,000 may glaucoma at mahigit kumulang 200,000 Pilipino na may maculopathy at diabetic retinopathy. At ang bilang na ito ay mas lalo pang dumarami. Huwag hayaang mapabilang ka sa mga taong nagkakaroon ng ganitong makaramdaman. Ugaliing uminom araw-araw ng Visionix Plus Soft Gel.
4: The Secret of Health.
2: Ayon sa pag-aaral ng mga eksperto, nagpapakita na ang mas mataas na dietary antioxidant intake kasama ang lutein at zeaxanthin na matatagpuan sa Visionix Plus ay napakahalaga sa pagpapababa ng pagkakaroon ng age-related macular degeneration at iba pang karamdaman sa mata. Kaya ugaliing uminom ng Visionix Plus Soft Gel araw-araw.
4: Vision X, marami na ang natulungan.
5: Malaking tulong sa akin ang pag-take ng Vision X Plus Capsule araw-araw dahil meron akong pteridium sa kaliwang mata. Paunti-unting naging malabo ang paningin ko. Vision X Plus Capsule lang ang tinitake ko araw-araw. Effective ang Vision X Plus Capsule dahil napansin ko unti-unting nawawala ang aking pteridium. Marilu, 38 years old, sa Mandaluyong.
4: Vision X, epektibo. Subukan mo rin. Vision X Plus, mabibili sa mga butika.
3: The Secret of Health Supple Plus Gold.
2: Isa sa nagpapahirap na karamdaman sa ating mga kababayan ay ang karamdaman sa mga kasukasuan, ang tinagurian na the crippling disease o ang sakit na arthritis. Ating pakinggan ang sikreto ng ilan nating kababayan kung papaano sila natutulungan sa kanilang mga karamdaman.
3: Sample Gold Live Testimony.
6: Daniel Francisco, dumanggi niya nara Palawan, dumalaki yung mga varicose veins kapag napag hotel kami sa akin, sabi niya, Santon Plus Gold. Yung problema ko sa kaskasuan ko, yung mga kaulatan ko, kinasolve lang ng Santon Plus Gold. Kondisyon ng katawan ko, so sa umaga nga. Dati, masakit maggalaw, magapak pa lang sa pagbangon mo. Yun po ang naramdaman ko. Pero natuloy rin na wala na. Subukin sa akin yung Santon Plus Gold. At pati si Mrs. gumagamit din po ng Santon Plus Gold.
4: Santon Plus Gold! Mabibili sa inyong isang butika.
2: Ang sikreto nila ay araw-araw umiinom ng Santon Plus Gold. At ito ang naging daan upang makakilos siya ng maayos sa kabila ng pagkakaroon ng karamdaman na arthritis. Ano nga ba ang mayroon sa Santon Plus Gold na nakakatulong sa ganitong sakit? Ang Santon Plus Gold ay nagtataglay ng mga bioactive compound, kabilang na dyan ang picocyanin. Ang picocyanin ay humahadlang sa produksyon ng ilang mga inflammatory agents tulad ng cytokines at prostaglandins. Ito ay tumutulong upang pahupain ang mga pamamaga sa iba't ibang parte ng katawan. Ang Santon Plus Gold ay nagtataglay din ng bioactive compound na flavonoids. Ipinapakita ng mga pag-aaral ang therapeutic role ng flavonoids sa osteoarthritis, Parkinson's disease, at neuropathic pain bilang malakas na anti-inflammatory, analgesic or pain relieving, at antioxidative molecules. Pamamaga at sakit ng mga kasukasuan, Santon Plus Gold muna yan.
4: Santon Plus Coffee Mix.
7: Ako si Dinda, isang online teacher. Gustong-gusto ko talaga ang Santon Plus Coffee Mix dahil sakto lang ang tamis at tapang. Ayan, nakaka 5 cups a day nga ako eh.
4: Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Santon Plus Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
3: The secret of health.
2: Siyempre, hindi buo ang araw nating mga Pilipino kapag hindi nakakahigop ng mga nakaugalian nating kape. Ngunit kung ang mga kape na ito ay nagbibigay na ng hindi kanais-nais na resulta sa ating katawan tulad ng palpitation at acidity sa ating tiyan, panahon na upang palitan ang mga kape na ito. Subukan na ang ating nutritious at delicious na coffee. Mag Santon Plus Coffee Mix ka na. Nagkape ka na, may gamot ka pa. Bukod sa masarap na, punong-puno pa ng sustansya para sa ikalulusog ng buong pamilya. Santon Plus Coffee Mix, your friendly neighborhood coffee.
4: The secret of health.
2: Para sa mas malusog, mas masigla at mas matibay na pangatawan, huwag kalimutan uminom ng Visionix Plus, Santon Plus Gold at Santon Plus Coffee Mix.
4: The Secret of Health.
2: Ito po muli ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remilito Uy, hanggang sa susunod na kabanata ng ating programang The Secret of Health.

0: Pakiramdam mo ba ay lagi kang pagod at madaling dapuan ng sakit? Subukan ang Santon Gold Herbal Capsule. Mayaman sa malunggay at mangosteen, kilala sa kanilang antioxidants na tumutulong sa pagpapalakas ng resistensya. Kasama pa ang bawang at spirulina para sa dagdag na proteksyon ng katawan. Alagaan ang sarili sa natural na paraan. Santon Gold Herbal Capsule.
1: Magtipo na sa mga entries para sa Gold Eagle Beer Premio sa Tansan Promo. Mas madamo ka entry, mas madamo ka chance na magdaog. Kada simana, may magdaog sang 5,000 pesos. Base ikaw na ang masunod nga isa sa mga winners. Mag-intra para dako ang chance na magdaog sang grocery package kag mobile phone. Hindi na magpaulihi, mag-intra na. Sagin pa dako nga pa-premio sang Gold Eagle Beer Premio sa Tansan Promo. See posters for details from a period kaling March 9, 2026 to February 20, 2027 per DOH FDA CFRR permit number 02938 series of 2026. To work responsibly.
2: Ako si Manong June, jeepney driver. Kailangan lagi alerto at bawal magkasakit. Santon Gold Coffee Mix ang kasama ko sa biyahe. Araw-araw, masarap at may nutrients pa dahil sa garlic extract, moringa at soya. Feeling healthy ako.
0: Santon Plus Gold Coffee

Nandito na ang mas pinalakas, mas pinabisa, at mas pinaepektibo na Premium D3. Pinakamayamang mapagkukunan ng exogenous ketones. Ang exogenous ketones ay may kakayahan upang pabilisin ang proseso ng ketosis sa katawan na nagdudulot ng mas mabilis na metabolismo nito. Mas mabilis na metabolismo, mas malusog, at mas malakas na katawan. Kaya ano pang hinihintay mo? Uminom na ng Premium D3.

0: Oras sa XFM 100.7 Iloilo, alas 8:43. Padayon kita sa ato sa ring pagparagad sa palatuntunan na Bullseye. O kahapon na punan kita sa mga events, no? May patay nga mga nagkalasapuan or may nagkinabo. May ara nga gingapo sa puno sang duldol sa may Kalaparan Arivalo, sa Zone 10. Ang suspected to daw agi, amo nang hambal ni ni kagawad kahapon sa may interview tayo, kagawad Sulweta. Sang Kalumpang, kiti malapit sa boundary sang Kalumpang kagalaparan na binatabo mo. Nasapuan pa, nasapuan buhi pa, gaungot sa nawalaya guya, ang kutsilyo nga balik ng pakaw, ang iabla uluyatan, pagkatapos ginagaid sa puno sang duldul. Ang suspect, iyang ka-eyeball, iya ka-textmate. May update kita dari karon sa ato sa ring pagparagad. Ang isa pa gid, may nasapuan nga patay man sa may Zaraga, 15 anyos. Mao naga ano man, remedyo general man ang bata kun tani makabulig-bulig sa pamilya bala. Nagobras poultry dara sa barangay Balod ni Luan, Zaraga. Ang Balod ni Luan gali ari dari sa may kilid gibla ka banwa ka mag-agi lapos sa Coastal Road. Agyan mo na damo may pakalapos ka sa Talaugis sa Balod ni Luan, ha? So, gaubra sa poultry, yung bata, 15 anyos, para nga maka-income, magluwas nga ginagasto sa pag-eskwilaya, makabulig pa sa ginikanan niya. Nag-pulo-priming sila, upod sa grupo, pagkatapos pagpauli, naglisensya sa mapauli, ay pagkaaga na sa puwanta na patay, gahayang tana, ang ulo ya, ara sa punos ng kawis sa may bulubakilid. Magambal kita bulubakilid, bulubukluron, ara sa babaw ang ulo. Yan doon naghihigda lang gitbala siya. Why sa nang nakitaan siya nga mga notable labi nga patal nga pila sa lawas. Magluwas lang sa iya siya nga kuko nga isa. Daw gin huslo bla. Ha? Daw gin huslo. So, may bagras man ara sa iya siya nga lawas. Pero hindi bala notable nga posible makapatay gid sa iya. Nang pamangkot siya ni, kaya ang pamilya ka panawagan justisya pagpatik pamilya ginpatay mo. So amo nang kuha na ton sang dugang sini karon nga mga informasyon kay may mga na overheard nga mga ginawakal bla ka gina ganini pagtawag ginamuno, ha, nga somehow do may mga ginabasol na mga tao nga nagasiling. Yati nga, siling yung tanawan nyo kung anong ginhimo nyo, bla. Buta malun siling nga, referring to the death sang 15 anyos. In short, siling may ara posible responsable nga naghimo. Siling, isa man dali ka possibility, basi ko natamaan man bala inom. Galing ka natamaan inom, paano nga nag-idag to sa sapuno sang kahoy man. Tinakaroon na problema nga solbaron ina sang Saraga Municipal Police Station. Kaya pamilya, plano nila ipa-autopsy ang bangkay sang 15 anyos para mahibaluan ang iya sining cause of death kung ano gid ang iya sining gintunaan sang kamatayon. Itingwan tang malabot before the latest update ang Saraga Municipal Police Station pertaining to this. May naglinaway Madres Pavia pero na-identify ito yung culprit. Gaubra sila iya sa construction. May ginapatindog gabalay. Ang pintor kagang panday nagaway. Way man gamo primero upon sila inom, katulog niyang panday, binuno tanak pintor. Way tanak bugtaw, nadayunan tanang panday, patay. Ang isa pilason. Pagkatapos sa suspect na lagyo. May nasapuan man nga patay sa may Santa Fe sa Arevalo, subdivision. Pero tutuya daw taga Gimarasto eh. Ang cause of death ito believed to be ginbangungot gahigda sa second floor sang balay nga gina-renovate nila. Nasapuan lang pagkagaya nga patay. Tingala, upod yan nga, way kabangon hao. Sangin pukaw nila, Diyos ko. Patay din tanang, gatiskag din tanang biktima. May ato man dito nga naglinaway sa may istansya. May patay man to daw karikot iya sang Lunes na to, no? Kahapon, ha? Do karikot yakag sang Domingo sang hapon, bla. Within 24 hours, do mga lima kapatayan ato. Sini nga naisip kahapon, isa ang pilason. Oras, it's already 8:48 in the morning. Tingwantang ma-check ko. Anong latest, ha? As far as police investigation is concerned, sa may Zaraga, sa barangay Balod, Liluan, tublang 15 anyos nga sa Puan, nga patay na. Kung anong latest so far sa investigasyon sa Zaraga MPS, pinagi sila sa ring Chief of Police sa kay Police Major Beverly Catalunya. Ara karon sa ato sining linya si Police Major Catalunya. Major Catalunya, si Katropang Jose Albanya sa XFM Iloilo. Good morning, ma'am.
1: Yes, sir. Good morning.
0: Salamat yun sa tiyempong ini Major Catalunya. Ma'am, anong latest sa inyo sa ning investigasyon sa itong 15 anyos ka na sa Puan Patay dara sa Barangay Balod, Liluan, ma'am?
1: Yes, sir. No. So, kahapon na sa resulta sa SOCO investigation, sir, na ang initial nga information is wala daw foul play. Kaya since wala may nakita nga mga major injuries sa lawas ang ating biktima. Pero para mabalaan natin kung ano ang rason pang iya kamatayon, nag-request kita for the autopsy examination kag subong adlaw na kaschedule siya, sir.
0: Oo. So, why isang notable nga mga injuries sabi sa lawas, ma'am, superficial, nang makitaan mo nga posible fatal nga gintunan sa kamatayon niya, ma'am?
1: Do wala gid dito sang nakita kita, sir. Only may gatgas siya sa iyang nawala nga tuhod kag gamot. Pero may according sa taga-soko naton, dubay bukol daw sa iya ulo, which is mabalaan naton kung ano kung ang bukol nga na kung amon kung diin niya nakuha kag as of the moment we are coordinating man sa school niya kay since kahapon nakuha naton sa tatay niya nga nasumbagan daw ang bata nga ina daw mga 1 week ago.
0: Mm-hmm.
1: Oo. Pero wala na balaan kung diin ina natabo. So, master kita nga sa iya nga school base may mga involvement or may kung may mga nabalaan ang mga classmates nila niya.
0: Mm-hmm. Ining bukol sa ulo ya ma'am, damo na bina mga possibilities, no? It's either nakabunggo or bangod posible na tumba or basi kon agi man sang pagkabakol, no, or hanot, no. Pero din nga parte sang ulo ya ma'am ang nakita ni nga bukol.
1: Daw lapit sa iyatang kugo, sir.
0: Oo. I see. Pero prior to this hindi bala ma'am nga daw naghalin ini sa grupo ya. Daw nag-inom-inom pa sila. Ang grupo sa pag-inom-inom, ma'am, na-imbestigaran na ninyo sa dira sa Zaraga MPS?
1: Yes, sir. Oo. Ang maupod niya sa gabi nga ina, mga amigo niya nga may tatlo ka minor kag isa ka legal age. In-invite man natin dito sa police station together with the parents para makuhaan man natin sa mga impormasyon.
0: Oo. So far, ma'am, may mga significant yung mga statements sila binuyan na bing makapasanag kung ano natabo gid sa 15 anyos ngayon ni ma'am?
1: So far, sir, sa mga kabataan, wala gid sila sa ilang statement kag information na ginahatag, wala gid sila ideas nga amo na to ang natabo sa atong biktima kay sang aga naman na nila nabalaan nga amo na to nasapuan na siya nga patay. Actually, sir, ginahulat pa nila na ang bata ganit sang aga. Kaya ang ilat to plano is ma-harvest daw sila sa poultryhan na ginaobrahan nila.
0: I see. Pero ano tong pag-inom-inom nila, ma'am? Damo ang nainom nila, how?
1: Accordingly, isa lang man ko nung kalapad. Pero gintamangkot ko

0: siguro isa ka kilometro ang layo sinasa.
1: Oo. Pero doon nakaplastar ang bata, ma'am, no? Sa nasa puwano, daw gahigda lang siya?
0: Yes, sir. Oo. Daw nagasandig lang siya sa puno.
1: Mm-hmm. Itong sa kukuya ko, no, ma'am, doon nakakasang isaya ka kuku, ma'am. That was a significant thing, abi. Worst nga ilimbestigaran.
0: Yes, sir, no? Ang sakamot niya. So, since wala man nabalaan kung anong cause dito, kag-daw ginasubayan na to, gani. So, maybe... or basic pagkatumba niya, pero subject man na Japon, mabalaan man na Japon sa out of screen niya, sir.
1: Pero ang nasapuan sa iya, ma'am, lapit lang gid sa dalan niya ginagian niya, no?
0: Yes, sir, higad lang gid dalan, sir.
1: Oo, ang guwaya daw naghigda sa sapuno sang kahoy.
0: Yes, sir, oo. Daw nagpahuway, do something amo na. Kay, kung tanawin mo, sir, do wala kita may makita nga struggle. Kay, bisan lang chidelas na ganyan, kakaposisyon man. Kag ang, kung tulukon mo ang bangkay, do wala ka may makita nga struggle.
1: Hmm. Why man dugo sa lugar, ma'am, nasapuan sa iya?
0: Do, may tinulo man tang dugo, pero why tanabalaan kung diin ato halin? Maybe sa pilas na sa kamot or... Kay since so, tapos nagainulan pagid kahapon, so why tagid na balan kung ano kadamo ang dugo.
1: Mm-hmm. Pero sa pamilya bala, ma'am, statement sa nanay daw may ginapasibang dan gid siyang sa interpretasyon niya sa pamilya nga daw may naghimo gid bala sang katuntuhan sa bata ya kung napatay siya. May natuad ang pamilya, ma'am, nga mga significant information nga gaduda sila ang ginpatay ang bata.
0: Sa pagdamangkot natin sa ila. So, syempre, normal goro sa mabasagan sa pamilya. Kaya, why pa nabalaan natin kung ano gid ang rason sa niya kamatayon. So, ginarespeto natin ang ilang presumption, sir.
1: Mm-hmm.
0: Oo. Amo na ang tutukan man natin.
1: Oo. So, ang isa ka significant nga ginatutukan yung subong ining natabo siya sa eskwelahan, no? Kay kung nasumbagan sa Butambalon, may kontra siya, ma'am, sa eskwelahan.
0: Actually, sir, hindi kita sigurado, sir, kung sa eskwelahan din ba natabo, sir. Kay bisan sa lola niya, pagpanugid niya nga nasumbagan siya, wala man siya may ginambal kung di natabo.
1: Mm-hmm.
0: Pero ang amo lang niya is daw, ano lang, part of investigation natin nga kung posibilidad nga di natabo ang pagpanumbag.
1: Oo. Oh. Sana sa puan sa iya, ma'am, daw, why ka man nabi iduda daw nakaagi tawag na to. Sini-inas bala ang lugar nga posible damo ang involved na gilinukay. Abi, ang bayo ya, dilargo ya, why nang kaplastar mayad bala. Nga posible may naghimo siya sa katuntuhan. Why sa mga katulad sina nga natalupangdan ka mo, ma'am?
0: Daw wala kita, sir. Kaya actually wala. Bisan niya recovery, wala gani kita. Amo lang gito. Amo lang itong picture or ang itong bangkay na ang dead body na nagahigda dito.
1: Mm-hmm.
0: Kaga kung i-analyze natin, sir, according sa Tagasoko, is mga 8 to 10 hours na daw nga patay ang atod biktima. So kung mga 10 o'clock siya naghalin dito, so daw amo-amo gid nga while on his way, daw dito na siya na dulaan pang kabuhi.
1: Oho. In short, hindi maglayo ang oras sang iya nga paghalin sa lugar nga nag-inom sila, ginim na nila,
0: yes,
1: sa tsimpo nga napatay siya. No? It's just a matter of minutes siguro, Major Catalonia.
0: Yes, sir. Oo, sir.
1: Oh. Pero dito sa ginim na nila, magluwas at itong panghigda-higda na siya. Why man siya nakamuno, abi? Why ka mo siya may na-sourcing ng information nga may ginabatsyag ng bata, ma'am?
0: Wala, gid ko no, sir. Kaya di sana ang mga upod niya, gambal nga, wala man sila may nanusisyahan. Din pamangkot man natin sila kung base mga nagutman ang bata or before silang mag-inom. Pero hambal nila, nagkalaon man sila, ululupod man sila gani kung na nagkalaon.
1: Mm. Why man tigamo, no? Mga upod niya, abi, sa pag-inom nila, ma'am?
0: Wala, sir. Wala sang commotion na natabo.
1: Oh, wala man sang prior incident sabing may kontrasa sa mga kopdanan niya dago brass poultry?
0: Wala man, sir. Wala kita sang nakuha mo na information, sir.
1: Oh, medyo misteryo pa subong, no? Pero ti mabalaan, tagin ang cause of death siya, Major Catalonia. Kiti naka-schedule today, no? Ang yasiring autopsy?
0: Yes, sir. Oo, sir. Dira natin mabalaan kung ano gid ang kabangdanan sang iya kamatayon.

0: Okay.
1: Kaga rest assured sir na kung if ever na may foul play man kid na natabo, so itutukan natin ang kaso nga ini kag manabat man ang mga naghimo sa atong biktima.
0: Oh, pero sa record abi sa barangay kag sa inyo dara sa Saraga MPS, may record dara nga involved ining bata sa ano man niya kinagamo, ma'am?
1: So far sir, do wala kita may recorded nga ano. Recorded incidents na involving sa atong biktima.
0: Okay. Kati, ang isa dira, gusto pagin natin may baluan na Major Catalonia. Basi bala kon may ginatago nga masakit bala ang bata, why man?
1: Yes. Amuman daw isa sa mga ginatanaw natin, sir, no? Pero sa according man niya sa ginik sa tatay, wala man ko no sang ginatago nga sakit ang niya bata.
0: Oh. Okay. Ulatun talang sigurong autopsy siya ni kagabasi. May mga, kung may aragid man ha, nga ginhimo sa bata, may naghimo ginman siya ni sa bata, kabay pa nga ti maka mag-leak man ang information para may investigaran pagin nato at madalom siya ni Major Catalonia, no?
1: Yes, sir. Yes, sir. Makabuligid ang mga information nga makuha pagin nato.
0: Okay, with that Major Catalonia, we would like to thank you sa tiyempong inikag sa information ginhatag mo dari sa amon sa XFM. Good morning, Gidra, sa inyo sa Saraga Municipal Police Station, Major Catalonia.
1: Yes, Sir Joseph. No, good morning, man. Saliwat.
0: There you are, si Police Major Beverly Catalonia, ang hepe sang Saraga Municipal Police Station. So far, why gid sang patimaan eh? May tinulo sang dugo ang pamangkot kundi naghalin. Ang problema galing kiti nagulan mo. Ano sa puwan sa kahapon sang kagahon? A night before that, nagulan, nagpauli sa mga last GS mo. Tinasapuan sa mga around 7 o'clock to sa aga. So, ang hambal sa soko, ila sining estimate, based sa ila sining pag-check, mga 6 kauras or 8 kauras na nga patay mo. So, na nagsulusan to, alas 11, alas 12, launa, alas 2, alas 3, alas 4, alas 5, alas 6, alas 7, mga 9 kauras na, nga naglipas, halin nga nagpauli sa, halin sa lugar nga, ginimna nila, lapit man lang, alas 10 kilometer, gamay ni para sa kaglipot ni nga lalakton para ya sa mananad sa langkat sa uma. So, mga naguloin sakto, git nga, maybe, tantsar sang ni Major Catalonia kag sang Soko nga kun alas 10 sa naghalin minutes lang gid nga nakahalin sa kag napatay nabugtuan ginhawa apamangkot si niis nga napatay ang gasgas sa tuhod is hindi bala tama ka significant nga gasgas sa tuhod nga makasiling ka nga ay basi kon amoning gintunahan sa kamatayon niya or ginyudyud siya and so on and so forth. Ang isa lang ka notable diri nga nakitaan amo tong sa kukon niya bala. Nga do na hulbot. Basi didto man naghalin ang tinulo sa dugong pamangkot sini nga ana pila sa kuko. Ang dako karon nga pala mangkutanon ining nakitaan nga bukol sa iya sini nga tangkugo. Kay may nakitaan ang taga Soko nga bukol sa tangkugo niya. Ano bala dalas ang pagkatumba niya kay ti nakainom or basi kon ginhanot siya sa tangkugo? Rason sang iya sining kamatayon kaga ginpahigda lang sa puno sang kahoy dara sa barangay Balod Liluan Saraga. These are the things that are now being considered nga subject sa further investigation sang Saraga MPS. Pero ma-determine gid ini kung may foul play ang kamatayon sang 15 anyos once matapos na ang autopsy. Kaya subject sa autopsy. And tidira may eksperto diya sa medical legal mo nga may ka-explain kung ano bala ang posible ha, kung may ara gidman sang foul play kamatayon niya, ano nga sahi sang krimen ang ginihimo sa iya kung nga napatay siya. Ina kung may foul play. Kung waay foul play, anong possibility? Na sobrahan inom, katropang Alex, ladies and gentlemen, nagpahuway siya dito, ginulain ang pamatsyagan niya. Bangod kiti nakainom siya. These are the things to be considered. Pero again, ang makadetermine sini is through the science, ang siyensya, bla, sa ginatawag na ito sini nga medical legal examination or autopsy. Oras sa XFM 100.7 Iloilo is 9:03 in the morning. Ang ato sini nga pagparagad, buylog, ginadulong sa inyo sang Playtime Entertainment, born for happiness. Kag ang ato sa inyong pagparagad buylog na dulong sa inyo sang Sanson Plus Gold Capsule, Premium D3 Soft Gel Capsule, and Sanson Vitamin C. Ini sila ginatawag natin yung ultimate trio, our ultimate source and sources of vitamins and minerals. Yung nagkabuhi ang aton lawas bangod sang nutrients sa ginapasulod ta. Kung kulang sa nutrients, amo nang hambal ta gani nga nag-arikotoy ang bata. Hindi dali-dali magdako. Kay kulang sa nutrients bay. Ha? Kaya tingin na kaon, ano man lang. Pareho sa aton sa una katropang Alex. Mama, how kita hinumaw man lang itip. Mahambal nga ti, paitip-itipon ko bala, butabalo padukoton ko sa kaldiro. Pag ubos mo kahakid karon, sunad mo balik ang itip, ang dukot. Tapos wisik-wisikan ka asin. Why do na? Mula na. Asin lang gid kaga. Ha? Itip ka gano-gani. Oo. Ginsun ad balik sa klayo para mag-init. Ang tawag ta hinumaw. Di gani kung may kalamay, pula ka bla, muskubado. Di ba? Init-init pa, samuan mo ka tubig kaga, lugayan ka. Kalamay, muskubado kaga, rututon, impas na. Te anong nutrients makuha mo da? So kulang ang nutrients. Ti subong iya, kung may mga ulo extra ka mo da, 1 to 2 capsules daily sa Sanson Plus Gold Capsule, Premium D3 Soft Gel Capsule, Sanson Vitamin C, ayos na. Masuplementuhan at least ang lawas ta sa needed nutrients para hindi kita mag-arikotoy. Para madasig aton recovery sa mga nagkalamatay natin yung mga cells, pagkatapos maka-function maya na ato sa mga internal organs para nga hindi kita magmasakit sa malala. Mabakal ini sa mga butika nga suki ninyo kag sa clinic sa Yes to Health Wellness Center ara sa A Young Building, Yule Street, atubang sa Midtown Hotel. May libre direct nga konsultasyon ara di si Dr. Impinado ato sa nga consultant with Ma'am Gina and Ma'am Eason. Bukas ina ha, 9 o'clock in the morning kadto lang mo sa clinic. Ang pangalan Yes to Health Wellness Center sa Yule Street, Iloilo City proper, atubang sa Midtown Hotel. Good morning, gid sa kay Nick Espinosa. Thank you for listening dari sa ato siring program. Kag sa kay William Dakinan, thank you sa pagpamati sa palatuntunan Bullseye. Nagatulot talite sa gihapon dari sa siyudad sa Iloilo ato siring panahon. Nagabugit-bugit tawag nila bala. Budlay sini kon magmunog-munog gamay bala, laban-laban ang guwaya sini binabayi. Pero ang tingala kita nga sang uturan lang permeng ulan haw. Kagabi ya katropang Alex sa talang Santa Barbara ang ulan mo. Kabatuan niya way ginulan, haniway pakatutos lambunaw. Sa bukid guro ginulan. Pero sa patag niya waay. Sa Santa Barbara la pakadto diri sa ato sa siyudad ay dito ya talam na nan sa uma diri sa ato niya sa urban area sa ginaulan subong haw. Kaya lang taman sa iluhon talam na nan ta sa libungan sini. Alas 9:06 sa ato sa ring pagparagad sa palatuntunan Bullseye. May duha pa kita ha. Dapat ko an update karon ang tabo sa may Kalaparan Arevalo tong sa puan patay lang inagapo sa puno kaduldol kag ining latest update ya sa Tigbawan sa Barangay Linobayan Tigbawan. Nag-issue na sang stoppage ang operation si Mayor Virgilio Teruel, ha? Issue sang stoppage of operation sang poultry dito iya sa Barangay Sipitan to, hindi to Linobayan, Tambis ang Linobayan ng Sipitan eh. With that, ladies and gentlemen, kaya nakatender na iya sang irrevocable resignation. Sanday punong barangay, Tanyo and the rest. Tanan sila mo nag-resign. With the latest order, nga may order of suspension of operation sang GT Poultry Farm nga ginapanagiyahan sang pamilya Bura nga taga Maasin, karon i-reconsider sa mga barangay officials sa ila sininga resignation. Ini na sila mag-resign? Ha? Bawion ilang resignation? Amo ni aton sininga pagatutukan. Kaya nga, medyo masela na bi ang na poultry business. Kay konting buluhi gani sang manok. May manok pa da. Ang langaw, ara lang da sa lugar. Palibot lang niya sa manukan, sa poultry. Pero kung mag-harvest na gani, nang i-pull out mo na kagibaligya, dira nagalaptang langaw, ga panulod-sulod sa malapit sininga mga pamalay. May nabalaan ta gani sa unas na gagakaon sila, ga muskitiro mo. Kaya nga, kung hindi ka mag-muskitiro, gasamok. Gasaro kanimo yang langaw. Gasulod sa muskitiro, kag magkaon. Eh, para hindi kasulod ang langaw, could you imagine that, ladies and gentlemen? Amo ni kaselan ang negosyo sa poultry. Di mga contract growers, hindi dalagkuan ang mga poultry nga nag-operate parehos na sa barangay Sipitan. Dalagkuan ni nagabuhi, tago 80 mil or more, ka-heads. Ti ang iban sini, tawag naton sini tunnel type. Magamal ikaw tunnel type nga poultry farm. Ina ginabutangan pagani nila na air conditioning system mo. Para nga mga manok hindi mapatay sa tama kainit. Kiti sirado ang lugar mo, ginasirado ginila na. And then ginabutangan nila sa tawag naton air conditioning units. May mga katulad sina kag amo nang ginarekomendar karon sa aton gobyerno ang paghimo sang tunnel type sining klase ka poultry. If ikaw naga-poultry, tawag naton 45 days. Para ngang baho, hindi maglapta. Ha? Kiti sirado sa mo, gina-aircona ni mo. Mahambal nga ti, kung mag-amo na tunnel type, hindi niya pang backyard. Hindi niya pang, pang dalagkuan. Kiti, kung mabuhi mo lang ti mo, datag isa kalibo, dua kalibo, katropang Alex, butangan mo na aircon, pierde ka. Pero magtagot 80 mil, mag-overhead. Ikaw da ganan siya lang kada ulo, abi karon nagtagpulo ka pesos, butang malo siya nilimpyo. At least in a month's time, in 33 days to 35 days, nga ma-harvest ina, may ara ka at least mga 800 mil man nga ganan siya. Diba? Isak bulan lang na. Ha? That's only good for a month. Kiti 33, 35 days ang harvest time, 28 days gani kung kaysa ginahapawan na eh. Inang managakilo na tag 1.2, gross weight. Amo nang mabakal mo 1.2 kay kon imo na paihaw, ha? Kay butang mo na sa dressing plan kuan atay batikulon pagkatapos simulbulan, malimpyo na mga 1 kilo. Amo nang pinakamadahog sining kilohanay. Ang mga tag below 1 kilo, mga 700 to 900 grams. Kay balaw ka mo ko din na ginadata. Ari sa mga ano, mga litson bilog blaw. Na, abi nyo isa ka kilo gid na hindi tig 900 grams lang na. Sa ano na karne na na. Tig 900 grams, tig kung kisa kuhaan mo pa ulo. Diba? Nabaligya man ang ulo, nabaligya man batikulon, kag nabaligya man ang tinae mo. Ha? So, dira na ginadata, pero ang kalabanan, halin sa 1 kilo, sa tag 1.4, 1.4 oversized na gani na. Ang mabakal, gid 1 kilo and 1.2 kilos. Tig ginahapawa na na gani 28 days. Maubos na kakuha gidya tanan, abos-abos gid, between 33 to 35 days. Abi nyo 45 days gid, sa program na ya. Kay kon palabuton mo 45 days, pierde kada sa bubod. Kay parehos na karon mag-isa ka kalibo, katropang Alex, nga sagod. Ang bubod mo sina kadadlaw goro, tigduhak sako. Eh, could you imagine that kung pinakasako ko no 80 mil buhi mo da, mag 100 mil karon ang population mo da, pinakasako, pinakagatos kasako, ang imo sininga bubod, kadadlaw da nga ibubod. So, ang epekto yas ni, langaw. Number two, ang baho, ang iti bla. Kaya ang iti, sa manok, could you imagine that mag 100 mil o 80 mil, ang manok kung mag-ilite pagkatapos dugangan pa na sa nagkahulog sini nga mumho sang bubod, mabaho na, ha? Maulo aslum-aslum ng baho iya sang feeds kung mabasa. Ti kung nalik ganit napiyahan sang hangin na karon, dalon sang hangin sa pagkabaho sina, upod ang langaw. Ti maghambal ka lang siguro, mag-amo na kung hindi masunod ang langaw at any given time, mag-harvest ka lang isa kagantang, duwa kagantang langaw, guro, kulang mo. Ha? Gamay pa na. Ha? Gamay pa na. Ang ano, isa kagantang, duwa kagantang, patay na ng langaw, sama mo na kadako nga poultry farm, kulang. Di ko dyan imagine na kung maglapta na sa mga pamalay, kiti why na sila hapunan kagdapuan na nga bubod, why sila hapunan kagdapuan na nga iti, kaya nga limpiyuhan naman ina, for another naman, nga batch sang imo sining nga piso. Ah. So muna, kung nga nagalalaptang langaw, if not well treated, may bulong sina, kung may bulong, pero ti overhead expenses mo pa na, mahal nga dan bulong subong para sa langaw, ibumba mo na para hindi kadapong langaw, di ko hindi kadapong langaw sa poultry. Hindi sa kadapo sa ite da kay may bulong. Hindi sa kadapo da sa kudal kay may bulong. Hindi sa kadapo da sa structure kay may bulong. Din madapong lang, ako katropang Alex. At tutus pamalay. Ha? Maupod sila to sa nagaklinaon. Timoon mo, bakal ka ng moskitiro. Kasi sulod moskitiro, magkaon. Oras sa XFM 100.7 Iloilo. It's already 9:13 in the morning. Mabalik kita sa dugang sining mabalita kag informasyon sa ato sining pagparagad diri gihapon sa palatuntunan Bull's Eye. It's 9:13, ginadulong sa inyo sang Casino Plus Wednesday at Casino Plus win every Wednesday. Ang oras alas 9:13.
2: XFM. Tayong lahat ay gustong mamuhay ng masaya, walang problema, at nangangarap na maaabot ang bawat nais sa buhay. Pero di natin maaabot ang lahat ng ito pag ang katawan natin ay bumigay dahil sa malalang karamdaman. Kaya kailangan natin kumain ng tama, mag-ehersisyo, tanggalin ang bisyo, at uminom ng Santhrone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng prutas at gulay na kailangan sa ating katawan para masuplayan ang araw-araw na pangangailangan upang mapanatiling malakas ang ating katawan. Santhrone Plus Herbal Capsule, ang katuwang mo sa buhay. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
3: Gusto mo bang healthy at glowing ang balat? Ang vitamin D3 ay tumutulong sa skin repair. Ang VCO ay may antimicrobial at moisturizing properties. Ang moringa seed oil ay may vitamin E at oleic acid na tumutulong sa skin nourishment. Ganda na nanggagaling sa loob. Premium D3 Soft

0: 6-8. Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday.
1: Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa Health Tea.
2: Mabibili sa mga butika.
3: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imo kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage kay may ara ini sang Glowta Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glowta Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
4: Ready to see fresh talents take the stage? PT Idol features dance talents and digital creators. Watch them live on TikTok. Search for PT Idol and catch their daily live streams from 8 a.m. till midnight. Follow PT Idol now to stay updated on happiness. Ready to see fresh talents take the stage? PT Idol features dance talents and digital creators. Watch them live on TikTok. Search for PT Idol and catch their daily live streams from 8 a.m. till midnight. Follow PT Idol now to stay updated on happiness.
5: Playtime Entertainment. Born for happiness.
6: Laging napapaaray sa sakit ng katawan?
7: Mag Santon Plus Herbal Oil. Garantisado.
6: Maaasahan.
7: Sa sakit ng katawan.
6: Kaya, para sa maginawang pakiramdam,
7: mag Santon Plus Herbal Oil.
6: Ang pamahid na all-in-one.
7: Sa presyong magaan.
6: Santon Plus Herbal Oil.
8: Santon Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C.
9: Ako si Eric. Dati ang hina ng katawan ko. Maambunan lang ng konti. Nagkakatrangkaso na agad ako. Pero after ko mag-take ng Santon Vitamin C regularly, malakas ng katawan ko.
8: Santon Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C.
10: Sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
8: Sister Pain.
11: Ay, ako si Dan. Isa ka professional boxer. Sa agad ng training, hindi ka malikawan ang pagsakit sa akong kalawasan. Gani, bago pa maglalang pang nakilagating ko kumulan sa Sister Pain para dero-derecho ang training.
8: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain.
10: Symptoms persist.
8: Consult your doctor. Bili sa mga butika.
12: Katropa, yari na ang atong winners sa atong weekly draw sa Santon and XFM libu-libong papremyo.
13: Ako si Gina Tirador, nag-star sa Asiko Subdivision, Barangay Kamalegaro, Iloilo City. Nagkapasalamat kita ako sa dako sa XFM kay Dr. Remilito Oy sa akon nga nanag-an na 3,000 pesos cash. Gani ka mo mag-intraman sa Santon kag XFM libu-libong papremyo.
12: O, ikaw man katropa, may chance ka pakamagdaog sa 3,000 pesos sa weekly draw sa Santon and XFM libu-libong ibong papremyo. Hindi magkalindi ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. One blister sang Santon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM. Libu-libong papremyo. Intra na!
14: Pre-DWAC CFRR Permit number 0098 Series of 2026.
15: Malagang paalala, ang produkto kito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lamang uri ng sakit.

0: Christopher po. Dati na akong na-stroke. Sobrang hirap. Kaya ngayong okay na ako, dobling ingat na. Tinigil ko ang biso. With healthy diet and exercise, subok ko na. Malaking tulong din ang Centrum Plus Gold araw-araw.
1: Centrum Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Centrum Plus Gold ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Centrum Gold Coffee Mix.
2: Ako si Maribel Isa, ako ka-nurse. Ang sekreto ko nga active guide ako sa work mo ang Centrum Gold Coffee Mix. Makatatlo hasta apat ako ka-cups adlaw-adlaw. Luwas naman namit ang sabor. Gusto-gusto ko guide ka may collagen kag-glutathione. Makapahubin pa sa nungo. Duty ka guide niya fresh.
1: Centrum Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Centrum Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
3: Kung iisipin mo, araw-araw ka naman nagkakape. Pero naisip mo ba kung may pakinabang ba talaga yung iniinom mo? Ako, nag-switch ako sa Santone Coffee Mix. May mangustin na may santones, antioxidants na tumutulong labanan ang damage sa katawan. May moringa na may quercetin at chlorogenic acid. Tapos may soya pa na may isoflavones. Parang hindi ka lang nagkakape. Nag-aalaga ka pa ng katawan mo. Santone Coffee Mix.
4: Ang pinakaayaw ko yung naka-eyeglasses ako. Kaso, no choice dahil malabo naman ako. Buti, isa ang Vision X Plus na nakita kong solusyon. Sinubukan ko siya for almost 3 weeks. Malinaw na paningin ko at wala na rin akong suot na eyeglasses.
1: Vision X Plus! Epektibo! Mabibili sa mga butika! Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
5: Ko si Carlo, isang basketball player. Lagi akong naka-premium D3 kasi pag isa kang athlete, kailangan hindi basta-basta mamigay ang iyong kalusugan. Maganda din kasi ito sa pagpapatibay ng buto. Eat right plus premium D3 araw-araw. Siguradong healthy.
1: Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Mga Paragoys, may good news! Dumating na ang Turbo! Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo, dietary food supplement for men. 100% effective. Subukan mo!
6: Santon Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Santon Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapaputi ng balat, kilikili, tuhod at siko. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
7: Sang namati ako sa XFM. Nahibaluan ko ang meaning sang climate change.
8: Oh.
7: Inang may jowa ka, pero nanlalamig sa'yo. At umiinit naman sa

0: Noticias XFM 100.7 Iloilo, alas 9.24.
1: Bullseye!
0: Padayon kita sa ato sa rin pagparagad sa palatuntunan na Bullseye. We'll be checking katropang Jansen Crisostomo. Update may kang tanan sa lalaki to blangin guide sa puno sang duldol na sa puan niya pata at sa puan buhi pa. Gaungot ang kutsilyo sa nawala yang aguya pagkatapos sa gindala sa ospital napatay. Ang suspect daw agi hambal ni Kapitan Urkagawad Sulweta sang kalumpang. Siya daw agi man tong suspect. Kag siyang gintudlo sa babae nga kuno ka kachat sang napatay sang biktima. Muning gintabo ya. Di dito gid man sila nagtabuhay kag amo gid man tong chatmate niya ang naghimo sang krimen. Sa follow-up report upon sa kay katropang Jansen Crisostomo live sa Iloilo City Police Office. Katropang Jansen, sa report please proceed.
2: Katropang Josel, ginatan-aw nga love triangle ang posibleng motibo sa ining natabo nga pagkamatay sang 25 anyos nga lalaki katropang Josel sa barangay Kalaparan or barangay or sa ano no sa low
0: Kalaparan to eh zone 10 Kalaparan
2: barangay Kalaparan sa distrito sang Arevalo kahapon sang aga no or sa bigat ng gabi katropang Josel. Ini ang nagagawa nga kumaga ginasundan nga rason sang katapos nato nga kapulisan katropang Josel bagod man sa pila ka mga development nga nagagawa about sa ining natabo no nga insidente.
0: So love triangle katropang Jansen in search ni pagpangimon.
2: Yes, amo na ang ginasundan nga motibo sa subong sa aton nga kapulisan pag-abot sa ining natabo nga insidente katropang Josel based sa aton nga information nga nakuha nga tikay ang ining members ang LGBTQ ang karelasyon ni isang biktima
0: at si alias confirm confirm nga ang LGBTQ member nga gin pick up karelasyon sang napatay.
2: Relasyon sila katropang Josel. And then kay bangod nga ang based sa information nga daw may bag-o si ano nga ni si alias Aaron nga daw may ginaplano na siya abing daw gina bayaan bala ang iya sining relasyon nga ni LGBTQ member tag may bag-o naman siyang LGBTQ member man pagkatapang Josel. That's why nga daw amuning daw based sa information no daw ginplano
0: ang una yang karelasyon agi man. Ang ikaduha yung karelasyon, bilid to be, agiman.
2: Yes. Do may, ano siya, do may bago naman siya balang daw, hindi na tumanugid ang term, no? Pero may, ano siya, may...
0: May new lover siya.
2: Oh, may new lover. Abi, ako na lang na nga term, katropang Josel, no? Which is, may possibility nga nagselos or nangimon ang ining kumbaga ang ini nga suspect that's why nga amo ni ang ginhimo niya no sa biktima susubong nga adlaw katropang Josel may ano na natalana nga i-file ang ini nga kaso batok sa suspect kapon to based on information though iya naman nga gin hambal o gin ako ang iya nga ginimo kaga ang iya man nga rason katropang Josel.
0: So ginako yang siya gin man nagpatay siya lang
2: amo pa na ang ginaimbestigaran subong katropang Josel.
0: Kiti kun siya lang paano yato nagapo sa puno sang duldol man kiti buhi pa mo kiti bukod man lawas to bay si Aaron bay. Paano yato na no nagapo sa puno sang duldol? Ano may sexual activities lang na plano pagkatapos gusto nila no adventure inang ginagapo si lalaki pagkatapos matrabaho si LGBTQ nga way sa vlog, amo na? Grabing adventure ba?
2: Yes, Katropan Jose. Damo na ang based sa initial information, based in sa initial investigation sa ating kapulisan, na kuha daw, kumbaga daw, ginplano or daw, gusto sa biktima. Amo to ang matabo o galing kay iti. Do amo na gani daw para siguro sa tuyo nga
0: mag- so ang guwaya galisin ay Katropan Jansen daw nagkasugot sila to do an adventure. O galing kay samtang hindi na pwede ka mobilize ang biktima dito na naghalin ang confrontation daw mo ng plastada.
2: Yes, dira Katropan Jansen. Based sa information naton do amo to ang ginplano.
0: Grabe nga ability ba? Sa drama, ko lang na yakag sa pelikula, iya makitaan mo sa mga adult movies, mula na makitaan niya ang partner ginagapo sa katri, pagkatapos ginadumog sa partner, blaka ginatampa-tampa. Pati pa naman sa real setting, ihigot mo mo yakag ibangot sa puno yak doldol pagkatapos tuhil tuhilon kag hala ka pasiktuhon nga pasiktuhon kag ay na no man Katropan Jansen man.
2: Amo na ang information Katropan Jose LKT.
0: Gatanaw gi guro adult film guro naghimo sini sa iya ay
2: laban gid Katropan Jose no KT daw kung imagine naton makita mo lang ni sa mga ano sa na mention mo kagina sa mga pelikula gid man eh nga amo ni ang adventure para sa ila no, may thrill nga ginapangita Katropan Jusil. Pero
0: and you've hit the right term no, may thrill nga ginapangita ha.
2: Oo, daw mo na thrill seekers or mga siguro dugang sa ilang ano eh nga sexual drive Katropan Jusil kung amo nagit man no.
0: Kay nagagwa sa information so no, sa nabato na tondre information sa kay Katropa Romel, ang victim is 18 years old, bao gay ngurusgan. Ang suspect 19. Amo tong gin pick up ng LGBTQ member hambal ni kagawad sulweta nga gibla. Pero may nagaduhol pag ikuno ko chilio.
2: Amo na ang gina
0: ang ano, nagduhol ko chilio ano agi man to?
2: Amo pa na ang inimbestigahan Katropang Josel kung sino ang mga upod sang ining suspechado.
0: Grabe man bang imo nang agi ba?
2: Kay ang sa based on information ko Katropan Jusil nya nako ano nga samtang inahimo na to ang activity. Syempre isgay siguro no ang suspect ang biktima.
0: Daw agwa isel samtang ginahimo nila activity gisukna bala nga siya ti may plano kag linga bayan ako kay may bago ka naman nga relasyon do sukna anay dayon.
2: Daw mo na guro. Pero kay sang nabalaan sang victim na wala gali ibayad daw mo na bala daw wala sang ibayad ang LGBTQ member sa
0: why kickback.
2: Oo, dito nangakig ang victim Katropan Jusil. Galing kay nakagaid na siya. Why na siya may mahimo. So
0: bali dito nagumpisang ba isay kay si LGBTQ member why na ihatag sa biktima?
2: Kag daw may confrontation na nga na natabok Katropang Jusil na nag resulta sang pagpinaisay na nila kag pag abuna no pag patay o pagbuno sa ining biktima Katropang Jusil. So, siguro sa dugang sining nga information ihatag ko ang line kay Police Major Shilemi Sanguines ang spokesperson sang Iloilo City Police Office para sa latest investigation man kag plano subong sang pamilya sang victim kag sa aton nga kapulisan na Katropang Joseph.
0: Yes, ma'am. Good morning.
1: Hello, mayong aga.
0: Good morning, kita Major Sangrines. Ma'am, thank you, kita sa chimpo. Una sa tanan, ha? Ginatag mo na rin sa amon sa XFM. Ma'am, pertaining sa natabo ni sa may kalaparan na Arivalo, lato na sa puan nga, nag-guide sa puno kadul-dul nga nabunan. Na-identify na nato ang mga suspitsado sini nga naghimo, ma'am.
1: Yes, as of kagapon, may duwa na kita to ka mga ginaligar ka mga suspetsado base sa pagpatigay sa hot pursuit operation kag pag-follow up no sang aton nga mga investigador kag sa nga bugos na pamunuan sang Arevalo PNP no, so duwa ato siya no, isa ka ang partner sang victim ang ginaligar LGBT katapos ang LGBTQ community kag ang isa to kaupod niya nga babayi nga nagagwa nga nangin kaupod niya or kahimbon niya ka, sa pagpatay no kay hindi lang to basta-basta nga daw by chance pero based sa circumstances kag sa mga ebidensya nga natipon sang kapulisan nagagwa nga daw may plano gid no kag inplanuhan nila ang pagpatay man sa aton tong biktima.
0: Okay. Now, bali tatlo diri ang mga players, ang mga actors and actress sa Major Sangrines, ang victim, ang LGBTQ member kag may sapid ka babayi. Ano yang kailabtanan sang babayi dito sa natabo sa victim Major Sangrines?
1: Initially ang nagagawa dito nga kakabalo siya sa nangin aware siya no or kabalo siya sa nangin plano sang aton gitong LGBTQ ng partner sang biktima kag siya man ang gintuadan nga ti according no sang aton tong suspetsado o ng LGBT ti siling niya daw siya gidya no ang mahimo to sang krimen or pagpatay and hindi naman nga upod niya sa plano nagagawa nga siya ini ang naghatag or nagprovide do no, sang gingamit nga kitchen knife sa pagpatay sa biktima.
0: Okay.
1: And at the same time nagagawa man nga hindi lang during sa pagplano kundi even sang pag consummate na nila or pagkatabo na sang insidente kag even after ina-establishar nga may mga kabahin siya or participation siya.
0: Oh. So sinugid man sa duha ang karelasyon sang victim Major Sangrines ang babae o kon ang LGBTQ community member.
1: As of yesterday no sa ang update na kuha naton sa Arevalo PNP ang LGBTQ ang mugitong partner niya nagagwa nga grupo or ng kapartidos or sila to yung in of the night yung isang babae nga inimiga grupo daw amuna siguro ang nagagwa nga connection no sang isa to ka babae.
0: Oh. Daw ka interesting sang istorya ng ini ma'am kayo sa pelikula tala ni makitaan kay ang biktima actually bukod ng lawas mo hindi dali-dali ni ma-overpower sa isa lang katao. Pero paano nga nahigtan sa kamot kagin gaid sa puno sang duldul man? In short, sinima, may plano gin sila ya? Or they are on the act of doing something, ha? Or natapos na ang act of doing something sang natabo ang pagbuno, Major Sangrines?
1: Ang information ba ito naton nga ang duha nga ito, ang suspetsado kag ang biktima is amutuya ang magpartner and ang natabo Sir Josel nga in the previous days dumay mga disagreement na ni sila.
0: Oh.
1: And may information nga daw nagadistan siya o hindi na ni sila magsinugtanay nga duha because ang nagagwa nga partner sila hindi lang basta-basta partner but may mga monetary consideration in exchange of money.
0: Oh.
1: Kung may kita ay sila or mag obra sila sang kung ano man ang ila nakasugtan nga obrahon nga dungha. So, ang nagagawa nga in the recent disagreements nila, isa sa mga rason nga kung may transaction o may involvement sa sum of money like 1,000 or 1,500, wala na ni kuno nagahatag si partner. So, ano pa nang daw sunod-sunod na ng disagreement and may nagagawa nga there's somebody nga may isa man ka persona nga possibly ginka ginwilihana or gin-entertain na sang aton nga biktima nga ato ya nagahatag ya sang kwarta ya naga in some of money nga possibly hindi lang in the amount of 1,000 but even 1,500 or 2,000 nga nagatupa gidya gahatag gidya. So surut na ang hindi pag-insindihanay. And sa amo tong sitwasyon ang natabo to is daw gin trap bala daw gin ila niya nga makita ay kag nagpasalig nga maghatag man sang kwarta, no, kag maghimo sang usual nila nga ginahimo sa dito sa may area nga tong sa puan siya nga nag nga ginigot. So accordingly nagsugtanay ni sila because for the purpose kuno lang ato may mga thrill o I don't know kung ano pa nang ilaman na iya nga rason kun nga anga may amugid nga thrill pero at the back of his mind no ang ato suspitsado gali may iba na iya nga plano kag away na siya plano nga tumanon pa ang iya nga gintanyag nga mahatag gidya kwarta or mabayad. Mm. Although I don't know kung anong kamahatag o bayad, basta ang agreement nga ti mahatag isang 1,000 or 1,500 na kwarta. So, amuna ang isa pa ka-consideration man kay ti kung aware lang to or like may pagduda siya or may puwersa, hindi to basta-basta man mahigot lang, no? Sang aton suspetsado kasang babae ang aton nga biktima. So ang ginatanaw nga may ano gid may agreement ta subtanay gid sila nga mapahigot man to siya. Because siguro very convincing man kag magambal man nga base kun sa una kata gid man kwarta but sa mga previous days na ato nga hindi na sila magitsinihan ay why na balagatag kwarta. Oo. So na convince siguro and base kun na timingan man nga kinanglanon gid sang aton nga biktima kag thinking nga may kwarta then nagsugot man nga for the purpose of thrill amuto nga nagpasugot siya nga mahigtan dito sa kahoy nga to.
0: So palido ginila sa kag ginpasalig nga dayon ang transaksyon ta pero dapat may thrill amo nang term abi may thrill igo ta ka sa puno sang duldol and then I will do the rest daw amo nang kalimbawa ya and samtang ginahigot sa duldol dito na nagumpisa ang suknaan na medyo sang rines daw mo nang guwan niya.
1: Oo, nagano pagidang ila yang hindi pagintindihan na disagreement nila kag sukmana yes so damo na and then siguro at the burst of your temper kahit may prior sila nga baisay na so nakita man to nga nagtaas no, nag-anay sila sabtanay sila siguro sang nga duha nga di and nagagwa nga according sa information nga sailing sang biktima kun makaano lang ko no makapadlos lang ko or makaano siya no na maka palagyo or whatever ipatyon niya gid ang atong suspetsado. So why man ta kabalo kun ano pagid ang kwan man kay sige na ay nag-anay na sila, nagtanay na sila and from the start nga may initial na gali nga plano to kay may mga kutsilyo na to yung sila nga duha sang suspetsado. So amo to nga natabo no ang insidente.
0: Oh. Ang babae while amo na to ang transaksyon nanay ara present ang babae nga nag-provide sang kitchen knife sa suspect Major Sangrines.
1: Why ta pa to kagapon gid na ano no kay sige pa to follow up kagapon sang aton nga Arevalo PNP but ang aton pagka hangop sad to is malapit lang siya or dira lang siya sa area kay may mga na established nga participation man siya even sa pagkatapos ng insidente. Oh. Kag ang nagwa nga siya to ang nagatag sa ano mo? Sa kitchen knife.
0: Ang babae na dakpan na Major Sangrines, wala pa?
1: Duha sila.
0: Okay.
1: Ara sa custodia, sang aton nga Arevalo, PNP.
0: Mm-hmm. And may admission na sa ila, no? Ining narration, naghalina ni sa ila, Major Sangrines.
1: Wala pa kukid ka, ano, sang mga detalye, sang ilang statement, sang aton nga investigador nga nakuha sa ila. At kung tanawon mo, mabakod gid ang ebidensya kag circumstansya nga ingid sila gid ang responsable nga duha.
0: Oh. With this latest development, can we consider this almost solved, no? Ang natabo ning krimen dere eskala para na Arevalo, Major Sangrines.
1: Yes, Sir Joseph. In fact, gi-expectar kita na within today maka-file na sila sang nagakaigo nga kaso. And sa nasilingan isang aton na City Director, most likely mahulogid siya sa murder case.
0: Mm. Murder is duhagid sila, you know? Pati ang babae?
1: Yes, oo. Oo.
0: So kung naman nagpanagiyas ang kutsilyo, to babae, nagadala galing kutsilyo, babae, Major Sangrines, hindi iya ang LGBTQ member?
1: Nagagawa nga din siya naghatag sa kutsilyo. So ay patumadetermine kung auto din ito nilagin ko ang kutsilyo.
0: No. Kagatong daw paha-paha galitong nabilin sa crime scene, namo galitong ginhigot sa biktima sa puno sang doldol, Major Sangrines?
1: Oo.
0: Okay. So would this, why naman sang minor, no? Among, ano dari, involved, victim is already 19 years old. Kagang babae, kag LGBTQ member, ara na sa legal age sa Major Sangrines?
1: Yes, wala na. Oo, puro na sila sa mga legal na pang-idaron. Kag tiya mo na, no, masakit-sakit gid ning kaso, tamtong legal ang pagpatubangon nila.
0: Kaysa bilog nga istorya sang kinabuhi ko sa pelikula ko lang niya kinabasahan ko lang niya sa mga adult magazine kag daw may istorya lang niya sa mga adult films ang amuning sahi sang krimen, Major Sangrines, saw
1: kita mismo doon bot man no nga daw ka pinasahi no sang ila yang nangin mood sang commission sang krimen or insidente, Sir Josel, and amuna no nga pasalamat kita sa mga pumuluyo og sa mga tanong kay kadako gid nga bulig na nakaresponde sa galayon sang ang mga kapolisan kag amuna no uay na sila nakapalagyo pa kundi na sa kotis sa galayon naton ang responsable.
0: Okay. With that, at least may matag na kita nga scenario what really had happened. With that, Major Sangrines, we would like to thank you halin dari samon sa XFM. Sa tiempo ini kag sa information nga gin-share nimo, Major Sangrines.
1: Salamat gid Sir Joseph, kag sa liwat salamat man no, especially sa tanan naton nga mga tanod barangay officials nga ti nagaupod man sa aton patrolya no, bantay sa kagabihon, especially sa aton nga project tanod lead daw amo gid ni ang isa sa nanginyabi nga mas mabakod ang pagbinuligay subong sang aton mga kabarangayan kag kapolisan. Mayong aga Sir Joseph.
0: Salamat, good morning. Atropang Jansen? Okay. There you are si Police Major Shilami Sangrines, ang spokesperson sang Iloilo City Police Office. Grabe nga istorya, ladies and gentlemen, ha? Para may thrill. Yes, yun eh. May relasyon. Kung ano man ang pagtawag. May relasyon, pero with monetary consideration. Ang LGBTQ member, kag ang victim, 19 years old. Ang natabo, nga naghagaray sila kay mga previous nila sining meetings, why kuno gahatag ang LGBTQ member? At the time, ang lalaki daw may ginabati-bati nga may isaman niya ka naghahatag. Ti daw nakalabot siguro sa attention sang suspect ng LGBTQ member. Ginhingyo, yes, yeah, can we meet? Oo. Nagkanto man ang lalaki kaya tiyabiya may paldo to mo. Ti pag meet nila, natabo, pilit siya niya para may thrill. Amuning aton sining plot. Amuning aton istorya. Guide ka sa puno sang duldol and then I will take charge. ti pagain na sa puno sa doldols, nuktaan na ito, ginwara-warahan na ito siya. Ha? Asa sa palanok naon nga, ah, niya may iban ka na ako niya, lipatan mo na ako, hindi na ka na doldols ako, may iban ka na ito, amo-amo ng istorya, abi. Asta nga naglabot sa punto, nga may babae, gali nga upod sa unhan, ang LGBTQ member, nga mo ito naghatag kutsilyo, nga ang kutsilyo, amo ito gingamit sa LGBTQ member sa pagbuno sa lalaki. Ha? Buhi pa sa masapuan na naikagawad sulweta, ang dalapas hospital, pero dead on arrival sa hospital mo. Hmm? So, ang duhang babae, nga barkada sa LGBTQ member, dakop. And ang LGBTQ member, amo ito gintudlo, blangas niya, siya na ho. Hmm. And ang kaso ng ipasaka at ilaban-laban murder gin. Balikan ko mis Katropang Jansen. So Katropang Jansen, at least we have completed the story, no? Grabbing adventure ka, grabbing thrill ang inapangita, Katropang Jansen. Te? Oo. Daw sa pelikula mula na sa adult films mula na makitaan, Katropang Jansen, kag sa mga adult ano bala? Novel bala? Mabatian nga daw mo nang ginahimo, di ba? Katropang Jansen?
2: Amo gani Katropang Josel. Nabalitaan taman to last time dito sa may California man to Katropang Josel nga nagsuksok man sila sang goat costume or kanbing na costume kag nag make love or nag nagita man sang thrill sa tagulangan kaya natiruhan sila sang manog ayam Katropang Josel. So, amo na ang katabo. I don't know kung nga nga daw damo nagsubong nag-try sa mga trail nga ni, no? Nga, ano abi?
0: Boring man kuno kung routine mo. Tignan na may trail.
2: Oo, sa mga public, ano nga na, public sex abi, no? Nagatawag. Pero ang nakatabo lang ti ang budlay lang kaisa is kung amo na may mga makakita or may mga insidente just like amo ning natabo nga which is tani is ano no siguro mas mayo sini nga ti private kita ni amo ning klase sang buluhaton na katropang
0: grabe mangimon galing LGBTQ member Katropang Jansen, babae da hindi ka afford mag-imo sini mahambala babae bahala ka dadamo lalakis kalibutan pero LGBTQ member delikado Katropang Jansen, amugin ni sila ya ka imon ha tawag sini ang term naton imon eh jealous bla
2: oh kag to think nati kumbaga by other abi no kumbaga kung ano is no other woman ti area other LGBTQ member man
0: oh. Ang ano abi sila na typecast nga basta gani LGBTQ ang karelasyon sang isa either babae kon lalaki LGBTQ member bing karelasyon as always coupled with monetary consideration eh siya may 1-5 ko di mo siya nga happy ta Katropang Jansen.
2: Amo na
0: ba? Diba? Oh. Ay, ambot na lang. Amo ning hamba. Ay, ambot na lang daw hindi ako maka daw hindi ako maka-verbalize Katropang Jansen sang sitwasyon bala. We do understand nga hindi amo ini ka-isolated na nagakinabo pero ang ibang ginahimo nila ni secured place sa mga secured kag pribado nga lugar.

0: not all ha, LGBTQ member. Tikon may indecent proposal bisi mo ka Tropang Johnson. Okay, let's do some thrilling acts. How much is your charge?
1: Maybe.
0: Hindi, lainan ko lang ha. Let's do thrilling acts. Name your price.
1: Oh.
0: Te?
1: Tama na.
0: Name your price? Pero lalaki ko yan. Lalaki ko yan. Pamangkot ko lang na ha. Okay, let's do some thrilling acts. Name your price, Katropang Johnson.
1: 1 million.
0: Ha? Ah, basi sulayan ka ha. Oh, oh hi. Oh,
1: sa ano, wala. Basi wala, bro.
0: Ha?
1: Wala, may mga pato.
0: So, gata mo si Tito nga tita, disgrasya ka agad, 1 million? Disgrasya ka agad. Kilala mo si Tito nga si tita?
1: Hindi.
0: Oo, ah. Si Tito nga tita, bla? Sige, doon ah. Oh. Pero at least na-solve ng krimen, ha? Yes. Almost solved gali ang krimen. To be filed na ang case, it's a murder case actually.
1: Yes, Katropang Josel. Within the today, plano sang Arevalo police ang ma-file na ang ining murder case patok sa duwa ka mga suspetsyado, Katropang Josel.
0: Okay.
1: So live diri sa Iloilo City Police Office para sa XFM 100.7 Radyo Patrol Iloilo. Ako si Katropang Johnson Crisostomo, XFM News.
0: Dari RC si Katropang Johnson Crisostomo, grabing thrill ang inapangita. Gali mo kay paon lang to. Most likely ang conversation goes like this. Pang. Amo ginaya masamiyabi pang. Meet kita. May 1-5 ko di. Ah, di ba? Laban-laban sila, text back, message back. Where na you? Here na me. Ah, di ba? Pambal nga, coming. Oh, pagsunod siya na, istoryahanay na yung katropang Alex. Natindiri kita sa puno sang doldol para siya may thrill. I will take charge. Higot ko kamot mo, siling niya sa punok doldol ah. Oh, pag higot sa punok doldol, nila kulag yung victim. Ambal nga, siling niya, hindi ka magkanto siya ko, ako 1-5 ha, kaya may kinakawilihan ka ng iban. Siling niya, hi, widen ako, tihatag ka nimos niya, bayaan mo ako, mangita ka sang iban. Daw mo na laban-laban ng mga conversation ka tropang Alex, ladies and gentlemen. No. Di karoon ng lalaki, panginpadlos man niya kag, yak buwi lang ko di karoon siling niya, di lang mo ilabod mo. Di ba, tropang Alex? Di, with that, naimpito kuro ang ano, sobra nga pangimon ang iya sang LGBTQ. Binuno iya, kaya inatagan man sang babae sang kutsilyo. May upod galing nga babae, the 20 years old, ang LGBTQ member. Ginatagan niya kutsilyo, amo itong ingamit sang LGBTQ. Amo na ang amo nang sabat sa palamangkutanon, nga nagpasugot si lalaki, nga igaid sa puno sang doldol. Hay, nagkasugot sila, para sa extra thrill. Sa ila sining activity. Tiyan ay kinagapos. Tano pa bing mahimo mo? May mga for ano lang nimo? Entertainment purposes. Parehas bala sang ginapakabit bala na nagasarika sa puno sang kahoy pagkatapos sa gauyat ang kamot bala. Nga kung buyan mo gani, hindi sa kapangin padlos kaya kumahulog sa babali sa. Na mga katulad bala sina. Oh, nagpati man premiso lalaki nga biya. Ari na paldo na 1-5 na ni. Gali mo kay ahay. Bunon gali tanaka. Biag to kay nagapangimon tanaga gali. Oh, kay kapira do kuno ka beses nga kita ay sanda, huay niya matuman ang obligasyon niya nga ginpromisa. Monetary consideration, why tanad din kuno ga tao, ha? Why na galing ta tiempo sa ato sini nga pagpalagan. Thank you for joining us dari sa XFM 100.7 Iloilo sa palatuntunan Bullseye. Dili pagkalipat ang turbo at turbo dietary supplement for men 30 minutes before ang loving mag turbo dietary supplement for men. Kung kinanglan nyo manamit ya pansit mulo, magamunig kalamig sa panahon na amigid man ipang pansit mulo, no? Kapising pansit mulo. Arada sa GT Mall Pavia, pwede mo daktilaw kabakal sa GT Mall Molo, sa Eteria kag sa SM City. Basta pansit mulo, kapising pansit mulo. Kung gusto naman inyong catering services,

0: Kalakasin ang ating immune system araw-araw. Magsan Tone Plus Gold. May taglay na bioactive compound na alisin. Nakakapigil sa pinsalang dulot ng virus at ina mga bakterya. San Tone Plus Gold. Mas pinalakas. Mas pinatindi. Dahil extracted na ang pagkagawa. San Tone Plus Gold. Mambibili sa inyong mga supimutika.
1: Gilbert po, security guard. Puyat at stress ang kalaban ko araw-araw. Umagsak ang katawan ko at laging nagkakasakit. Pero sa healthy diet, exercise at San Tone Plus Gold Coffee Mix na may natural energy booster, I feel healthy every day.
2: San Tone Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
3: Ang kape ko, San Tone Plus Coffee Mix. Ang kape na gawa sa San Tone, soya at malunggay. Sarap araw-arawin. San Tone Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Mabibili sa mga butika.
4: X FM.
5: Natin ang San Tone Gold Coffee Mix. Metro Manila nakararanas ng very unhealthy air quality dahil po sa haze mula sa Indonesia.
6: Isa sa apat na missing sa pagkakaguho ng Agana Bridge sa Tarlac natagpuan na.
5: Secretary Dizon naniniwalang may pag-asa pa na masolusyonan na matinding baha sa Bulacan.
6: 10.1 bilyong pisong budget ng Office of the President inaprubahan na sa House Committee level.
5: Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at First Lady Lisa Marcos pinangunahan ang panunumpa naman ng mga bagong flag officers ng Coast Guard.
6: Bagong testigo sa impeachment trial ni VP Sara Duterte naglahad ng dating tungkulin sa AFP.
5: AFP Colonel Boransing II diginit na walang pondo sa confidential funds ang Youth Leadership Summit at Information Education Campaign ni VP Sara Duterte noong 2023.
6: Balitang regional, Tuguegarao City nakahanda o nakahanda na para sa bar exam 2026.
5: International, Indonesia nararanas nga po ng wildfire. Yung haze patuloy na banta sa kalusugan.
6: Balitang showbiz, Carmel Collado kauna-unahang Philippine representative sa Eurovision Asia.
5: At sa sports, EJ Obiena nagkamit na ikapat na Stop Berlin Gold sa Germany.
7: Balita sa buong Pilipinas at sa buong mundo, dito sa XFM News Nationwide.
5: Merry Christmas! Mga katropa, September 1, 2026, live po tayo mula sa XFM News Center, Manila, Philippines. Sabayan tayo na sumasa inyo sa pamagitan po ng lahat ng XFM station sa Luzon, Visayas at Mindanao.
6: Live din tayo mga katropa sa ating official Facebook page at YouTube channel na XFM 99.5 Mega Manila at international sa pamagitan ng XFM radio app sa ating mga Android phones.
5: Kami po ang inyong mga katropa. Ako si Buddy Obera.
6: Ako si Brian De Paz.
7: Mga balitang dapat mong malaman nasaan ka man, XFM News, Nationwide.
5: Nagbabala ang Environmental Management Bureau ng DENR sa hindi magandang kalidad po ng hangin natin sa Metro Manila matapos sumabot sa acutely unhealthy level ang air quality sa Parañaque City. Ayon sa EMB, nasa very unhealthy level naman ang hangin sa Quezon City, Malabon, Mandaluyong, Maynila, Marikina, Muntinlupa, Pasay, San Juan, Taguig at Valenzuela. Samantala, unhealthy for sensitive groups ang naitala sa Makati, Nabotas at Pateros, tanging Commonwealth Avenue sa Quezon City ang nasa fair na antas. Pinayuhan po ang publiko, lalo na mga bata, senior citizens, mga buntis at may sakit sa puso o baga na magsuot ng face mask at hanggat maaari manatili na lang muna sa loob ng bahay.
7: XFM News Nationwide.
6: Sa kaugnay na balita, nagpaalaala ang Department of Health sa publiko na maging maingat laban sa posibleng epekto ng haze o makapal na usok na maaaring makaapekto sa kalusugan, partikular sa mata at respiratory system. Ayon sa DOH, maaaring makalanghap ang mga tao ng maliliit na particle mula sa maruming hangin na maaaring magdulot ng iritasyon, ubo at hirap sa paghinga lalo na sa mga sensitibong individual. Kung walang available na N95 mask at kinakailangan lumabas, maaari mo nang gumamit ng basang panyo o tela o magsagawa ng double masking bilang pansamantalang proteksyon. Gayunman, iginit ang ahensya na mas epektibo pa rin ang N95 mask sa pagsala ng maliliit na particle. Pinapayuhan din naman ang publiko na manatili muna sa loob ng bahay at limitahan ang paglabas habang makapal ang haze.
7: XFM News Nationwide.
5: Malungkot na balita dahil po sa baha. Natagpo ang patay ang isa sa apat na taong nawawala matapos mahulog ang isang sasakyan sa gumuhong bahagi na Agana Bridge dyan sa Tarlac City. Kinilala ni Tarlac City Mayor Susan Yap ang nasawi na si James Patrick Taborlupa, isa sa mga sakay ng sasakyan noong Agosto 29. Natagpuan po ang kanyang mga labi sa Barangay Karael, Dagupan, Pangasinan. Nagpabot naman ang magiramay si Mayor Yap sa pamilya ni Taborlupa. Patuloy ang search and rescue operation para mahanap pa rin ang tatlo pang nawawalang sakay din na nasabing sasakyan.
7: XFM News Nationwide.
6: Inatasan ni PNP Chief General Jose Melencio Nartatis Jr. ang mga lokal na police unit na paigtingin ang pagabantay at magtalaga ng personnel sa mga binabahang kalsada, tulay at iba pang lugar na delikado dahil sa patuloy na pagulan. Kasunod ito ng pagbagsak ng Agana Bridge sa Tarlac at matinding pagbaha sa San Simon, Pampanga, kung saan maraming motorista ang na-stranded sa NLEX. Inatasan din ang Tarlac Police na panatilihin ang seguridad at crowd control sa paligid ng gumuhong tulay at ipagpatuloy ang search and rescue operations para sa mga nawawala. Binigyan din ni Natates na kailangang makipag-ugnayan ang pulisya sa mga LGU, disaster response agencies at expressway operators para sa agarang pagtugon sa mga insidente. Kasabay nito, pinaalalahanan ng mga commander na tiyakin ang kaligtasan ng mga pulis na nakadeploy sa baha, kabilang ang pagbibigay ng protective gear, kagamitan at gamot.
7: XFM News Nationwide.
5: Inatasan po mga katropa ni Paulong Ferdinand Marcos Jr. ang Department of Public Works and Highways na agad ayusin ang manasirang kalsada at tulay dyan sa Tarlac, Pampanga at Zambales dahil sa matinding pagbaha. Ayon kay DPWH Secretary Vince Dizon, prioridad ang Agana Bridge sa Tarlac kung saan tuloy-tuloy ang trabaho para may balik ang koneksyon ng mga lugar na naapektuhan. Samantala, patuloy naman ang pagtugon sa pagbaha sa may San Simon, Pampanga. Kabilang din po ang paggamit ng flood barriers at mga bomba para maging passable ang NLEX. Sinabi ni Dizon na tinitingnan din ang pangmatagalang solusyon sa pagbaha at kailangan ayusin at panatilihing maayos ang mga flood control infrastructure sa Central Luzon.
7: XFM News Nationwide.
6: Naniniwala si Public Works Secretary Vince Dizon na maaari pang mapabuti ang sitwasyon sa Bulacan kahit ilang dekada nang nakararanas na matinding pagbaha ang ilang lugar sa lalawigan. Ayon kay Dizon, kabilang sa mga matinding apektado ang Hagonoy, Kalumpit at Paumbong dahil sa mababang lokasyon ng mga ito. Sinabi niyang hindi man lang o hindi man tuluyang mawawala ang baha, maaari pa rin mabawasan ang epekto nito sa pamamagitan ng pangmatagalang solusyon. Kabilang sa mga pinag-aaralang hakbang ang pagtatayo ng detention basins na maaaring pansamantalang maglaman ng tubig ulan upang mabawasan ang tindi ng pagbaha. Ayon kay D-Zone, kailangan lamang ipatupad ng maayos ang mga solusyon upang hindi na muling maranasan ng mga residente ang matinding epekto ng baha.
7: XFM News Nationwide.
5: Hinimok ni Senator Francis Pangilinan ang pamahalaan na pabilisin ang pagkukumpuni sa mga nasirang farm to market roads, irrigation system at iba pang agricultural infrastructure matapos sumabot sa 2.32 billion pesos ang pinsala po sa agrikultura dahil sa habagat at mga bagyo. Ayon kay Pangilinan, hindi lamang produksyon na mga magsasaka ang naantala kapag nasisira mga kalsada at facilities, kundi pati ang pagdadala ng mga natitirang ani at huli sa mga pamilihan. Hiniling po niya sa DPWH, Department of Agriculture at National Irrigation Administration, gayon din sa iba pang mga LGU na agad tukuyin at unahin ang mga lugar na pinakamatinding naapektuhan. Iginit din ang senador na dapat gamitin ng maayos at agad ang rehabilitation fund at tiyaking mas matibay ang maitatayong infrastruktura laban sa mas matitinding kalamidad. Ayon sa DA, nasa 69,615 na mamagsasaka at mangingisda sa walong rehiyon ang apektado habang 60,896 metric tons ng agricultural products ang napinsala. Pinakamalaki pa rin ang lugi sa palay. Umaabot po mga katropa sa 1.39 billion pesos.
7: XFM News Nationwide.
6: Sa iba pang balita, inaprubahan ng House Appropriations Committee sa botong 37-5 ang 10.1 billion pesos na proposed budget ng Office of the President at OP para sa fiscal year 2027. Tumagal lamang ng halos isang oras ang pagdinig kung saan dumalo si Executive Secretary Ralph Recto.
4: We respectfully propose a budget of 10.15 billion pesos for 2027. This represents only 0.14% or roughly 1/7 of 1% of the proposed 7.2 trillion pesos national budget. It is also 64% lower than the previous year's level.
6: Ayon sa ulat, isinagawa ang pagdinig bilang bahagi ng constitutional at interbranch courtesy ng Office of the President. Ang pag-aprubwa sa committee level ay susundan na dadaan din naman sa mga kinakailangang proseso ng Kamara bago ang pinal na pag-aprubwa ng proposed budget para sa 2027.
7: XFM News Nationwide.
5: Ipinagtanggol ng Malacanang si Paolong Ferdinand Marcos Jr. sa mga buhapatikos pala sa honorary Doctor of Laws degree na ginawad sa kanya ng pamantasan ng lungsod ng Maynila. Ayon po kay Palace Press Officer Claire Castro, ang honoris causa ay pagkilala sa natatangi ambag sa lipunan at hindi nakabatay sa academic course na dapat makompleto ng isang estudyante. Binanggit din ni Castro ang mahakbang ng Pangulo sa West Philippine Sea, ang paglaban nito sa katiwalian at pagtulong sa mga Pilipinong naharap sa problema sa ibang bansa ang naging simbolo para igawad sa kanya ang nasabing parangal. Sinabi rin ng PLM Board of Regents na kinikilala nila si Marcos sa kanyang pamumuno at ambag sa pambansang kaunlaran, rule of law at edukasyon. Samantala, kinwestiyon ni Kabataan Party List Representative Rene Co ang pag-agawad niya ng degree kay Marcos at binanggit po ang mga kontrobersyang kinasasangkutan ng kanyang pamilya.
7: XFM News Nationwide.
6: Pinaunahan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. kasama si First Lady Liza Araneta Marcos ang seremonya ng panunumpa ng mga bagong na-promote na flag officers ng Philippine Coast Guard sa Malacanang Palace ngayong araw. Hinimok ni Pangulong Marcos Jr. ang 21 bagong promote na Philippine Coast Guard flag officers na manguna sa pamamagitan ng mabuting halimbawa na panatilihin ang mataas na antas ng integridad sa kanilang serbisyo. Kabilang sa nanumpa sina Vice Admiral Romel Supangan, Rear Admiral Jay Tariela at Commodore Noemi Cayabyab. Binigyan din ng Pangulo ang mahalagang papel ng PCG sa pagabantay sa West Philippine Sea Maritime Safety, Search and Rescue, proteksyon sa kapaligiran at paglaban sa illegal na fishing at smuggling. Hiniling din ni Marcos sa mga bagong opisyal na ihanda ang susunod na henerasyon ng mga leader ng Coast Guard at suportahan ang modernization at innovation ng ahensya.
7: Balita sa buong Pilipinas, at sa buong mundo, dito sa XFM News Nationwide. The Philippines Vice President Sara Duterte's impeachment hearing update.
5: Mga katropa, humarap bilang bagong testigo ng prosekusyon si AFP Colonel Manaros Buransing II. Ito ay sa ika-20 araw po ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte ngayong Martes. Sa direct examination ni Prosecution Counsel Reynaldo Robles, inilahad ni Buransing ang kanyang dating tungkulin bilang Assistant Chief of Staff for Civil Military Operations. Ayon po sa kanyang testimonya, nagsilbi siyang pangunahing tagapayo ng Commander ng 1st Infantry Division pagdating sa mausaping Civil Military. Kabilang sa kanyang managing responsibilidad, ang pagbuo ng operational plans, pangasiwa sa nilang implementasyon at pagsasama-sama ng mga datos mula sa mga sub-unit.
7: XFM News Nationwide.
6: Iginit ni AFP Colonel Manaros Buransing II na walang natanggap ng confidential funds ang 1st Infantry Division mula sa Department of Education, Office of the Vice President o OVP, ganun din naman sa Vice President Security and Protection Group para sa Youth Leadership Summit at Information Education Campaign noong 2023. Sa Day 20 ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte, sinabi ni Buransing na ang pondo para sa mga aktibidad ay nagmula sa regular na budget ng Philippine Army, mga lokal na pamahalaan at iba pang participating agencies. Ayon kay Buran Singh, walang pondong mula sa DepEd o iba pang ahensya ng gobyerno ang inilabas para sa 1st Infantry Division para sa naturang mga aktibidad. Ito ay sa kabila ng mga certification na isinumite ng DepEd sa Commission on Audit na ginamit umano bilang suporta sa paggamit ng confidential funds para sa mga aktibidad ng Philippine Army.
7: VP Sara, absuelto o convictado. Impeachment coverage.
5: Senator Ping Lacson, nagain po ng panukala sa sariling law enforcement arm ng Ombudsman. Tatawa pa natin sa balita, Brian DePaz, XFM Mega Manila.
7: Live report.
6: Naghain si Senador Ping Lacson ang panukalang batas para palakasin ang Office of the Ombudsman sa paglaban sa korupsyon. Sa Senate Bill No. 2394, iminungkahi ni Lacson ang paglikha ng Ombudsman Marshal Service, isang sariling law enforcement arm na maaaring magsagawa ng pag-aresto, pagdetine, paghahalughog at pagsamsam alinsunod sa batas. Layunin din itong magsagawa ng proactive at inspeksyon at investigasyon para makalikom ng ebidensya at makabuo ng mga kasong may kaugnayan sa korupsyon. Sa kasalukuyan, asa ang Ombudsman sa PNP at NBI para sa ilang law enforcement functions, kabilang ang pagsisilbi ng mga warrant of arrest. Isinusulong ni Lacson ang panukala matapos makita ang mga hamon sa pagsisiyasat sa mga kasong may kaugnayan sa flood control anomaly, reclamation at iba pang infrastructure projects. Inihain ang panukala nitong Agosto 12 at isinasagawa na ang pakikipag-ugnayan para mapabilis ang pagdinig at pagtalakay dito sa Senado at Kamara. Katropa mo sa Senado para sa nagkakaisang Pilipino, para sa Pilipino. Ako si Katropang Brian DePaz para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
7: XFM News Nationwide.
6: Magulang mahalagang katuwang sa pagkapanatili ng kaligtasan ng mga mag-aaral ayon kay Defense Secretary Sunny Angara. Katropa natin sa balita, Earl Saludar ng XFM Mega Manila.
8: Pinagandiin ni Education Secretary Sunny Angara ang mahalagang papel ng mga magulang bilang katuwag ng mga paaralan sa pagtiyak ng kaligtasan at kapakanan ng bawat mag-aaral. Ayon kay Angara, hindi sapat na sa loob na lamang ng paaralan na katuwag ang pagprotekta sa mga bata. Mahalaga rin ang aktibong pakikilahok ng mga pamilya sa pamamagitan ng regular na pakikipag-usap, paggabay at pakikipag-ugnayan sa mga guro upang agad matukoy ang mga problema maaaring kinaharap ng mga estudyante. Anya, mas matibay na ugnayan ng tahanan at paaralan, mas mararamdaman ng mga mag-aaral na meron silang suporta at hindi sila nag-iisa sa anumang hamon ng kanilang kinaharap. Para sa Nagkakay sa Pilipino, para sa Pilipinas, ako si Katropang Earl Saludar para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
7: Mabilisan man ang bawat takbo ng bawat minuto, mabilisan man ang takbo ng bawat segundo, hindi kayo mapag-iiwanan ng mga balita dahil sa bawat sandali ay nandito kami para sa inyo, mga katropa. Mga katropa, XFM, isang karangalan na kayo ay pagsilbihan, mga katropa.
5: Mga katropa, XFM News Nationwide, sabay niyo rin po napapahinggan sa XFM Davao, XFM Cebu, XFM Bacolod, XFM Iloilo, XFM Zamboanga.
7: Balitang Regional.
5: Unahin po natin dyan sa may Tugigaraw, ang lungsod ay nakahanda na para po sa Bar Exam 2026. Katropa natin sa balita, Marjorie de Kiwag, XFM Tugiganaw.
7: Live report.
9: Tiniyak ng pamahalaang panglungsod ng Tugigaraw ang kahandaan ng lungsod para sa gaganaping 2026 bar examinations sa Cagayan State University Carig Campus sa Setyembre 6, 9 at 13. Nasa full preparation na ang iba't ibang tanggapan ng lungsod upang matiyak ang kalinisan, seguridad, supply ng kuryente, internet connectivity at maayos na daloy ng mga aktibidad sa tatlong araw ng pagsusuli. Nagsagawa ang City Health Office ng disinfection disinfection sa mga silid at pasilyong gagamitin ng mga bar examinees bilang bahagi ng hakbang upang mapanatiling malinis at ligtas ang testing venue. Samantala, nagdagdag naman ang CCTV cameras sa loob at labas ng campus para sa seguridad. Nakapagtala rin ng mga kagamitan para sa internet at libreng wifi sa tulong ng Department of Information and Communications Technology o DICT. Naghanda rin ang General Services Office ng mga tolda para sa mga kawani at marshals na tutulong sa pagpapatupad ng kaayusan at iba pang pangangailangan sa lugar. Upang maiwasan naman ang problema sa supply ng kuryente, isinagawa ng Cagayan Electric Cooperative 1 o Cagelco 1 ang inspeksyon sa mga linya at electrical facilities sa nasabing universidad. Samantala, nagsagawa rin ang City Engineering Office ng regraveling sa likurang bahagi ng campus na gagamitin bilang daanan ng mga examinees upang maging mas maayos ang pagpasok at maiwasan ang abala lalo na kung maulan. Tinatayang nasa 400 bar examinees ang sasailalim sa pagsusulit at dito sa lungsod ng Tuguegarao ngayong taon. Ito na ang ikatlong pagkakataon na magsisilbing testing center ng bar examinations ng Tuguegarao City, dahilan upang lalo pang paigtingin ng lokal na pamahalaan ang paghahanda. At yan ang ulat mula rito sa hottest city in the Philippines, Tuguegarao City, mula sa himpilan ng 95.7 XFM Tuguegarao para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas at sa buong mundo. Ito ang iyong lingkod, si Katropang Marjorie Dakiwag, XFM News.
6: Hulihan ang LTO Palawan kontra improvised plate sinimula na ngayong araw sa Puerto Princesa at iba pang munisipyo sa Palawan. Katropa natin sa balita, Gerald Gales ng XFM Palawan.
10: Simula na ngayong araw, September 1, ipapatupad na ng Land Transportation Office ang kampanya laban sa paggamit ng improvised o hindi otorisadong plaka. Tiniyak ni LTO Palawan Albert Acosta na walang exempted sa operasyon kabilang ang mga pulis, sundalo, convoy at sasakyan ng mga opisyal. 5,000 pesos ang multa sa mga mauhuling gumagamit ng hindi otorisadong improvised plate at maaari ring ma-impound ang sasakyan. Pinayuhan ng mga motorista na magdala ng OR at LTO authorization to use habang inihintay ang duplicate plate. Dapat din na nakalagay sa pansamantalang plaka ang LTO improvised plate. Ihingi rin ng suporta ang LTO sa HPG at PNP dahil sa lawak ng Palawan at kakulangan ng tauhan para sa malawakang operasyon. Mula dito sa 104.7 XFM Palawan, para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas, ito si Katropang Gerald Gales, XFM News.
5: Mga katropa, babae patay matapos po na masagasaan ng truck dyan sa Naga City, Cebu. Katropa natin sa balita, Almi Mata, XFM, Cebu.
11: Patay ang isang 29 anyos na babae matapos masagasaan ng isang truck habang sakay ng motorsiklo sa National Highway sa Barangay Langtad, Naga City, Cebu, madaling araw nitong Martes, September 1. Kinilala ang biktima sa alias na Michelle, residente ng Sitio Pitos, Barangay Kalidgan, Carcara City, Cebu. Ayon sa pulisya, sakay ang biktima ng Honda Mio na minamaneho ng kanyang 57 anyos na asawa na si alias Agapito. Kasabay nila bumabiyahe patungong northbound ang Mitsubishi Fuso truck na minamaneho naman ang 68 anyos na si alias Roger. Nasa outer lane umano ang motorsiklo habang nasa inner lane naman ang truck. Pagdating sa Barangay Langtad, sinasabing nadaanan ng motorsiklo ang isang lubak na naging dahilan para mawalan ng kontrol ang driver. Bumagsak ang motorsiklo at umilapon si Michelle sa kalsada bago siya aksidenteng masagasaan ang kanang likurang gulong ng truck. Kapo dinala sa ospital ang mag-asawa ngunit idiniklarang dead on arrival si Michelle. Nasa kustudiya naman ng pulisya ang driver ng truck habang isinasagawa ang kaukulang imbestigasyon at hinihintay ang disposisyon sa kaso. Mga katropa, ugaliin ang pag-inom ng Santhone Vitamin C, ang alkaline-based vitamin C, para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas. Mula rito sa Queen City of the South, Cebu City. Ito si katropa ang Almi Mata, XFM News.
6: Binatilyo, natagpo ang patay sa gilid ng daan sa Zaraga, Iloilo. Katropa natin sa balita, Era Espinosa ng XFM Iloilo.
12: Live report. Patay na ng
9: matagpuan ang 15 taong gulang na binatilyo sa gilid ng daan sa barangay Balod, Liluan, Zaraga, Iloilo. Ang biktima ang kinilalaki alias Nico, grade 8 student. Nakitang may sugat sa middle finger ang biktima, gasgas sa magkabilang tuhod at malaking pasa sa likod. Araw bago natagpuan ang biktima, nagpaalam ito sa kanyang ina na pupunta sa pinagtatrabahuhang poultry farm kung saan nag-inuman sila ng kanyang mga kasamahan. Ayon sa mga huling nakasama ni alias Nico na kanilang iniwan ang biktima sa Talod Outpost at mag-isa na itong umuwi. Sa ngayon, patuloy ang pag-alam ng mga kapulisan kung sino ang sa likod ng krimen at ang motibo sa pagpatay sa biktima. Mula dito sa XFM 100.7 Iloilo, para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, ito si Katropang Era Espinosa, XFM News!
5: At panghuli po, Katropa, inuman na mag-amain na uwi sa pananaksak. Yung suspect arestado na. Katropa natin sa balita, Ted De La Cruz, XFM, Santiago.
12: Nagawa pang tumakas pero naaresto rin ang isang lalaki na di umano'y suspect sa pananaksaka sa kanyang mismong stepfather sa barangay District 2, Cagayan City, Isabela. Isang 56 anyos ang biktima na kinakasama ng ina ng isang 38 anyos naman na pinaghihinalaan. Batay sa ulat ng mga otoridad ng Cagayan, Caponet City Police Station, nagiinuman pa ng alak ang biktima at suspect sa kanilang tahanan hanggang sa matamaan ng spirito ng alak na nauwi sa pag-aaway at maumano kasing susugod sa isang kaaway dito ang biktima na pinigilan naman ng suspect kasama ang kanyang ina. Bagamat hindi umano nagustuhan na pinaghihinalaan ang nabanggit ng pinipigilang biktima dahilan parang suntukin nito ang amain na uwi sa komosyon ng pag-aaway na humantong sa pananaksak ng suspect sa kanyang mismong stepfather na dinala agad sa paggamutan. Sa pamamagitan ng hot pursuit ay natunto naman at nadagkib ang suspect na tumakas sa lugar pagkatapos ng krimen. Dinala ang pinaghihinalaan sa Cagayan Caponet City Police Station para sa posibleng pagsasampa ng kasong tangkang pagpatay. Mula rito sa 104.8 XFM Santiago, para sa nagkakaisang Pilipino, para sa Pilipinas at sa buong mundo. Ito si Katropang Altea de la Cruz, XFM News.
7: Nasa loob ka man o labas ng Pilipinas, hindi kayo mapag-iiwanan. Anuman ang balita sa loob at labas ng bansa, inyong malalaman. Dito lang sa XFM Network Philippines. Weather Update.
5: Katropang Brian, lumakas bilang tropical storm ang bagyong Pilandok sa huling pagkakakita sa kanya, 1,060 kilometers silang ng extreme northern Luzon. Taglay ang lakas na hangin 65 at bugsong 80 kph.
6: Katropang Buddy, pangalawa yan sa tropical depression sa labas ng ating PAR. At huling na mataan sa layong 655 kilometers west-northwest ng Itbay at Batanes, kung saan, good news, hindi ito inaasahang papasok sa PAR.
5: At samantala, Katropa, ang tropical storm Saudel, dating si Obet, ay huling namataan sa 900 kilometers kanluran ng extreme northern Luzon. At posible pong muling pumasok sa PAR kapag nangyari yan, ibabalik ang lokal na pangalang Obet.
6: May minomonitor ding low pressure area sa labas ng PAR at may katamtamang posibilidad na maging bagyo sa susunod na 24 oras habang patuloy naman ang epekto ng habagat sa Luzon at kanlurang bahagi ng Visayas kung saan inaasahan ang mga pag-ulan lalo na sa kanlurang bahagi ng Luzon.
5: Sumigat po araw 5:44 this morning, lulubog mamaya 6:08 ng gabi.
7: Balitang International.
5: Balita International at it's natin ang Santon Gold. Patuloy na nilalabanan ng Indonesia ito nga pong tumitinding forest at land fire sa ilang bahagi ng isla ng Kalimantan at Sumatra. Pinakamalaki tinaas ng hotspot sa West Kalimantan, halos dumoble na sa 7,377 habang nasa 104 ang fire spots. Sa Central Kalimantan, nasa 5,244 ang hotspot habang 504 naman sa South Kalimantan. At dahil po sa usok, Katropa, nasa 5.5 milyong residente na sa Sumatra at Kalimantan ng apektado. Umabot na rin sa magit 13,500 na kaso na acute respiratory infection ang naitala noong July at August. Samantala, 42 na company ang tinukoy ng Environment Ministry nila sa posibleng pananagutan matapos ma-detect ang masunog sa loob ng kanilang concession areas. Naipag-ugnayan din ng Indonesia sa Malaysia at Singapore sa pamamagitan po ng ASEAN para tugunan ang transboundary haze. Nagpatupad naman ang pamahalaan ng 95 fire care community groups na binubuo na mahigit sa 1,400 personnel para tumulong sa pag-iwas at pag-responde sa mga forest at land fires.
7: Showbiz News.
12: Ang balitang showbiz ay hindi sa inyo ng Santon Vitamin C ang inyong araw-araw na proteksyon. Opisyal ng magiging unang kinatawan ng Pilipinas sa Eurovision Song Contest Asia, si Carmel Collado, matapos niyang manalo sa Pilipinas Philippine Selection Night. Nasungkit ni Carmel ang panalo sa kanyang dance track na Sobra-Sobra na isinulat ni Nika Del Rosario at Matt Olavides. Tinalo niya ang siyampang finalist sa botohan ng professional jury, Philippine public at the rest of the world. Dahil sa kanyang tagumpay, kakatawan ni Carmel ang Pilipinas sa kauna-unahang Eurovision Song Contest Asia sa Bangkok, Thailand sa November 14, 2026. Si Carmel ay tawag ng tanghalan Grand Champion noong 2025 at nakilala rin sa The Voice Kids noong 2019. Para sa balitang showbiz, ako si katropang Melanie Ocampo ng XFM 99.5 Mega Manila. Exciting!
7: Balitang Sports.
5: Ang Balitang Sports, katropa, atid po sa atin ng Premium D3. Lakas sa bawat kapsula. Muling nagkampyon ang Filipino pole vault, ang ating pambatong si EJ Obiena, matapos mag-clear ang 5.82 meters sa Stop Berlin sa Germany. Ito na ikapat ng Stop Berlin Gold at pang-siyam na gold medal ngayong 2026. Na-sweep din Obiena ang Stop Berlin Meets ngayong taon matapos po niyang magkampyon sa indoor competition noong Marso. At sinubukan din Obiena na mag-clear ang 5.97 meters para sa qualification sa World Athletics Ultimate Championship. Pero hindi ito nagawa sa tatlong attempts. Samantala, qualified na ang mga Filipino pole vaulter natin para sa 2027 World Championship. Tapos mag-clear ang 5.90 meters sa Zurich Diamond League noong August 27.
7: XFM News Nationwide.
5: Live mula po sa XFM News Center, Manila, Philippines. Sa menu na XFM News Nationwide. Unang araw ng September 2026.
6: Mga katropa, maaaring nyo pong balikan ang ating pagkabalita ngayong tanghali. Magtungo lamang po sa ating official Facebook page at YouTube channel na XFM 99.5 Mega Manila. At sundan nyo rin po kami sa aming Instagram at TikTok.
5: Para po sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, kami po ang inyong mga katropa. Ako si Buddy Oberas.
6: Ako si Brian De Paz.
5: Katropa na lahat, katropa ng bawat Pilipino. Hanggang bukas, maraming salamat.
6: Mabuhay! Exciting Pilipinas!
7: Mga balitang dapat mong malaman nasaan ka man. XFM News Nationwide.

Habang tumatanda tayo, hindi lang katawan ang nagbabago, pati mata. Yung lutein at zeaxanthin tumutulong protektahan yung macula, important part ng mata para sa malinaw na paningin. Plus, antioxidants mula sa vitamin E at beta-carotene. Parang maintenance mo na rin sa mata. Visionex Plus Softgel. Mahalagang gabay sa pagtanda.

0: 21 plus, plus, plus. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsiblegaming at pagor.ph or call National Problem Gambling Hotline at 028-248-9568.
1: Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday.
2: Sino ba naman ang ayaw maging healthy sa panahon natin ngayon? Madali mo lang itong ma-achieve, kaibigan. Uminom araw-araw ng mas pinalakas, mas pinabisa, at mas pinaepektibo na Premium D3. Ito ay nagtataglay ng Immune System Booster at Immunomodulatory Properties para panatilihing malakas ang mga sundalo ng ating katawan. Ang palaging pag-inom ng Premium D3 ay nakapagpapatalino sa ating immune system sa pamamagitan ng prosesong tinatawag na phagocytosis. Nakikilala nito kung sino ang mga kalaban sa ating katawan. Make your immune system intelligent. Take Premium D3 every day.
3: We're proud to celebrate Team Playtime, the Games of the Future 2020. 26 Dota 2 champions. Search PT Sports on Facebook, follow our page, watch our live streams, and stay tuned for more exciting teams coming soon.
4: Playtime Entertainment. Born for happiness.
3: We're proud to celebrate Team Playtime, the Games of the Future 2026 Dota 2 champions. Search PT Sports on Facebook, follow our page, watch our live streams, and stay tuned for more exciting teams coming soon.
4: Playtime Entertainment. Born for happiness.
5: Playtime Entertainment. Born for happiness.
6: X-F-M.
7: X-F-M.
8: Yes, to health!
9: Inari na ang programa na The Secrets of Health. The Secrets of Health. Magadunong sa mga impormasyon na may kaangtanan sa ating ikaanang lawas. Magatudlo man sa maidid kag natural ng mga pamahagi, agod malikawan ang mga ginabatsyag sa ating lawas. Gani-dani na atong pamatian ang The Secrets of Health. The Secrets of Health.
10: Maayong adlaw naman sa inyong tanan, mga suki ginaton nga mga tagpalamati sa programa The Secrets of Health. Hari naman kita, isa naman ni ka-tsyempo, kag isa naman ni ka-okasyon na gunto makahinambalanay kita sa pag-discovery sa mga sikreto. Sa ato sa rin nga mga ginakaon, ano ba lang nakatago dira nga mga vitamina, minerals? Nga sa pagkaon, tabala kay balo kita ay nakakaon ako sa amo nga vitamins, amo nga minerals na kasulod na sa lawas ko. Kag ko na-legible kita, may hibalo kita kung ano mga kinahanglanon nga mga vitamina kag mineral sa ato sa rin nga lawas. Makapaminsar ka pa bala nga, ay amuning kulang sa akon sa rin nga lawas, amo pa ni dapat ang akon nga kaunon. Bisan sa amulan na pamaagi, at least ma-amat-amata naton bala. Kung hindi man naton gid makumpleto in a day, at least na-maximize naton ang vitamina kag minerals nga pwede naton makuha sa aton maginakaon paagi sa pagpreparar sang insakto.
6: Seven Plus Gold.
8: Yes, to health!
10: Mag-inom ka mo sang Ultimate Trio. Inatawag naton ini nga Ultimate Trio sang Yes to Health Incorporated. Sunthone Plus Gold Premium D3 kag Sunthone Vitamin C. Ining tatlo ka mga produkto ini sa quality product sang Yes to Health Incorporated. Duly approved sang Food and Drug Administration. And mabakal sa mga butika nga suki ninyo bla pamangkot lang kamo sa Sunthone Plus Gold Premium D3 kag Sunthone Vitamin C sa Bacolod City, available dira sa Yes to Health Store sa Barangay 39 Lisari Street in front sang Marayo Bank. Available da ang mga produkto nga ini. Kadto lang kamo da kon volume ang inyo sininga baklon, dako pang discount nyo sininga makuha. And then sa mga kaiping sininga kaprobinsyahanan dari sa aton sa isla sang Panay kagimaras, kadto lang kamo sa suki nyo sininga mga butika kag pharmacy. Pero kung makadalikat kamo dari sa siyudad sang Iloilo, kadto kamo sa clinic sa Yes to Health Wellness Center sa A Young Building Yulo Street atubang sa Midtown Hotel. Libre dira ang konsultasyon adlaw-adlaw.
9: The Secrets of
10: hindi kompleto ininga programa without ang aton sininga certified naturopath practitioner and consultant doctor Leo Amos. Dok Leo, welcome na sa ato sa ninyo programa.
6: Sunthone Gold Coffee Mix.
11: Thank you, Sir Josil. Kag-welcome sa ato sa ninyo pagpangalagad. Susualo po sa ato sa ninyo mga suki nga mga tagpalamati. Gina-welcome na ato ang kamutanan ano, sa kutob sa malabutan sa ato ang pag-waragwag. Kag-isa na naman ka-tupi ko. Kabalo ko, Sir Josil, nga halos tanan na pamilyar sining pag-iistoryahan na ato subong. Nga utanon. Muni ba lang sa ato bala impression bala, Sir Josil, mangkot bala ano sudaan mo pigado gid utan lang
6: Seven Plus Gold.
11: Sila sina ang nagasustener sa aton sirya kabuhi Sir Josil. Pero may isa ka utan nga ayhan masiling kita pamilyar sa aton Sir Josil, ginakaon man sang kalabanan pero way sila maka-appreciate o kun maka hibalo. Ayhan ang iban way sang ideya nga makabuli gali ni sing dako especially sa panahon naton subon Sir Josil nga daw kagamo sa aton sininga palibot. I mean mga nagapagamo bala sa aton huna-huna. Nagaresulta sini sa hindi naton pag kahamtang like anxious kita, like daw nervous kita, like hindi kita makatulog, hindi mayong aton kondisyon, hindi mayong aton sini pamatsagan kag iban pa nga makabuli gali ining laswa.
12: Sanzone Vitamin C, ang vitamin C na alkaline.
13: Sa mga kautoran nato na gusto mag-intra, pwede gid kamo maka-text ang aton nga text line sa 0928-287-4637.
6: The Secret of Health.
14: Ang stress actually is ara nas paminsara nato ni. Amo na nagapalala actually sang stress sa ato sining ilawas. And ang nagadala sang stress sa ato sining ilawas, ang reaksyon sa ato sining utok, ang direksyon sa ato sining paminsaron. So kinahanglan nga ma-relieve kita sa stress. Ang aton pagkaon actually kag pagkumpleto sa bitamina kag mineral sa ato sining ilawas, maybe o big help para nga mapahagan-hagan tang stress. Buang laman gid guro Doc Leo nga why stress no, nga karga sa lawas bala.
6: The Secret of Health.
14: So ang stress nga ini, mahambal kita nga dikta sa utok. Pero gahalin man gali ini sa kondisyon overall sa ato sining lawas, Doc Leo.
11: Correct, Sir Josil.
14: So kinahanglan nga kondisyon nun tang lawas ta para nga maghina-hina man ang stress nga ato sining na batyagan. Now, hambalan ta subong ang isa sa mga mahapos sini itanom. Mahapos sini padahunon. Pagkatapos mahapos ini lutuon. Kay hindi mo na kinahanglan pa nga ilagaon ini. Pagtapos mo sampaw, takluban mo kagi bakit luto na siya. Ini siya, muning ginatawag, masami naton niya, queen of all plants or vegetables, Doc Leo, no?
6: Seven Plus Gold.
14: Muniyang reyna, muniyang ginkoronahan, niya may pinakadamo nga vitamina, minerals o nutrients nga makuha kita.
11: Pag-abot sa utanon, kagi ginatawag man gani ni Sir Josil sa ibang termino nga miracle vegetable or miracle tree.
6: The Secret of Health.
14: Miracle in the sense nga halin sa gamot pagkadto sa yasining bunga may makuha kita nga sustansya. So ang aton sining paghambalan subong is amoning moringa or ang balungay kag ang madulot nga sining benepisyo sa aton kon kita pala kaon sang balungay kag paano naton na maximize ang benepisyo nga makuha ta dari sa preparation sang balungay. So we'll be talking ma-concentrate kita sa iya sining bulig no para sa stress relief sa aton sining lawas, Doc Leo.
6: Seven Plus Gold.
11: Diri na masulod sa Sir Josil ang balungay sa may mga chronic stress. Kay instead of protection sini ang acute stress nagulog na sa chronic stress nga nagahalit na sa aton sining lawas tungod sa nagarinlaen ng mga barti ang naangot diri. Ang balungay banggarano ni sa antioxidant kag nagabulig sa support sa cortisol balance. Kung nagakatabo gani Sir Josil nga mas stress kita, ang aton sa ring utok nagahambal sa aton sa ring adrenal glands nga mag-release ang cortisol. Ang nga aton sa ring stress hormone. Ang tuman sa ring stress, tuman man yung cortisol ang ginaproducer sa ring aton sa ring gland. Kaya kung nagapabilin yung mataas sa ring cortisol, nag-create sa oxidative stress na kadamage ng aton sa ring cellula tungod sa ring free radicals. Kag ang ining oxidative stress, nagapabugat, nagapakapoy sa aton sa ring adrenal glands.
6: Premium D3 Coffee Mix.
11: By the way, ang adrenal glands na galing ni Sir Josil makitanis babaw sa aton sa tagsa ka mga kidneys. Amo ni aton sa body stress control center nga makabulig sa aton pag-react kung nara kita sa katalagman, stay alert kag para nga mapabilin niya balanse ang aton sa ring pwersa. Ang aton sa ring adrenal gland have to work harder and become less efficient sa pag-regulate sa nisong cortisol kung masami sinikita nga naga ka-stress. Samantala, ano ang mahimo sang moringa karon o kon balungay? Ang moringa naga-provide ni Sir Josil sang quercetin and the vitamin C. ang antioxidant, ako ng mga antioxidant nga ini, kaya ang vitamin C is antioxidant vitamin Sir Josila, antioxidant ning quercetin. Ang antioxidants nga ini nga ra sa balungay nagareduce oxidative stress, less strain sa aton sa nga adrenal cells, kag healthier ang aton sa nga adrenal function, better man ang aton sa nga cortisol balance, kag ang aton sa nga lawas ma-regulate niya ang aton sa nga stress hormones more smoothly.
12: Zantone Vitamin C, ang vitamin C na alkaline.
14: Ang sobrang stress sometimes nagatulod sa aton para nga hala ka Panginaon nga Panginaon. May ara iban sa aton. And it also affects our blood sugar regulation and control sa lawas, Doc Leo. Anong mahimo sa balungay dere, Doc Leo?
6: Zantone Gold Coffee Mix.
11: Makabulig si Sir Joseph balance sa aton sa nga blood sugar. Ang stress nagapataas ang cortisol. Kung stress ang isa katawo, nag-release ang aton lawas ang cortisol. Ang cortisol nagapataas man Sir Joseph sa aton sa nga blood sugar. Tungod ginahambalans ang cortisol, ginamanduan ang aton sa nga liver nga mag-release ang dugang ng sugar sa aton sininga bloodstream to have quick energy. So ang blood sugar spikes Sir Josil ara, kag ang isa pagid ka bulubantayan man Sir Josil ang blood sugar crash. Tungod nga mataas ang cortisol, nagaproducer sa dugang sininga sugar nga aton sininga liver sa mando sa cortisol, pagtaas sa sini mabagsak naman si Sir Josil, kag mabatsyagan gid sang iban sini ang pagbagsak sa blood sugar. Ngaman tuman ka kapoy nagapalangurog, gapalamoy po yung ilas din nga pamatyagan, hindi na makapahanunod Sir Josil sa pagpaminsar. Paningal na lang na yun, nag-irritable, nag-bingit. Kagang iban sa ni Sir Josil, gusto magkaon liwat sang something nga mga matamis because of blood sugar crash.
6: Zantone Plus Gold.
14: Basta gani magtaasay mo sini nga blood sugar, ang iban sini after few minutes, nagakalipong. Tawag na to sa blood sugar crash. Kung tama, anubo na imo sini nga blood sugar, amo nang iban, inapakao nila sang something sweet para lang ma-normalize nang imo sini nga blood sugar level. Amo ning kadelikado kay nali kunara ka sa delikado nga lugar, magka blood sugar crash ikaw, most likely that could result sa mas malala sining injury.
6: The secret.
11: Ang balungay may rasang fiber, kag may isothiocyanates nga plant compound, kag may antioxidant nga makabulig ini sila Sir Josil pahinay sa absorption sang sugar halin sa aton sa regin kaon, makabulig para nga mangin insulin sensitive kita, kag makabulig para ma-reduce ang inflammation nga maka-worsen pagin Sir Josil sa insulin resistance. Resulta, kung stable ang aton sininga blood sugar, steady ang aton sininga energy, nami man ang aton sininga mudo.
12: Zantone Vitamin C, ang vitamin C na alkaline.
14: Sa kutob sa makaon nga parte sang balungay, may makuha kita nga vitamina kag minerals o kon nutrients. O galing kay nanda nato ang inakaon talang isang dahon. We forgot nga pwede gali kita kakaon sang iyaman nga bunga. Ay kung pwede pala makaon pating sanga siniguro kag gamot Dok Leo, no? Kauno naton kay halos ang tanya parte siya may makuha kitang benepisyo.
6: Zantone Plus Gold.
14: Ang preparation diri kita lang galing nagakatalo kag hindi abi masarangan makaya sang ordinaryo nga tao magkaon sang direkta ha sang dahon na usapon mo direkta. Ang iban sini ginapuga nila nabutang sa kutsara ang duga pagkatapos sa simbuganda kun kaysa sang gamay langit nga honey. Makaya nila pero bisan pa ano kaabunan siya sang balungay sa tubang sang kadamuan niya balay may balungay pero nagakadagas lang gani nagayiluwis lang nagakadagas ang dahon is because kung kaysa gani hindi mautan inayawlutan no na gina how much more mapuga ka pa.
11: Correct.
14: Now may mga supplements actually nga may mga balungay katulad sa Zantone Plus Gold Capsule abidoklay may malunggay. May upod pa na, may magusti ng palaya, garlic, spirulina. Makabulig ay han, kiti ara na ina na proseso, Dok Leo, kag nakakapsula na siya.
6: The secret.
11: Makuha nila Sir Josil ang benepiso sa balunggay kung nagatumara sila sa Zantone Plus Gold Capsule. Isa sang sangkap sini, amo ni ang balunggay, queen of vegetables. Pero ang manami, pagin Sir Josel, kahit kombinasyon din isang gintunan nga mga prutas, kaya iban pagin sini nga mga tanong. Ginupod Sir Josel mo, talagsar lang kakita mo, isa nga makitaan mo sini, ginupod ang karayna sang utan, kagrayna sang prutas, diri lang sa Santon Plus Gold mo. Ginupod balaan ang ginatawag mangustin, kaginupod sini ang moringa. Puro mga rayna sang utan kag prutas sa isa ka kapsula, magluwas pa sa may natural antimicrobial property Sir Josel nga, kung natural antibiotic nga garlic. Mayara pa sang super food kag complete protein nga spirulina. Kag mayara pa Sir Josel sang ginatawag bitter melon nga makabuligid pa nami sang aton sa nga blood circulation.
4: Santon Plus Gold.
14: Amo ni nga makasiling kita nga sa pag-inom ninyo sa Santon Plus Gold capsule. Mabuligan ka mo nga hindi bala magka high blood or magka tawag na to magtaas ang blood pressure. Mabuligan ang mga utod ta para hindi magka diabetes. Kag kun may diabetes man, mabuligan ang ato sini nga lawas to combat sa diabetes nga mapabalik naton sa normal ang ato sini nga blood sugar level. It's because may balunggay siya. Dugangan pagin sa iba niya sini mga sangkap, pero sa palaya Dok Leo is ano gid ini, bulig ya sini para gid ya sa pag control sa ato sini nga blood sugar level.
11: May insulin like effect ang ampalaya. Nga isa ka sangkap ma sa ato sini nga Santon Plus Gold.
4: Santon Gold Coffee Mix.
14: Ang pagproseso sang balunggay comes in so many different forms. Ti pareho sa Santon Plus Gold capsule. Ina in powder nga ginsulod sa capsule. Ginproseso approved by the Food and Drug Administration. Nag-agi iniya sa pagtuon, nag-agi iniya sa laboratory, nag-agi ini sa Food and Drug Administration supervision and approval. Now, magsiling kita nga comes in so many other forms. Kay hindi man lang in a powder-like form. Pwede man naton ma-process ang balunggay into a liquid form. Ang balunggay is may ginatawag makita nga malunggay oil.
11: Correct.
14: Pwede kita maka-extract sang good fats or oil sa balunggay. So ara na sa premium D3 soft gel capsule naton. Eventually, kung anong makuha tagali sa balunggay sa Santon Plus Gold Capsule, makuha taman nina sa premium D3 soft gel capsule kay may malunggay oil man Dok Leo.
11: Correct Sir Josel, that's why gina-recommend gid naton nga kon masamay kamo sini na stressed, lapit tala kamo burnout bala Sir Josel, ni lang mag-abot ka sa punto nga kon sa dalan pa Sir Josel na surprise ka lang sa kabudlay isang dalan nga nag-drive ka bla. Damo lubak, damo liko-liko, eventually gali paglabot mo sa punta dead end gali. Muning burnout Sir Josel eh. Nasapiyak sa imo sa nga tinguha, paano maremedyuhan ang imo sa nga sitwasyon, nga kondisyon. Hasta nga nag-abot ko sa punto Sir Josel na daw ay ka na sinisang kantuan pa, kagwaay na sang nabilin nga remedyo o konsolusyon. Tapos ang ibang sanin Sir Josel tinaga-labot na sa depresyon. Pero ang test pa man sanin Sir Josel, ma-prevent gali naton, mabuligan naton ng aton sa nga lawas. Isa sina Santon Plus Gold.
4: XFM. Impeachment coverage. Impeachment coverage.
15: In that time, we did not know.
16: Yes, sir.
15: But if you, ika nga nyo, na gagamitin yun sa ganun, papipirma ka ba?
16: As I earlier said, it's hard to speculate, sir, as what I would have done if I had known, sir, since hindi naman po, sir.
15: I understand. Nakatanggap po ang inyong division o sino mang opisyal sa inyong division bilang reward money o monetary incentive from DepEd regarding student profiling or anti-insurgency campaign.
16: Sir, we checked, sir, wala pong na-release from any government agencies, specifically yung DepEd, sir, doon sa First Infantry Tabak Division, sir.
15: Okay, one last two questions. Did you clear from your higher authorities in the issuance of the certification for the DepEd's 2023 confidential fund allocation? Ito po ba ay sinabi ho ninyo, nagpaalam kayo?
16: Yes, sir. For the issuance of the certificate, sir, it's written there for the commander, sir. So I ask the permission of our commander, sir.
15: Who is?
16: Our then commander, sir, 2024, sir, first quarter when the certificate was issued was retired Major General Gabriel V. Rai, sir.
15: Did he ask you para saan ito? Sino humihingi? Did he ask you questions like that?
16: He was the one who was, he told me to issue, to write the certification, sir, for DepEd, sir. But there was no reason given, sir.
15: Would you have any idea na kung may mga other civil military operations units sa AFP or sa Army na hiningan din ng kalintulad the certification and DepEd during that time?
16: Yes, sir. I only found out during the hearing in the lower house in Congress, sir, October 17, 2024, that the other officers present were also they also issued the certificate, sir, for their units, sir,
15: from the different CMOs,
16: from the different infantry divisions, sir.
15: So would you happen to know ilan yung infantry divisions na hiningan din ng certifications ng DepEd?
16: Sir, as those present during the hearing, sir, from the 5th Infantry Division, sir, Colonel Sang Daan.
15: Okay.
16: 7th Infantry Division was Colonel Panopio, who will be the next witness, I think. And Major General Bahao for the 9th Infantry Division, sir. I only knew because they were also present during the congressional hearing, sir.
15: Okay, so mga CMOs lahat ito, nasa Civil Military Operation Unit sila?
16: Staff, sir.
15: Staff.
16: We are the General Staff, the Assistant Chief of Staff for Civil Military Operations, G7 of Infantry Division, sir.
15: So, would you happen to know kung nagbigay din sila certifications na they did not receive any funds?
16: They issued almost the same certification, sir, because it was discussed during the congressional hearing, sir.
15: Thank you. I have no more questions, presiding officer.
17: Thank you, Senator Judge Marvin Tulfo. Senator Judge Ontiveros, you may proceed, ma'am, when you're ready. You have 2 minutes.
18: Impeachment coverage.
16: Yes, ma'am.
19: Colonel, sabi niyo po kanina, Philippine Army ang main organizer ng mga youth leadership summits at saka yung mga information, education, communications campaigns. Karaniwan ng mga gawain niya ng Philippine Army sa loob na ng nakaraang mga dekada at budget ng Army at ng LGUs ang gamit po para doon. Tama po ba?
16: Yes, ma'am.
19: Alright. So, at nagagawa niyo po yan, nagagawa po yan ng Army kahit walang confidential funds na ginastos para dyan ang DepEd. Tama rin po ba yun?
16: I cannot comment on that, sir, but, Your Honor, ma'am. I can only say that there were no funds.

0: malaman ano ba ang dahilan kung bakit tayo nagkakasakit? Ano ba ang gagawin para maiwasan ang mga karamdaman? Ating pakinggan ang programang The Secret of Health. Ating pakinggan ang ating Doctor of Naturopathy.
1: Magandang araw at welcome ulit sa programang The Secret of Health. Ito ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remy Litooy, ang naturopath doctor, ang katuwang nyo sa pagbabahagi ng mga impormasyon at mga sikreto kung papaano mapapanatili ang malusog na pangangatawan.
2: The Secret of Health.
1: Ikaw ba ay mahilig kumain ng matataba, pinirito at iba pang mamantikaing mga pagkain? Mag-ingat kaibigan dahil ito ay maaring magdulot ng problema sa iyong apdo.
0: Santon Gold Live Testimony.
3: Antoinette Bale po, taga Siniluan, Laguna. Noong nanganak na po ako, bale ang anak ko, 3 months old po. Nagsakita na po yung sa may right side ng tiyan ko po. Tapos po sa likod na ultrasound, meron po akong gallstone. At talaga nagsasakit na po talaga yung ano ko. Talagang hirap. Hirap po ako talaga din sa sakit ko. Sabi po sa akin ng tatay ko, try ko daw po yung Santon Gold. Na umiinom na po ako noon hanggang sa nababawasan po na nababawasan. Hanggang ngayon po, hindi na siya umaatake po.
0: Santon Plus Go! Mabibili sa inyong suking butika.
1: Ang problema ni ma'am ay ang pananakit ng tagiliran dahil sa pagkakaroon ng gallstone. Ngunit nang masubukan niyang uminom ng Santon Plus Gold ay unti-unting nawala ang pananakit ng kanyang tagiliran. Ano nga ba ang mayroon sa Santon Plus Gold na nakakatulong sa ganitong sakit? Ang Santon Plus Gold Herbal Capsule ay nagtataglay ng bioactive compound na aliin. Ang aliin ay isang sulfuric compound na mayroong kakayanan na pababain ang cholesterol level sa ating katawan. Since ang malaking bahagi sa komposisyon ng gallstone ay cholesterol, nakakatulong ng malaki ang araw-araw na pag-inom ng Santon Plus Gold Herbal Capsule sa pagtanggal ng gallstone sa apdo. At tumutulong din ito na makaiwas sa panibagong pamumuo ng mga bato sa apdo. Kaya't kung ikaw ay mahilig sa makokolesterol na pagkain, ugaliing uminom ng Santon Plus Gold Herbal Capsule araw-araw. At ito po ay mabibili sa inyong mga suking butika.
0: Ang kape ko, Santon Plus Coffee Mix. Ang kape na gawa sa santon, soya at malunggay. Sarap araw-arawin. Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Mabibili sa mga butika.
1: Para sa mga coffee lover dyan, mapapaibig talaga kayo sa ating friendly, healthy coffee, ang Santon Plus Coffee Mix. Hindi lang ito basta kape. Ito ang kape na punong-puno ng benepisyo. Kakaiba ito dahil naglalaman ito ng mataas na konsentrasyon ng isoflavones. Ang isoflavones ay isang uri ng estrogen ng halaman o phytoestrogen na katulad sa function ng estrogen ng tao. Ang mga isoflavones ay maaaring kumapit sa mga reseptor ng estrogen sa katawan at magdulot ng mahinang anti-estrogenic activity. Sa ganitong paraan, natutulungan nito na balansehin ang hormones ng isang tao. Kaya kung kape na may benepisyo ang hanap mo, dito ka na sa Santon Plus Coffee Mix. Nagkape ka na, naggamot ka pa. At good news, available na rin ang ating premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may vitamin D3 o ang vitamin D3 na kape na mayroong mangosteen extract at pinatamis ng stevia. Pangdagdag sigla sa ating buong maghapon. Hindi lang pangdagdag sigla ng ating katawan, kundi ito ay pampatibay pa ng ating mga resistensya.
0: Vision Next! Marami na ang natulungan!
4: Hindi na talaga ako nakakakita sa kaliwang mata at nawala na ako ng pag-asa. Sinubukan ko lang mag Vision Next Plus Capsule kasi ang anak ko gusto talagang gumaling ako. Sayang din kung hindi ko iinumin kasi nakabili na siya. Aking gulat ko nung unti-unting may naaninag ang aking mata. Maganda pala talaga ang Vision Next Plus Capsule at tinuloy-tuloy ko ang pag-inom nito hanggang ngayon.
0: Vision Next! Epektibo! Subukan mo rin! Vision X Plus. Mabibili sa mga butika.
1: Pag mata na ang nagkaproblema, hassle talaga sa ating pagkilos at paggawa. Kaya huwag hayaan na masira at manlabo ang ating mata. Uminom araw-araw ng Vision X Plus Soft Gel. Ito ay may mga sangkap na hindi lang pipigilan ang mabilis na pagkalabo ng paningin. Susolusyonan din ito ang mga kasalukuyang karamdaman ng iyong mata tulad ng glaucoma, katarata, pterygium, macular degeneration at iba pang problema sa mata. Huwag nang hintayin na maging malubha ang kalagayan ng inyong mga mata. Uminom na ng Visionix Plus Soft Gel araw-araw. At ito po ay mabibili din sa inyong soaking mga butika. Ulitin ko po, para maiwasan ang pamumuo ng bato sa abdo, mag-Santon Plus Gold Herbal Capsule araw-araw at ang ating healthy na kape para sa mas healthy level ng hormone sa katawan, uminom po ng Santon Coffee Mix at pwede po kayong pumili. Meron po tayong bago na Premium D3 Coffee Mix. Ang Visionix Plus Soft Gel para healthy po ang ating mga mata. Ito po muli ang inyong Bantay Kalusugan, Dr. Remilito Oy. Hanggang sa muli po nating pagsasahim papawid sa ating programang The Secret of Health.
0: Maraming salamat sa pakikinig sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
5: Yes!
6: Magtipo na sa mga entries para sa Gold Eagle Beer Premio sa Tansan Promo. Mas madamo ka entry, mas madamo ka chance na magdaog. Kada simana, may magdaog sang 5,000 kapesos. Base ikaw na ang masunod nga isa sa mga winners. Mag-intra para dako ang chance na magdaog sang grocery package kag mobile phone. Hindi na magpaulihi, mag-intra na. Sagin pa dako nga pa-premio sang Gold Eagle Beer Premio sa Tansan Promo. Si Boosters for details from a period kaling March 9, 2026 to February 20, 2027 per DOH FDA CFRR permit number 02-93 series of 2026. Responsibly.
7: Ready to see fresh talents take the stage? PT Idol features dance talents and digital creators. Watch them live on TikTok. Search for PT Idol and catch their daily live streams from 8 a.m. till midnight. Follow PT Idol now to stay updated on happiness. Ready to see fresh talents take the stage? PT Idol features dance talents and digital creators. Watch them live on TikTok. Search for PT Idol and catch their daily live streams from 8 a.m. till midnight. Follow PT Idol now to stay updated on happiness.
8: Playtime Entertainment. Born for happiness.
9: Bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan humina ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.
10: Gusto mo bang palakasin ang resistensya mo? Subukan ang Premium D3 Soft Gel. Ang Vitamin D3 o Cholecalciferol ay tumutulong sa pag-activate ng immune cells. Ang VCO ay may lauric acid na nagiging monolaurin, kilala sa antiviral at antibacterial properties. Ang Moringa Seed ay may oleic acid at antioxidants na sumusuporta sa immunity. Isang soft gel, triple protection para sa inyong kalusugan. Premium D3 Softgel.
11: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santo Gold Herbal Tea.
0: Mabibili sa mga butika.
12: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ang imo kutis? Luyag mo bala Better Skin Soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Glowta Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glowta Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
13: Magandang sirkulasyon ng dugo, iwas sakit sa puso.
14: Mag-Santon Plus Herbal Oil.
13: Kahit mo lang sa iyong buong katawan,
14: siguradong sisiglang pakiramdam.
13: Santon Plus Herbal Oil,
14: ang pamahid
13: na all-in-one sa presyong magkaan.
14: Santon Plus Herbal Oil.
15: Struggle ko yung mag-host ako sa event. Hirap mag-host pag may sipon.
4: Kaya nag-take ako ng Santon Vitamin C palagi. Effective siya sobra. Kent, 28 years old.
5: Santon Vitamin C, ang alkaline ng Vitamin C.
15: Sister Pain.
16: Ako Galis Elisa. And I'm proud Sister Pain user. Kaya one time, nagka-sore throat ko. Wala agad sang iba nga nakapadula sa sore throat ko kung hindi ang Sister Pain lang. Dasigid ko tama na dula ang sakit ng gimbatya mo.
15: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain.
17: Symptoms persist. Sa doctor.
18: Sa mga butika. We're proud to celebrate Team Playtime, the Games of the Future 2026 Dota 2 Champions. Search PT Sports on Facebook, follow our page, watch our live streams, and stay tuned for more exciting teams coming soon.
19: Playtime Entertainment. Born for happiness.
18: We're proud to celebrate Team Playtime, the Games of the Future 2026 Dota 2 Champions. Search PT Sports on Facebook, follow our page, watch our live streams, and stay tuned for more exciting teams coming soon.
19: Playtime Entertainment. Born for happiness.
20: Playtime Entertainment. Born for happiness.
21: Makalage na ko!
22: XFM.
23: Katropa mo!
24: Exciting!
25: Mga katropa, exciting!

0: ready to see fresh talents take the stage? BT Idol features dance talents and digital creators. Watch them live on TikTok. Search for PT Idol and catch their daily live streams from 8 a.m. till midnight. Follow PT Idol now to stay updated on happiness. Ready to see fresh talents take the stage? PT Idol features dance talents and digital creators. Watch them live on TikTok. Search for PT Idol and catch their daily live streams from 8 a.m. till midnight. Follow PT Idol now to stay updated on happiness.
1: Playtime Entertainment, born for happiness.
2: Sampled Gold, live testimony.
3: Juanita Badaho, masarakit ang katawan. Tapos laging namamaga ang binti ko. Subukan ko, Santon Plus Gold. Eliminate na yung headache ko. Body pain. Narin yung pamamaga ng binti.
4: Mabibili sa inyong mga sulking butika.
2: Sampled Gold, Coffee Mix.
5: Ako si Ronald, sang barangay Granada, isa ka sport enthusiast. May bago kong diskubre nga pang malakasan nga kape. Santon Gold Coffee Mix, sakto ang tamis. Saktogid ang isog, kaghimo sa gintingob na prutas, kagtanong na mataas sa antioxidant plus. May collagen, kagglutathione pa. Santone Gold Coffee Mix ang super nga kape.
2: Santone Gold Coffee Mix, gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Santone Gold Coffee Mix, nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
6: Mabibili sa mga butika.
7: Ang kape ko, Santone Plus Coffee Mix. Ang kape na gawa sa santone, soya, at malunggay. Sarap araw-arawin. Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Mabibili sa mga butika.
8: Vision Next! Marami na ang natulungan!
9: Mag-iisang buwan na, masyadong maraming liwanag ang aking nakikita. Kapag nasa kalsada at kapag nasa traffic, sabi ni Kuya, sign daw yun ng may astigmatism ako. Kaya sinubukan kong iminom ng Vision Next Plus Capsule. Napansin ko, after 3 weeks, ang maganda na ang paningin ko. Nawala na yung mga anino ng liwanag kapag gabi. Aileen nga pala, 27 years old, from...
8: Vision Next! Epektibo! Subukan mo rin! Vision X Plus, mabibili sa mga butika.
2: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
10: Habang nagkaka-age tayo ay rumurupok din ang ating bones. Buti na lang, madali na lang itong iwasan ngayon dahil sa Premium D3. Nakakatibay siya ng buto at nakaka-healthy din. Premium D3 ay pinapainom namin kay Lola everyday. Kaya tignan mo naman, alert na alert palagi. Try nyo rin.
2: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at moringa oil. Mabibili sa mga butika.
11: Pare, pare, oo, ikaw. Gusto mo bang ibalik ang dati mong gagas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo sa

0: Namati ako sa XFM. Nahibaluan ko ang meaning sang spare tire. Sa ako nagpatira.
1: Oh no!
0: Sa imo, nagpauli.
2: Aray,

0: Santone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng Queen of All Vegetables at Queen of All Fruits na Moringa Oliveira at Mangosteen, isang powerful combination ng butas at gulay na may parehong taglay na napakataas na anti-inflammatory properties, anti-tumor, antibacterial, phytonutrients, vitamins, minerals na kailangan ng ating katawan para maiwasang tubuan ng bukol, maiwasan ang inflammatory disease at iba pa. Santone Plus Herbal Capsule na katutulong na ma-maintain ang kalusugan at maiwasan ang mga karamdaman. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
1: Santone at Vitamin D3. Pinag-isa na sa Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix. Pinatibay ang immune system at pinapalakas ang ating resistensya. May kape ka na, may Santone at Vitamin D3 ka pa.
2: Bili na!
1: Premium D3 Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
3: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santone Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santone Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santone Gold Herbal Tea.
4: Mabibili sa mga butika.
5: Ooh, wow! Guwapa ni Guro ay. Nami kutis, ha, miss? miss?
6: Ha?
5: Oh, ma? Ikaw na?
6: Oo! Guwapa sa kunay! Tungod ni sang Claire Skin Herbal Soap.
5: Claire Skin Herbal Soap?
6: Oo, Claire Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
5: Hala, tingala ko naghuben ka.
6: Ay, oo eh. Ako paya. Kabalo kayo ng Claire Skin Herbal Soap. Damo maninisang vitamin C. Antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag-Claire Skin Herbal Soap with Glowta Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
5: Ma, baklan mo mang kusina ha?
6: Oo, ah, baklan ta ka. Pero dali lang bala. Di yung tagali mabayad sa tusyon mo.
5: Oh, gali. Diriyo.
6: Ah, dali na.
7: Sakit ng katawan? Mag-Santone Plus Herbal Oil.
8: Edgar, Elban Buena, ako akong driver. Narinig ko sa radio na ang Santone Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko na alis yung sakit ng likod ko.
7: Santone Plus Herbal Oil. Talagang maaasahan. Santone Plus Herbal Oil.
9: Pag nurse ka, mahirap talaga. Pag pati ikaw, may sakit. Kaya ako, I take Santone Vitamin C para laging healthy. So far, hindi ako nagkasakit this year. Thank God, thanks to Santone Vitamin C.
10: Santone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
7: Sister Pain.
11: Ako gali si Arjo, isa ako kapanday. Apiktado kay sa ang akon panarabaho. Bangod sa akon nga tribe, side sakit gid yakon mga kasukasuan. Maayo lang, mayara na Sister Pain. Kasig lang madula, dason ang sakit. Tuloy ang hanap buhay.
7: Sister Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Sa mga butika.
12: Pag-diet na pagbuwas ah.
7: XFM.
13: Exciting!
14: Mga katrupa, excited!

0: Rex FM.
1: Yes, to help!
2: Ikaw ba ay may iniindang karamdaman? Ano ba ang dahilan kung bakit tayo nagkakasakit? Ano ba ang gagawin para maiwasan ang mga karamdaman? Ating pakinggan ang programang The Secret of Health. Ating pakinggan ang ating Doctor of Naturopathy.
3: Welcome sa programang The Secret of Health. Ito po ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remilito Oy. Maghahatid po muli ng mga kaalaman at sikreto kung papaano mapapangalagaan na malusog ang ating katawan. Atin po munang pakinggan ang mga iilang sikreto sa ating mga kababayan kung paano nila napapanatili ang malusog na katawan.
4: Ako si Arthur. Hilig ako sa mga matatabang pagkain sa benta ng bisyo. Kaya siningil ako ng katawan ko. Ayun, high blood na pala ako. Kaya nang narekomend ang dasakan ng Santum Plus Gold. Sinubukan ko at inaraw-araw ko siyang inumin. Simula noon, magana ang pakiramdam ko. Okay ang paghinga ko at di na sumasakit bato.
5: Santum Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
3: Ang sikreto ni Sir ay araw-araw umiinom ng Santum Plus Gold. Sa pag-inom ng Santum Plus Gold, nawala ang mga hindi kanais-nais na sintomas ng pagtaas ng presyo ng dugo.
6: The Secret of Health.
3: Ano nga ba ang meron sa Santum Plus Gold na nakakatulong upang mapanormal ang blood pressure? Ayon sa pag-aaral, ang Santum Plus Gold Herbal Capsule ay nagtataglay ng mga bioactive compound na tumutulong sa normal na pagdaloy ng dugo sa ating katawan. Kabilang na dyan ang bioactive compound na isalelcysteine. Ang pag-inom ng mga supplement na nagtataglay ng bioactive compound na meron sa Santum Plus Gold ay pinaniniwala ang nakakapigil sa pagkakaroon ng coronary artery disease, isang karamdaman na nag-uugnay sa pagtaas ng presyo ng isang tao. Kalagdagan pa sa binipisyong hatid ng bioactive compound na SAC or isalelcysteine na masusumpungan sa Santum Plus Gold ay ang kakayanan ito na i-regulate ang production ng isang klase ng hormones, ang angiotensin, na responsable naman sa pagpasikip ng mga daluyan ng dugo na nagdudulot ng pagtaas ng presyo ng isang tao.
5: The secret of health.
3: Huwag hayaang manatili na mataas ang presyo ng iyong dugo dahil ito ay maaring pagmulan ng malalang komplikasyon. Uminom araw-araw ng Santum Plus Gold Herbal Capsule.
5: Vision Next! Marami na ang natulungan!
7: Mag-iisang buwan na, masyadong maraming liwanag ang aking nakikita kapag nasa kalsada at kapag nasa traffic. Sabi ni Kuya, sign daw yun ng may astigmatism ako. Kaya sinubukan kong uminom ng Vision X Plus Capsule. Napansin ko, after 3 weeks, maganda na ang paningin ko. Nawala na yung mga anino ng liwanag kapag gabi. Aileen nga pala, 27 years old, from
5: Vision X. Epektibo! Subukan mo rin! Vision X Plus. Mabibili sa mga butika.
6: The Secret of Health.
3: Kabilang sa sakit ng puso at problema sa kidneys, ang hindi nagagamot na mataas na presyo ng dugo ay maaari ding makakaapekto sa iyong paningin at humantong sa sakit sa mata. Ang hypertension ay maaaring magdulot ng pinsala sa mga daluyan ng dugo sa retina, ang lugar sa likod ng mata kung saan nagpo-focus ang mga larawan. Ang sakit sa mata na ito ay kilala bilang hypertensive retinopathy. Ang pinsala ay maaring maging malubha kung ang hypertension ay hindi nagagamot. Upang makaiwas sa hypertensive retinopathy, isabay ang Visionix Plus sa pag-inom ng Santum Plus Gold. Ang Visionix Plus ay may taglay na vitamin E na tumutulong upang ma-neutralize ang oxidation ng mga selula sa mata. Ang Visionix Plus Soft Gel ay mayroon ding beta-carotene na kinoconvert ng ating katawan into retinol na nakakapagpatibay ng mga maliliit na daluyan ng dugo sa ating mga mata.
5: Santum Plus Coffee Mix.
8: Ako si Janine, gustong-gusto ko talaga ang Santum Plus Coffee Mix kasi hindi ako nakakaramdam ng palpitations di katulad ng dati kong kape. Kaya mas hiyang ako sa Santum Plus Coffee Mix.
5: Santum Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mabibili sa mga butika. The secret of health.
3: Alam mo ba na ang pag-inom ng healthy na Santum Plus Coffee Mix ay nakakatulong din sa pagpapanormal ng presyo ng dugo? Ayon sa isinagawang isang clinical trial na nilahukan ng mahigit 300 mga participant na nagkakaedad ng 35 anyos hanggang 64 anyos, nakitaan ng kapansin-pansin sa pagbaba sa kanilang blood pressure sa loob lamang ng 12 linggo ng pagtake ng mga product na may suya tulad ng Santum Plus Coffee Mix. Ang bioactive compound na isoflavones na matatagpuan sa ating Santum Plus Coffee Mix ay nakakapagpababa ng overall rest sa cardiovascular system sa pamagitan ng pagsasagawa ng mahalagang anti-hypertension hypertensive at anti-atherosclerotic effect nito sa katawan para alta presyon ay maiwasan at masolusyonan ugaliing uminom ng Santon Plus Gold araw-araw. Visionix Plus para maiwasan ang komplikasyon na hypertensive retinopathy at siyempre ang napakasarap at napakahealthy na Santon Plus Coffee Mix.
6: The Secret of Health.
3: Ito po muli ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remilitoy. Hanggang sa sunod nating talakayan sa programang The Secret of Health.

0: mo bang magkaroon ng mas healthy na balat? Ang antioxidants mula sa malunggay at mangosteen sa Santon Gold Herbal Capsule ay tumutulong sa skin protection mula sa oxidative stress. Glow from within with Santon Gold Herbal Capsule.
1: Santon Gold Coffee Mix.
2: Kung siyan sang sumag, isa kang sudyante, kada gabi upod ko sa pagpulaw, kagpagtuon ang Santon Gold Coffee Mix. Gapa-active, kagapa-sharp sang mind, kagmay collagen, kaglutathione.
1: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
3: Ako si Ayn. Ilang taon na rin akong hirap dahil sa hormonal imbalance. Laging masakit ang ulo at malakang. Mabilis din akong mapagod. I try to keep healthy with a proper diet, exercise, at Santon Plus Gold Coffee Mix araw-araw.
4: Santon Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
5: Ayos ka lang ba? Mag-check nga tayo. Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. Visionex Plus? Check! Ang Visionex Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Balanced diet, plus regular exercise, plus Visionex Plus. Ayos yan!
6: Mahalagang paalala, ang Visionex Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: We're proud to celebrate Team Playtime, the Games of the Future 2026 Dota 2 Champions. Search PT Sports on Facebook, follow our page, watch our live streams, and stay tuned for more exciting teams coming soon.
8: Playtime Entertainment. Born for happiness.
7: We're proud to celebrate Team Playtime, the Games of the Future 2026 Dota 2 Champions. Search PT Sports on Facebook, follow our page, watch our live streams, and stay tuned for more exciting teams coming soon.
8: Playtime Entertainment. Born for happiness.
9: Playtime Entertainment. Born for happiness.
10: Healthy ba na pagbabawas ng timbang ang gusto mo? Yung sumisexy ka na, nagiging healthy ka pa.
11: Mag-premium D3 na!
10: Ito'y nagtataglay ng medium chain triglycerides na pumipigil sa iyong hunger hormones. At sa kabilang banda ay pinapataas nito ang level ng mga hormones na nagpaparamdam sa iyo na ikaw ay busog na. Ito rin ay mayaman sa ketones na ginagamit ng iyong katawan kahalili ng glucose bilang mapagkukunan ng enerhiya. Be sexy in a healthy way. Take Premium D3 every day.
12: Para bumalik ang bagsik ng pagkalalaki, magturo Dietary Food Supplement Full Men. May taglay ng maca, pampalakas ng libido. May taglay din na klavo, huwaska. Pinakamatinding pampalakas ng katawan. Turbo Dietary Supplement Full Men. Para sa mga lalaking tigasin.
13: Santon Plus Herbal Soap.
14: Ito si Aida Cordero, taga Butiki. Itong-itong balas akong panit at sa bunyahan ko. Karwa, katlo ako nagamit ang Santon Plus Herbal Soap. Dura ang
13: akin itong sumapan. Santon Plus Herbal Soap.
15: Nanamigin!
13: Santon Plus Herbal Soap.
16: Kung mamati ka sa XFM.
17: Sang una, wala kumayo may nabalaan.
16: Good. Mamati ka sa XFM.
17: Sang namati ko sa XFM, nabalaan ko ang meaning sang social distancing. Ari ka di, pero ang nobyo mo, ara sa iban.
18: XFM.
19: Katupa mo!
20: Exciting!
21: Mga katupa, excited!

0: ay gustong mamuhay ng masaya, walang problema, at nangangarap na maaabot ang bawat nais sa buhay. Pero di natin maaabot ang lahat ng ito pag ang katawan natin ay bumigay dahil sa malalang karamdaman. Kaya kailangan natin kumain ng tama, mag-ehersisyo, tanggalin ang bisyo, at uminom ng Sunthrone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng prutas at gulay na kailangan sa ating katawan para masuplayan ang araw-araw na pangangailangan upang mapanatiling malakas ang ating katawan. Sunthrone Plus Herbal Capsule, ang katuwang mo sa buhay. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
1: May pananakit ng kasukasuhan o katawan. Ang Moringa Seed Oil ay may flavonoids at phenolic compounds na tumutulong laban sa inflammation. Ang VCO ay may antioxidant properties, habang ang vitamin D3 ay tumutulong sa immune regulation. Natural na ginhawa sa bawat inom. Premium D3 Softgel. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea.
2: Mabibili sa mga butika.
3: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imog kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agad malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Glota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
4: Samsung Plus Herbal Oil.
5: Ako po si Ethel Complicado, balam ang teke. Masakit ang aking katawan. Malagi narinig ko sa radyo ang Samsung Plus Herbal Oil. Gumamit ako, nawala ang sakit ng katawan ko.
4: Samsung Plus Herbal Oil.
6: Maaasahan
4: sa sakit ng katawan.
6: Samsung Plus Herbal Oil.
7: Ako si Janice Inyo, 31 years old. Umiiwas talaga ako sa mga taong may mga nakakawang sakit dahil mabilis akong kapitan. Pero dati yun, ngayon, hindi na. Malaking tulong talaga sa akin ang Santon Vitamin C.
8: Santon Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
9: Sister Pain. Ako si Heide, retired teacher. Madugay ko nagiginaan to sa akong cervicalgia o pagkalanakit sa akong liog. Ang Sister Pain gid ang sandigan kung sobragid kasakit. Ba't yan ko gid bala ang epekto?
10: Sister Pain, ang galang pain. Fast and safe. Sister Pain.
11: If symptoms persist, consult your doctor.
12: Ibilis sa mga butika.
13: Maka-college na ko!
14: XFM.
15: Katropa mo!
16: Exciting!
17: Mga katropa, exciting!

0: sa mga butika.
1: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
2: Kapag may pamilya ka na, dapat sa isang priority mo ang kalusugan ng pamilya, kaya kami ni Mr. nagtitake kami araw-araw ng Premium D3. Maganda kasi bukod sa nakakatibay ng buto, nakakaiwas ka din sa mga bacteria and virus. Magaling ang Premium D3.
1: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at moringa oil. Mabibili sa mga butika.
3: Para sa mga lalaking tiga, mag-turbo. Pinapalakas nito ang libido. Nakakabuhay ng dugo. Mas malakas. Mas tigasin pag naka-turbo. Kaya pare, subukan mo 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
4: Handong mo wala ang maputi nga banit kag makinis nga kutis? Gamit sang Santon Plus Herbal Soap.
5: Ako po si Norma Oda, taga Sibalong. Dati, ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Mula nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap, kumutin na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
4: Santon Plus Herbal Soap. Barato na, epektibo pa. Mabakal sa malapit nga butika sa inyong lugar. Santon Plus Herbal Soap. Win!

0: Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday.
1: Sang namati ako sa XFM, nahibaluan ko ang meaning sang traidor. Inang ginatiray ka,
2: oh no!
1: Patalikod!
2: Aray ko!
3: Exciting!
4: Mga katrupa, exciting!

0: We're proud to celebrate Team Playtime, the Games of the Future 2026 Dota 2 Champions. Search PT Sports on Facebook, follow our page, watch our live streams, and stay tuned for more exciting teams coming soon.
1: Playtime Entertainment. Born for happiness.
0: We're proud to celebrate Team Playtime, the Games of the Future 2026 Dota 2 Champions. Search PT Sports on Facebook, follow our page, watch our live streams, and stay tuned for more exciting teams coming soon.
1: Playtime Entertainment. Born for happiness.
2: Playtime Entertainment. Born for happiness.
3: Alam niyo ba na lahat ng tumutubong bukol sa iyong katawan ay 80% benign o hindi cancerous? Pero alam niyo rin ba na pag may bukol ka na sa iyong katawan na hindi cancerous ay pwede pa rin itong maging cancerous kapag mali ang ating lifestyle? Kaya iwasan ang bisyo, uminom at kumain ng tama. Sabayan sa pag-inom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na antioxidant, anti-tumor properties na tumutulong natanggalin ang mga tumutubong bukol sa ating katawan habang hindi pa nagiging cancerous. Santone Plus Herbal Capsule. Subok na ng marami na epektibo. FDA approved supplement.
4: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santon kag vitamin D3.
5: Ako si Divine Cruz. Problema ko gitsang una, amo ang hindi ko basta-basta makatulog sa gabi. Amo ginapirmi basta mga pay ko sa ordinary nga kape. Nimpatilaw ako sa upod ko sa trabaho sa Premium D3 Coffee Mix. Panamikit kay wala ko gina-insomnia. Kag manami man ang ako niya bugtaw, bangon sa Premium D3 Coffee Mix.
4: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Santon kag vitamin D3 ka pa. Mabilis sa mga balita. Premium D3 Coffee Mix.
6: Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag Santon Gold Herbal Tea gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea. Santon Gold Herbal Tea.
7: Ooh, wow! Guwapa ni Guroy. Nami kutis, hamis. Miss?
8: Ha?
7: Oh, ma? Ikaw na?
8: Oo, guwapa sa kunay. Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
7: Clear Skin Herbal Soap?
8: Oo, Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ng skin damage. Kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
7: Hala, tingala ko naghuben ka.
8: Ay, oo eh. Ako paya. Kabalukay na yung Clear Skin Herbal Soap. Damo man ni sang vitamin C. Antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
7: Ma, baklan mo man ko sina, ha?
8: Oo, baklan ta ka. Pero dali lang gitbala. Tiyang tagli mabayad sa tusyon mo.
7: Oh, galit. Diriyo.
8: Ay, dali na.
9: Santon Plus Herbal Oil.
10: Jenny Abelion, taga-Kitiki. Dati, parating sumasakit ang aking puson dahil sa menstruation ko. Gumamit ako ng Santon Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng puson ko.
9: Santon Plus Herbal Oil.
11: Isang pahid lang sa puson.
9: Desminuria.
11: No more.
9: Santon Plus Herbal Oil.
12: Sabi ng boss ko, bawal akong mag-absent sa trabaho dahil ako lang ang pwedeng gumawa ng role ko. Buti na lang, lagi ako naka-Santon Vitamin C. Kaya kong mag-double time sa trabaho. Ako pala si Michelle, isang store manager.
13: Santon Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
14: Chronic pain, ang sakit.
15: Mag-sister pain,
16: muscle fever,
17: acute pain,
18: kahit ano pang pain.
19: Basta pain,
20: mag-sister pain,
21: pangkalang pain,
22: fast and safe.
23: Sister pain,
24: symptoms persist, consult your doctor.
25: Sister pain,
26: bibili sa mga butika.
27: X FM.
28: Yes, to health.
29: Ikaw ba ay may iniindang karamdaman? Ano ba ang dahilan kung bakit tayo nagkakasakit? Ano ba ang gagawin para maiwasan ang mga karamdaman? Ating pakinggan ang programang The Secret of Health. Ating pakinggan ang ating Doctor of Naturopathy.
30: Magandang araw kaibigan at welcome sa programang The Secret of Health. Ito ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remy Litooy at Doctor of Naturopathy. Ang katuwang nyo sa pagbabahagi ng mga impormasyon at mga sikreto kung papaano mapapanatili ang malusog na pangangatawan.
31: The Secret of Health.
30: Kayo ba ay madalas na tinatamaan ng ubo, sipon, lagnat at iba pang mga simptomas ng impeksyon? Palakasin ang resistensya ng ating katawan. Uminom araw-araw ng Santon Plus Gold Herbal Capsule.
15: Santon Gold Live Testimony.
16: Ako po si Rodelin Tapoya. Ito po ako sa Singapore. 25 years old from Iloilo. Nung una, pamit ako ng Santon Plus Gold. Maganda siya, efektibo. Nawala yung ubo ko. Namuhay ang kapatid ko. Nagpabili akong Santon Plus Gold. Kasi maganda. Nawala yung ubo ko. Kasi may historia kasi ako sa baga. 2 months ako nag-take. Nawala yun. Marami kayo naghahanap sa abro. Tuloy-tuloy na nila ang pag-iinom. Kita nila ang epektibo ng Santon Plus Gold.
15: Santon Plus Gold. Mabibili sa inyong mga suking butika. The Secret of Health.
30: Isa sa sekreto ni Nanay ay ang araw-araw na pag-take ng Santon Plus Gold. At sa 2 buwan na pag-inom niya ng Santon Plus Gold, nawala na ang pabalik-balik na ubo at makapit na plima. Ano nga ba ang mayroon sa Santon Plus Gold Herbal Capsule na nakakatulong sa ganitong sakit? Ang Santon Plus Gold ay nagtataglay ng bioactive compound na saponins. Ang saponin ay nagtataglay ng antimicrobial properties na nagbabantay sa inyong katawan laban sa mga fungi, bakterya at mga viruses. Kasabay dito, mas pinapahusay nito ang immune function sa pamagitan ng pagpapasigla sa paggawa ng mga T-cell. Bukod pa rito, kumikilos sila bilang mga antioxidant at nag-aalis ng oxidative stress. Bukod sa saponins, ang Santon Plus Gold ay nagtataglay din ng powerful bioactive compound na triterpenoids na nakitaan din na mayroong antiviral, antibacterial at antimicrobial effect. Resistensya ng katawan ay patatagin. Ugaliing uminom ng Santon Plus Gold araw-araw.
15: Santon Plus Coffee Mix.
17: Ako nga pala si Mark, isang call center agent. Katuwang ko sa araw-araw na duty ang Santon Plus Coffee Mix. Di ako nakakaramdam ng antok at pagod. Always akong alert. Try niyo ang Santon Plus Coffee Mix.
15: Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na? May gamot ka pa? Mabibis sa mga butika. The Secret of Health Santon Plus Gold.
30: Alam nyo ba na ang pag-inom ng healthy coffee ay nakakapag-stimulate ng ating happy hormones? Ayon sa mga pag-aaral, ang pag-inom ng healthy coffee ay nakakapagpataas ng antas ng ilang brain chemicals gaya ng dopamine at norepinephrine na nagdudulot ng masaya at nakakatuwa na pakiramdam. Kaya hindi maitatago na tayong mga Pilipino dahil sa hilig natin sa pagkape ay nagiging likas na natin ang pagiging masiyahin. Ugaliing maging masaya, ugaliing uminom ng Santon Plus Coffee Mix. At kung pangdagdag energy naman ang hanap mo na kape, nandito ang Premium D3 Coffee Mix. May vitamin D3 ka na at may mangosteen extract ka pa. At siyempre, pinatamis din ito ng stevia. Kaya saan ka pa? Mag-Premium D3 Coffee Mix ka na.
18: Pangangati, panalakit ng mata, at panglalabo ng paningin.
19: Mag-Vision X Plus. Soft Gel Capsule. Vision X Plus.

0: Ang panlalabo ng paningin. Vision X Plus Softgel Capsule. Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Mabibili sa mga butika.
1: Sa makabagong panahon ngayon, marami na ang mga bagay na makakapagpalabo ng ating mga mata. Tulad ng blue light mula sa mga screens and monitors, sobrang exposure sa UV rays dahil na rin sa tinatawag na climate change. At ganun na rin ang sobrang lakas na liwanag ng mga artificial lights mula sa mga bumbilya ng mga ilaw. Lahat ng ito ay maaaring makapagdulot ng masamang epekto sa ating mga mata, lalo na kung tayo ay hindi umiinom ng Visionix Plus Soft Gel. Ang Visionix Plus Soft Gel ay mayroong lutein at zeaxanthin na nagpapanatili ng healthy na macula at retina na siyang responsable sa maayos na paningin. Huwag hayaang masira ang ating mga mata. Ugaliing uminom ng Visionix Plus Soft Gel araw-araw. Ulitin ko po para makaiwas sa mga impeksyon. Araw-arawin ang pag-inom ng Santon Plus Gold Herbal Capsule. At para mas masaya at kumpletong araw, huwag pong kalimutan ang pag-inom ng Healthy Coffee, ang Santon Plus Coffee Mix at Premium D3 Coffee Mix. And of course, mas buo ang maghapon mo pag healthy ang paningin mo. Kaya huwag kalimutan mag Visionix Plus Soft Gel araw-araw. Ito po muli ang inyong Bantay Kalusugan, Dr. Remilito Uy, nagsasabing you can never say yes to everything, but you can

0: XFM.
1: XFM.
2: Manalangin para sa may karamdaman at mga dumaranas ng depresyon. Ang panawagan ng Panginoon na nagmula sa Mateo 11:28-30. Lumapit kayo sa akin, kayong lahat na nahihirapan at lubhang nabibigatan sa inyong pasanin, at kayo'y bibigyan ko ng kapahingahan. Pasanin ninyo ang aking pamatok, at matuto kayo sa akin sapagkat ako'y maamo at may mababang loob. Makakatagpo kayo sa akin ng kapahingahan, sapagkat madaling dalhin ang aking pamatok at magaan ang pasanin ibibigay ko sa inyo. Exodo 15:26. Ang sabi niya, kung ako ay buong puso ninyong susundin, kung gagawin ninyo ang matuwid at susundin ang aking kautusan at mga tuntunin, hindi ko ipararala sa inyo ang alinman sa mga sakit na ipinadala ko sa Ehipto. Ako si Yahweh, ang inyong manggagamot. Manalangin po tayo. Habagin naming Ama, sa mga oras na ito, nais po namin kayong papurihan. Kayo ang aming Ama na hari ng buong sansinuko. Kayo ang aming Ama na hindi nagsasawang ipagkaloob ang aming pangangailangan sa araw-araw. Pinupuri namin kayo sa inyong katapatan, sa walang sawang pagtustos sa amin ng hangin, tubig at pagkain. Hindi po namin mabilang ang mga pagpapalang ipinagkakaloob niyo sa amin sa araw-araw. Wala po kaming may

0: susupli sa lahat ng inyong mga biyaya. Pinapasalamatan at pinupuri po namin kayo, aming Ama. Kailanman ay hindi po kayo nagkulang sa amin. Sa kabila po ng aming makasalanang likas, kami inyong ipinatubos sa inyong bugtong na anak. Tanggapin niyo po ang aming pusong makasalanan. Tulungan kami na mabuksan ang aming mga puso at kayo ay aming papapasukin. Alisin ang aming pasan at ang kasalanan na parating humahadlang sa amin upang magtamo ng kapayapaan. Ang banal na Espiritu nawa ang manirahan sa aming mga puso upang tumulong na alisin, iwaksi at talikdan ang mga masasamang pag-uugali. Nais po namin ang kinin ang inyong pangako na papalitan niyo ang aming puso ng isang bagong puso, isang puso na nakaukit na ang inyong kautusan. Nais po naming mabuhay ng may kapayapaan at pakikipagsundo sa inyo. Maawain naming Diyos Ama, amin pong ipinamamanhig sa iyo ang mga taong nasa banig ng karamdaman. Hipuin niyo po sila ng inyong mapagpalang kamay. Kayo po ang dakilang manggagamot, isang makapangyarihang Diyos ng mga himala. Palakasin nawa ang pananampalataya ng mga may sakit. Ipaalala sa kanila ang inyong mga pangako na kung sino mang tatawag sa inyong pangalan at magpapakumbaba sa panalangin at hahanapin kayo, ay tiyak na masusumpungan ang kagalingan. Kayo, o aming Ama, na di nagbabago at di nakakalimot kailanman, alam po namin na kami inyong pagbibigyan ang aming kahilingan. Noong unang panahon, si Jesus ang nagbigay ng paningin sa mga bulag at siya ay nagpalakad sa mga pilay. Si Jesus ang nagbigay pandinig sa mga bingi at nagbigay kakayahan magsalita sa mga pipe. Maging ang mga nasasapian ng demonyo ay kanyang napalaya at ang mga patay ay kanyang binigyang buhay muli. Aming pinanampalatayan na gayon pa rin kapangyarihan ang inyong taglay magpasahanggang ngayon. Amin pong hiling na gabayan niyo ang mga may sakit. Kanila nawang masumpungan ang manggagamot na eksperto sa kanilang karamdaman. Matukoy nawa ng kanilang doktor ang pinakamabisang gamot sa kanilang karamdaman. Basbasan nawa ang mga gamot na kanilang iniinom na makapagbigay iyon sa kanila ng mabilis na kagalingan. Pagkalooban din po sila ng sapat na salapi upang mabili ang mga gamot na kanilang kailangan at mabayaran ang kanilang bill sa ospital. Tulungan din po ang may karamdaman na maiwasan na nila ang masamang bisyo tulad ng paninigarilyo at pag-inom ng alak upang hindi ito maging hadlang pa sa kanilang gamutan. Basbasan niyo rin po ang pamilya na nag-aalaga sa may sakit. Sila nawa ay maging matatag at matiisin. Kanila nawa pong ipadama ang tunay na pagmamahal at pag-aaruga sa may karamdaman. Sila rin ay bigyan ng mabubuting pangangatawan at iiwas sila sa pagkahawa sa karamdaman. Salamat po sa lubos na kagalingan na nakamtan ng mga may karamdaman. Salamat po sa mapag-arugang pamilya. Salamat po sa salapi na inyong masaganang ipinagkaloob upang matustusan ang gamutan na kinakailangan. Salamat po dahil naririyan kayo palagi upang aming malampasan ang aming mga suliraning kinakaharap. Salamat po sa parating pagtugon niyo sa aming mga hiling at dalangin. Amin po itong pinapasalamatan at natanggap sa matamis na pangalan ng aming tagapagligtas na si Jesus. Amen.
1: May nagdaog na sa Gold Eagle Beer Premio sa Taansan Promo. Si Benji Sararanya, 60 years old. Halin sa Haro Irilo, isa sa mga maswerte nga nagdaog sang 5,000 kapesos. Isa ka Taansan lang sang Gold Eagle Beer. May chance ka nang magdaog panayon sa paghulog sa entries para sa chance ka magdaog sang cash prize, grocery package, kan mobile phone ali. Base ikaw na ang masunod nga maswerte nga magdaog sa mga papremyo nga nagabalo. Tub-tub 2 million kapesos. I-like kag i-follow ang Gold Eagle Beer Facebook page para sa kompletong listahan sang mga nagdaog. See post for details. Promo period March 9, 2026 hanggang February 2027 for DOH BACFRR permit number 02930/2026.
2: Ready to see fresh talents take the stage? PT Idol features dance talents and digital creators. Watch them live on TikTok. Search for PT Idol and catch their daily live streams from 8 a.m. till midnight. Follow PT Idol now to stay updated on happiness. Ready to see fresh talents take the stage? PT Idol features dance talents and digital creators. Watch them live on TikTok. Search for PT Idol and catch their daily live streams from 8 a.m. till midnight. Follow PT Idol now to stay updated on happiness.
3: Playtime Entertainment. Born for happiness. Para sa mga busy at laging on the go, mahalaga ang tamang suporta sa katawan. Ang Santon Gold Herbal Capsule ay may natural ingredients na tumutulong sa energy, immunity at overall health para sa mas productive na araw. Simulan sa loob ng katawan. Santon Gold Herbal Capsule.
4: Santon Gold Coffee Mix.
5: Ako si Amelia. Di pagi ko sa mabatian kong Santon Gold Coffee Mix na may collagen kag glutathione. Hamak muna, ara na sa kape ang tanan nga ginapangita ko. Anti-oxidant, anti-aging.
4: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
3: Hindi naman kailangang biglaan ang pagbabago para maging healthy. Minsan, maliit lang pero consistent. Ako, nagsimula lang sa kape. Pinalitan ko ng Santon Coffee Mix. Ngayon, araw-araw, may mangosteen, moringa at soya na pumapasok sa katawan ko with their antioxidants and nutrients. Habit lang pero malaking tulong. Santon Coffee Mix. Habang tumatanda tayo, hindi lang katawan ang nagbabago. Pati mata, yuglutin at zeaxanthin tumutulong protektahan yung macula, important part ng mata para sa malinaw na paningin. Plus, antioxidants mula sa vitamin E at beta-carotene parang maintenance mo na rin sa mata. Visioness Plus Soft Gel, mahalagang gabay sa pagkakas.

0: 0928-248-9568. Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday.
1: Masaya ang buhay. Kaya inuumpisahan ko ang araw na kasama ang Premium D3. Taglay ng isang soft gel capsule ang pinagsama-samang virgin coconut oil, malunggay at vitamin D3. Samahan pa ng tamang pagkain at ehersisyo. Tuloy-tuloy lang ang buhay. Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggabot sa anumang uri ng sakit.
2: Para sa mga lalaking tigasin, mag-turbo! Pinapalakas nito ang libido, nakakabuhay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin pag naka-turbo. Kaya pare, subukan mo 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
3: Centen Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Centen Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapaputi ng balat, kilikili, tuhod at siko. Centen Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit.

0: sa XFM.
1: Sa una, sa wala pa ko nagpamati sa XFM, kinatawag nila ko nga agi.
0: Kung mamati ka sa XFM.
1: Pero subong nga nagpamati ako sa XFM, ha? Testingin nyo! Testingin nyo! Tawagan nyo ko bala nga agi? Sige! Hello? Oh? Ha? Arvel? Sugod ko pala sa imo, dugay ka na wala ka tawag-tawag. Ha? Huh? Ano? Tatlo ka bulan na nga wala ka kabayad sa motor mo?
2: Yeehaw! XFM.
3: Katropa mo!
1: Exciting!
4: Mga katropa, exciting!

0: bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan na humina ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule. Garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.
1: Nakakaranas ng stress. Ang vitamin D3 ay may papel sa brain function at mood regulation. Ang VCO ay nagbibigay ng mabilis na energy para sa utak. Ang Moringa Seed Oil ay may antioxidants na tumutulong protektahan ang brain cells. Mas malinaw na isip, mas magandang pakiramdam. Premium D3 Softgel.
2: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
3: Mabibili sa mga butika.
4: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imo kutis? Luyag mo bala Better Skin Soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Lota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Lota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
5: Hindi mapakali sa sobrang kape? Kuto at lisamo ba ay napakarami? Gamit ng Santon Plus Herbal Oil. Healthy na ang anit mo, tanggal pa ang nakakainis na kuto. Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyo, pagkaan. Santon Plus Herbal Oil.
6: Gusto mo ba ng pinakamalupit ng vitamin C? Subukan mo ang Santon Vitamin C. Ang vitamin C na alkaline. Lahat ng sakit, pwedeng malunasan. Ito ang tamang vitamin C para sa'yo. Santon.

0: walang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, call your doctor. Pagpili sa mga butika.
1: Maka-college na ko.
0: XFM.
2: Katropa mo.
1: Exciting.
3: Mga katropa. Exciting.

0: Sample Gold Live Testimony.
1: Agapito po, Taganara. Ang asawa ko ay high blood. Tatlong beses na siya ng hospital. Ngayon, nag-shift sa Sample Plus Gold. Hindi na hina-high blood ang asawa ko.
2: Sample Plus Gold.
3: Ako si Ayn. Ilang taon na rin akong hirap dahil sa hormonal imbalance. Lagi masakit ang ulo at balakang. Mabilis din akong mapagod. I try to keep healthy with a proper diet, exercise, at Sample Plus Gold Coffee Mix araw-araw.
2: Sample Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika. Kung

0: Plus Cafe Mix. Now available in your nearest drugstores. Vision X Plus. Marami na ang natulungan.
1: Ako si Gary Nalios, nurse by profession. Mamaya ka pong hindi nakapasa dahil lang tigil ang pamumuta ng aking mata. Take na po ng Vision X Plus. Yun, ay okay na. Salamat, Vision X Plus.
0: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika.
2: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
3: Habang nagkaka-age tayo, ay rumurupok din ang ating bones. Buti na lang, madali na lang itong iwasan ngayon dahil sa Premium D3. Nakakatibay siya ng buto at nakaka-healthy din. Premium D3 ay pinapainom namin kay Lola everyday. Kaya tignan mo naman, alert na alert palagi. Try nyo rin.
2: Premium D3. Makatutulong sa kalusugan na may VCO at Moringa. Mabibili sa mga butika.
4: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
5: Mga Paragoys, may good news! Dumating na ang Turbo! Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo, dietary food supplement for men. 100% effective. Subukan mo!
6: Centen Plus Herbal Soap, may antibiotic na pangdepensa sa mga germs, viruses at bacteria. Santon Plus Herbal Soap, epektibo laban sa mga katikate at tuyong balat, nagyawat, an-an, buni at iba pang skin problems. Santon Plus Herbal Soap, healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
7: Mga katropa, kinakalipay na mong naging balik sa inyong palamatinan ang atong matahong nga drama na gratiguluhan.
8: Endless Love.
7: Lunes, tugtog Biyernes. Last Jess, tugtog Last Jess Imedia sang aga. Giri lang sa inyong paboritong estasyon. X-FM.
9: Isang pangalan. Isang kontrobersya. Isang makakalipay.

0: kalokohan na muling yayanig sa buong Pilipinas. Pilipinas. Ang impeachment process ni Vice President Sara Duterte, ngayon, nakatutok ang sambayanan. Katotohanan, kapangyarihan, hustisya sa bawat pagdinig, sa bawat revelasyon, isang tanong ang nais marinig ng bayan. Absuelto o convictado? Absuelto o convictado? Mula Apari hanggang Hulo, mula siyudad hanggang lalawigan, kumikilos ang mahigit 53 XFM stations kasama ang Solid FM nationwide upang ihatid ang pinakamainit, pinakamabilis at pinakapinagkakatiwalaang balita. Special coverage, breaking developments, live reports at eksklusibong updates. Mapapanood at mapapakinggan sa official Facebook pages at YouTube channels ng XFM Philippines. Ang laban ng politika na susubok sa kinabukasan ng bayan. VP Sara Duterte, absuelto o convictado? Tutukan araw-araw dito lamang sa XFM at Solid FM Nationwide.
1: Sang namati ako sa XFM, nahibaluan ko ang meaning sang spare tire. Sa ako nagpatira,
2: oh no.
1: Sa imo, nagpauli.
2: Aray ko.

0: Agora sa XFM, Radyo Patrol, ilo alas 7:07 na mga katropa.
1: Heads up! Punto por punto nga diskusyon sa mga top stories of the day. Heads up! Upod ang mga top caliber reporters ng XFM Radyo Patrol Iloilo. Heads up! Komentaryo nga direkta sa punto. Heads up! Heads up! Diri sa nagapanguna nga News FM sa Iloilo. XFM Radyo Patrol Iloilo. Ang katropa mo!

0: Mora sa XFM Radio Patrol ni ilo alas 7:09 na mga kabinan mga katropa. Nagpamati ka mo sa XFM Radio Patrol ni ilo. Nagbroadcast kita mga kabinan mga katropa diri sa Villa Consolacion, Barangay Tabok, Suba, Haro. Kamusta natin mga kautoran natin mga kabinan? Subong gabi mga kabinan sa ato ng pagpangalaga diri sa XFM Radio Patrol Iloilo. Batiyon kami sa inyo mga radio pagi sa FM band ang amon nga frequency 100.7. Naman ang frequency mga kabinan na sa Z100 na nakaagiba ng number 1 sa survey diri sa Iloilo mga kabinan mga katropa. Subong ginapanagiyahan sa Yes to Health Broadcasting Network ining XFM Radio Patrol Iloilo mga kabinan mga katropa. Naka-live stream kami sa amon nga Facebook page ang XFM Radio Patrol Iloilo. Ang amon nga Facebook account amon nga XFM 100.7 Iloilo samtang amon nga page XFM 100.7 o kon XFM Radio Patrol Iloilo mga kabilan mga katropa. Pwede ka mo dira makapadala sa inyong mga mensahe, mga informasyon, nakipman ang inyong silingang pasi-out-out. Subong nga gabi, diri sa ato ng pangalagad mga kabilan na sa XFM Radio Patrol Iloilo. Yari kita mga kabinan sa unang adlaw sa bulan sang September. September 1 na. Sugod na, umpisa na mga kabinan sang Pasko o kon Christmas na diri sa Pilipinas. Ang pinakalawig mga kabinan sa istorya sang kalibutan na nga Christmas season diri sa Pilipinas. Kay pagpatong ya mga kabinan sang Bermans, umpisa na ini mga katropa ang patukar sa mga Christmas songs sa mga radio, sa internet, bisan din lang ang paborito gid mga kabayan na mining kayo si Maritsan nga Christmas in our hearts. Ang oras din mga kabayan sa XFM Radio Patrol Iloilo alas 7:11. Kamusta nga aton nga mga katuran, aton nga kabayanan, aton mga katropa nga mga taxi drivers, sila binagid ang aton nga mga taxi patrollers nga padayon mga kabayan nga nagalibot diri sa siyudad kag probinsya sang Iloilo mga kabayan mga katropa. Nagpamati kamo sa XFM Radio Patrol Iloilo. Gina-welcome namon kamo sa buong gabi, September 1 sa atong programa ang Headshot. Sa gihapon mga kabayan mga katropa, ang inyong katropa ko si katropa ang Phoebe Balls Tibon Morales. Magpangalagad kita tubto balas 9 ang takna sa buong gabi kag pagka-updan kita mga kabayan na ni katropa ang John Libertes. Kagargadugay atong koneksyon mga kabayan sa News Center upon kay katropang Bia Joy Subaldo mga kabayan mga katropa. Headshot. Alas 7:12 na mga kabayan mga katropa, diregyapon sa atong pangalagad sa XFM Radio Patrol Iloilo. Libgabi katropang John Rea atong koneksyon anay sa pag-asa ay balonta ang pinakauliheng kemtangan sa atong panahon. Subong adlaw September 1. Kaya man magambal kita mga kabayan nga September ang mga direksyon sang bagyo basta mag-Bermans mga kabayan. Daw dire nag-diretso iya sa Visayas area mga katropa. Kaya pag-abot niya sa Bermans sa matamat mga kabayan nga liso ang direksyon sa hangin. Halin niya mga kabayan sa Amihan pagadto na iya sa Habagatnan. May subong, no? Kaya daw na kita mga kabayan sa naka-experience agad sa tuban ka munog nga ulan. Nag-fair weather kita subong nga daw mga kabayan. Kamay pang mag-init anay sang bisan pila ng kadlaw parang inibala ang mga bagay nga mga paya da kag mga lata nga nagkalaya da nga na tubigan mahimo magkabinan nga mahimo nga ini ang magmala para hindi pag itlogan magkabinan sang lamok. Kaya man isa sa mga problema karon mga kabayan sa Pilipinas, amoy ni ang aton problema sa dinggi, baratian nga dinggi, kag ang leptospirosis sa pagbaha mga kabayan mga katropa. Di nagadamo, kag nagadugang ang mga na-infect sa mga kabayan sa dinggi, kag leptospirosis. Manapun nga ang diri sa XFM, padayon kita mga kabayan nga nagapahibalo sa inyo, kag nagapagabay sa inyo nga dapat mag halong kita sa mga balatian ngayon eh. Para malikawan kita na malikaw nato ang aton kagalingon sa sining mga balatian nga dala sang lamok kay man ini isa ka bacterial kag viral infection. Maginom kita makabanan sang premium D3. Kay man ang premium D3 makabanan makatropa sa ini ka supplements nga makahatag proteksyon sa aton sa makatag proteksyon sa aton sa balatian nga dala makabanan sang virus kag bacteria. Kabe ini may aras siyang virgin coconut oil, may vitamin D3, kagasuhan mga kabanan, may moringa oil extract. Hindi ba na ang ginapuga nga dugo, nga dugos mga kabanan sang malunggay. Amo inang isa sa mga ingredients mga kabanan sang premium D3. Kaya man ang premium D3 mga kabanan mga tropa, may kapasidad ni sa pagguba kapagpatay sa mga bakterya nga nagasunod sa aton nga lawas. Di isa sa mga problema makabanan dito sa South Korea, amo ini ang COVID-19 ara makabanan sa aton nga daan number 1 atong koneksyon sa pag-asa upon kay Engineer Ferd Ruben. Engineer, mayong gabi live ka subong diri sa XFM Radio Patron Iloilo pod mo diri si katropang Phoebe Balls Tibor Morales.
1: Yes sir, mayong ito kag sa aton pinatagpalamat amo ni aton date sur date bong September 1, 2020. Dito sa analysis na ito, atong ginamonitor na bagyo, mas ibag yung pinatok, yara na sa 1,015 kilometers, sila ang antipiton. Sa karoon, wala ang epekto sa nabayan kung saan. Posibleng magwa, agahon sa WIPES sa ato sa Parline. May ara ko yung bagyo sa guwa sa Parline, si Tropical Storm Saudel, yara sa 750 kilometers, west ang Kalayan, Cagayan. Pero sa karoon, wala ang epekto sa nabayan. Ang Southwest Monsoon among nag-a-apit sa Luzon sa Visayas. Nagabangon din yung sistema, Western Visayas. Literally, mag-alumon ang kalangitan, may posibilidad sa mga mga paglalulan, paglalulan ng uhod sa mga parte ng ating nga region. Samtang kasalangan, mga hangin naman, pagkat na nakatundan, may babaw sa Western Visayas, sa diin kasalangan, tumabangod at mga kasalangan. Temperatura na ito, 5-5-3-5-3-5-3-5-3-5-3-5-3-5-3-5-3-5-3-5-3-5-3-5-3-5-3-5-3-5-3-5-3-5-3-5-3-5-3-5-3-5-3-5-3-5-3-5-3-5-3-5-3-5-3-5-3-5-3-5-3-5-3-5-3-5-3-5-3-5-3-5-3-5-3-5-3-5-3-5-3-5-3-5-3-5-3-5-3-5-3-5-3-5-3-5-3-5-3-5-3-5-3-5-3-5-3-5-3-5-3-5-3-5-3-5-3-5-3-5-3-5-3-5-3-5-3-5-3-5-3-5-3-5-3-5-3-5-3-5-3-5-3-5-3-5-3-5-3-5-3-5-3-5-3-5-3-5-3-5-3-5-3-5-3-5-3-5-3-5-3-5-3-5-3-5-3-5-3-5-3-5-3-5-3-5-3-5-3-5-3-5- alating ko 40 gallon. Amo niya the latest speed frequency pa dapat ginis.
0: Maraming salamat kayo pa kay Engineer Fred Ruben. Daw pa kabay pa makabinang nga nangin mangin fair weather na kita buwas. Agod nga makapanglaban ang aton sining nga mga kautoran mga kabinan mga tropa sa nagbalasa nga mga bayo. No? Salamat kayo kay Engineer Fred Ruben. Ang oras na yung mga kabinan sa XFM, Radio Patrol Iloilo alas 7, 16 na mga kabinan mga tropa. Nagapamatik ka mo sa XFM, Radio Patrol Iloilo headshot. Mga tanakayo na ito nga balita nasyonal. Subong nga gabi mga kabayan mga katropa, ginabuyagyag ni Senador Ping Lacson nga may balatian ko no sa baga si Ilunga Senator Loren Garda. Amunin ko nung Lacson mga kabayan ko nga ang inisya ang nag-patch up sa abroad. Wala magatag sa dugang detalye mga kabayan mga katropa. Si Senador Ping Lacson kon kamusta ang kaibtangan ni Senador Loren Ligarda. Kaga padayon mga kabanan siring paghiwat sa ika-20 ng adlaw mga kabanan sa impeachment trial bato kay Vice President Sara Duterte mga kabanan mga tropa ang ginasalang sa prosecution mga kabanan ng mga witness. Amo ini magkabanan si Lieutenant Colonel Manaros Buransing the second. Ini siya magkabanan ang si Colonel Buransing ang in charge ni magkabanan sa Civil Military Operation kaga nagserving Assistant Chief of Staff sa Civil Military Operations G7 sa Philippine Army 1st Infantry Tabak Division. Ano ba na ang mga testimonya ni Lieutenant Colonel Buransing mga kabanan mga tropa? Dirigya pon bantay naton diri sa atong pangalagad sa XFM, Radio Patrol Iloilo mga kabayanan mga katropa. Samtang sa balita lokal, dirigya pon sa atong pangalagad mga katropa. Ato na baloon karon kung ano ang naistoryahan, no? May kaangtanan mga kabanan sa siring problema sa baho dira sa Barangay Linubayan sa Tigbawan. Actually, ang poultry, ining GT Poultry Makabanan, dito iniya na pamtang sa may, actually, sakop iya sa sinipitan. O galing kay mas damo iyang mga tao kon pamilya, ano ka reklamo diri sa may Barangay Linubayan? Kabagdanan nga ang mga nagareklamo nga mga pupuroyo sang usbong sang poultry, nagdiretso iya ka Makabanan kay Kapitan Tanyo. Si Kapitan Tanyo Makabanan na nagpalabot man sang concerns ni sa LGU sa Tigbawan under kay Mayor Virgilio Teruel kapang wala man kuno sang konkrito gid nga ginimo sa ni Makabanan na nga solusyon ang LGU. Amo ni rason man Makabanan ka nag himo sila sang resignation letter ang bilog diya Makabanan nga konseho sang Barangay Linubayan. Kagadid to Makabanan nga gin-submit ini kay Mayor Teruel ang effectivity sa ila sining resignation sa September 10. Pero may mga informasyon kita Makabanan nga nakuha nga kuno may meeting ang kongin meeting sila kaina ni Mayor Teruel. Kaga may ara ko naman Makabanan nga ginhimo sining solusyon ang banumasang Tigbawan. Kaya nga temporary, aray ko nga ipaunta itong operasyon sa GT Poultry Farm. Dira iya Makabanan sa Barangay Barangay Sinipitan sa Tigbawan mga kabayanan mga tropa. Balong tanay ko na nung ilagin istoryahan kayo na kung ano ang mga bagay nga na resolbar sa sining problema mga katropa mga kabayanan. Dugang nga balita, lokal nga itong talakayon. Diregyapon sa atong panagad sa headshot mga kabayanan mga katropa. Ang sanguni ang panlawigan ang mag-investigar. May kantanan Makabanan sining natabo ba lang baha to sa ligad nga August 20. Dira sa Nilusina, Consiglio Board Member Mundihar pa siya. First time ini Makabanan siya. First time ko nung naging baha ang dako nga porsyon sa Barangay Makabanan sa Nilusina. Kag-aman ang amuman ang putultan kagang Zaraga mga kabinan mga katropa. Kaya na nag-deliver sa privilege speech si board member John Mondihar mga kabinan mga katropa. Kagang ining kumbala ahay. Basta gani kon ang dugo sa isa ka tao nga magservisyo ilabdagin ko ni Saga Eskwila Nursing Bila o kon Dr. Manda. Ang iyayang nga paminsaron ang iya sila nga dugo makuhangin maservisyo. Ang natumod naton Makabanan ng tatlo ka mga nursing students sa Iloilo Doctors College ang nag-abulig, nag-apply first aid sining mga nabiktima sa vehicular accident sa ligad ligad lamang nga simana dira sa may barangay Ungka Dos sa Pabia. Tinakalabot ini Makabanan nangin viral ini ang ginimo sa tatlo ka mga nursing students. Kabagyanan subungid lamang nga hapon nag-sponsor sa isa ka resolution of commendation si Vice Governor Lee Ann Diboque. Great happy birthday sa kay Sir Alvin Hablo sa Motorcycle City. Ara sila subong nagahiwat kag nagapamati sa kalanaan ninong Nonong. Abaw dira happy happy birthday ha, kay Sir Alvin Hablo sa Motorcycle City. Ara sila subong dira nagahiwat sa birthday party sa kalanaan ninong Nonong. Ate happy birthday Alvin. Papanamayaw sa aling sa imo sininga grupo kag diriman sa XFM Radio Patrol Iloilo mga kabinan mga tropa. Kaga istoryante ni karon ko ini balang nag-viral to balang vlogger to sa barangay sa isa ka barangay Makabanan sa Bugasong Antique sang August 26 to bala nga may naagyan siya nga vehicular accident. Ang ginuna niya ang iyang pag-live sa Facebook kag ginpangabay siya nga sini nga gipangabay sa isang isa katabo siya po hindi mabimataw ang police station niya hindi ko katawag sili niya kay naga-live ako niya may diamanta kon pa sili niya galing kay ga-live ako doon ang alanggid ti ang pamangkot sini Makabanan di doon nahon ta ang pag-live may ara ba na kita Makabanan nga commitment sa Facebook nga dapat kini nga pag live mo sa Facebook hindi na niya pwedeng ma-upload how hindi na niya magamit ang imo yang cellphone nga gamiton sa pagtawag ka rescuer how so ay balaon ta makabanan kung ano na tong sitwasyon sa biktima sa isa ganito ka vehicular accident makabanan mga tropa dito ya sa isa ka barangay sa Bugasong Antique. Ang oras din mga kabayan ng mga tropa sa XFM Radio Patrol Iloilo. Alas 7:24 mga kabayan ng mga tropa. Kaga, hindi ba na ang natabo to sa Zone 10, Barangay Kalaparan, Arribalo. Grabing tripping sa Duhaba. Grabing tripping sa... Actually, ginako ay naman din ang isa mo. Ang suspect mga kabayan nga nagbuno sa isa ka 18 anos. Grabe ang iyang trail, ang iyang tripping sa pag... gamit sa isa ka nagustuhan niya ba? Hindi, gali ato yung amulang tong natabo makabalan sa San Sabado sa gabi. Naging gapos niya ang 18 years old nga lalaki sa duldol kag pakautogi daw. Kung hindi niya sling kukwana, hindi niya sling ginagapos niya kung nga hindi makapalag sa krimen. Kung hindi ginagapos niya, samtang iya makabinan nga ginagamit. Tinagwa makabinan mga katropa sa investigasyon sa Iloilo City Police Office kaya hindi lang ganito yung 18 years old na ginbuno niya nga motong style niya sa paggamit sa mga lalaki na gusto niya. Kundi madamo ko no makabanan sa amusina nga pamaagi nga ginahimo niya samtang nga ginagamit niya ini ang mga pamatanon nga ginabayaran niya. Makumundus mail ko ng bayad dito. Grabe nga style sa nga tao daw na sobra pasadista. Makumugapuson mo yaka galaman na yan nga gamiton mo ang bata ako nang ining nagustuhan niya nga iyang gamiton. Tinag-confirm ang kabanan sa investigasyon sa pulis nga mo ganin ang ginahimo niya nga kung may gusto siya nga gamiton ginahigot siya kung ginagaid niya sa kwan sa puno kaduldol pagkatapos iyang gamiton. Galing kay tinag-kwan na to nag- dugangan na itong magkabanan kay ang investigasyon mga katropa sa pulis kay dinangimo ni kuno ang LGBTQ ngayon eh kay nabaluan niya nga may karelasyon kuno ini ang iyang ginbuno. Ang oras din magkabanan mga katropa sa XFM Radio Patrol Iloilo alas 7:26 na. Ibalong tamang kabanan ng mga balita sa palibot sa Pungsod, Pilipinas. Dinigyapon sa ato ng pangalagad sa headshot sa XFM Radio Patrol Iloilo. Ibalong tamang pagi kay katropang Bia Joyce Ubaldo mga balita mga kabanan nga ginamantian sa aton sining mga kautoran aton mga kabayanan diri sa XFM Radio Patrol Iloilo mga katropa mga kabayanan kay man ining ika-binding adlaw sa impeachment trial bato kay Vice President Sara Duterte na na-booking sini ang kwanaw ang Office of the President how kanon may ara mga kabayanan ng certification nga nakuha ang prosecution nga din sa nga pirmado mga kabayanan ni Lieutenant Colonel Buran Singh nga kuno may ginhimo sini nga summit ang ang Civil Military Operations. Kaya man, under yung kabanan kay Lieutenant Colonel Buran Singh mo. Tigo sa puan mga kabanan, ginatadlong ini yung mga kabanan ni Buran Singh. Wala ko noya sa may gin-transfer nga pundo ang Department of Education sa Civil Military Operations. Agod maghiwat makabanan sa isa ka summit para iya sa mga nagakabanan nagapasakop sa military training mga kabanan mga tropa. Di daw ambot anong guwa sini kay ginatangkaron makabanan ni Buranseng ngaway siya kuno kabalo way gani siya kuno i-idea nga gamiton niya kuno iya certification ang iya sin nga perma sa certification nga may ginhiwat makabanan nga civil military summit. Ang oras din makabanan makatropa sa XFM Radio Patrol Iloilo. Alas 7.29 mga kabayan ng mga tropa. Ato na ibaloon ang mga balita sa News Center. Bagi kay katropang Bia Joy Sobaldo mga kabayan ng mga tropa. Mga ibang pagiga balita no? Sa ato na pagpakalagad mga kabayan diri sa, at sa ato na programa ang headshot. Ano mga kabayan sa ato ng studio si Katropang Bia Joy Sobaldo. Katropang Bia, mayang gabi.
2: Katropang Wards ginpresentar sa prosecution team si Armed Forces of the Philippines Colonel Maranos Buransing bilang dugang witness ang, sa Article 1 sa Articles of Impeachment batok ukon ang misuse ng confidential funds batok kay Vice President Sara Duterte. Si Buransing, Katropang Wards ang anay Assistant Chief of Staff sa Civil Military Operations ng 1st Infantry Tabak Division sa Armed Forces of the Philippines. Responsable ini sa pag-supervise kag monitor sang Youth Leadership Summit kag Information Education Campaign Activities halin sa nga January tub-tub December 2023. Samtang ginakabig ng artificial o kon samtang no ginkabig nga artificial intelligence o AI sa nga Senate Impeachment Court ang nagalapta nga video online sa diin makita nga nagasuksok sang earpiece si hostile witness Limuel Ortonio sa impeachment trial bato kay VP Sara. Nagapanindugan si presiding officer Chis Escudero nga hindi matuod ang mga nagalapta nga litrato bangod aritos ang suksok ni Ortonio. Kasunod si ni Katropang Boards nagpahanumdom si Escudero sa kada partido kag witness sa pagtestigo base lamang sa ilag kaugalingon niya ihibalo kag wala ginatudluan. Wala ginatugutan ng mga witness nga magsuksok sang earpiece, headset, cellphone, smartwatch, smart glasses o kung anuman nga device nga capable sa pag-transmit o kung button sa impormasyon o kung communication. Dugang padiri nga ang paggamit sang medical accessibility o kung device ang subject pa sa approval sang korte. Ang kung sino man nga maglapas katropang boards ang manabat sa idalom sang disciplinary powers sang Senate Impeachment Court. Samtang sa pagpadayon sa proceeding gin-remind si Colonel Buransing nga ini makig-istorya sa ibang witness nga nagaserbe nga witness o kon nagaserbe man nga witness ini matapos nga naghingi si Attorney Lindon Bakel kay presiding officer Escudero sa pagmando kay Buransing nga ini mag-confer sa iya staff. Ginpamangkot ni Escudero si Buransing kung sino ang iya gin-istorya kag nagasabat ini nga ang iya army lawyer sa diin nagapamangkot siya angot sa stipulations. Dugang ni Escudero nga hindi mahimo nga magkonsulta o kung magpatudlo si Buransing sa prosecution o kung sa defense man. Ang among concern ang gin-raise ni Bakel sa direct examination ni Attorney Reynaldo Robles ang prosecution sa kay Buransing. Samtang wala na nag-cross-examine si Defense Counsel Attorney Lindon Bakil kay Buransing bangod wala inainisang ginpamangkot. Kung wala na inisang inogpamangkot, nagpadayon katropang boards ang interpellation sa mga senator judges. Sa pagpadayon, no, gin-question ni Senator Judge Erwin Tulfo si Buransing kung sa diin nagkuha sang budget ang para sa DepEd, 8 Youth Leadership kag 53 Information Education Campaigns in 2023 kun wala ini nakabaton sang pondo. So no, so witness nga ang pondo para sa army participants para sa coordination kag iban pang expenses sa youth leadership ang gin programa pinaagi sa budget mismo sang army. Payag pa ni Buransing nga wala sang gin release gikan sa kun anuman nga ahensya sang gobyerno particular na sa DepEd para sa 1st Infantry Tabak Division. Ginklaro man sang testigo nga nakahibalo ang ila commander angot sa issuance sang certification para sa 2023 confidential fund allocation sang Department of Education. Pagigbahin man ni Buransing nga nag-issue man sang kaangay nga certification ang iban nga infantry division bangod na discuss ini sa congressional hearing. Ginkumpirmar man katropang boards ang testigo nga wala sang ginhatag nga confidential kon surveillance information ng Department of Education sa 1st Infantry Tabak Division. Sunod kay Buransing nga ang ginhatag lang sang ahensya among open source information bangod sa estudyante nga potential leaders nga pwede ipaidalom sa Youth Leadership Summit kag-available possible nga mga eskwelahan nga sarang magamit sa activity. Sangin pamangkot ni Senator Judge Gatchalian kung may ginatag ang DepEd nga confidential information sa pag-organize ang mga activities, nagsabat ang witness nga hindi trabaho sa civil-military operations ang pag-gather kag pagbaton sa impormasyon, kundi trabaho ini sa AFP Intelligence Unit. Samtang, ginkumpirmar man mismo ni Buransing Katropang Boards nga wala naka-attend si VP Sara sa Youth Leadership Summit sa 2023. Apang sa piyaksin ni, trabaho giyapon sa AFP nga isecure ang safety sa tanan ng mga VIPs kag tumalambong dugang pa sa testigo. Wala man na kay Balo Katropang Board si Buransing nga ang ginhimo nga certification ang para sa liquidation sang confidential funds. Samtang ginquestion ni Senator Judge Pia Cayetano ang witness kung paano ginangot sang Philippine Army ang Youth Leadership Summit sa mga bago nga pamaagi sang recruitment, lakip na ang paggamit sang social media kag teknolohiya. Sino kay Buransing nag-coordinate ang militar sa nagkalainlain nga handshake kag local government agad masolusyonan ang nasambit nga changes. Samtang, ginpamangkot naman ni Senator Judge Alan Cayetano ang prosecution kung ang sala nga pag-release ng confidential funds ang makabig nga fraud o kung irregularity lang. Sunod sa prosecution nga nagasulod ang prima facie presumption sa misappropriation. Samtang, ginquestion man ni Senator Judge Lacson ang halos magkaangay nga kaundan sang certifications nga gin-issue nanday Colonel Magtanggol Panopio kag Lieutenant Colonel Saang Dan Jr. Sunod kay Lacson nga almost familiar kag isa ka template ang dokumento. Depensa naman ni Panopio Katropang Boards nga magkaanggid ang mga pahayag bangun nakabase ini sa doktrina kag format nga ginagamit sang militar sa mga report kag certification angot sa Youth Leadership Summit. Samtang nagpamalibad man sa paghatag sang reaksyon si Buransing angot sa ginapahayag nga 15 million pesos nga confidential funds nga gingastos sa Department of Education. Si Buransing Katropang Boards ang ginpamangkot ni Senator Bam Aquino sa interjection. Ginpahayag ang testigo nga siya active na miyembro sa Armed Forces of the Philippines kag ini mahimo nga siya ang mag-react. Dugang pa diri nga nagapadayon pa ang impeachment trial kag ang desisyon sa Commission on Audit angot sa confidential funds ang hindi pa final rason nga wala nagakaigo nga siya bilang active members ng AFP ang magahatag sang opinion. Sa trial ginhambal ni Buransing nga ginabanta 30,000 tubtob 60,000 pesos ang gingastos ang AFP sa kada Youth Leadership Summits nga ginpatigayon sang 1st Infantry Tabak Division sang 2023. Samtang natalana katropang boards nga magtestify si former DepEd spokesperson kag Chief of Staff Lawyer Michael Poa sa impeachment trial bato kay Duterte Boa, Setyembre 2. Magluwas kay Poa, iga-present man si Philippine Statistics Authority Assistant National Statistician Marisa Grande bilang witness. Sunod kay House Lead Prosecutor Jervy Luistro, unang matestify si Poa, kag masunod naman si Grande. Samtang, sa dugang pagid nga balita, lakip ang Iloilo Katropang Board sa posible na naka-experyensya sang moderate tubtub heavy haze bangod sa sunog sa Indonesia. Lakip ang Iloilo sa among status lakip man diri nga mga lugar katropang boards ang naka-experyensya sang haze amo ang Metro Manila, Cavite, Laguna, Batangas, Occidental Mindoro, Oriental Mindoro, Palawan, Marinduque, Romblon, Antique, Aklan, Capiz, Guimaras, Negros Occidental, Negros Oriental, Cebu. Samtang sa light to moderate haze naman ang Bataan, Pampanga, Bulacan, Tarlac, Rizal, Quezon, Camarines Norte, Camarines Sur, Catanduanes, Albay, Sorsogon, Masbate, Sikihor, Bohol, Leyte, Biliran, Eastern Samar, Northern Samar, Zamboanga City, Zamboanga del Norte, Zamboanga Sibugay, Zamboanga del Sur, Basilan, Sulu, kag Tawi-Tawi. Ang haze katropang boards ang delikado sa ikayong lawas, ilabi na sa mga kabataan kag mga may sakit sa baga. So far katropang boards, amuning mga balita nasyonal nga natipo nagikan sa XFM News Center. Para sa XFM 100.7 Radyo Patrol, Iloilo, ako si Katropang Bea Joy Subaldo, XFM News.
0: Maraming salamat kay Katropang Bea Joy Subaldo. Subahanong kita makamay ng labi ng mga kabataan kag ang mga tigulang bala. Kamay mga hapo kay bala, posible labot din magkabanan sa Iloilo ang haze o kon ang aso nga halin dito ya sa Indonesia kay tama ka lapad ang kwanto ang sunog sa Indonesia makabanan naman ko nga ang galapot diri sa aton mga kabayanan makatropa ini ang aso ang haze so tama ini kadelikado para sa mga may hapo may asma kag may ginabakya makabanan may balatian sa baga so ang aton nang imuon makabanan kati arat na mo hindi natin makita ni ang ginaklo nato niyang hangin. Hindi man natin mapunggan nga makaklo sini isang aso. Ang ato ni Moon, makabadan, agod makarikaw kita sini mga bratian, pataason talang kagpabaskugon ang aton immune system. Kay mabudlay kung mag-down ang aton immune system, dira nagasulod makabadan ang komplikasyon sa bratian. So, ang matabo dira, pamiro, maubo-ubo ikaw, tapos lanat, galik kay way kabalong apektado na iya sang pneumonia ang aton lawas. Madlikado ng pneumonia mo. Para nga madikaw kita makabadan sa mga baratian. Kung may ara ka mo dira nga gina-maintenance o kung nga tumar nga resita sa doktor, sige ho nyo na kag updan nyo makabadan sa pag-inom sang produkto sang Yes to Health Incorporated para madugangan ang proteksyon sa aton nga lawas. Magtaas ang aton nga immune system. Arin mo na aton. Mag-inom kita sa premium D3, kaman ang premium D3, gipabaskog, gipapektibo sa subong nga panahon nga uso ang ubo sipon, hilanag katrangkaso. Hindi natin papawayaan aton lawas ang maigo sa ringa balatian, proteksyonan, pinagi sa pag-inom sa pinakabago kag-epektibo nga premium D3. Kaman ang premium D3, magkabinan mga katropa, mayroon siyang vitamin D3, virgin coconut oil, kamoringa oil extract. Ang premium D3 may kapasidad sa pag-uba at magpatay sa mga bakterya, kag-viruses sa aton galawas, kag-may araman ng anti-fungal, kag-anti-inflammatory properties. Ang moringa oil sa premium D3, puno sang vitamina, minerals, protina, kag-may 110 kaklaseng antioxidant. Kaya nag-delay sa skin aging, kaya mag-premium D3, the superior and powerful ultimate trio, ang premium D3, mga kabiyanan, mga katropa. Mabakal ini sa mga butika malapit sa atong lugar pareho sa Mercury Drugstores, Watson's Pharmacy, Grace Pharmacy, South Star Drugstore. Kag pwede man ni makabanan mga tropa nga ma-order sa online sa Shopee kag TikTok Shop. So, mayang gabi lang din na kami ng May sa Changi ha, kag sumaman. Ato nga mga Shopee boys na mayang gabi. Aga para sila boss mo ng pataman ang mag-deliver sa mga parcel sa mga customer nila. Magpamati kita ng mga kabayanan sa mga tips kung paano kita makadikaw sa mga balatian. Pagi sa The Secret of Health upon kay Dr. Remy Litooy. Ang oras, alas 7:41 na mga kabayanan ng mga katropa.

0: Casino Plus, Plus, Plus. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. No one to stop. Email responsible gaming at Pagor.ph or call National Problem Gambling Hotline at 028-248-9568.
1: Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday.
2: Santone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng Queen of All Vegetables at Queen of All Fruits na Moringa Oleifera at Mangosteen. Isang powerful combination ng butas at gulay na may parehong taglay na napakataas na anti-inflammatory properties, anti-tumor, antibacterial, phytonutrients, vitamins, minerals na kailangan ng ating katawan para maiwasan tubuan ng bukol, maiwasan ang inflammatory disease at iba pa. Santone Plus Herbal Capsule, nakatutulong na ma-maintain ang kalusugan at maiwasan ang mga karamdaman. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
3: Flu, osteoporosis, cancer. Just to name a few. If your body's not getting enough sunlight, it weakens you. Your immune system can't keep up with the diseases the world is facing. But you don't have to worry, cause here comes Premium D3 Coffee Mix with steviol glycosides, mangosteen, and vitamin D3. Essential in keeping the body physically, mentally, and emotionally healthy. Get Premium D3 Coffee Mix at your nearest leading pharmacy today and experience the power of the sun in a cup.
4: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold Herbal Tea.
5: Mabibili sa mga butika.
6: Ooh, wow! Guwapa ni Guro ay. Nami kutis, ha, miss? miss?
7: Ha?
6: Oh, ma? Ikaw na?
7: Oo! Oh, guwapa sa kunay. Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
6: Clear Skin Herbal Soap?
7: Oo! Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ng skin damage kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
6: Hala, tingala ko naghuben ka.
7: Ay, oo eh. Ako paya. Kabalukay na yung Clear Skin Herbal Soap, damo man ni sang vitamin C, antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Clota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
6: Ma, baklan mo man ko sina, ha?
7: Oo, ah, baklan ta ka. Pero dali lang yun bala. Tingin tagli mabayad sa tusyon mo.
6: Oh, galit. Diriyo.
7: Ah, dali na.
8: Sakit na pagregla dahil sa dysmenorrhea?
9: Girl,
8: di mo kailangang magtiis.
9: Mag-Santon Plus Herbal Oil.
8: Isang pahid lang sa puson, menstrual cramps o dysmenorrhea.
9: No more!
8: Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Santon Plus Herbal Oil.
10: Gusto mo healthy ka? Gusto mo wala kang sakit? Gusto mo perfect shape ka palagi? E di simple lang. Inom ka araw-araw ng Sansone Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C. Bili ka lang sa pinakamalapit na butika. Sansone Vitamin C. Ang alkaline.

0: Ang pain, fast, and safe. Sister Pain. If symptoms persist, call your doctor. Ibilis sa mga butika.
1: X-F-M. X-F-M.
2: Yes, to health!
3: Ikaw ba ay may iniindang karamdaman? Ano ba ang dahilan kung bakit tayo nagkakasakit? Ano ba ang gagawin para maiwasan ang mga karamdaman? Ating pakinggan ang programang The Secret of Health. Ating pakinggan ang ating Doctor of Naturopathy.
4: Magandang araw at welcome sa programang The Secret of Health. Ito ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remilito Oy. Katuwang nyo sa pagbabahagi ng mga impormasyon at mga sikreto kung papaano mapapanatili ang malusog na pangangatawan. Ikaw ba ay nakakaranas ng pagbigat ng iyong mga binti na may kasama pag-umbok ng mga ugat? Marahil ay simptomas na yan ng varicose veins, isang karamdaman na nakakaapekto sa iyong mga ugat. Pakinggan natin ang sikreto ng isa sa ating mga kababayan kung papaano nila nasolusyunan ang ganitong ori ng karamdaman.
0: Santon Gold Live Testimony.
5: Daniel Francisco, dumanggin niya Nara Palawan. Dumalaki yung mga varicose veins kapag napagod. Pili ko min sa akin, sabi niya, Santon Plus Gold. Yung problema ko sa kaskasuan ko, mga kaugatan ko, kinasolve lang ng Santon Plus Gold. Kondisyon ng katawan ko, sa umaga nga. Dati, masakit maggalaw, mag-apak pa lang sa pagbangon mo. Yun po ang naramdaman ko. Tinutunan rin na wala na. Subukin sa akin yung Santon Plus Gold. At pati si Mrs. Means gumagamit din po ng Santon Plus Gold.
0: Santon Plus Gold! Mabibili sa inyo mga suking butika.
4: Ang sekreto ni Sir Daniel ay ang araw-araw na pag-inom ng Santon Plus Gold Herbal Capsule. Sa pag-inom ng Santon Plus Gold Herbal Capsule, nawala ang mabigat na pakiramdam at mga pamamaga sa kanyang paa. Kaya maging ang kanyang asawa ay napainom na rin ng Santon Plus Gold. Ano nga ba ang mayroon sa Santon Plus Gold Herbal Capsule na nakakatulong sa ganitong karamdaman? Ang Santon Plus Gold ay nagtataglay ng bioactive compound na triterpenoids na mayroong medicinal properties na anti-inflammatory na tumutulong sa pagpapahupa ng pamamaga at pag-umbok ng mga ugat. Ito rin ay tumutulong upang i-regulate ang blood pressure at isaayos ang sirkulasyon ng dugo sa katawan upang maiwasan ang pagkakaroon ng varicose veins na karamdaman. Ang hindi nasusolusyonan na varicose veins ay maaaring magdulot ng mas mapanganib na problema gaya ng pamumuo ng dugo sa mga ugat at pagbabara nito sa malalaking daluya ng dugo. Huwag nang hintayin na lumala ang ganitong ori ng sakit. Uminom na ng Santon Plus Gold Herbal Capsule araw-araw at ito po ay mabibili sa inyong suking mga butika.
0: Vision X Plus! Marami na ang natulungan!
6: Ako si Gary Nalios, nurse by profession. Manik akong hindi nakapasa dahil walang tigil ang panumuta ng aking mata. Take na po ng Vision X Plus. Ngayon ay okay na. Salamat, Vision X Plus.
0: Vision X Plus! Epektibo! Mabibili sa mga butika!
4: Napakahalaga ang pagkakaroon ng malusog na paningin. Dito nakadipin pindi ang sakto, pulido at maayos na trabaho ng isang tao. Ngunit papaano kung ang ating mga mata na ang nagkakaroon ng problema? Huwag ipagpaliban ang gamutan, kaibigan. Para maagapan ang mabilis na pagkasira at paglabo ng paningin, uminom araw-araw ng Visionix Plus Soft Gel. Ito ay naglalaman ng mga malalakas na antioxidant gaya ng lutein, zeaxanthin, vitamin E at beta carotene na nagsisilbing proteksyon sa ating mga mata laban sa mga mapanin nirang liwanag dulot ng sobrang sikat ng araw, mga blue light at mga artificial light. Pangalagaan ang iyong paningin o galiin ang pag-inom ng Visionix Plus Soft Gel araw-araw.
0: Kape na may natural energy booster. Santon Plus Coffee Mix. Natural dahil walang halong stimulants. Santon Plus Coffee Mix. Ang kape na magpapawaw sa umaga mo. Kape na, gamot pa. Santon Plus Coffee Mix. Mabibili sa inyong mga suking butika.
4: Huwag ikompromiso ang kulusugan sa lasa ng iinumin mong kape. Pwede namang magkape na masisiyahan ka na at mapapalusog ka pa. Siyempre, sa Santon Plus Coffee Mix mo lang yan makakamtan. Dahil ang sarap at sustansya ay pinag-isa na sa isang pakiti ng Santon Plus Coffee Mix. Kaya hindi ka lang basta nagkakape, naggagamot ka pa. Kaya pagdating sa kape, choose wisely. Choose Santon Plus Coffee Mix. Ulitin ko po, para mas malusog, mas malakas, at mas masigla na pangatawan, huwag kalimutan ang pag-inom ng Santon Plus Gold Herbal Capsule, ang pag-inom po ng Visionix Plus Soft Gel para magkaroon po tayo ng healthy eyes at ang paghigop ng healthy at delectable Sol na Santon Plus Coffee Mix. Itong lahat ay mabibili po sa malapit at suki nyong mga butika. Ito po muli ang inyong Bantay Kalusugan, Dr. Rimeli Tooy. Antabayanan muli po muli ang ating programang The Secret of Health.

Ahora sa XFM Radio Patrol, Iloilo, alas 7:51 naman kami ng mga tropa. Sa'yo ka mga pamati diri sa Headshot, Drigapon sa XFM 100.7 Radio Patrol, Iloilo, mga kabayanan, mga katropa. Ang Iloilo City Government na pagwas mga kabayanan sa Public Advisory. May kangtanan siya sa haze ng grabot din karon sa ato niya sa Iloilo. A significant transboundary haze events is currently affecting portions of Luzon and Visayas, including Iloilo City, driven by persistent forest fires in Kalimantan, Indonesia, combined with transport mechanism of prevailing southwest monsoon or habagat. The Iloilo City Operation Center recommends for key measures to minimize exposure and health risk associated with fine particulate matters. Nag-recommendar ko ng mga kabanan sa isa ka measures ang Iloilo City Operation Center agad nga ma-minimize ang exposure sa health risk nga associated ng mga kabanan sa mapinong particles sa mga katropa. Protect vulnerable groups, children, the elderly, pregnant women, and individuals with underlying heart or lung condition must strictly avoid outdoor physical activities and remain indoors with filtered air. So, ang ginapanamgan mga kabanan sa Iloilo City government nga ining mga vulnerable groups pareho abi sa kabataan, mga tigulang, nagabusong, ang mga individual nga may mga balatian sa korason, sa baga, likaban ang paggwa outdoor physical activities and remain indoors with filtered air. Wear respiratory mask if going outside if is necessary. Mag-sok-sok sang respiratory mask kung magwa sa inyo balay. Everyone, especially vulnerable individuals, is advised to wear properly fitted N95 mask or suitable dust mask. Yung N95 face mask or suitable dust mask. Maintain indoor air quality. Keep windows and doors tightly shut during peak afternoon stagnation. Avoid low-lying smoke-prone areas. Anios, HEPA air purifiers if available. Stay hydrated. Drive safely and monitor health. Increase fluid intake to soothe throat irritation. Use headlights, fog lights when driving in low visibility conditions and seek immediate medical attention for persistent coughing, chest pain, or difficulty of breathing. Ginapanagyan makabanan sa Iloilo City Government kung nakabatyag ka mo sa sige nga pag-ubo. Pag sakit sa inyo sinigadugan, kag ang kung pag mabudlay ba ako na may difficulty breathing ka mo, ganayon nga magpakonsulta. The public is advised to stay updated and alert as the Iloilo City Operation Center may release further update or change recommendations as necessary. So, maraming mga kabanan ang panugyan sa Iloilo City Government ini matapos nga ginpagwa ng Iloilo City, labot din mga kabanan sa haze na gikan niya sa Indonesia. So, along kita sa Gyapon, nga ito din mga katropa ng papel diri amo ang paghatag sa inyo sa ideya kung paano kita mapabaskog ang aton iyang lawas. Kaya man kung magbagdaw na aton lawas, bagaw sinis ang haze nga problema, maklo na aton nakaroon ng aso, tapos may mga gaupon, pagkita ba lang ang mga biro, kag ang alipalok, bla, maano na aton, maklo na aton, garisulta yung magkabalan sa balatian. So para ilabrigid ang ining mga lang problem, no? Kasi siyempre, madiritso na iya sa baga naton ang maklo naton. So para balikawan naton ining mga balatian, kay likado paghaklo naton, ambal naton, ubo-ubo lang ganit kay ginasunod na kita iya sa
virus kag bakterya. Sa gihapon magkabinang ginapanugyanan naton kamo nga mag-inom kita sang premium D3. Kay man ang premium D3 magkabinan na makahatag ini sang dugang nga benepisyo, dugang nga proteksyon sa lawas naton. Agod marikaw kita sa mga balatian, partikular mga kabayanan, ini ang mga viral kag bacterial infection, mga kabayanan, mga katropa. Headshot. Ang oras din sa XFM Radio Patrol, ilo na 7:57. Nadumduman nyo isang ligad ng mga inadlaw, gamay na tabo ng isa ka vehicular accident, dira sa may unhan lang siyong kakulabla. Nga may mga pasyente dito sa sunod sa salakyan, gagin buligan sang nagasakay man sa piyak na salakyan. Mga nursing student, gila ito magkabinan sang Iloilo Doctors College. Ang nagbulig sa ito magkabinan mga katropa. Agod nga applyan sang first aid. Ti madamo sa to ang nag-believe sa siling mga nursing student sa ilang nga ginimo, tima ko muna nga tudok sa ilang nga balatyagon, tudok sa ilang siling nga pangunauna, nga kung may pariwo siling nga sitwasyon, kag wala pa kalabot ya ang mga rescue group, may mo sila nga makabulig. Sini nga ining ginimo sang mga nursing student mga kabayan mga katropa nakakuha di karon sang atensyon sa Iloilo Provincial Board o kun ang sangon ang panlawigan. Pagi kay Vice Governor Lee Andiboke nagpasar isang kabayan sa isa ka resolution nga nag-commend kag naga-recognize sini kay Christopher John Montano, registered nurse, EMT, kag ang nursing student, kanday Junard Vince Aranita, kag Daniel Don Amita.

Ang iya sini nga mga estudyante si Junard Vince Arnita, residente makabayan sa Barangay Kagbang Oton, kag si Daniel Don Amita, residente ini makabayan sa Barangay Poblasyon, Alimudyan, Iloilo. Ti wala pakabot ang mga rescue group mo. Wala pakabot ang mga volunteers sang pabiya sa tuma tinion. So bilang mga estudyante kag may knowledge na kung paano i-apply makabayan ang first aid, ini sila ang voluntaryo nga nag assist sang mga biktima sang bitlor accident. Nag-apply first aid antes pa man makabayan nga nag abot ang mga volunteers sang pabiya mga kabayanan, mga tropa. Tima ko muna nga tikon pwede man tuwing lapbayan mo. Hindi ba bahala? Kaya mo, amo di ba mga kabayanan ang ginambal sang kalabanan? Sini po tandungan na kahit linya? Basi kon pwede ka kabalos linya? Basi kung malunggo ulo yas na? Inaya ko nula kasing knowledge. Pero kung knowledge ka, iya, pares rin sa tatlo nga ini. Ang dua estudyante, ang ila maestro, opo nila, ti nag-apply lang sila na sa first aid. Wala man nila wala nila ginhakwat. Kaya man nga kwaton, basi kung nilikado. Wala sila sang spine board mo. Kaya pareho sila magkabanan ko may mga matabo ng mga vehicular accident. Kalabanan sila, ya, ang ambulansya, may dalain siya ng spine board. Inabala ang ginapahigdaan sang pasyente. Ang mga tabag magkabanan ng spine board para nga hindi maligto ding iya nga likod. Hindi marigto iya spinal column. Amin ako nga ginagamitan sang spine board. So hindi mo nila, first aid lang anay, wala na ginakwat. Samtang nga hulat ang first aider sang pabiya mga katropa. Tisubungin lamang nga sisyon sang sagot ng panlawigan si Vice Governor Lee Andiboke anag sponsor sang isa ka resolution of commendation kagin approve ini makabayan sang Bilogga Council as co-sponsor Republic of the Philippines Province of Iloilo sa kuryang panlawigan resolution number series of 2026. A resolution commending and recognizing Christopher John R. Montano RNEMT, a nursing student, Junard Vince Arnita, and Daniel Don Amita of Iloilo Doctors College for their exemplary and heroic actions in providing immediate first aid assistance to victims of vehicular accident in Ongka, Pabia, Iloilo. Whereas, the Sagot ng Panlawigan of Iloilo recognize the invaluable contributions of individuals who demonstrate courage, compassion, and strong sense of public service, particularly during emergencies and times of need. Whereas a vehicular accident occurred along the BC Highway area near GF Town or GT Town Center, Robinson's Pabia in Ongka, Pabia, Iloilo on August 17, 2026, resulting in injuries to individual involved in the incidents. Whereas Christopher John R. Montano, RNEMT, of Barangay San Nicolas Oton, Iloilo, together with his nursing student, Junard Vince Arnita, of Barangay Kagbang Oton, Iloilo, and Daniel Don Amita, of Barangay Poblacion, Alimudyan, Iloilo, immediately responded to the accident and rendered assistance to the injured victims. Whereas under the guidance of their

0: clinical instructor, the two nursing student from the Iloilo Doctors College courageously applied their medical training and provide prompt first aid assistance and stabilization the victims while waiting the arrival of local emergency responders. Tini makabanan nga mayong ginhimo sang mga estudyante sang Iloilo Doctors College nakakuha ini karon makabanan sang atensyon sang Iloilo Provincial Board. Aring atong interview makabanan kay Vice Governor Lee Andiboke nga mo ang nag-sponsor sang resolusyon kag sang ulihi nangin co-sponsor ang tanan nga mga board members present sinigil lamang nga sesyon si Vice Governor Lee Andiboke.
1: Wala niyo nalipay gid kag nalipay gid ang sangguni ang panalawigan nga kadamo sang aton mga kasimanwa nga kung sa tiun sang kinanglanon sang aton mga paupod sa dalanon manato tungod sa aton na port ara gid handa nga magtindog kag maghatag sang ilang nga serbisyo no kag pagbulig. Recently ang sangguni ang panalawigan nagpasarmat sang resolution commending sang aton mga kasimanwa sa Dumangas sa salakyan nga nag sa aton na port diri sa city. No, subong naman ginatagad sang pasidungog ang aton ng mga nursing students kag ilang nursing instructor na nagresponde sa vehicular accident sa Pabia. So pinapasalamatan tigid. And we want nga not only with this resolution, we can say formally our thanks to our responders, but at the same time, to perpetuate this culture of volunteerism sa aton na probinsya nga ginahatagan ta sang pagtamod kag pagkilala ang mga small acts of heroism nga nara sa nagkalain-lain nga parte sa probinsya natin.
2: After nga na-present mong mga resolution, ano ang response sang sangguniang?
1: Kanami git no in fact ang iba ng mga members ng sangguniang ang panalawigan asked to be a co-sponsor of this resolution because hindi lang ni Akon kagustuhan no it is a recognition recognized by all members and we are happy to welcome our nursing students and nursing instructor into the halls of sangguniang ang panalawigan so that we could formally turn over the resolution of commendation.
0: Nabatian mo kabanan si Vice Governor Lee Andiboke nga mo ang nag-sponsor sang resolution of commendation sa nursing instructor kag duha ka mga estudyante nga nag-responder sa vehicular accident kag nag-apply sang first aid sa mga biktima, mga kabanan, mga katropa. Tiwala sulod sa ilang apinsar nga makaservisyo, makabulig. Wala magsulod sa pinsar nila nga kuha tayo cellphone kag video or mag live. Ang buot nato na baram ng kabanan, bariskad ini sa natabo dito sa may Barangay Balangaw sa Bugasong Antique sa tong August 26. Anong natabo? May isa ka vehicular accident natabo dito makabanan sa may Barangay Balangaw sa highway. Tigaron, nagyan sa isa ka vlogger nga pwede tani gamiton ang iyasin ng cellphone nga tawagan ano yung police station para nga inform nga may natabo nga vehicular accident ka may ara makabanan nga na biktima. Timbis nga gamiton iyang nga cellphone nagayo to tani ang upod nga nag-responder nga tagadira sa Barangay Balangaw nga siya tito gantay police station may kundi cellphone niya may ari kundi tani cellphone sila linya kay nag-live ako. So, ginako naman, ginapabatian makabanan sa conversation mo. Siya may-ari ako din siyang number, sila niya sa ano, sang Bugasong Municipal Police Station. So, galing siya kay naka-live ako. Di, ginauna mo pa iya ang pag-live. Wala kita yung mga Pilipino. Wala tayo commitment sa Facebook, ah. Kag wala kita yung commitment sa ano man iyan nga mga registrations na kaya tayo na bis mga kabinan kon ginahimo ini sang mga mainstream media nga pag-abot na ma-report ka dayon, inaya, automatic ina, ginatawag guns and technician, ang police station. Nga, sir, may kwento, may natabo, to may biglar accident sa lugar, at ito nga muna nga reporter. Tiya to, yung makamanan, vlogger. Ganagyan niya posible, o kung dira, siguro ka pa uli, susinunay, pa makamanan, ang pag-live niya. Ginahambalan sa sang isa ka tawo nga dito ang makabanang responder yung tawag yung police station. Mayari ko din siya mga number siling niya pero hindi ganahib ako. Ari bala pamatiin nyo bala ang natabo ho? Kagka mo ang magpamati kung anong iyang anong abing inyo sinang mga komento. Imbes ka unahon mo nga masalbar ang kabuhay isang tawo, inunahon pa yung mag-live sa Facebook din. Liwat makabanang ginambal ko sa inyo, wala tayo commitment ya. Sa Facebook ka, wala tayo commitment. Nga kung hindi ka na mag-live ya, may salabton ka. Ha? Nga kung hindi ka na mag-live, i-block ikaw sa Facebook. Wala na ya. Tipi lang ginabisi na, kung nag-monetize, abi, ang emotional account, tipi lang ginabisi na ang passion mo, anay. O kung unahan mo, tanay, ang pagtawag sa police station, sir. Dali ayon, sir, panibdabi, inform ang medics, sabi, kaya may natabo din ang biglar accident. Ari din lapit sa may puno kakasya. Ari din nag-ahurayad ang biktima. Timangangkot na ng pulis si Sinuni Padihog, ma'am. Sir, Sinuni Padihog. Katang ba pangalan mo eh? Katapos di, balik ka sa imong pag-live eh. Di ba na? Sumariskan din makabanan ang natabo, dili sa ilos ang sabugasong antike. Kaya to, ya, tatlo ka mga, ang ilan na nursing instructor, ang dua ka estudyante, voluntaryo sila, ya, ila to, ya, kagrigo, nga nag-bulig, agod nga ma-applyan sa first aid. Ato ang mga biktima sa ambiklor accident, pwede ba nito nila nga makuha silpo nila? Pwede ba tumangkawa ang ila sinig mag-live sila para nga para madugangan ang pag-monetize sila sa Facebook nila, di ba na? Tigarin ka ti ambot, dipindi ni Guro, no? Sa tawo. Ano ba na ang natabo dito magkabadan sa Barangay Balangaw sa Bugasong Antikip? Matiin nyo ba na ako ng iyang sabat? Ito pang dito.
3: Maris Kioran? Pinaka-live ako mo, ano, kurad ba? Anak ang ano, police station, you know? Nilambarad na akin, kaso naka-live ako, langalanggid. Okay, ano ba yung ragid, ah?
0: Oh, naka-live tani ako, galing, may number tani ako. Bada, ang intonation niya makabana, nagpangakay pa siya kani. Diyan, live, may number tani ako, kasi galing live ako, nakalanggid. Tingin na tabunan makabana sa isa kalalaki, anong nagawray, ad nga biktima sa biglar accident. Yan na nga lang ako. Kaga-live ako. Di, unahon pa iya ang pag-live niya sa Facebook. Tiyambot ko ang kamunitize ng Facebook mo na, bisan pa, Guro. Wala ganun sinuspinsar mo nga, ti, doon na yan ng pag-live-live mo na. Diba at makabalan, ginambal ko nga wala kitiya sa commitment sa Facebook, ah. Ngami mo rin dumani ka, kung hindi kayo maka-live, hindi ikaw maka-live sang real-time dito sa lugar nga may natabo ng insidente. Gina-block pa galing sa Facebook na kung itay na may mga bloodstain sa karsada kag nag-hurayada, di ba? Tiga pa ang bala ito po dyan, hindi ba bitawag sa police station? Yung nag-apong riskyo? Di ba, alay ko ni Danis Lingya nga kwan ho? Alay ko ni Danis Lingya tiling nga number, galing gaga-live ako. Di ba? Ito na yung panimuot yan. Nakaon na yasang Facebook ang ato na yung panimuot. Gitabgan ko si Police Captain Alfonso Presya. Ang hepe sa Bugasong Police Station kung kamusta na itong ang biktima no sa dilabi katapang yun din sa akon kami nang i-load pa ko dia ano gun ni ma-expire kay Brown auto sila mo bebe mangkot tabi libat kun mangkot tabi kung kamusta tong mangkot tabi kung kamusta tong ang kontabi ng may biktima sa bigla accident sa barangay Agaring Subong ang Bugasong MPS no.
4: Good evening.
0: Hello sir, may gabi. Si Boris Morales sir sa media sir sa XFM. Diyan si Captain Presya.
4: Ano ko biyan sir?
0: Oo, brown out ng gapon sir.
4: Brown out?
0: Tapos gedo. Mamangkotan ni kami kung kamusta itong kamala ang biktima sa biglar aksidente mala sa 26 mala, August 26 sa Barangay Balangawaw.
4: Pwede sir, dyan sa aming investigador.
0: Dyan, ate Mer, dyan investigador nyo, niyo, sir. Ari may nai kayang investigador no. Ari gabi, gabi. Wang ko tabi kon kamusta tong kwanto ang biktima sa nuclear accident no. Kag aduna tabo. Sige sir, salamat. Kitse ra.
4: Hello
0: sir, man gabi si Boris Morales sir dia sa kwara sa XFM sa Iloilo. Sino ba pwede yung sir ha?
4: Master Sergeant Larido sir.
0: Master Sergeant
4: Larido.
0: Larido, si Larido.
4: Clarido.
0: Clarido. Ano ka na first name natin, sir, ha?
4: Bernice Louis, sir. Ano rato,
0: sir? Ano, sir? Ano ka na?
4: Bernice Louis, sir.
0: Ano, sir? Bernie? Bernie Louis?
4: Bernice Louis.
0: Anong, Bernice, anong spelling sa Bernice mo, sir?
4: B-E-R-N-I-C-E-L-O-U-I-E.
0: B-E-R-N-I-C-E-L-O-U-I-E. Bernice, no? Bernice Louis. Sir, ikaw tong investigador sang 26, sir. Ito yung natabo sa Balangao, sir.
4: Ay, so with regard dito ka itong incidente, sir, bukat ako ka ito, sir, ang handling investigator.
0: Oh, pero okay. Nakaimaw ka ito, sir, pag-responder ka ito?
4: Ura, sir, off-duty ko ito, sir.
0: Pero kamusta ito, sir, ang sadamanan mo, sir? Kamusta itong, anong tambok ito ba na itong bus motor, Sir Clarido, sir?
4: Sir, ang with regard sa investigation nga conducted, sir, may bago garing kami sir na guidelines sir.
0: Oo, munang nga mali sa kampo no.
4: Ano sir is
0: si OP gin no. Oh, galing kay brownout diyan tulad no.
4: Okay
0: na. Okay na pa brownout diyan. Sige okay lang sir, salamat kid ha. Pero daw naman ano sir okay. Diyan tulad.
4: Anyway sir, na inform naman namon si OP sir but then hindi pa kami sir baka extra kang
0: pass. Oh, kay brownout diyan tulad kay. Oh, brownout diyan din sa mo din ang
4: kwan. Ano lang yung guro sir kasi kung
0: Ridya karon
4: kay
0: ga nigot
4: pa sa URC
0: GPS
4: sir na inform
0: naman
4: naman.
0: Sige sir.
4: Okay basi. Kami kanina sir.
0: Sige sir, salamat gid ah. Pero okay naman to sir, daw okay naman tong victim no. Sana badaan mo daw okay naman to.
4: Ay yes sir, okay naman sila
0: sa. Natumba na to sir, natumbas motor.
4: Oo.
0: Sige sir, salamat gid sir ah.
4: Sige sir, sige sir.
0: Salamat. Okay, napatian makabanan si Sergeant Clarito no sa Bugasong MPS. Tibada kayo, okay lang. Gamay lang pilas ka to. Tinabi kon critical may condition to. Hindi ta na magkatawag mo. Kaya may number ko dyan sa Bugasong yung police station. Ngayon hindi ta ka-live takon. Kaya may gapo na rescue din niya. Tingin na tabo na ng gani. Ito sa kinapayungan ng gani. Kaya init. Guro to. Kung basi katarit eh. Gaugtas. Pasi mo niya may gapo siya ang rescue. Kita ka tanay bilas yung gambal tong ang isa tong nagapayong. Kita ka tanay bilas sila nga na yung kwan ang police station. Kaya may number ko din sa police station ngayon. Hindi ko kasi katawag. Sige ka tanay ba ko? Nagagadaw ka ugtas ba rin. Dahil maan. Tiyo mo na makabanan ang natabo sa buong saton. Gadaw na namatsak ko na nalukan kita nga basi kung may meranduman kita ni Facebook ko ng kaso hindi kita maka-report. Hindi kita maka-live. Kaya hindi yung paggamit cellphone. Hindi mo kaya naka-live siya kuno kay Facebook. Ay man. Timayo lang kay Mutugin ng Ngambal. Baka manan siya nga ito ng interview eh. Nga timayo lang no. Mayo man kay wala maging ko na matamaan. Ini ang laki nga natumba sa motor dito sa Barangay Balangaw sa Bugasong Antique mga kabinan mga katropa. Ang oras din sa XFM Radio Patrol Iloilo alas 8:19. Padayon ka mga kabayan ng Gapmati diri sa Headshot sa XFM Radio Patrol Iloilo. Mayong gabi kay Tristan White Gulay. Mayong gabi lang Tristan ha. Kaganyek Espinosa, mayong gabi, katropang Phoebe, shout out sa sawa ko, Bingbing, Pamati Subong. Programa mo, katropang Phoebe Board, salamat, yid. Kay Jerry Boy Adorno Climino, dira sa Haniway. Si Abilited, happy birthday kay Station Manager Jeremy Ramilia, Sexy Babes Vasquez, from Jerry Boy of Haniway. Kaga, good evening, katropang Phoebe, haring kay Arby Chris Caceres. Ang oras din magkabalan sa XFM Radio Patrol Ilo alas 8.20 na. Padayon ka magkabalan diri sa Headshot. Kagyatawin naman sa mayang gabi si Cup Ising Bilinoy ba? Ang tag-iyasang Cup Ising Pancit Molo. Dira magkabalan sa South San Jose Molo. May brand sila sa Iloilo Central Market. Mayara man magkabalan sa Atria. Kag mayara man dira sa GT Mall sa Pavia. Kagasong man, agapamati man subong, no? Nagmunog isa kay na si Bornok, kag si Risa sa Bornok Pork and Beef Dealer dira sa Santa Barbara Public Market. Subong nga pamati niya sa iyang cellphone na takom sang quality sang airphone bala ni Bornok, no? Ang iyang gigamit nga cellphone, dayaw ko na nga tao, no? Muna nga ka dako sa gidansya dira sa maligya ka baboy pa ang iyang cellphone niya. Analog Japon na siya pareho man ang Japon na boards makakontak mga Japon na sa akong mga customer kag makakontak mga Japon sa akong ginakuhaan sa baboy ay daya kay kuano kay Priska ang mga ginabligyada ni Bornok nga mga baboy kandisang baboy sa Santa Barbara Public Market kag gina si Mimi no Mimi Meat Station gasakay kay na sa iyang e-bike ka aga pagin aga sinyas gid yung sigap mati ko ni Subong at salamat gid kay Mimi sa Mimi Meat Station dira gapon makabalan sa Santa Barbara Public Market. Pagbalik ka atong makabalan dugang sining nga mga balita dira gapon sa atong pangalagad sa XFM Radio Patrol Iloilo. Headshot ang oras alas 8:22 na makabalan mga tropa.
5: Plus gold. Ako si John, problema ko ang pabalik-balik na rayuma. Di ko mauna ang aking mga paa, narinig ko na meron Santon Plus Gold na epektibo sa ganitong sakit. Sinubukan ko rin at unti-unti nang nawala ang rayuma. Salamat sa Santon Plus Gold.
6: Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
7: Ako si Stella, ang bago ko nga paborito ng kape, ang Santon Gold Coffee Mix. Maswakit sa akong palabor, di ko na kinanglag pa magbakal sa collagen kag glota. Bangudyara na sa Santon Gold Coffee
6: Mix. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. At gaganda ka pa. Hindi mo man napapansin, pero araw-araw may toxins tayong nakukuha. Kaya importante na may antioxidant support ka sa Santone Coffee Mix. Yung mangosteen na may santones tumutulong sa self-protection. Yung moringa, may plant compounds din na pang-detox support. Habang nagkakape ka, may ginagawa ka na rin para sa katawan mo. Santone Coffee Mix.
8: Ayos ka lang ba? Mag-check nga tayo. Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. VisionX Plus? Check! Ang VisionX Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Balanced diet, plus regular exercise, plus VisionX Plus. Ayos yan!
9: Mahalagang paalala, ang VisionX Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
10: Masaya ang buhay, kaya inuumpisahan ko ang araw na kasama ang Premium D3. Taglay ng isang soft gel capsule ang pinagsama-samang virgin coconut oil, malunggay at vitamin D3. Tuloy-tuloy lang ang buhay. Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
11: Walang gana kay misis. Laging matamlay. Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo. Ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka. Kilala sa mabilis ng pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo.
12: Santone Plus Herbal Soap. May antioxidant na, may anti-wrinkle

0: Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday.
1: Mga katropa, kinakalipay na mga ginbalik sa inyong palamatinan ang atong matahong nga drama na ginatiguluhan.
2: Endless Love.
1: Lunes, tubtob Biyernes. Las 10, tubtob Las 10 y media sang aga. Diri lang sa inyong paboritong estasyon. X-FM.
3: Isang pangalan, isang kontrobersya, isang makasaysayang laban na muling yayanig sa buong Pilipinas. Ang impeachment process ni Vice President Sara Duterte, ngayon, nakatutok ang sambayanan. Katotohanan, kapangyarihan, hustisya, sa bawat pagdinig, sa bawat revelasyon, isang tanong ang nais marinig ng bayan. Absuelto o convictado. Mula Apari hanggang Hulo, mula Siyudad hanggang Lalawigan, kumikilos ang mahigit 53 XFM stations kasama ang Solid FM Nationwide upang ihatid ang pinakamainit, pinakamabilis at pinakapinagkakatiwalaang balita. Special coverage, breaking developments, live reports at eksklusibong updates. Mapapanood at mapapakinggan sa official Facebook pages at YouTube channels ng XFM Philippines. Ang laban ng politika na susubok sa kinabukasan ng bayan. V.B. Sara Duterte, absuelto o convictado? Tutukan araw-araw, dito lamang sa XFM at Solid FM Nationwide.
4: Sa XFM.
5: Sang una, wala kumayo may nabalaan.
4: Good, mamati ka sa XFM.
5: Sang namati ko sa XFM, nabalaan ko ang meaning sang social distancing. Ari ka di, pero ang nobyo mo, ara sa iban.
6: XFM.
7: Katropa mo!
8: Exciting!
9: Mga katropa, exciting!

0: Agora sa XFM Radio Patrol, Iloilo, alas 8:28, mga kabinan, mga katropa, may gabi kay Arby Cres Caceres. Nagamati subong diri sa XFM Radio Patrol, Iloilo. May may update kita, mga kabinan, siling atabo, balang guide to balang, may ginigo to balang isa ka 18 anyos kang lalaki sa puno sa duldol. Nagaan, nasa panin, mga kabinan, gaungot pa iya ang konsilyo sa iya siling sa iya siling nga guya. Ang update siya ng mga kabanan, base iya sa pinakaulihing investigasyon sa Iloilo City Police Office. Nagawa ko ng mga kabanan nga pangimuan ko ang posible siya sa mga rason. Kung nga naging patay ang 18 anyos nga lalaki sa Zone 10, Barangay Karaparan, Arevalo. Ang biktima nga si alias Aaron Ginaligar, may iban nga katraksaksyon antes pa kanugin patay. So, about the madam ng kabanan, pangimun ko no, iyang isa sa mga rason din mga kabanan ng katropa. Nakagin nga may gintransaksyon ko no, si alias Aaron, nga iban pagid nga LGBTQ. Abaw, so may arag rin mga kabanan nga kaagaw ini si alias Agi, no? Base sa follow-up investigation sa nga pulis makabanan sa kamatayon sa 18 anyos nga si alias Aaron nga gingaid ini makabanan sa puno sang duldol kagin buno sang suspect nga si alias Agi sa barangay kala Zone 10 barangay kala Paran Arevalo sang Augusta 30 sang gabi makabanan mga tropa sa tong Sabado sang gabi. Pero makabanan kay Police Major Sheila Misangrines, spokesperson sa Iloilo City Police Office, pilakadlaw kuno antes ng tabo ang krimen, wala nagaintindihan ay si alias Aaron kag ang suspect ka si alias Agi. Kay bagod siya makabanan nga may arapin kuno yang katransaksyon si alias Aaron nga isa pagid ka Agi. Posible siya no kay Sangrines nga naga distansya na si alias Aaron sa suspect bangod wala na ini nagahatag sang kwarta ilabi na kon may nagakatabo sa ila o kon may ginagamit sa kuno sang suspect wala na kuno may ginahatag ya kwarta mga katropa mga kabinana ginaligar nga may bagong transaksyon si alias Aaron nga ginapatihan isabang kamembro sang LGBTQ community. Dako maghatag kag pirmi naghatag sang kwarta ang nakatransaksyon sang biktima suno kay sang Grines. Aha. So, buta ba lang mga kabinan nga nag-kodabi no, nag-duplikara ni ang biktima mga kabinan suno. Suno, yas investigasyon sa pulis. O galing kati, kung ato ng tawo niya mga kabinan daw, base sa investigasyon man niya sang dugang investigasyon nga ang style ko na makakatropa sinisang agi ngayon eh, kung may aras siya nga gamiton, ginaligar makabanan nga ginagapos sila kuno sa duldol. Samtang ginagapos makabanan, ti ang kamot bala tapos ginagaid sa duldol. Isa kaga sige gurong iya sining paggamit sa iyang gusto nga biktimahon. Ti santo mga tinion, wala kiniya sa nga patimaan, ining ini ang biktima nga 18 anyos nga may plano gani iya ang iya siri nga katransaksyon nga agi man nga muning nagpatay sa iya mga kabinan mga katropa. Tiging gingaid ni siya dito sa duldol. Eh samtang mga kabinan kati gusto gano sa iya katransaksyon nga may bago na mga style and thrill lang daw may ara ka ba na mga kabinan daw siguro basiko ng pag-ideyang sulod spinsar sinisang suspect ina eh samtang ginagaid dito sa duldol. Sige ang gamit niya sini sa biktima. Tub-tub sa kuli, gurong, you know, arat na guro sa punto. Balad ka daw daw, nadudaan na sa kwambla daw. Kaya guro eh, nga arat na sa pinakatuktok sang truktokon o kung sa pinakatuktok sang manasyagon. Ini ang biktima dito mga kabinan nga gindusakya sang posilyo sa may guya. Kapagkatapos gisundan ini mga kabayanan sa ilok. Nga mo ito mga kabayanan ang akun basi kung una sa ilok. Pagkatapos ang katapusan yung abuno dito sa may guya. Amo ito nga nag-ungoto ang konsilyo sang nakitaan dito mga kabayanan sa mga barangay official sang barangay Kalaparan sa distrito sang Arevalo mga kabayanan mga katropa. Tining suspect nga si Arias Agi detain subong sa lock-up cell sa Arevalo Police Station kag na-file ang kaso batok sa iya makabayan mga katropa samtang ang iya sining nagatag kung rokotsilyo si Arias Cristal posible ba si kon madalaman sa kaso mga kabayanan mga katropa. Ang oras din sa XFM Radio Patrol Iloilo alas 8.33 na. Padayon ko mga kabayanan ng pamati din sa XFM Radio Patrol Iloilo mga kabayanan mga katropa. Headshot. Now, dili kita kay na makabinan sa gin deliver nga privilege speech ni Board Member John Mondejar ang title Alarming Baha. Ang ginatumod dili makabinan nga baha sa tong August 20 sa may New Rosina, Iloilo, Pututan, Zaraga, Leon, San Miguel, Barotac Nuevo. Ang privilege speech ni Board Member Mondejar Amunihay. Ang title, Alarming Baha. Honorable John S. Mondejar, Chairman, Committee on Public Order and Security. Madam Presiding Officer, my esteemed colleagues, members of the media, ladies and gentlemen, good afternoon. I rise again on a matter of grave concern, this time over the adverse effects of flooding or baha to the life of the people, especially in the safety of their lives and properties. According to a report of the Provincial Disaster Risk Reduction Management Office, 7 municipalities, 68 barangays, 5,414 families, and 18,746 individuals were negatively affected by flood due to heavy rainfall on August 19 to August 20. Classes were suspended, and 14 components units of the province of Iloilo. 7 municipalities affected were Alimudyan, Leon, Pututan, San Miguel, Barotac Nuevo, Saraga, and Lucena. The 3 most severely affected municipalities were Pututan with 23 barangays affected, Saraga with 14 barangays affected, and Lucena with 17 barangays affected. Mas damo kini mga almost 80% ang mga barangay apektado sa New Rosina, kay 21 barangays pa lang New Rosina mo. These 3 municipalities are adjacent, in fact, contiguously connected to one another. This is the first time that I have read in an official report and seen in social media the extent to which many barangays in municipality of Pututan were deeply flooded due to heavy rainfall. According to report, 23 barangays were severely affected with many areas submerged in water within first 48 hours. The living conditions of the people were adversely affected significantly. Consequently, Sagudang Bayan of Pututan declared municipality under state of calamity on August 25. On the part of municipality of Lucena, ang baha was also unprecedented. It was the first time na nagbaha and the 17 barangays of New Lucena. It was also the first time that the Kabsaka Bridge in Sayang, after it was elevated number of years ago, was phenomenally deeply flooded. The Kabsaka Bridge in Sayang is located along the National Road connecting New Lucena, Santa Barbara, Pabia, and Iloilo City. This is the main thoroughfare of the people from New Lucena going to the city and vice versa. All passenger jeepney operating in New Lucena pass along this national road. It was also the first time that the floodwaters in Sayang took almost 8 hours to subside after reaching its maximum level. Usually the longest time it takes for floodwaters recede on that portion of national road is approximately 2 hours. Alternative routes in going to the city were also impossible because portions along the way were deeply flooded. I cannot imagine the situation in the municipality of Saraga when 17 barangays in Lucena were deeply flooded and 23 barangays in Pututan were submerged by water. Considering that Saraga, which is only a creek away from Lucena and road away from Pututan, is generally lower in elevation than Lucena and Pututan. I was surprised when I heard that Patuatan and Nurusina were severely affected by flooding, for that was the first time I had known that so many barangays in these two municipalities were deeply flooded. However, I was not surprised when I heard that some of the barangays in Saraga were deeply flooded, because there is seldom a year when Saraga is not visited by flood. Yeah, it makes me wonder, ladies and gentlemen, why the municipality of Saraga has not had flood control projects. Despite the fact that almost 1.2 billion pesos worth of flood control projects were implemented, if all were really and properly implemented in the second district of Iloilo based on the last flood control projects from 2022 to 2025, as reflected in Sumbong sa Pangulo website, I am reminded of a day when I visited a wake of the mother of a Punong barangay in Saraga perhaps 2 to 3 years ago. The family decided to transfer the wake binio up at the outer lane of the national road, which was considerably highly in elevation than the floor of their house, because, as they said, tungod tagahawak tubig dito. Many people in Saraga have been bedeviled by the flooding problem for already number of years, particularly during rainy season and especially whenever a typhoon occurs. Like Patuatan and Nurusina, many people were also diversely affected in Saraga. Personally, economically, socially, kag-iban pa ng aspeto sang pangabuhi. Many people were unable to go to work. Many students were unable to attend school, and many people were forced to postpone their plans for the day because of flooding. Madam Presiding Officer, distinguished colleagues, our people deserve answer. The people of these municipalities want to know the cause of these floods. Why did these unprecedented floods occur in Patuatan? And Nurusina, why has the perennial flooding problem in Saraga not been effectively and permanently addressed? The people of these three municipalities want to know that concrete and long-term solutions will be undertaken to prevent those devastating flood from occurring again. Our people deserve not only temporary relief after every flood. This deserve lasting, effective, and sustainable solutions. Let us not wait for another devastating flood worse than this one that may cause massive destructions of properties, and this before a timely, effective, and long-lasting solution is implemented. The safety, welfare, and the future of our people must always be our foremost concern. God bless Iloilo, God bless us. So, morning privilege speech ni Board Member John Mondihar. Nga dapat sini niya nagapangayo sa katagan ang pamuluyo, ilabrigin siya sa Saraga. Kaduga na siya sa problema sa Saraga, naman na solusyon niya ako. Napermini ang gabha na sa Saraga. Na-interview natin mga kabalan si Board Member John Mondihar. Kano ang plano niya sila kati? Basi ba na ako nasa lang ni privilege speech? Di ba na? Pero kapati kita yung mabalaan, iniikon, mahibaluan sa pamunuyo. Kung anong ibalaan ang rason kung naan nagamoto. Although nga tiinin natin mabasol, kati mo gimanto ka basko kung ulan mo. Kati ang balsang taga city niya sa Serious Reduction Management Office Magkabinan, bagay kay Duna Magno, kati 1.97 ml ang nagtupa nga tubig o kunang ulan diri sa aton. Hindi lang dito makabalan sa Saraga, hindi lang dito sa Patuatan, di sa Nurusina, kundi diri man sa Iloilo. Kati 1.97 ml nga tubig ang nagtupa diri sa aton nga ulan, nga ina makabalan nga bulyom sa tubig, good for 1 month. Tigaring at problema dito sa babaw eh. Ano ang mga grilanto makabalan nga posibilidades ni Board Member John Mondihar nga nag-amuni. Ari nga itong interview mga katropa kay Board Member John Mondihar.
1: Nasa talangan, nambaha na da sa Saraga. Kadugay-dugay na, wala solusyon. Kadugay na da agabaha sa Saraga. Ang balag-ublas ng una nga, nag-focus sa isa da ka haya sa nanay, sa kapitan. Hindi na nila sa babaw, tapos kilid na lang sa National Road ang butang nila ditong binyos, ang haya. Sa ilabalay ay tagahawak ang tubig. Di ka dugay-dugay na ng ano, problema sa Saraga. Tingnan ito, wala katapusan. Kaya flood control project man. Ngala, kung wala na nakabaton sa flood control project ng Saraga nga na, padako gin-spend siyang gobyerno sa flood control. Saraga ni sa flood control project, wala. Pagtapos sa New Lucena nga part, this was the first time ng 17 kabarangay. 21 lang yung kabarangay sa New Lucena. That was the first time nga 17 kabarangay sa New Lucena nagbaha. Ngayon ang sasayang na da, may Kabsaka Bridge na da. Mungin na ang alagyan pakat po sa syudad. Alin sa poblasyon sa New Lucena. Okay, sang una, sa Mayor Kudera, nagbaha na natin ang daan. Kung in-elevate na siyang DPWH, agod masaka siya sa kung anong pinakataas ka ba sa patungatiyon. No? Wala na alin sa tulad pagbaha. Ibot ko sa sining ano, naglikad lang, elevated na naman pakataas ang baha dira. Hindi nakagis sa rakyan. Sabi kataas. Pagkadugay mag-subside, siyang una ka-subside ang tubig dira, ang flood water dira, mga 2 hours. Kung lapit na 8 hours ka masubside ng floodwater, may problema. Duwam lang na either nagdamo ang tubig, nanaog, o ba siya nalagyan sa tubig, nagkipo. Pagwa, ang exit nagkipo. So hindi takabalo kung diin. Kung diin gagman ang matuod. So kaya nang nanggit nga mga tibaluan natin. Kaya may baluan naman kung ang solusyon sa appropriate ngayon siya sa gobyerno. Hindi ko nasa pututan. Ibot mga mo. Ako ang mga nakadamo sa barangays nga nagbaha sa pututan. First time ko man nabatean nga nagbaha. Dira. Mataas yung pututan kay New Lucena sa Saraga. Amo na. So, kakilibot. No? Katingalahan. Muna, dapat gusto kayo may baluan. Kagpo na nung solusyon. Eh, kasi wala pa na typhoon. Ha? Wala na bagyo. Ha? What more kung may bagyo? Kasi maglala na yung sitwasyon. Hindi ta na paghulaton nga damo naging magkaraguba nga pagkabutang o kung yung properties. Hindi ta na paghulaton nga may magkalamatay. Kag ibaluon kung ano gid ang poses. Kag ibaluon man kung ano nagkatabat nga solusyon. Prevent na as much as possible. Hindi na matabo liwag.
0: Anong action taken sa imo nga kwan? Sa imo nga privilege speech?
1: Yung pa-refer ko sa Committee on Public Order and Security, kundi na ako chairman at lead committee sa Committee on Environment at Committee on Disaster Risk Reduction Management.
0: Sinong chairman siyang environment?
1: Environment, si Dibuque, si Amal. Then ang Disaster Risk Reduction Management, si Board Member Testura.
0: Anong ibaloon sa committee hearing or investigation?
1: Ibaloonan mo kung anong causes, anong cause nga nagamugin na anong pos? Kaya anong solusyon niya mo? Para hindi na matabo na niwa.
0: Sino posible ng mga resource person na tawagin mo?
1: Patawag nato ng taga DPWH. Gina-entertain man ko idea nga patawag ang ano, taga niya. Mangin solusyon na lang ang magpakabulig na lang ng brangala or damdak. Ito may mga nakalink man na ditla darastasta sa New Lucena. Patawag man ang Provincial Disaster Risk Reduction Management Officer. Ibang pagid nga makapaathag kung ano ang poses, ang poso kung poses. Ibang pagid nga maka-presentar man kung anong nagkakadapat na solusyon. Agod nga, as much as possible, hindi na matabo.
2: Kasi anong plano mga umpisahan?
1: Sa wala available, hindi available ang inyo position ko, wala available lang sa Thursday next week. Thursday next week. Tapos maybe medya saga.
0: Nahabantayan mga kabayan si Board Member John Mondejar. May kang tanong mga katropa sa iya sining privilege speech alarming baha. Tumakabang siya ati sa Lucina. Siya the first time ko niya nga na experience siya nga nagbaha. Nga naglabot mga kabayan sa baduwa ka oras. Tub-tub nga mag tub-tub nga mag magubas. Ito yung gilantaw niya. Basi siya nang kumbala. Basi ko nang alagyan pa sa tubig pagwa. Siya basi nagkipot. Diba si wala lang takabalo, no? Kung anong plastada sa mga suba naton. Ang pututan, ginbaha man ang saraga sa hambal ni Board Member John Mondejar. Yan ang saraga at pirmin ang ginbaha. Dahil nga wala sila ang mga wala sa mga ipatindog niya ang flood control project. Oh. Binilyon nga mga balor makabanan sa flood control project ang ginapatindog sa iba ng mga lugar sa saraga. Yaw lagid. Ito yung bot, dipindi na guro sa kwan na, dipindi guro sa nag-follow up sila nga representative nyo eh, di ba? Timid di man guro sa pag-kwan mo eh, sa pag pangayo, bulig, tos babaw eh. Kung anong posibleng nga makwanda, posibleng nga mabulig dabi para nga mabutangan sa flood control project. Actually, ang saraga, dako, suba na mo, dalong pa, kita mo dada sa may bangga bante na, tama ka na ko sa suba na. Ti, ang problema, himaloon mga kabanan sa ipatawag sini nga committee hearing ni Board Member John Mondejar. Kaya man kung ikaw yung mga kabanan nga pauli na saraga, permi kayo mo high blood. Ah? Permi kayo mo nga high blood. Kaya pag tupas ang umamunog o ulan, yara naman, nga regresi niya, kasi kung makakwat man tayo sa aton sini paggamitan kang mag-evacuate naman kita sa mataas ng lugar. Hindi man ikawan kisa mga high blood ka bala. Mahal na kung hindi ka matamaan. Para man ikawan natin makabalan ang pag ka-high blood. Mag-inom kita makakatropa sa Santon Plus Gold Heber Capsule kag Santon Vitamin C. Damo na nabunigan makabalan sa Santon Plus Gold Heber Capsule kag Santon Vitamin C. Tungod ka inipuno sa antioxidant properties nga makabulig. Gamalan ikaw kita makabalan sa mga baratian. Ilabit sa mga habag-gubag, bukol, arthritis, rheumatism, makagay blood pressure. Lipyuan sa Santon Plus Gold Deber Capsule at tunang dugo nga posible. Tunaan sa rin lain sining nga sakit. Ilabit agin makabalan sa diabetes. No? Makahal ikaw kita makatropa sa baratian nga diabetes. Kung mag-inom kita sa Santon Plus Gold Deber Capsule. Ang Santon Plus Gold Deber Capsule mas epektibo kung updan man sa pag-inom. Ang Santon Vitamin C, ang alkaline nga vitamin C. Sa mga gapangita sa kape nga namin na kag-healthy pa, may arak kita nga mainom nga kape nga makabulig sa aton lawas. Mag-inom kita makabanan sa Santon Plus Coffee Mix kag Santon Gold Coffee. Sa mga mahilig na mag-inom sa kape, kapirmig inom kape, pangita ang kape nga namin na kag-healthy pa. Mag-inom ang kabinan sa Santon Plus Coffee Mix at Santon Gold Coffee. Ang kape nga natural makabulig sa tanan nga makalikaw kita sa mga balatian, no? Pareho abis ang sa inyo sinang mga partner nga may ara makabinan nga hormonal imbalance paimna ba na sa Santon Plus Coffee Mix. Agad makuha ang iyong pagka-arab, arabuton. Kag sa aton mga lalaki, mag-inom kita makabinan sa Santon Plus Coffee Mix kag Santon Gold Coffee. Agad nga makalikaw kita iya sa balatian nga prostatitis o kon pagubag sa aton nga prostate. Dako babulig sa pag-inom sa Santon Plus Coffee Mix kay Nemesa sa Plabonsa. Nagakontrol sa aton nga hormones all natural. Nakakapi ka na, may bulong ka pa. Santon Plus Coffee Mix sa mga katropa. Binawin ka aton siling promo sa XFM. Ang muna nga tawag makabinan nga Santon na XFM libu-libong papremyo. Nag-ayaw ka na, kaya nag-inom ka sang produkto sa Yes to Health Incorporated, may chance ka pang magdaog. Kada simana, mga kabayan na mga tropa sa Santo na XFM, libo-libong pa premyo. Haring mga proper purchase nga ibutang ninyo sa sobre. Isa ka blister sa Santo Gold Herbal Capsule. isa ina ka entry, isa ka blister sang Santon vitamin C isa na ka entry, isa ka blister sang Turbo Food supplement for men isa ka entry, kag lima ka sa C sang Santon Gold Coffee. Ibutang ina makabaring ang kada entry sa sobre nga puti long size, kag butangan sang papel nga may nasulat kinyo pangalan, address, contact number, kag pirmahan makabaring kag hulog diri sa Dropbox sa XFM Radio Patrol Iloilo. Na kung sansay din magdaog sa Grand Row kay ini makabaring ang Panay Wide kag Negros Island lang nga promo makabaring mga tropa. Alwa sila kada semana may ara kita yang draw nga magdaog sang 3,000 pesos ang amagabutan mga kabayanan mga katropa. Aripagid, parang dugang siling nga promo dire sa XFM ang Gold Eagle Beer Premium sa Tansan promo. Magbakal sang Gold Eagle Beer 320 ml o kon Gold Eagle King sa Yosuke nga tindahan. Ang Tansan isulod na makabayan sa puti nga legal size nga envelope kag sulatan sang magbutang sang papel nga sulat inyo pangalan, address, mobile number kag pangalan no sang tindahan nga inyo ginbaklan. Kihulog ang sobre sa drop boxes malapit sa inyong lugar, pareho diri sa XFM Iloilo Station, Villa Consolacion, Barangay Tabok Suba, Haro, kag Sungman makabayan sa Vilma Store, Barangay Tabok Suba, Haro, kag VCS Store, Barangay San Isidro, Haro makabayan mga tropa. Kada way best punpuno na sang aton nga mga team ang inyo sini mga entry kag sa Biyernes amo ang weekly draw kag magadaog makabayan sang 5,000 pesos ang magabutan sa aton nga weekly draw. Sa grand draw may ara makabayan nga grocery packages, cellphone and cash prizes kag ang aton nga promo hasta pa ni mga katropa sa February 20, 2027. Per DOH FDA CFRR permit number 02930 series of 2026. Good afternoon ako na good evening. Hanapin listening sa atun mga kauturan dira sa atun mga listeners dira sa Tayo Bar, Tayo Ramen Bar. Dire lang makabayan sa guwad ato na. Salamat gid sa pamati dire sa XFM Radio Patrol. Video kay Sergeant Jubert Tamolo sa G-Box kagay Pinoy kagining Baroka sa Baroka Frozen Foods dira sa Iloilo Central Market. Bye-bye, loko mo sandala rin nyo. About 61 na subong dollar mo. Dira sa G-Box. So, dira kay Sarge sa Jobert Tamulo. Sa tabok lang sila makabinan sa ang Amigo Hotel. Alas 8.55, it's Turbo Time! Turbo Dietary Supplement for Men. Gamitin ni 30 minutos antes magbing dabing kay Mrs. Ha? Magtumara sa isa kapsula, sigurado. Nga mas manami bakod yung relasyon kay Mrs. Kaya bang solid ka kung nakaturbo ka, makabulig pa sa sex life ninyo nga magkasama. Turbo Dietary Supplement for Men. Standby na makabinan sa masunod programa ang phone follow-up kay 30 so kay Dolphy Langka. Para sa XFM 100.7 Radio Patrol Iloilo, ako si Katropang Phoebe Borges, Tibor Morales, XFM News.
3: XFM
4: mga katropa,

0: Tayong lahat ay gustong mamuhay ng masaya, walang problema, at nangangarap na maabot ang bawat nais sa buhay. Pero di natin maabot ang lahat ng ito pag ang katawan natin ay bumigay dahil sa malalang karamdaman. Kaya kailangan natin kumain ng tama, mag-ehersisyo, tanggalin ang bisyo, at uminom ng Santhrone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng prutas at gulay na kailangan sa ating katawan para masuplayan ang araw-araw na pangangailangan upang mapanatiling malakas ang ating katawan. Santhrone Plus Herbal Capsule, ang katuwang mo sa buhay. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
1: Kung gusto mo ng kumpletong suporta sa kalusugan, Premium D3 Softgel ang sagot. Vitamin D3 o Cholecalciferol para sa immunity at buto. Lauric acid mula sa VCO para sa antimicrobial support at oleic acid at antioxidants mula sa moringa seed oil para sa puso at cells. Isang softgel, kumpletong alaga sa katawan. Premium D3 Softgel. Santhrone Gold Herbal Tea, ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santhrone Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santhrone Gold Herbal Tea, dito ka na sa health tea.
2: Mabibili sa mga butika.
3: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ang imong kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agad malikawan ang skin damage. Kay may ari ini sang Glowta Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glowta Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
4: Tila ba may hangin sa tiyan at masakit sa

0: nakakaglikod sa pagbiyahe. Ganit kita ka mga driver, mag-inom sang Sistapain.
1: Sistapain, tanggal ang pain. Fast and safe. Sistapain. If symptoms persist, consult your doctor. Ibilis sa mga butika.
2: Naka-college na ko!
1: XFM.
3: Katropa mo!
2: Exciting!
4: Mga katropa, exciting!

0: ease the pain.
1: Ako Galicia Arjo, isa ako kapanday. Apektado ka isa, ang akon panarabaho. Bangod sa akon nga tritis, sahit sakit, hindi akon mga kasukasuan. Maayo lang, mayara na cease the pain. Kasig lang madula, dason ang sakit. Tuloy ang hanap buhay.
0: Cease the pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Cease the pain.
2: If symptoms persist, call your doctor.
0: Ibili sa mga butika. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may santon kag vitamin D3.
3: Ako si Divine Cruz. Problema ko gitsong una, amo ang hindi ko basta-basta makatulog sa gabi. Amo binapirmi basta mga pay ko sang ordinary nga kape. Nimpatilaw ako sa upod ko sa trabaho sang premium D3 Coffee Mix. Kanamikit kaya wala ko gina-insomnia. Kag manami man ang ako nga bugtaw, bangon sa premium D3 Coffee Mix.
0: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may santon kag vitamin D3 ka pa. Premium D3 Coffee Mix. Supple Plus Gold.
4: Ako si Lydia. Malaki na ang nabawas sa timbang ko dahil sa diabetes. Buti na lang narinig ko sa radyo ang Santon Plus Gold. Kaya sinubukan ko rin. Inaraw-araw ko ang pag-inom at maganda talaga ang epekto sa katawan ko kasi bumaba ang blood sugar ko.
0: Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
5: Ko si Carlo, isang basketball player. Lagi akong naka-premium D3 kasi pag isa kang athlete, kailangan hindi basta-basta mamigay ang iyong kalusugan. Maganda din kasi ito sa pagpapatibay ng buto. D-Drive Plus Premium D3 araw-araw. Siguradong healthy.
0: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaipiktibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
6: Woo!

0: Ay, upod ko sa buong nga, ano, nga, Rudolph the Raid. Raid na?
1: The Raid. Kasi redundant
0: yan. The Red Nose Reindeer. Amo na?
1: Yes.
0: Raid na ya.
1: Raid gid na. O kung read. Get read.
0: Magapalagi ng phone pala programa po nyo si Katropang Troy Tisoy.
1: Kag si Katropang Dolphy lang ka.
0: Welcome na sa phone pal. Kag nagapamati ka mo sa XFM. Katropa mo.

0: Doon mabugtuan ako, tani. Galing kay may garter pa nga nabilin.
1: Mayroon si Kopa na nga pa man.
0: Grabe subong no. Tuesday, balik na trabaho. Kaysang yes. Monday, ano gani isang Monday? National?
1: National Heroes Day.
0: Oh, so meaning subong nagsugod ang... opisina, kagtrabaho.
1: Nagsugod man ang Christmas season.
0: Uy! Merry Christmas!
1: Happy New Year!
0: So, ano sa mong piyatsa gani?
1: September 1, 20, and 26.
0: It's Tuesday.
1: Yes.
0: So, subong September 1, kabalo ko may ara, gidi ka mensahe sa aton upod nga nag-celebrar sa iya nga kaadlaw.
1: Ay, oo, gali! Si Katropang Neil.
0: Hindi, ano mambal mo kay Katropang Neil?
1: Tingbon ta lang sa Disembre. Maging ako ni Kagil.
0: So sa subong, ma-greet lang kita, anay, siya on air.
1: Oo.
0: Pero batian naman sa sabilog ng Western Visayas, sige, anay.
1: Oo, eh.
0: So, happy birthday sa kay Katropang Neil Luzada sa XFM Rojas Capiz, ang amon nga broadcast sa partner sa matag gabi. So, ano man na Neil ang imong gusto mabaton sa imong kaadlawan. DM lang da sa aton nga GC. Kay kung magambal ka GCash, malagting na dayon siya.
1: Amambal ko lang sa imo Katropang Neil, blow the candle, I will do the job.
0: Hindi na sa makatilaw, Sir Troy, kay hindi na pwede. Ano naman, aubong ligad, dani, pwede pa. Ay, hindi na ko na pwede subong, kay may sawa na saguro subong. Basi taken na siya.
1: Ah, taken ka na gali.
0: Oo.
1: Pwes, ako taken man.
0: For granted.
1: For granted.
0: Pero sundanay kami birthday. Birthday niya subong. Oh. Ako naman buwas.
1: Ako sa dasun nga buwas.
0: September ka man.
1: Pate ka na.
0: January kayo mo ya. January 32 kaya.
1: January kuya.
0: So sundanay kami ni Katropang Neil. So amo na eh. Basi may ara na kamuda nga daan pang regalo subong nga birthday ni Katropang Neil. Pwede nyo man maamat-amat padala sa akon. Kay tungaon na lang namon nga duwa. Welcome tanan tanan nga XFM Radio Station partner naton sa matag gabi sa phone pal as alas 12 sa tungang gabi. Mabatian kita sa XFM Bacolod 103.9. Upod ta si Katropa
1: Chris
0: Juderi. Sa Kabankalan, XFM 106.1. Upod ta si Katropang
1: Papa Rudel.
0: Correct. So sa September 8, may ara ikaw mission nga ipobra ko sa'yo. May mission ka nga ipobra ko sa'yo, no? May pobra ko sa'yo mga misyonon mo. Sa Kabankalan ka sa September 8. So, amo na ning time nga pwede ka to makadiretso sa XFM Kabankalan. Oh, para makita mo naman si...
1: Si Papa Rudel. Tapos kagit sa ako.
0: Uy, si Katropang Joy, September man ko no next week.
1: Ay, ala!
0: Oo, si Katropang Joy. September man siya. So, kasi nundanay sila ni Neil, Katropang Joy, kag si Katropang Troy.
1: Wow!
0: Lain yung man ang mga Virgo, no?
1: Mga
0: virgin kami yan, di ba, Joy?
1: Yes! Virgin ang kilay.
0: Sa Kanlaon, nabatayan kita sa XFM Kanlaon 101.7, napunta si Katropang...
1: Bibi Ron.
0: Correct! Sa San Carlos, XFM 98.9 with Katropang...
1: Supremo.
0: Romel. Sa Sagay, mabatean kita sa 87.5 XFM Sagay, Analog Channel 13 and IPTV Digital Channel 29. Si Manager Pagitgali sa XFM Roja sa 13.
1: Wow!
0: Si Joy sa 14.
1: Sino Pagida?
0: Sana all!
1: Correct!
0: Daw, amo gini ginahambal nga sako gini ang pagwa sang mga ano... sa mga admins ang birthday gift nga cash.
1: Wow.
0: So, di ba?
1: Correct. Tag 1 million na iya.
0: Eh. May cash gift diya sa XFM kada birthday mo.
1: Mm-hmm.
0: Sponsor sa amon CEO, Boss Remilito.
1: Di wala gito da.
0: Siyempre, wala gito ya i. Kaysa Bernes, kapay mo yung maningaon mo. Sa Bernes pa kami yung ma-celebrate kay may duty pa sa Tuesday. So, dalas-daso naman until Friday kay para wala na kami duty kag maka-enjoy-enjoy kami sa bilog nga gabi.
1: Correct, yan.
0: Mabatian man kita sa XFM Iloilo 100.7 o punta si Katropa.
1: Alex.
0: Are you sure?
1: Alex.
0: Genre.
1: Pabalo-balo man kamo bala.
0: Sa Antique XFM 93.3 with Katropang
1: Kuya Jay.
0: Correct. Sa Kalibo XFM 96.5 with Katropang
1: Noel.
0: Correct. Sa Rojas XFM 106.5 with Katropang
1: Birthday Boy Neil.
0: There you go, kompleto na ang tanan nga waragwagan ni Dr. Rimilito Uy and Madam Olivine Uy. Mag-inop na nakita sa alas 12. Mabalik pang phone pal. Upo nyo si Katropang Troy Tisoy.
1: Kag si Katropang Dolphy lang ka.
0: Ginadulo na sa iyo sa Turbo Dietary Food Supplement for Men. Tig, tig, ana.
1: Tindog, tindog pa.
0: Ay, naway!

0: Xanthan Plus Herbal Soap. May antibiotic na pangdepensa sa mga germs, viruses at bacteria. Xanthan Plus Herbal Soap. Epektibo laban sa mga katikate at tuyong balat, nagyawat, an-an, buni at iba pang skin problems. Xanthan Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
1: Ay, padurong na si Nestor. Mag-ready na ko. Kinahanglan, nakaligo na ko. Dapat fresh.
2: Mmm, exciting!
3: Mahal, pasensya na, late ako uli. Kabalo naman ka, dakang kaayog trabaho sa opisina.
1: Okay, ra kaayo. Ako takahiluton karon mahal.
4: Sure ka?
1: Oo.
4: Exciting!
1: Pero pagkaunsa, para kusgan ka unya.
4: Inunit na mahal. Later na ko makaon. Always ko yan ay energy. Naka-turbo food supplement ko. Hiluta lang sa ako karon.
1: Like yun. Basta naka-turbo.
5: Food supplement for men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs na gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
6: Turbo, wagas, ang lakas.
5: Turbo, food supplement for men. Mapalit sa mga butika.
7: Vision X Plus, soft gel capsule. Ang suplemento na sadyang ginawa para sa mata. Ito ay may taglay.

0: Food, ang suplemento na sadyang ginawa para sa mata. Mapibili sa mga butika.
1: Sinari namin, napaka-sensitive. Hindi pwedeng maulan ng kahit konti dahil magkakasakit. Narinig namin sa radio na okay ang Santhone Vitamin C. Kaya, sinubukan agad namin. Ngayon, okay na ang nanay. Jen Jen Orpas.
2: Santhone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.

0: 10 minutes before 10 o'clock and you are tuning in to your favorite radio station. This is XFM. Katropa mo.
1: Excited.
2: Nagul Philippines.
0: May natawa ko brief mo pinakaihi ka ay.
2: Nga man.
0: Ha? Doon nagsumpit mo ito gamay?
2: Uy, ala.
0: Ha? Ha? Ha?
2: Ringling mo naman.
0: Balik na sa phone, balo po nyo si Katropang Troy Tisoy.
2: Kami si Katropang Dolphy lang ka.
0: Ginadulong na sa iyo sa Santon Plus Gold, your food supplement for healthy body and stronger immunity.
2: Kami ginadulong man sa aton sa Santon Gold Herbal Tea, himo sa malunggay, turmeric, at cinnamon bark na tumanggid ka namin.
0: Mabakal sa Mercury Drug Store, South Star Drug, TGP Pharmacy, Generica Drug Stores, and Watson's Pharmacy nationwide. Sa September 8, mapakabankalan ka?
2: Yes.
0: Yudi. Lagaw sa ba? Yeah. Kapila ka na kabeses makabalik-balik sa kabankalan?
2: Dugay na.
0: Ha, dugay na.
2: Mm-hmm. Mm. Kay last ko to nga, ano nga, ligo kami sa dangkalan, oh. Sa may ilog, kaya galing apart.
0: Mm-hmm.
2: Di maagyan mo man.
0: Mga pila na katuig?
2: Dugay na, mga, ang tuman. 2006 paguro.
0: Ah, 2006. Ah, dugay na gani, no? 2026 na ta, 10 years ago na, muna.
2: Something.
0: 20?
2: Ang
0: grabe ba? Matingal.
2: Six mo.
0: Lain na subong ang kabankalan.
2: Gani.
0: City na gid siya.
2: As in, kuno. Oh.
0: So mga kadto ka na sa September 8.
2: Kabay pa. I will.
0: Yung magitingwaan ng mga kadto ka, ha?
2: Mm-hmm.
0: Depende kung hindi magliwat ang ako na paminsar.
2: At grabe.
0: Pero kaya nga commit naman ko to sa kay ano, sa kay Sir Noli.
2: Mm-hmm.
0: So dayon ginang imong lakat.
2: Correct.
0: Wala na may mapugong si imo.
2: Hmm. Galaw mo siya subong.
0: Malakat ka sa September 8.
2: Mm-hmm.
0: Mabalik ka pa.
2: Dapat lang.
0: Hey, caller to sa line number 2. Good evening.
3: Good evening, Troy.
0: Hi, good evening.
2: Hello.
0: Naka-familiar sa voice yun, Oni.
2: Yes.
3: Ay, Troy, nalipat yung kita to, Troy.
2: Taka-antik, kinisa mo.
0: Sinobe. Oh. Ano pa, hindi ano pag-iambal, hindi ano pag-iambal. Ngalan niya, Sinobe.
2: Si Gumamela.
0: Ha? Bulak?
2: Oo.
0: Daw, hindi ba ni Bulak? Daw, kaktos man eh.
2: Daw, kagang gali mo.
0: Sino pingala niya, be? Wala alipat, be?
2: Si Pamela.
0: Pamela?
2: Pamela.
0: The virgin ba, Pamela? O, sino pingala niya?
2: Si Bridget.
0: Si Bridget?
2: O, kung sa Ilonggo pa, Brigitte.
0: Ah, Alputra. De, seryoso, wala kilala mo sa hindi?
2: Ah, pati ka na, ha?
0: Sino siya, be?
2: Si...
0: Seryoso niya?
2: Si My Loves, ah.
0: Sino si My Loves, no?
2: Ha?
0: Sino si My Loves, no?
2: Hello, Rose.
0: Wow!
2: Hello?
0: Nagtika man kadali akong pitoy ba?
2: Kamusta ka na? Kamusta, kamusta, My Loves?
3: Okay lang, My Loves.
0: Wala ka man katry ang damguhan mo si Nanay Rose?
2: Ha?
0: Nakatry ka ang damguhan siya?
2: Na ano ko siya, pero siyempre wala ko siya makita personally, di ba?
0: Oo, pero nadamguhan mo gud siya.
2: Oo, tapos ang gakanta, kwan pa?
0: Ano?
2: A Poor Man's Roses.
0: Oh.
2: O, nang iabla ni Victor Wood, yung ni Nora, nga, then a poor man's roses.
0: Daba, ikarelate siya mo kanta, may? Sige, okay na i-kaksunta na ang kanta, abi. I-ano, be, i-describe siya man kung ano yung mood na damguhan sa kay Nanay Rose.
2: Do ano nang hindi ko maklaro ang itsura pero may gapanawag.
0: Mm, anong tawag ya?
2: Ha?
0: Noy?
2: Hindi.
0: Noy paita ko noy.
2: Mama sa. Dos. Dos.
3: Oy.
2: Dos, sige na.
3: Oh.
0: Ay, wala ka pang inatawag, dali lang balay kadam ko pag ani dol po.
2: Ako.
0: Oh.
2: Dos.
0: Oh.
2: Dos.
0: Oh.
2: Dov, sige na, kastahin ako.
0: Ay, yes, Nanay Rose.
2: Nasaan ko pilang sa hirang tuwa?
3: Talagang akong birthday.
0: Uy, September ka man?
2: September ka man?
3: Oo.
0: Ay, naginulsol ko ah. Naginulsol ko ngayon sa taka birth month.
2: Kuna mo, Virgo ka man?
3: Oo.
0: Ay, Virgo.
2: Pero hindi ka na virgin.
0: Siyempre eh. Since ano pa rin sa virgin ako. Oh. September ano ka na, Nanay Rose?
3: 18.
0: Ah, September 18.
2: Di sa September 18, ma-one year na ko di.
0: Oh, di tama-tama. Wow. Ginag-coincide ang imong damgo at the same time yung birthday.
2: Amo to guro ang ipadamgo mo ko ay.
0: Mm-mm.
3: Ay, so, damgo mo?
0: Amo ay, wala sa iya galiya na mati.
2: Wala ka na mati.
0: Asulita, bala ko ano damgo mo?
2: May gapanawag sa akon.
0: Ano to?
2: Hindi ko hindi ko maklaruan kung ano pabasag ambal dol dol dol pag ambal kung ano kastahin ako.
0: Si Nanay Rose siguro ko panghagad sa in real life, no? Si Nanay Rose. Nanay Rose, in real life ikaw siguro ko panghagad ay nga nga siguro siguro duha man
2: bala.
0: Sigurado?
3: Sigurado.
0: Mm-hmm. Pero pila na imo edad sang sugod nga wala ka na nakatilaw na gid?
3: Ano po, nawin na.
0: Mga pila?
3: Mga 30 years na.
2: Oh, 30 years.
0: Ah, 30 years na. Makakon mo 30 years. Ah, wala na nagurubuho. Na nasapungan na naguro sang ano nasapungan naguro sang ano sa mga sabon
2: basic, mga ano mga lotion
0: hindi mga pH care ang mga bula yan ang balahaw oo tapos na accumulate ang tanan-tanan lang ang mga ano mga sa sabon mga bula-bula hasta nga na ano siya
2: Nagkipot.
0: Sa 30 years wala, di ba, Nanay Rose? Nanay Rose, wala man nagkipot, Nanay Rose?
3: Why man?
0: Why man nagkipot? Okay lang sa Japan?
3: Oo.
0: Sige. Sige. Ang i-ano namon na, i-describe namon kung ano nga buo, ha? Buo sang gripo, kung buo sang ano tuwan ni Gabi, hambal mo?
2: Buo sang bubon?
0: Oh, sige. Ang buho yan na subong, Nanay Rose, buo ka gripo, kung buo ka bubon. Wow, do ka ripon natin doon po. Ito ang buho sa gripo, kagamay, no?
2: No, eh.
0: De?
2: Dok, kung siya galain, no? Nang daw, nang lanit-lanit na blangag na imo sa chorizo. Kita ka na?
0: Basta kay tubo man siya, gripo siya, di ba? So, tubero.
2: Tubero.
0: Pero okay na na. Te, ang gagiring-giring, amo man na. Ang panit niya, amo naman na, gagiring-giring na.
3: Oo, amo man Japon.
0: Ah, amo man Japon.
2: Daw lawa ni Spider-Man.
0: O kung balay sang putyukan.
3: Ay, hindi naman dapat yung putyukan.
0: Ha?
3: Pangagat ang putsukan.
2: Oo, pangagat yun na yung putsukan niya.
0: Oo, laing man niya nga putsukan, amin na mo niya, putsurukoy man. Ikaw, gito na tawag-tawag kag.
2: Si Nay Rose, nang my loves, nakadao ka na sa
0: Santon.
2: Santon na NXFM promo, wala.
3: Wala,
2: Gid. Wala, Gid. Dari ka na lang ito.
0: Gold Eagle ka naman. Oo. Gold Eagle Beer. Premium sa Tanzan promo.
3: Hindi ay mako nagainom Eagle.
2: Hindi ay makayo.
0: Ngayon ka Tanzan eh.
2: Saan saan nagainom? Damo da sa antiki.
3: Mamulot lang ko.
2: Oo eh.
0: Oo. Mamulot ka lang Gold Eagle. Last na nga makita imukigol.
3: Masay-antos ko sa rumbuang.
2: Hindi
0: Buang bala na nga kung makadaog ka, 5,000 nga kwarta madaugan mo.
2: Hindi ka man nagur mamulot. Amang ayo ka man lang.
0: Huuman. Te?
2: sa mga managano, wala nga mga restaurant, wala akong ligalagan, mga
0: ilimnan, mga ilimnan.
2: Ilimnan, o

0: Joshua.
1: Oo.
2: Oh.
0: Galag-galag.
2: Ang
0: kutu,
2: nakuha ko ba
1: yun?
2: Wow. Friendly na yan si Sir Joshua. Kasi si Sir Emerson, pagambal na yan nga, mayo ko yan nga pagaan, kaya radyo, ara, ginaya dayon niya.
0: Hindi, basta, Matutipat mo pang kroy na sugo, ara, dayon.
2: Oo, eh. Oo, hindi man na yasugo, ya, kundi nag-ayo nga, magaan ka, kaya siyempre, sa subo nga gabi, bayluhan mo na na sang Gcash ang imuging kuha nga radyo.
0: Ay, sorry.
2: Yes, yes.
0: Ano ang gagawin sa birthday ko nga maabot sa 18?
2: Ako anay una mamangkot sa imo, kaya ako una ma-birthday.
1: Ang pamangkot, abala na eh, Rose, kay buwas ang iya birthday. Oh. Ano man iyatag mo sa iya? Nay Rose.
2: Kay ako ya una, kay ako ya una ma birthday sa imo. Anong imo nga itao ka nakon?
0: Kiss mo ako na ihatag.
2: Ano ihatag mo?
1: Kiss ko no?
0: Kiss.
2: Yot, hindi ko na yasag kiss yan. Ano mo na yaman?
1: Gakwan pa na. Gapilit nga kiss.
2: Dahil pag kiss yabala sa akon, tumapik ang pustiso dala. Hindi na na yan, kiss ya.
1: May nadumduman.
2: Iban lang, iban. Iban lang ha.
1: Ayawal sa pangita mo.
2: Iban lang, ulalabot sa kiss.
0: Ano ako niya, pag?
1: Lawas ka katarungan. Hindi ka?
2: Sa tuod lang mula na nairos, ang akong gidya bala handom, Dolph. Ang handom mo gidya sininga birthday.
1: Oo.
2: Makatilaw ko sa babaeng ka-edad 63.
1: Nante! Ikaw na na!
2: Gusto ko man tani kung tuod giman ko nung namit pa ang 63.
1: Eh.
2: Ha?
1: Kipot-kipot pa lang ang daan ka.
2: Ate, sige, kayti, siyempre, kita man na nakadawa-dawa kami trabaho. Ta si Nanay Rose, pensionada naman eh. Sige man, ano man gusto mo mabaton sa imo birthday, Nanay Rose?
0: Ang ara nang da, maabot.
2: Ihambal na lang adaan.
1: Ihambal na lang bala.
2: Kaya para kung may makuha ko ng mga regalo sa birthday ko, ihatag ko man sa imo. Para hindi na ko ma, ano, ma-shoulder. Oh. Ano gid gusto mo? Ano gid gusto mo nga mabaton sa birthday mo? Basi masarangan ko man lang.
0: Gusto ko lang may ma-handa mo sa ako gamay. Bisan espageti lang.
2: Gaanta ka 1,000?
1: Yeah, wow!
2: Okay na ng 1,000?
0: Sana
2: all. Okay na ng 1,000?
0: Oo, iya. Ang muna na yagugma mo sa akong. Siyempre, pasalamatan doon naman yung nag-attag sa akong pang birthday ko.
2: Wala mo pa kong yung patapos. Sambal ko 1,000 nga tansan sa guligol.
1: Uy, basip pala yaman.
2: Pwede ba? At least 5,000 yung madaugan.
1: Oo. Yeah, mako no, pilato 1,000 ka gold eagle nga tansa.
2: Oo, di ba? Eh,
1: bisan sa ano bi, magabutan ka bisan ka tatlo lang may 15,000 ka.
2: Pero seryoso mga tag 1K si mo, may Gcash ka?
0: Oo, eh.
2: Ah, sige, i-dictate ang imo nga Gcash kay palagtingon ta dayon 1,000 yata ni Troy si mo ah. Tuod man?
0: Sa ano?
2: Ha?
0: Sa ano lang? Roy, sa pag-birthday ko lang.
2: Hindi subong na yun na, kaya ba si malipat pa ko nakaroon niya, kaya kundi... O, subong.
1: O, ba't una na nga daan?
2: Sa ulong man ba lang imo nga ano? Sa ulong...
1: Na Gcash number?
0: Hindi, ara na sa ako nga po ang Gcash.
2: Ito, tulog niya ka. O, lantawa ba lang? Kaya may unod ang ako nga savings account nga 262,173.98.
1: Bawa? Daw numero sa kapalaran.
2: ano na lang man, paano mo ko makontak? Paano mo ko makontak para hindi ko malipat bala nga gamahatag ko sa imo 1K? Kaya ambal ko mag-isuriana ita subong para bala mabatian man sa atong listener nga wala uyo ka pasali gamahatag ko 1K hatag ko ya dayon niya. Ilabi na gid ko na hamutan ko makoler.
0: Oo.
2: Pukawang imo apo 1,000 nimo.
1: Oo.
0: Wow.

0: And then September 18, I Friday, manawag lang ako tuloy sa ano, tuloy sa 17.
1: Subong na gani, gusto ko mahatag mo. Ate sige. Hindi, amo na lang. Amo na lang niyo. 16 pa lang, i-message mo ko, ibutang mo daang imong Troy, Nanay Rose ni, ari akong GCash number. Amo na imo i-message ha, para hindi matabunan kay ang ako number nga daan, ang aring 0915. Basta wala ko duty. Kung wala ko duty, bla, wala ko na siya ginasapak, ginagamit ko na siya kung mag-on-air ko. 16 pa lang, i-message mo na ko, Troy, Nanay Rose mo ni, ari akon GCash number. Ibutang mo da, dayon, isend ko na sa imong 1K.
0: Okay ah.
1: Di okay na ta?
0: Okay ah, sa 16 lang ako na, no?
1: Oo, ma-message.
0: Ma-message ako kanino.
1: Oo, matag ko sa imong 1K, total may mabaton mo kung 10K. Pati ka na. Oo, Nanay Rose, ah. Gaanta ka 1K para pang spaghetti mo, ha?
0: Okay, ah.
1: Lamat, Getty. Okay ka na. Wala ka na may nalipatan. Wala kayo request sa kanta.
0: Ah, mag-request kasi gano'n ko yung kanta, Troy.
1: Title.
2: Ano title?
0: Yung may abinagbulo ko mga kanta nga ako'y nagparaya.
1: Sino nagakanta?
0: Nabag-una sa artista mo, mag-una sa nagano.
1: Ay, wala pa kami na guro.
0: Ano lang?
1: Iba na lang.
0: Ay,
1: na-play na namon, Turn Between Two Lovers. Sunod sila sa nga very special love ni Maureen Mag, ano na?
2: Maureen McGovern.
1: McGovern, oo. Na-play namon na.
0: Paminsan-minsan lang, Troy.
1: Ara, pwede na iya.
2: Paminsan-minsan. Richard Genoso.
0: Amo na lang kanta.
1: Paminsan-minsan. Kuuton mo man. Para hindi matabunan.
2: Kag hindi malangawan.
1: Ari na request mo na Nanay Rose. Advance happy birthday.
2: Happy birthday!
1: Hatag 1K! Bye-bye!
2: Bye-bye!
3: Troy Disoy. Phone Ball

0: Kita nga baga ang likod sa pagbiyahe. Ano kita nga mga driver? Mag-inom isang Sistapain.
1: Sistapain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sistapain. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Claire's Skin Beauty sa

0: Skin Beauty Soap, a quality product of Yesto Health Incorporated.
1: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may santon kag vitamin D3.
2: Ako si Mark Villa, si San Villa Monte Bacolod. Hili ko gid magpangape, pero naguntat ko kay taas-taas akong sugar. Ano abi kay katamis-tamis man sa mga ordinaryong kape? Sa nabalan ko nga ang Premium D3 Coffee Mix. Okay gid sa taas sugar. Gintalawan ko man. Kag subong, adlaw-adlaw na gid ko gaga Premium D3 Coffee Mix. Okay gid siya sa may diabetes.
1: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may santon kag vitamin D3 ka pa. Premium D3 Coffee Mix. Santon Gold Live Testimony.
3: Daniel Francisco, dumanggin niya nara Palawan. Dumalaki yung mga kumpari ko sa bench. Tapos pag napagod, yung problema ko sa kasukasuan ko, mga kaugatan ko, kinasol ng Santon Gold condition ng karawan ko, subok na subok sa akin yung Santon Gold.
4: Mabibili sa inyong mga suking butika.

0: 29 minutes after 10 o'clock and you're still tuning into your favorite radio station. This is XFM. Katropa mo.
1: Exciting.
0: Sibot-sibot ba? Padayon sa kaya mo sa programa ng phone palupod nyo, katropang Troy Tisoy.
1: Katropang Dolphy lang ka.
0: Tintikit ko magkalipat. Namit nga kape, Santon Gold Coffee Mix. May glutathione, kag-collagen. Sa magusto, magwapagwapo, mga kape ka na. Healthy ka pa.
1: Kag-ara man ang premium D3 coffee mix. Stay sharp and energized with premium D3 coffee mix. With mangosteens, vitamin D3, and stevial glutathione.
0: Mabakal sa Mercury Drug Store, Southstar Drug, TGP Pharmacy, Generica Drug Store, stores in Watson's Pharmacy nationwide. Pwede na ka-call kag kung may nag-text ka muna ang mga number nyo, kami ma-call sa inyo. Dial nyo ang
1: 0912-0076-793
0: and 0915-8311-431. 0915-8311-431. Good evening to Eva Libertino Kwaikong sang Sipalay. Batang kulit, basi may virgin pada, boss.
1: Bagong bunag gusto mo.
0: Bastos. Densio, good evening. Al Pastor, good evening. And Lee Fardigno, mayong gabi.
1: Wow.
0: Sino na ganing mga upod ni Lee Fardigno sang una man nga naga-chat, naga-comment sa aton FB Live ngayon isang una. Sino ito ganit, Dolph?
1: Kanag-aruas?
0: Oh, si Dodoy. Di si Dodoy subong man.
1: Ano, wala ako bati siya, ah?
0: Ay, Dodoy. Din ka na, Doy. Helen Canero, sang Antique. Ay, si Pulin.
1: Hello, Gonzaga. Pulin.
0: Dumduman mo si Pulin.
1: Mm-hmm.
0: Ang nurse na ito nga, yes. Ano, nga tagpalamati.
1: Mm-hmm.
0: Di ni siya subong hospital man. Di ni hospital, ga? Ay, gusto ko tani yung patuslok sa imo.
1: Wow! Amo lang yung siling, he knows to inject, I also know to inject, we could inject together.
0: Diba? Wow! Sabi ko nung ranyan, kaya nga bilman yan, manakanta, yung kanta mo.
1: Kabilman ako nung parang.
0: Jan Abia, good evening. Noren Sindaw, hello to you. Good evening Troy kag Dolph watching from Pasig. Bingbing Talidong. Hi, Bunga doon sa Badabili dito gabi-gabi sa kapamati iya.
1: Correct.
0: Kag naga-comment sa FB Live si Mayna Siladora do Mipig and Jonah Barato. Pero do kamahal man ni sa iya.
1: Mga
0: Barato. Solomon Antonio. Wow, taga copy si Solomon Antonio mo, no? Ash Abarientos, good evening. Jackie Galicia Vicencio. Numero 5, Black Dizon. Hi sa inyong atananda. May basi may mag-comment pa da. Like and follow nyo lang ang Troy Tisoy XFM.
1: Wow, kagmayong gabi mag-react kay Sir Voltaire, ha?
0: Sir Voltaire, pick
1: yeah,
0: show.
1: Oo.
0: Mati sa bang si Sir Voltaire?
1: Yes.
0: Ha? Hindi na ko no bala Voltaire yung ngalan.
1: Ano ko no?
0: Voltaire.
1: Tood ka, sir.
0: Anong ginabulkit, tao?
1: Gani man.
0: Anong ginabulkit?
1: Guma.
0: Oh, English ang guma?
1: Why ko? Rubber. Guma, di ba? Rubber?
0: Mm. Oh, sige, ano na lang. Guma ka sa lakyan na lang.
1: Wheels.
0: Harap pagid, wheels pagid. Oh, iban pagid na definition.
1: Ha?
0: Oh.
1: Para dako-dako, kundi, kwa na lang Innova na lang, ah.
0: Ay, wala gisa ka gets. Di ba nga, ngalan ni sir is,
1: Voltaire.
0: No. Voltaire.
1: Di tire, eh?
0: Oh, tire. Oh. Oh. Bull tire na dapat, kay ginabulkit ang tire. Bull
1: correct
0: tire. Mudamo ka pa definition may mga may ano to? Guma ano tong guma?
1: Rubber.
0: Rubber tree na iya guro namin mo.
1: Gani.
0: Pero alin sa rubber tree ang iya ginaproduce sa munang guma?
1: Oo, eh.
0: Ah, arang mga duga-duga na nga puti.
1: Yes.
0: Ah, maka guma ni galit. Tinga akong duga hindi guma ang iya nga ma-produce.
1: Ha? At least naka-produce bata.
0: Oy, luwat-luwat, sulita nga to number kasi wala may nakakuha.
1: 0912-0076-793.
0: Kag 0915-8311-431. 0915-8311-431. May gabi yung magali kay Sir James Sabio.
1: Oo, pero may nagapamati.
0: Pamati siya. Kay Gina, nag-comment siya nga. Ating ginubra ko bala nga posting kay Gina itong sa aksidente sa may balay ito sa Bituon. Nambal siya nga, butangin niya na watermark XFM ang inyong mga photos. Basi kung i-grab naman sang iban.
1: Aba!
0: Nambal ni Sir James. Si ambal naman ni Katrupang Angelo. Sige lang sir, kay Deria sa XFM, yung mga friendly man ang kami.
1: Correct.
0: Kag kung sa balita ay naman niya, kag postingan ay, bisan pang grab ba na nila, pero kabalo kita ya sa atong kagalingon, kita lang tuya ang nagresponde.
1: Anan.
0: Pabay, ida sila, ipakuha sila tanan, no? At least, proud ka man kung kuhaon gi Manila, ikaw tuya ang nagkuha sang anggul-anggul.
1: Correct. Sige lang, Sir James, kay one of these days, butangan na mo niya yung this is copyrighted.
0: Copyrighted?
1: Copyright mo, di ba
0: lang? Copyrighted.
1: Oh, timan, baka muda.
0: Hindi, butangan ta. Ano? Hindi kayo yung kaisa, basta on the spot, gani kong dasigay. Why na naiyang, ano ah? Di, ang nagakuluha naman lang na, amun naman lang na ang mga tao nga. Nga Arab lang journalist man kuno sila, media man sila, pero hindi sila kabalo mag-credit.
1: Kaya kung sa bagay bala, no, bisga ano yung panakakuha sa labi na gid mga photos, mga videos, kung pariyo ang gulo, mabalaan yung riyapon sa tawong, ay, doging kopya, yama lang ni. Muna, saan dapat nyo palong dumon?
0: Pero ba ina lang da? Hindi man tadalok. Kibalaan mo, basta maayo gani ang imong ginabalik sa mga malain ang nagahimo sa imo. Tapos, ikaw ma-maintain mo lang na ang mga maayo tanan nga buluhaton. Ginabless na ginabless kapag ikaw bala. Na-approve ko gina sa akong edad nga 31. Sa buwas na ma-31 ko.
1: Oh?
0: Sa tantay uno ko katuig na nag-exist sa sinayang kalibutan, basta kamaayuhan lang kita na ng imo ginabuhat. Ginabless ka gina.
1: Oh, correct ya.
0: Pila to ganing unod sa akong na bank-account gina? 239,187.50.
1: Kaya makon mo na.
0: Diba?
1: 7.15 lang ako.
0: Pero palagpat lang ito yan. Hindi na tuod yan. Pwede ka wala na yan kaambal-ambal sa amon na yan. Pero what I mean, bala, hindi kagid maubusan.
1: Basta kami diya, hindi kami diya dalok.
0: Diba? Nagatinambok tadi gani.
1: Oo, ah.
0: Basta gusto nila.
1: Kay
0: kasi ginagutom sila, pakaunon ta ang correct. Ginagutom, di ba lamo nga na?
1: Correct.
0: Ang ginagutom pakaunon.
1: Ang ginauhaw paimnon.
0: Wala, ang ginauhaw pa sopsopon.
1: Ay ako
0: pasopsopon ice candy.
1: Some straw.
0: Ice candy kag ice cream dira sa dalom. Para madula ang ilang ilang kauhaw.
1: Lain-lain pa na flavor.
0: Meron pa gina ang wala nakatilaw patilawon.
1: Correct iya. Yeah.
0: Ang wala nakatilaw python.
1: Na. Adra gid ko
0: sa pipes kaya.
1: Oh, correct.
0: Aba.
1: Ang bala-bala. Kaya ako hindi ko idalok sang ko galingon ko ah.
0: Ah, gina-share mo?
1: Oo, eh.
0: Ay, to. Bisan hindi, pila pa kabilog mabulos-bulos.
1: Hindi bala nga siling nila basta ginauhaw ka pa imnon.
0: Oo.
1: Pues, sino da ginauhaw?
0: Kay, sopsopon. Uy, dasing lang malamang inadlaw, no?
1: Gani man.
0: Oh, Tuesday ta subong. 3 days na lang, masugod naman ni Wat ang aton ika. Ang nagapadayon nga Gold Eagle Beer Premio sa Tansan promo. Bali, ma-week 5 na ta. Week 5, 5,000 pesos among ginapanghatag kada simana. Simple lang gin mag-intra. Baka lang ka mo sa Gold Eagle King o kon Gold Eagle Beer nga 320 ml. Ang Tansan, isulod nyo sa puting nga sobre, sulatan nyo sa iyo pangalan, edad, address, contact number, kagang suking atindahan nga inyo ginbaklan sang Gold Eagle. Then ihulog sa tanan nga XFM radio station, may mga available na ang mga drop boxes. dira nyo ihulog ang inyong entries para pagka Friday, pag raffle sina kag swerte nga magabutan imo pangalan, 5,000 pesos na cash ang para sa imo.
1: Ted, impakamu sina.
0: Wala, labot sina. May santon in XFM libu-libong pa-premium pagid. Baka lang kamo sang biskan ano nga produkto sang Yes 12 product nga gamiton nyo para sa aton nga pa-promo. Bali, apat ni kaklase sa mga produkto sang Yes to Health, ha? Isa ka blister sang Santon Gold Capsule, isa ka blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule, isa ka blister sang Turbo Dietary Food Supplement for Men, kaglima ka sachet sang Santon Gold Coffee Mix. Pilian nyo lang na. Isulod nyo man sa white envelope, then isulat inyo complete name, address, contact number, kagpirmahan nyo, kagihulog nyo man sa mga XFM radio stations. May available dira nga mga drop boxes sa bilog na nga Negros kag NIR nga mga XFM radio station. Then sa Friday, hulaton nyo kung magabutan o kung malawagan ngalan nyo, automatically may 3,000 pesos man ka mo nga cash. So every week, every Friday, 8,000 pesos ang ginapanghatag sang XFM Philippines para sa aton nga mga tagpalamati. Subong pala nagsugod ang Berman sa how much more mag-December.
1: Yes, dako pagit nga premium ang inyong madag-an.
0: Ang lawas ni Dulpo ang amo ni Parapol.
1: Amen.
0: May maklaim na i-handle.
1: Basi pa lang ya.
0: Kung ikaw amo ni Parapol, may maklaiman ay hansa imo.
1: Di ma-intra sa labalay ako, hindi sa laya gusto sang lawas ko.
0: Sabagay, no? Nga nga, maubra pa sila entries kung hindi kanila kinanglan
1: tuon.
0: At isingan tabi.
1: Tilawan ta. Ah.
0: Tapos, ano ang imo maservisyo sa ila kung madaugan kanila?
1: Lutgot!
0: Tigda-tigda ba?
1: Oh, eh.
0: Uy, nakita ka ba lang sa tagiya ka lip, ano to, lip tint?
1: Oo.
0: Higin gamit mo ang iyang produkto.
1: Mm-hmm.
0: Galing ka, wala man sa gabayad nga pa-endorse sa ato. Nita lang pag-i-plug, ah.
1: Oo, ah! Dapat siya mabayad sa ganyan sa amin.
0: Oo, siyempre, oo, ah. Kamahal sa imo nga talin fee mag-gamit ka sa mga lip tint ka na iya. Oo, dulpo lang ka na nga daan ngalan mo. Siyempre, may bili na iya.
1: Dapat lang.
0: Mm. Pero bold star kaya sa una.
1: Ha?
0: Bold star ka sa una.
1: Habang ito nang gilang man, porn na gidlang.
0: Kabasi pa endorse ka mo, ha?
1: Ka pa nga.
0: Kabasi pa endorse ka mo, ang itaan niya lang si Dolpo lang ka.
1: Yes.
0: Isuriahan ta lang na, ha? Madala mo lang niya sa pang kapi-kapi, Dol?
1: Oo, ha? Kapipindot, kapipipisin.
0: Oras, 10:42. Balik pa ang phone pa. Lupon nyo si Katropang Troy Tisoy.
1: Katropang Dolphy lang ka.
0: Nagpamati ka mo sa XFM, Katropa mo.
1: Excited!

0: dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
1: Santan Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Santan Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapaputi ng balat, kilikili, tuhod at siko. Santan Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
2: Pare. Pare. Oo, ikaw. Gusto mo bang ibalik ang dati mong gakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo.
3: Vision X Plus Soft Gel Capsule. Ang suplemento na sadyang ginawa para sa mata.

0: In punto alas 11 na sa Gapon. Kayo nakikinig sa Phone Pal dito sa XFM. Katropa mo!
1: Excited!
0: Ay, nagapamati sa mga gabi ang aton nga mga katropa sa PDRRMO Aklan.
1: Wow! Thank you so much!
0: Most especially kay Sir John Lee Tunwa, watching from Kalibo Aklan. Nakikinig sila sa PDRRMO Aklan office. Salamat po. My caller sa line number 2. Good evening.
2: Hello. Hello.
0: Ay, di sumasagot. Dali. Hello, good evening.

0: Nga nga si Nune, nga ikaw man yan nanawag. Ayaw yawanay dahil. Aliwat, dial ka mo XFM call and text line.
1: 0912-0076-793
0: and 0915-8311-431 0915-8311-431. Pwede na ka mga panawag kag makipag-istorya sa amon kasi marami na talaga nakikinig. Kailangan na talaga natin na mag-Tagalog tayo ulit.
1: Kaya nga.
0: Kasi hindi na natin alam kung sino-sino na talaga yung mga followers natin.
1: Saka may international pa.
0: Oh, so meaning, magsasalita tayo na English at saka Tagalog.
1: Pwede.
0: Kaya pa ba?
1: Kaya.
0: Kahit na Ilonggo lang yung tono, okay lang ba sa inyo?
1: balikan natin yung caller na nagtatanong kung sino kayo.
0: Oh.
1: Kung ako ang...
0: Tanungin.
1: Tatanungin niya, sasabihin ko, ex mo, bakit? Oh, di ba?
0: Gabing-gabi na, asyumera ka pa rin, ha? Ay, nako. Sa bagay, wala namang bayad pag nag-a-assume. Hindi. May bayad pala pag mag-a-assume. In-assume mo nga, eh.
1: Kaso lang, di ba, nagtatanong siya kung sino ako? O, di syempre sabihin ko,
0: hindi, mali yan. Mali yan.
1: O, ano naman ang sagot mo?
0: Dapat yung tanong sa'yo, sino ka?
1: Ha?
0: Sino ka?
1: Insuka mo?
0: Ayun! Sagutin mo ka agad. Sagutin mo ka agad. Hindi ako sinuka.
1: Yes.
0: Kundi, lumulunok ako.
1: Correct!
0: Ano yung mga nilulunok mo?
1: Lahat.
0: Katulad ng?
1: Creamy white.
0: Creamy white!
1: Ice cream yun na.
0: Kondensada ba yun o evaporada?
1: Vanilla.
0: Vanilla! Pangalan niya ng aso ko eh.
1: O talaga, diba?
0: Meron akong vanilla. Meron akong si Black.
1: Oh.
0: At saka si Oreo.
1: Eh? Oh. Uy, naman tayo pala si Oreo.
0: Hindi buhay siya, binuhay ko ulit. Good evening, line number 2.
2: Hello?
0: Bakit hindi sila sumasagot? Hello? Hello, good evening.
3: Good evening.
0: Andyan pala. Oh,
1: ara siya.
0: Pangalan?
3: Waku Waku, Andrea.
0: Si Waku Waku.
1: Si Waku Waku naman.
0: Mabuti at buhay ka pa.
1: Oo.
0: Parang umiiba hata yung boses mo ngayon.
1: Parang ano,
0: nung nakaraan parang buhay na buhay. Ngayon dahan-dahan na parang dahan-dahan ng namamatay.
3: Hindi naman.
0: Ibabalsamar ka na ba, Waku?
3: Wala pa na tao magbalsamar sa ako.
0: Ah, wala pa yung tao na magbabalsamar sa iyo.
1: Eh, yung kandila, mahaba pa?
3: Mahaba pa kasi hindi naman nang lagyan ng apoy.
0: Hindi ano ba? Hindi ba binutong ni Ninya nung kausap mo na karang gabi? Hindi niya binutong o pinutol?
3: Mayo kayo na, dumduman mo, Troy.
0: O bakit? Ano na yung mga kaganapan sa inyong dalawa ni Ninya? Makakatakwas ka na ba?
3: Sa Domingo ni Troy, maarado ko to sa gamay ang bakante.
0: Wow! Perfect!
1: Anong gagamitin? Tsaktura o karabaw?
3: Kalabaw lang kay kontraktora, mapusa na siya.
0: Ah, yung karabaw mo ba may uraro? Sagot!
3: Meron, Troy.
0: Ah, meron.
1: Oh.
0: Meron bang ano? Merong aritos yon? Wala.
3: Wala.
0: Yung sa akin, merong tingga.
1: Oh.
0: Gusto mo tinggaan kita?
1: O kaya bulitas.
0: Hindi, yung kay Dolfo, lain. Iba yung kay Dolfo. Mercury.
3: Ano yung
0: Mercury yung pinalagay niya.
1: Kala mo, Dede.
0: Bilis yung kasagot, ha? Bilis yung kasagot pag Dede, ha?
1: Oh, correct.
0: Ilan na ba na dede mo? Ilan na ba ang dede mo?
1: Dido na.
0: dido na yung nadidi mo? Napatay na pala?
1: Mm-mm.
0: Oo. Kaluyan. Yakalag sa purgatorio.

0: Ano na yan? Nakaplano na talaga yan sa Linggo?
1: Balik tayo sa iyo.
0: Linggo. Linggo ng Dalaw ba yan?
2: Linggo ng Dalaw at Magararo.
0: Wow! Bakit, ano ba yung ano? Ano ba yung pinag-usapan nyo? Bakit natuloy kayo sa darating na Linggo?
2: Hindi, pag tiri ba nagtawag ko, tapos nagtawag man sa?
0: Hindi, mag-Tagalog lang tayo. Oh. Tumawag ka and then tumawag din siya. Tapos?
2: Tapos nagsabi ka sa akin nga, ano niya, ayaw mo pa sa kanya? Kay Wako-Wako?
0: Oh, anong sagot ni niya doon?
2: Niya, may Miko lang ko. Niya, mayroon akong BF, Troy.
0: Ah, may BF siya. And then?
1: Ngayon?
2: Sabi ko sa kanya, niyong ko, kahit may BF ka, bagong kasal.
0: Naghiwalay?
2: Naghiwalay, inaagaw naman eh. Oh. Kasi kasado yun.
0: Oh.
2: Ikaw nga, boyfriend ko lang, bakit ayaw mo?
0: Oh, anong sagot niya? Pumatol sa'yo?
2: Sagot niya sa akin niya, o sige, mamaya na lang, magbigay ng number.
0: Oh! So then, pagkatapos niyang magpalitan ng number, nagtawagan na kayo?
2: Oh, nakatulog kami ng gabi, mga alauna.
0: Wow! Asa una lang yan kasi eh, ganun talaga. Pag makita mo si Ninya, meron ka namang ibang kwento sa amin. O di naman kaya si Nina ang magkikwento kung hindi ka na makabalik sa mamaylan.
2: Okay lang sa akin, kahit pangit siya, marunong na siya magmahal, okay lang sa akin yan.
0: Ano yung pinag-usapan nyo nung nagpalitan na kayo ng number?
2: Tapa namin yung magmahalan ng isa't isa.
0: Wow.
2: At sakang sinabi ko sa kanya, ganito lang ako, ganito lang trabaho ko, at hindi ka naman mamatay sa akin, pagkakainin naman kita.
0: Oh, hindi nakaano, hindi nyo napag-usapan kung ano, tawag dito magtikiman kayo?
2: Nagsalita naman.
0: Ano yung sa plano nyo sa tikiman portion?
2: Yung sabi niya sa akin niya, baka magpunta ka dito, baka hindi ka na darating, hindi ka na malapit sa akin kasi ang pangit ko.
0: Nabanggit mo ba na maglaplapanay kayo?
2: Sabi ko na sa kanya, siling ko, kahit mapangit ka, importante, nagmahalan tayo at sakang maararo ako sa'yo.
0: Wow, yeah, okay. Araro siya. Wow. Pero maglalaplap ka talaga. Kahit ayaw niya, laplapin mo talaga.
2: Oh, pag ayaw niya, laplapin mo.
0: Padinig nga kung paano ka maglaplap. Isampulan mo nga muna, Dolpe.
1: Oh, sige.
0: Laplap.
1: Kunwari ako si Ninya, ha?
0: Ikaw na muna ipadinig mo muna sa kanya.
1: Yung
0: laplap. Para may idea siya.
1: Sandali.
0: Oh, ipadinig mo sa kanya, Dolpe. 1, 2, 3. Wow!
1: Ayan!
2: Daw go sop-sop ng pagkungon.
1: Susok na nga, dahil pala namay kamay.
0: hindi naman yung lap-lap yun eh.
1: Oh, sige.
0: Yung lap-lap ba?
1: Yung lap-lap ganito.
0: Oh, mahina. Hindi pa nakaturbo.
1: Oh, sige, bilis-bilisan.
0: Ba. Nadagdag galing sa kanal. Oh, yun. Oh, ikaw nga. Oh, sige, yung version mo naman, Wako. Hindi magkadlo do tampo ako karon sa sulukon ta karon.
1: Kunwari Wako. Kunwari niya sa loob kayo ng tamburo.
0: Oo, sige, ikaw nga ipadinig mo sa amin yung laplap mo. Sige nga.
1: Do taga arado ka na gidman.
0: Oo.
2: Sige. Sa akin maglaplap ako ganyan no.
0: Bo, duro ko dugay-dugayabi ko, dugay-dugayabi, di ba?
1: Wow!
0: Nagsulod lang sa gas sa kinky.
1: Ano-ano lang pa, buman?
0: Daw ginabrihan niya lang ang craft ng garapon.
1: Kag himbutan pa bilo.
0: Pero grabe yan, laplap no. Parang manyak din siya, no? Parang manyak talaga siya.
1: Kasi ang nagsampo sa kanya, manyak din eh.
2: Hey, ang sampol to gina ni Dolpe, yung lain man to yung sup-sup man to
1: gina. Antes ko yung maglap-lap, yung sup-sup gimang ko yan.
0: Oh, ganun pala. Oh, sige nga, ulit nga, ipadinig mo nga, kasi baka nakikinig ngayon si Ninya, may idea na siya. Paano ka nga maglap-lap ulit?
1: Wako. Wako.
0: Oh. Sige nga, sige ulit. 1, 2, 3, action! Baka dalok-dalok ang animal.
1: Kala po, Chuck.
0: Oh, sige, kung nakikinig ngayon si Ninya, anong mensahe mo?
1: Wako! Wako!
0: Kung nakikinig ngayon si Ninya, anong mensahe mo para sa kanya? Kasi magkikita kayo sa darating na linggo.
2: Sabi ko lang sa kanya nga mag-ingat lang sa dyan at hindi magpagod sa trabaho. Ba? Para may condition pagdating ko dyan, kagmayang gabi lang siya.
0: Thank you, Gidwako.
1: Oh, sige, salamat, Gid.
0: 13 minutes after 11 o'clock, mabalik pa ang phone, palo po nyo si Katropang Troy Tisoy.
1: Kag si Katropang.

0: broadcaster ka, dapat laging maganda boses at nasa kondisyon. Iniiwasan kong sipunin dahil ito ang number one reason ng pagpangit ng boses. Lagi akong nagtitake ng Sanzone Vitamin C. Yan ang sekreto para nice voice. Ako, si DJ Mel.
1: Sanzone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
2: Tila ba may hangin sa tiyan at masakit sa pakiramdam? Kabagyan! Mag-Sanzone Plus Herbal Oil. Isang pahid lang, tanggal agad ang kabag. Sanzone Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one sa presyong magaan. Sanzone Plus Herbal Oil.
3: Ang kape ko, Sanzone Plus Coffee Mix. Ang kape na gawa sa Sanzone, soya at malunggay. Sarap araw-arawin. Sanzone Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Mabibili sa mga butika.
4: Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag-Sanzone Gold Herbal Tea. Gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Sanzone Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea. Sanzone Gold Herbal Tea.

0: 31 minutes after 11 o'clock.
1: Uy, Kaina, wala mo na talupangdan ang ano, ang sunset.
2: Nga aman.
1: Sang pag hapon-hapon na.
2: Nga aman.
1: Kapula-pula. Mm-mm. Those tweeties.
2: Basi ko lang, muna man lang ito, wag nilang red sun.
1: Oh, red sun.
2: Pero naka-experience ko na before.
1: Isang normal ka pa o kung abnormal na?
2: Hindi, to, sa, sa dito pa ba sa Iloilo, kung sa babae ito.
1: Ay, okay, namin na ang sunset. Sa,
2: pula-pula, ganito yung
1: Kaina, nakapicture ko.
2: Wow.
1: Oh, pula-pula. Mm-hmm. Pula-pula, walo titi, baboy. Hindi, seryoso, wala.
2: Uh-oh.
1: Ang pagpulay ato Kaina, mix na to gali isang haze from Indonesia.
2: Ay, okay.
1: Tapos, di ba, magsaka ka na sa rooftop naton sa babaw, di ba, gatambay kita dira.
2: Mm-hmm.
1: Tingala ko, nga do, sino na di ang nagtutod sang kampo naman man? Nga do,
2: may aso.
1: Grabing aso. Oh. Sa Indonesia pa nagaliyahalin.
2: Amo mo na kagin ang hambal ni, ano, ni Kadropang Angelo.
1: Oo, haze gali na siya. Ang ginalinan sina ang wildfire nga nagduging sa Indonesia.
2: Na dason amo to ambalyangas niya mas kamo.
1: Oh, insakto na. Magwa kamo, mas kamo kay Kaina, di ba nagano ko nagpabukid ko gina. Mo na ano man ito kalain sang adlaw tapos ano ni man fog, hindi man tugnaw. So bung ko lang gali na basahan haze gali to.
2: Tiyan mo naman na guro ang...
1: Tingala ko man naging ubon ako subong.
2: Amo naman na guro ang sugod sa pagmas-mas naman naton.
1: Hindi ko gali ma-duty buwas ah. Naging ubo ko. Naubo ko?
2: Wow. Artista ka rin ah.
1: Para hindi ko makapang-libre buwan.
2: Amo gali. Pero, hambal sa ako ni,
1: ano,
2: ni Mama Mia, ng kada, kada December,
1: kada birthday ko,
2: no, daw ginatrangkaso kagit.
1: Oo, damo guro mga panulay nga naga. Nagapakamalaot sa akon.
2: Nagatuyaw sa imo.
1: Oo, tigakadut lang ko na, kay weak na ang akon nga ano, ang akon nga espiritu sina. So, muna nga gasulod, gidlaw, ga-epekto gid siya. Pero ang tuod lang gid, birthday ko gid man tuod buwas, wala sing celebration kay may duty kami. So tingbo na lang namon sa Friday dito sa amon balay, bali pili lang ang mga tao ang pwede to mga kadto. Kay sa gate pa lang i-check namon.
2: Ang may mga ticket lang.
1: Hindi, ang nakatibak lang tanan, lalaki o babae. Kaya pagsulod sa gate, amo na, ipitik ang tibak amo na. Di ba?
2: Correct. Sa Japan na.
1: Bali, so good nga nag-XFM na ko. Hindi naging ko tama ka, ano, nag-matured naging ko sa XFM na ko.
2: Kaya
1: hindi na ko, ano, arang, hindi na ko dugay-dugay lang pangihi, ma-selfie, magtalikod, selfie. Amo na bala?
2: Subong kaya,
1: kaysang una, abi sa amon, may timer kami to. May timer kami. Mag-break mo. Pag-break mo, ma-timer ka. Tapos, mag-CR ka. Kinanglan mo man na nga ma-selfie. Padala, CR ko, boss. CR ko, ma'am. CR ko, sir. Break time ko, subong. Siyempre, sa selfie nga selfie, ipos mo na lang kay guwapo ka permis sa imo nga selfie mo.
2: Wow.
1: So, sang sa XFM na ko, wala. Diya selfie-selfie. Tapos, ang management, saligid sa imo nga pagpamalakad sa negosyo sang amon. Katawa lang, Gideria. Kaya ti, bala naman sa aton nga boss nga, kung sino yung ipang-appoint ka mga manager sa mga radio station, kapabli na iya sila yung magpadlagan sang sina nga radio station.
2: Yes.
1: So, hindi na kinanglan nga pagpanaog mo, selfie! Pagsakay sa lakyan, selfie! Malakat ko sa pulis, may follow-up ko, selfie! Di, nagbakal ka pa cellphone nga dasig mo na mapuno ang memory.
2: Correct!
1: Naka-iPhone man tatuod, pero galing kay 5GB lang.
2: Yeah. Balikan nyo lang sa walkie-talkie.
1: So ako nagpasalamat gid sa kay Boss Remilito Oy kag Madam Olivine Oy sa kanami gali sang inyo nga company since nga nag-start ko diri. Nag-isa na gid man kita katuig diri Dolph, no?
2: Ako maisa naman.
1: Sa September 8 gali, ma 1 year na ang XFM sa guy. Ma 1 year na kami kag kanami sa XFM. Amo na galing hambal nila tuod nga every day is exciting day.
2: Yes. Every day busog kami diya.
1: Yes. Damo pagid ka palangga sa among mga listener.
2: Correct.
1: Wala ko ni na feel sang una. Subong na feel ko gid ang ilang pag abi-abi kag pagpalangga kay dugay-dugay lang may gadulong sing pagkaon.
2: Correct.
1: Mm-mm. Hindi man kami mga patay gutom mo. Pero kung patay gutom kami, kaisa lang sa magdulong niya sa magliwat.
2: Correct.
1: Kay mambal sila lang, grabe sila pakaunon sig dasig maubos, ganon. So sa subong wala na kami ano, wala na kami time. Mapasalamat ako sa tanan namon nga mga sister station man, sa tanan man nga mga upod ko nga mga manager nga mga gwapuhon man kag mga mabuot kag wala sing gahatag sing gap sa isa kag isa kung sino ang nauna. Palarihos tanan kag respetuhanay kag wala may pasenyor senior ya. As long kulig ka mo gabinuligay para mapaangat ang isa ka kumpanya nga nagsapupo sa amon kag nagahatag sing maayong nga benepisyo. Di ka naman kakita subong nga radio station doon nga mo ni kadlagko ang swildo ato na bato.
2: Ay, correct!
1: Di ba? Damo-damo man ta nga radio station na agyan pero wala kita nakatry radio station nga dlagko-dlagko ang ginswildo sa aton.
2: Correct, EJ.
1: Ang ginswildo nila sa aton, same man sa mga nag-ululubra sa mga department store na namo man ang aton nga mga swildo. Ang ano lang gita pala, province rate?
2: Yes, kag makon may birthday, may bonus pa.
1: Oo, correct na. May cash gift. Nga halin sa boss. So muna nga pasalamat gid ko nga nabaton ko sa XFM kag amo na lang amo naman ni gali ang last naman namon nga program kay nagpasalamat ako sa inyong atanan. Thank you gid kag sa iba naman tang station ma inupdanay. Masaylo naman ko sa Solid FM. Pero iyaw mo na Japon ka XFM. Pati ka na. Salamat gid. Lan ako sing station nga sa Iloan. As long arat lang kami arat lang kami arat lang Japon ang pag tawag sini gani arat lang Japon pagsalig sang tag-iya sa aton. Hindi na ako magsaylo sa ibang stasyon. Lalo na ako pangitawang ibang pagkakaedad na ako. Tapos pila nakastasyon na nasayluhan ko. Pero diri ko gid na feel ang tuod-tuod nga relasyon sang isa ka boss kag empleyado. Hindi lang para sa ako na, kundi sa tanan-tanan. Hindi lang sa manager, pati sa rank and file. Palarihos ang tanan-tanan nga pagtatar kag respeto sa isa kag isa. So, sa liwat, madamo nga salamat sa tanan nga manager, sa mga broadcast technician nga partner namon gabi-gabi. Thank you, Gid. Kag sugod na ang beer months. Kag I hope nga kita tanan mangin malipayon. Kaya ako, for sure, tomorrow, mangin malipayon, Gid ko, sa akong nga kadlawan. Kaya may mabato naman ko nga cash gift.
2: Wow! Sana all!
1: Kag sa Biyernes, tood, ako nagahambal ko nga, hindi ko tayo maghanda mo. Galing kay ti damo man mga bago naman nga mga friends natong nakilala diri Dolph, especially sa kay Sir Noli, mga bago ta na sila. So napilitan na lang ko nga mahanda na lang gid ko kay para makabanding taman sila sa bago naman nga set sang friendship sa XFM na yung market kag sa XFM na nga platform, no?
2: Okay ah.
1: Kay diri ko na feel ang tao hindi mga toxic. Madamo nga salamat mga tech on duty sa liwat. Salamat gid. Boss Tata, Boss Rems, Dr. Emilito Oy, since day one, salamat gid sa imong kabuot. Kaga kay Mama Olivine Oy, thank you so much. See you tomorrow, ma-duty ko Japan kay Friday pa man ang amon nga celebration.
2: Kaya kuya, masal nilang gid kuya nga ilan nilang kami noto, birthday mo na. Advance happy birthday.
1: Salamat gid. Kag salamat man ko sa imo noy nga nag-upod ka man sa ako na.
2: Amo gina kung may pagigugma.
1: Wow! Ay, hindi na yung mo pagigugma. Ang imo ya, if the price is right, why not?
2: Asa muna eh. Pero subong.
1: Diba? Damadama ta station na of the nine, no? Since Love Radio Bacolod.
2: Love Radio.
1: IFM Iloilo. Mm-hmm. Din pagid. Amo na, ano? XFM na
2: yes,
1: subong.
2: Oh.
1: So, si Nonoy Alakapa, subong mo na discovering na taga-barangay Bato man siya gali. tapos, isa ni siya ang tawong pag-apply ko sa Love Radio Bacolod sa nguna. Ang nagsutsot sa kay Sir Win Salinas nga batunon lang kukuno kay para may ipang bato uno sa field mag MC. Kay gwapo ko gali sa nguna, Dol.
2: Ha?
1: Gwapo ko sa nguna.
2: Luya ko blas ni mo kuno. Ay kung ka pamati dang oreg ha. Akong paniya chimpo sa bong.
1: Asta si Sir Win Salinas ang akong na program supervisor sa Love Radio Bacolod sa nguna.
2: Mm-hmm.
1: Manager naman sa subong sa XFM.
2: Correct.
1: Kabankalan.
2: Mm-hmm.
1: So gamay lang gid nga nga industry magkinilalanay man lang kita tanan.
2: Mm-hmm.
1: Kag amo na nga
2: bali sa production sa una mo, diba?
1: Big time, no? Kaya siya ang tigbaton sa mga ma-apply ng mga disc.
2: Tapos kami na nga duwa ang nag-program every 1 to 3.
1: No, sa una. Mm-hmm. Si manicurista pang imong air name,
2: manicurista,
1: no?
2: Pa to ako ni Alan.
1: Tapos ang ako naman air name sa una si Janitor.
2: Nan.
1: Janitor ako ni air name sa una. Te. Asa nga nabunyaga naman ta Troy Tisoy, Troy Lumboy, na. Troy Sikad, Troy Loyloy. Salamat gid kag mayong gabi. See you tomorrow. Good night. Adios, amigas, amigo.
2: Muchas gracias.
1: Babos.
3: HIT.

Corporation, owned and operated by Y2.

0: Delicacy ng ating immune system araw-araw. Magsaan Tone Plus Gold. May taglay na bioactive compound na alisin. Nakakapigil sa pinsalang dulot ng virus pati na mga bakterya. Saan Tone Plus Gold. Mas pinalakas. Mas pinatindi. Dahil extracted na ang pagkagawa. Saan Tone Plus Gold. Mambibili sa inyong mga Suki Butika.
1: Saan Tone Gold. Coffee Mix.
2: Ako si Mirbesa. Ako ka nurse. Ang sikrito ko nga active guide ako sa world mo ang Saan Tone Gold Coffee Mix. Maluwas naman namin ang sabon. Collagen kaglutathione. Pahubin pasang ng world.
1: Saan Tone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Lalakas. At gaganda ka pa. Ang gusto ko sa kape, di lang puro tapang. Dapat, sakto lang. Parang Saan Tone Plus Coffee Mix. Di lang masarap, may health benefits pa. Kaya, dito na tayo sa Saan Tone Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Saan Tone Plus Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
3: Pananakit at panglalabo ng mata. Nasinabayaan ang pananakit ng ulo at nasusuka? Baka glaucoma na yan. Isang problema sa mata na nagdadala ng panglalabo, pananakit, pamumula at pagkabulag.
4: Vision X Plus. Soft gel capsule. Vision X Plus. Soft gel capsule. Ang soft gel capsule na sadyang ginawa para sa mata. Taglay nito ang epektibong potent antioxidant tulad ng lutein, zeaxanthin, beta-carotene at vitamin E na nakakatulong maiwasan ang glaucoma, katara, tiridyo at iba pang problema sa mata. Vision X Plus. Soft gel capsule. Mabibili sa mga butika.

0: Narito na ang mas pinalakas, mas pinabisa at mas pinaepektibo na Premium D3. Ito ay nagtataglay ng high quality of vitamin D3 powered by VCO at Moringa Seed Extract. Mayamang mapagkukunan ng medium chain triglycerides na tumutulong upang kontrolin ang blood sugar sa ating katawan. Mayaman din itong mapagkukunan ng medium chain fatty acids tulad ng caproic, caprolic, capric at lauric acid na siya namang responsable sa pagbibigay sa ating katawan ng enerhiya at pangunahing namamahala sa metabolismo ng glucose at lipid sa ating katawan. Premium D3, your premium partner in health.
1: Walang gana kay misis, laging matamlay.
2: Pare,
1: panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo, ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka, kilala sa mabilis ng pagpapatas ng libido. Kaya, subukan mo
3: Santon Plus Herbal Soap.
4: Ako, si Kent Figueroa, taga-Antique. Ang problema ko ay dami ng pimples ko at ang lalaki pa. Matapos kong gamitin ang Santon Plus Herbal Soap, nawala ang aking mga pimples at pumuti pa yung malaki.
3: Santon Plus Herbal Soap. Gamit na! Santon Plus Herbal Soap.
5: Sister Pain.
6: Ay, ako si Blan. Isa ka profesional boxer. Sa agad na akong training, hindi ka malikawan ang pagsakit sa akong kalawasan. Ganit, bago pa maglala ang panlaki na dating kong kumulan sa Sister Pain para dire-diretso ang training.
5: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Pagbili sa mga butika.

0: bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan humina ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule. Garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.
1: Santone Gold Coffee Mix.
2: Ako si Roder Santangkuli. Amo gapamangkot sa akon kung ano kagaan naghubin kag nagputi ko. Hambal ko gapangapiman lang ko. Api nga Santone Gold Coffee Mix tungod sa ingredients ini nga collagen kag glutathione. Sugod subong tanan ko nga office mate nag Santone Gold Coffee Mix na.
1: Santone Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong bangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Santone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Pabibili sa mga butika. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santone kag Vitamin D3.
3: Kasi sila na siya sa una. Gain yung kusang ordinary lang kape. Pero sige, at sum sa nga konsyon. Isa ka pala no kapa ko. Sa Premium D3 Coffee Mix na ang akong ginakape. Adlaw-adlaw. Okay, ginang akong tumatsyag. Wala na ko gasuka-suka. Wala naman ko gina-atake sang acid. Premium D3 Coffee Mix kid. Ang the best na kape.
1: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na. May Santone kag Vitamin D3 ka pa. Mabibili sa mga butika. Premium D3 Coffee Mix.
4: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santone Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag Santone Gold Herbal Tea.

0: ilis-ilis ang habon nga makapakinis ang imong kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Claire Skin Herbal Soap. Claire Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage kay may ara ini sang Glowta Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Claire Skin Herbal Soap with Glowta Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
1: Tila ba may hangin sa tiyan?
2: At masakit sa pakiramdam?
1: Kabag yan!
2: Mag-Santon Plus Herbal Oil.
1: Isang pahid lang,
2: tanggal agad ang kabag.
1: Santon Plus Herbal Oil.
2: Ang pamahid
1: na all-in-one.
2: Sa presyong magaan.
1: Santon Plus Herbal Oil.
3: Santon Vitamin C. Ang alkali.

0: Santo Gold Live Testimony.
1: Daniel Francisco, dumanggi niya na Palawan, dumalaki yung mga varicose veins, tapos pag napagod, yung problema ko sa kasukasuan ko, yung mga kulwaran ko, pinasoldan nga ng Santo Gold condition ng karawan ko, subok na subok sa akin, yung Santo Gold.
0: Mabibili sa inyong mga suking butika.
2: Ako si Manong Jun, jeepney driver. Kailangan, laging alerto at bawal magkasakit. Santo Gold Coffee Mix, ang kasama ko sa biyahe, araw-araw, masarap at may nutrients pa dahil sa garlic extract, moringa at soya. Feeling healthy ako.
0: Santo Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
3: Ang kape ko, Santon Plus Coffee Mix. Ang kape na gawa sa santon, soya at malunggay. Sarap araw-arawin. Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Mabibili sa mga butika.
4: Actually, okay naman sana ang mata ko. Kaso lang, may astigmatism ako. For almost 2 years kong tinis ito until my friend recommended me a Vision X Plus. And yes, it is effective. No doubt. I am Cherry.
0: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika.

0: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
1: Sa panahon ngayon, dapat lagi kang protektado. Kaya kami ni Camille, lagi kami naka-Premium D3. Hindi mo kasi alam na yung kausap mo infected na pala ng virus. Kaya para safe kami, we take Premium D3 araw-araw. It's better to stay protected kaya ikaw din mag-Premium D3 ka.
0: Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at Moringa. Mabibili sa mga butika.
2: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
3: Pare, pare, oo, ikaw. Gusto mo bang ibalik ang dati mong gagas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo, para sa lalaking tigasin. Subukan mo.
4: Something Plus Herbal Soap.
5: Yan is Galona, Senior Citizen. Burn skin ko, forearms. Hindi makuha. Try Something Plus Herbal Soap. Nakuha yung burn skin.
4: Something Plus Herbal Soap. Para sa maputi nga bani, mahamis nga kutis. Something Plus Herbal Soap.
0: Sister Pain.
6: Ako Galis Elis. And I'm proud Sister Pain user. Kaya one time, nagka-sore throat ko. Wala ginsang iban nga nakapadula sa sore throat ko kung hindi ang Sister Pain lang. Dasigid katama na dula ang sakit ng gimbatya.
0: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
7: Symptoms persist.
0: Sister Doctor. Ibilis sa mga butika.

0: Santon Gold Coffee Mix.
1: So si Ronald, bago ko na-discovery nga pang malakasan nga kape, Santon Gold Coffee Mix, sakto ang tamis, sakto gid ang isog, kaghimo sa gintingog nga prutas, kagtanom nga mataas sa antioxidant.
0: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas, at gaganda ka pa. Santon Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng Queen of All Vegetable at Queen of All Fruits na Moringa Oleifera at Mangosteen, isang powerful combination ng butas at gulay na may parehong taglay na napakataas na anti-inflammatory properties, anti-tumor, antibacterial, phytonutrients, vitamins, minerals na kailangan ng ating katawan para maiwasan tubuan ng bukol, maiwasan ang inflammatory disease at iba pa. Santon Plus Herbal Capsule, nakatutulong na ma-maintain ang kalusugan at maiwasan ang mga karamdaman. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
2: Flu, osteoporosis, cancer, just to name a few. If your body's not getting enough sunlight, it weakens you. Your immune system can't keep up with the diseases the world is facing. But you don't have to worry, cause here comes Premium D3 Coffee Mix with steviol glycosides, mangosteen, and vitamin D3. Essential in keeping the body physically, mentally, and emotionally healthy. Get Premium D3 Coffee Mix at your nearest leading pharmacy today and experience the power of the sun in a cup.
3: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Mag Santon Gold Herbal Tea.

0: Wow, guwapa ni Guro Ay. Nami kutis, ha, miss? miss?
1: Ha?
0: Oh, ma? Ikaw na?
1: Oo, guwapa sa akun ay. Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
0: Clear Skin Herbal Soap?
1: Oo, Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ng skin damage. Kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
0: Hala, tingala ko naghuben ka.
1: Oo eh, ako paya. Kabalo kayo ng Clear Skin Herbal Soap, damo maninisang vitamin C, antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
0: Ma, baklan mo man ko sina ha?
1: Oo, ah, baklan ta ka. Pero dali lang gid bala. Diyan tagali mabayad sa tuition mo.
0: Oh, gali, diriyo.
1: Ah, dali na.
2: Kating babalik-balik lang, gamit na ng Sanfon Plus Herbal Oil. Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases. Isang pahid lang ng Sanfon Plus Herbal Oil. Ang galang kati-kati. Sanfon Plus Herbal Oil, ang pamahid na all-in-one sa presyo magaan. Sanfon Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
3: Ako si Avon, isang estudyante. Laki ang pasasalamat ko sa Sanfon Vitamin C. Pagbuklat ko pa lang ng module ko dati, inaantok na ako. Sa ngayon, araw-araw na akong ganado at always alert.
2: Sanfon Vitamin C, ang alkaline na vitamin C. Magbibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar. Sister Pain.
4: Ako galis si Arjo. Isa ako kapanday. Apiktado kay sa ang akon panarabaho. Bangod sa akon nga tritis. Sa itsakit, hindi akon mga kasukasuan. Maayo lang, mayara na Sister Pain. Kasig lang madula, dason ang sakit. Tuloy ang hanap buhay.
2: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, call your doctor. Magbibili sa mga butika.
5: Eggs.

0: kalusugan. Kaya pagdating sa suplemento, ito ang nasa listahan. Ang palaya, spirulina, garlic, malunggay, at mangustin. Mga sangkap ng Santone Plus Gold. Nakatutulong sa magandang pangangatawan with proper diet and exercise.
1: Mahalagang paalala, ang Santone Plus Gold ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Santone Gold Coffee Mix.
3: Ako si Stella, kung bago ko nga paborito ng kape, ang mga Santone Gold Coffee Mix. Swak na swakin sa akong panabor, kag ang nagustuhan ko gidya sa Santone Gold Coffee Mix, bangod sa may collagen, kag glutathione. Sobrang ito nakatipid, bangod nga hindi ko nakinanglan pa magbakal sa collagen, kag glutathione.
2: Santone Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Santone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas, at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
4: Uy! Boy! Gising!
5: Ano ka ba? Kaya aga-aga? Natutulog ka? Lalamya-lamya ka sa trabaho? Magkape ka? Mag-Santone Plus Coffee Mix ka nga? Tarahin mo na para maging alerto ka.
2: Santone Plus Coffee Mix. Kape na? Gamot pa! Mabibili sa mga butika.
6: Ayos ka lang ba? Mag-check nga tayo. Balanced diet? Check! Regular exercise? Check! Visionex Plus? Check! Ang Visionex Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Balanced diet, plus regular exercise, plus Visionex Plus. Ayos yan!
7: Mahalagang paalala, ang Visionex Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.

0: Alam niyo ba na lahat ng tumutubong bukol sa iyong katawan ay 80% benign o hindi cancerous? Pero alam niyo rin ba na pag may bukol ka na sa iyong katawan na hindi cancerous ay pwede pa rin itong maging cancerous kapag mali ang ating lifestyle? Kaya iwasan ang bisyo, uminom at kumain ng tama. Sabayan sa pag-inom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na antioxidant, anti-tumor properties na tumutulong na tanggalin ang mga tumutubong bukol sa ating katawan habang hindi pa nagiging cancerous. Santone Plus Herbal Capsule. Subok na ng maraming na epektibo. FDA approved supplement.
1: Santone at Vitamin D3. Pinag-isa na sa Premium D3 Coffee Mix.
2: Premium D3 Coffee Mix.
1: Pinatibay ang immune system at pinapalakas ating resistensya. May kape ka na, may Xanthone at Vitamin D3 ka pa.
3: Bili na!
1: Premium D3 Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
4: Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag-Xanthone Gold Herbal Tea gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Xanthone Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea. Xanthone Gold Herbal Tea.
5: Wow! Guwapa ni Guro ay. Nami kutis, hamis. Miss...
6: Ha?
5: Oh, ma? Ikaw na?
6: Oo. Gwapa sa kunay. Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
5: Clear Skin Herbal Soap?
6: Oo. Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kag may aray ni sang Lota Kojic with virgin coconut oil.
5: Hala, tingala ko naghuben ka.
6: Ay, oo eh. Ako pa ya. Kabalo kayo na yung Clear Skin Herbal Soap. Damo maninisang vitamin C. Antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glowta Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
5: Ma, baklan mo mang kusina ha?
6: Oo, abaklan ka ha. Pero dali lang gid bala. Di yung tagli mabayad sa tuition mo?
5: Oh, gali. Diri yo.

0: sakit ng katawan, mag Santon Plus Herbal Oil.
1: Kaya Garel, Banboy na isa po akong driver. Narinig ko sa radio na ang Santon Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko na alis yung sakit ng likod ko.
0: Santon Plus Herbal Oil. Talagang maaasahan. Santon Plus Herbal Oil. Santon Vitamin C. Ang alkaline ng Vitamin C.
2: Ito po si Mariel, isang negosyante. Late na ako kung matulog dahil nakatutok po sa online selling. Laking tulong talaga ang Santon Vitamin C dahil hindi ko ramdam ang pagpuyat ko sa gabi.
0: Santon Vitamin C. Ang alkaline ng Vitamin C. Magbibigay sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar. Sister
3: Pain. Ako galing si Arjo. Isa ako kapanday. Apiktado kay sa ang akon panarabaho. Bangod sa akon nga tritis. Sahit sakit niya akon mga kasukasuan. Mayo lang, mayara na Sister Pain. Kasig lang madula, dason ang sakit. Tuloy ang hanap buhay.
0: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, call your doctor. Magbibigay sa mga butika.
4: Exit.

0: FM.
1: Yes, to help!
2: Nandito na ang programang The Secret of Health. Mga sikretong pangkalusugan, maririnig mo na nationwide. Sa programang The Secret of Health Nationwide. Tatalakayin ang mga dahilan at pinanggalingan ng mga karamdaman. Ituturo ang mga dapat kainin at dapat iwasan na nakadepende sa inyong nararamdaman. Tatalakayin ang mga natural remedies at naturopathic modalities na makatutulong maiwasan ang mga karamdaman. Kasama ang mga certified naturopathic practitioner, Doctor of Ministry in Alternative Medicine at Doctor of Ministry in Naturopathy. Hatid ng Yes to Health Incorporated ang gumagawa sa mga mas pinalakas at mas pinaepektibo na produkto gaya ng Santon Plus Gold, Santon Vitamin C, Premium D3, Vision X Plus, Soft Gel Capsule, Santon Herbal Oil at Santon Herbal Soap. The Secret of Health Nationwide.

0: maganda. Magandang pakikinig sa ating lahat, mga kaibigan. Welcome po muli sa panibagong edisyon ng ating pong programang The Secret of Health. Ito po muli yung likod, Sir Michelle Hinas, isa sa inyong po naturopathic practitioner. Mga kasama naman ng live dito sa ating pong programa. At syempre, bibigyan naman tayo ng mga kaalaman kung paano po natin mapapangalagaan na malusog, malakas ang ating pong pangangatawan. Katuwang po dyan ang ating pong mga dekalidad na mga produkto na gawa ng Yes to Health Incorporated. Ay, sa mga kababayan po natin na gusto po makahilo-bilo dito sa ating pong programa, pwede kayong mag-text sa ating pong numero, ating pong text line 0969-609-6545. At syempre sa ating pong programa ay ating pong mga kasama ang isa sa ating pong certified naturopathic practitioner, Doctor of Ministry in Alternative Medicine. At syempre ang ating pong celebrity doctor, Doc Algie Bacla. Doc, magandang araw po.
1: Magandang araw mga kaibigan sa lahat na ating mga taga-subaybay sa buong Pilipinas na naabot na ating pong pagsasahing papawid. Welcome po. Kumusta na kayo? Sana po nasa maayos po tayong kalagayan at muli na naman natin pag-uusapan yung mga bagay po na kapakipakinabang pagdating sa pag-ingat o pag-iwas laban sa mga pagkakasakit. Ano po, katuwang natin ang tamang nutrisyon at mga dekalidad na produkto po mula sa Yes to Health.
0: Ayan. Samahan po yung mga lingkod dito sa atin pong programa sa

0: Ng libre, makapagpatsaka po ng libre at pwede kayo maka-avail ang ating pong mga produkto dyan sa ating pong mga Yes to Health Clinic, mga kaibigan. Lagi po ating binabanggit dito sa ating pong programa na early detection is a must. Ano? Mahalaga na malaman nyo na kagad, makita nyo na kagad yung mga nag-uumpisa na karamdaman sa ipong pangangatawan bago pa po ito lumala, bago pa magdulot ng mga komplikasyon sa inyo pong pangangatawan, mga kaibigan, ha? So puntahan, bisitahan po ang ating mong mga Yes to Health Clinic para makapag-check up po kayo nandiyan ang ating pong mga alternative consultant na gagabay at tutugon sa inyo pong mga problema sa inyo pong kalusugan, mga kaibigan, ha? Ay, sa mga kabayan, ang ating pong mga produkto ay mabibili sa pinakamalapit na mga butika, mga parmasya dyan sa inyo pong lugar, especially our Ultimate Trio ng ating pong complete package, Doc, ano? O, para sa mga kabayan na nanghihina ang pangangatawan po nila, nakakaranas po, ano, ng iba't ibang mga inflammations, mga pamamaga sa inyong pangangatawan. O, meron kayong mga bukol, yung mga tumor, mga cysts sa iba't ibang parte ng katawan nyo, inuman nyo kagad yan ang ating pong Ultimate Trio. Ang ating pong Santone Plus Gold, Santone Vitamin C, at syempre, ang pinakabago natin na Premium D3. Yung tatlo po na yan, mga kaibigan, ay package nga, no, pagdating sa pagpapanatili ng lusog ng atin pong pangatawan, at meron po yan silang mga kayanan para po mabigyan ng shield yung katawan po natin laban sa iba't ibang uri ng sakit na maaari pong maminsala sa atin pong katawan, ha? Atin pong Ultimate Trio, mabibili po yan sa mga local pharmacies dyan sa lugar po ninyo, ganun din sa mga big pharmacies na malapit dyan sa inyo pong mga lugar. The Secret of Health. Okay, so mga kababayan po natin, ay magbabahagi naman tayo ng mga kaalaman, mga impormasyon kung paano po natin papangalagaan na malusog, malakas ang atin pong pangangatawan, mga kaibigan. Lalo na sa mga kababayan natin na nakakaranas, ano, ng bigla ang panghihina ng kanila pong pangangatawan, bigla ang pagkapagod, at yung parang walang lakas yung mga kalamnan po ninyo, mga muscles po ninyo, mga kaibigan, no? Tapos may kasabay pa yan siya na walang gana sa pagkain, na maaaring magdulot ng bigla ang pagbaba, ano? Bigla ang pagbagsak ng inyong pong timbang, mga kaibigan. At minsan ay meron pa yung pasumpong-sumpong na panakit ng tiyan. Nako, mga kababayan, marahil ay nagkakaroon po kayo ng isang karamdaman o isang problema pagkasira sa isang glandula sa inyong pong pangangatawan. Itong tinatawag po na adrenal gland. Atin pong pag-usapan at ikonsulta kay Doc Algie kung ano ba itong karamdaman po, ano, na adrenal insufficiency. Isa pong problema, ano, na maaaring umatake sa atin pong adrenal gland. At paano po ba, Doc, maagapan, paano ba makakakope up ang katawan natin sa ganitong uri po ng sakit?
1: Ayan, no, sa pangalan pa lang na adrenal insufficiency, ibig sabihin yung adrenal, isang uri ng gland. Kasi may hormonal system tayo, yung glandular system, tinatawag ng endocrine. Ito ay isang gland, itong adrenal, na matatagpuan mo yan doon sa ibabaw ng ating kidney. Okay, yung dalawa, di ba, may dalawa tayong kidney. Yes, so on top of that kidney, mayroon doon mga adrenal gland, na kung saan itong gland na to ay malaki yung kaugnayan niya sa ating energy balance, ano, at saka vitality. So nagre-release ito ng isang hormone, tinatawag nating cortisol, ano, at meron din yung tinatawag na aldosterone. So itong cortisol hormone, kinikilala ito bilang stress hormone sa ating katawan. Okay? Isa itong uri po ng steroid hormone. Pag word na steroid, alam nyo na yung ibig sabihin nun, pang malakasan talaga yan. Na ito po ay ginagamit kapag nasa panahon na ikaw ay nai-stress. Okay? In case may emergency, like yung mga pagbabara sa daloy ng dugo. Halimbawa, hindi natin alam, may pagbabara tayo sa daloy ng dugo. Yung katawan natin ang automatic, hindi nyo alam na gumagawa ng way kapag mayroong mga emergency sa ating sistema. Yan ang trabaho ng ating pong adrenal to give us the hormone that can be used in case of emergency. So tumutulong yung hormone na yan para mapanatili yung ating blood pressure na normal, okay? So yung ating heart rate, yung tibok ng puso natin, tsaka yung resistance natin. Kaya makikita mo yung mga nagtitraining ng mga sundalo, di ba? Bakit sila dumadaan sa matinding stress training? Para ma-exercise yung katawan nila how to use efficiently their adrenals. Yung tinatawag nating adrenaline rush. E nangyayari yan once na tayo in times of stress. So, kinakailangan na ito ay balance, kasi pati yung dami ng sugar sa ating tubo ay gawain ito ha, yung

0: yung regulation, eh gawain ito na ating pong adrenal gland, so yung ating cortisol na hormone. So sa kabaliktaran naman, meron namang tinatawag na aldosterone hormone na ito'y tumutulong upang mapanatili yung dami ng sodium sa dugo natin, saka yung potassium. Ito yung tinatawag nating electrolytes. Mm-hmm. Kaya pag nagpapa-ARDK kayo, nakikita namin to, kapag ito ay nandun sa weak point, asahan mo yung pasyente, laging mahina katawan, mm-hmm, nagka-cramps, tapos na may pangangatal. So, alam na natin na mayroong posibleng problema sa kanilang electrolyte. So, yung sodium and potassium, yan ay isa sa pinakamahalaga na kailangan balance. At yung aldosterone hormone, yan ang tumutulong para mabalance siya. Okay? So, ang adrenal insufficiency, may mga klase yan. Una-una sa lahat, yung primary, na kapag ang ating pong adrenal gland ay nagkaroon ng damage for some reason, pwedeng ito ay infection or isang uri ng injury, hindi siya makakagawa ng cortisol. Na itong cortisol, kailangan mo ito eh. Kapag nai-stress ka, wala ka ngayong parang emergency shot na may nabalitaan ka ba na nagkaroon ng sunog. Ito narinig ko lang na yung refrigerator na bagong kuha pa niya sa Bombay, nabuhat niya mag-isa. Na ibaba niya. Mm. Pero nung tapos na yung sunog, hindi na masunog yung baha niya, hindi na niya maitaas.
1: Halos din na maangat.
0: O, limang tao yung tumulong sa kanya. So, ang tawag nila dito, superhuman strength caused by this adrenal hormone. So, kapag hindi ka nagkaroon ng sapat na production, pwede ka magkaroon ng sakit na tinatawag na Addison's disease. Okay? Mm-hmm. Yung secondary naman na adrenal insufficiency, karaniwan po ito kumpara doon sa una. No? At ito yung nangyayari kapag yung ating pong pituitary gland, na itong pituitary gland, nandun yan sa center of the brain natin. Mm-hmm. Na ito po ay gumagawa ng hormone na tinatawag na adrenocorticotropin or ACTH. Pag hindi ito naglabas ng, ito yung nagsisenyas kasi sa adrenal glands natin na gumawa ng cortisol.
1: Parang so, messenger siya.
0: Na uy, gumawa ka na ng cortisol, yung ating yung pituitary gland nagpo-produce ng ACTH kapag kailangan ito ng ating katawan. Kung hindi po yung makuha ng adrenal gland yung message na yon mula po doon sa hormone na nare-release ng pituitary gland, magkakaroon kayo ng problema, yung tinatawag na secondary adrenal insufficiency. Yan naman tertiary na o pangatlong klase, ito naman ay nagsisimula doon sa ating hypothalamus. So hypothalamus, hindi po hippopotamus, hypothalamus. Ito po ay nagsisilbi na body's smart control coordinating center. Yan. Kumbaga ito yung center coordinating part ng katawan na nasa brain, na ang kanyang main function ay panatilihin yung tinatawag na stable homeostasis. Pag tinawag ang homeostasis, halimbawa partner, napunta ka doon sa mayelo. Hindi mo yung pansin, pag ikaw ay naligo ng malamig, anong mararamdaman mo? Mainit ang pakiramdam mo. Kaya pag sa Baguio, pag naligo ka doon ng maligamgam, malalo kang lalamigin. So yun yung trabaho ng hypothalamus. To balance the homeostasis, pag ikaw ay nasa lamig, the body will be warm. Yan. Pag mainit naman ang katawan mo, pinapawisan ka, maglalabas ka ng pawis, then the body will be cooled down. So, yan yung tinatawag na homeostasis balance. Okay? So, itong gumagawa itong hypothalamus ng corticotropin-releasing hormone o CRH na siya namang nagsasabi sa pituitary gland na gumawa ng ACTH na kailangan naman nung ating adrenal. So, yun yung relationship. Mm-hmm. So, pag itong mga to nagka-problema, talagang pwedeng magkaroon tayo ng adrenal insufficiency. Mm-hmm. O, sana naintindihan nyo yung medyo mahirap ipaliwanag
1: yung relationship nila. Sinimplified
0: lang naman natin. Ano? Mm-hmm. Oo, ganun yun mga kaibigan.
1: So, yan sa mga kababayan po natin, ano? Na nakakaranas. Bagaman dok, itong sakit na to is hindi siya ganun ka-common. Mm-hmm. Ano? Bibihira lang. Pero, pag tinamaan ka ng ganitong sakit, na hindi rin basta-basta, mga kaibigan. Kaya nga kinakailangan, magkaroon din po tayo ng sapat na idea or knowledge about this kind of disease para po malalaman natin kung paano po natin i-handle itong ganitong uri ng sakit. Ang tanong ng karamihan, Doc, is ano po ba yung pinaka-pinagmumulan daw ng ganitong uri ng karamdaman?
0: No, mayroong nasa 50 kinds of condition na pwede nagkukos nito. Pero oo, marami. Kaya nga, complicated to partner. Most commonly dito, yung sanhi ng Addison's disease ay yung autoimmune disorder. Alam naman natin, pag autoimmune disorder, ang kalaban mismo ng katawan natin
1: yung
0: ay sarili nating immune system. So, hindi yung mga mikrobyo. Mm. Pero may mga ilan ding causes, katulad halimbawa, nagkaroon ka ng fungal infections o nagkaroon ka ng tuberculosis o kaya naman yung virus na tinatawag na cytomegalovirus na common yan sa mga taong may AIDS. O kaya nagkaroon ka ng cancer na kumakalat sa buong katawan mo. The body is in stress during that time. Kaya nga masyado nang persado yung ating adrenal glands, ano? Tapos yung mga ibang cause naman, pwede mga inflammatory condition, mga tumor, o kaya mayroong surgery or radiation na ginagawa sa'yo to treat tumors. So yan yung mga possible na pwedeng causes, ano, na maka-apekto sa inyo. Pero ano ito, medyo maraming pag-aaral o diagnosis ang kailangan gawin para talaga matukoy nila. Sabi mo nga kanina, hindi naman sobrang madami nagkakaroon nito, pero ito eh, marami na rin ako nakita na mayroong ganitong klase ng problema. Ang kumpi nila, laging nanghihina kahit anong tingin ng doktor. Normal naman yung katawan nila. Wala silang heart problem, pero pakiramdam nila, lagi silang nagkakabog-kabog. So, later on, nakikita na mababa yung kanilang electrolytes, then, yun nga yung mga cause na pwedeng mag-cause ng lalong problema sa adrenal natin.
1: Kaya bibigyan ng imbalance so, dun sa normal balance ng ating pong pangangatawan. Kaya na kailangan maging mapagsuri po tayo. Pag nakakaranas kayo yung parang hindi mawala-wala, Dok, ano? Ng mga pangingimay, ng mga kalamnan po ninyo, yung parang pagod na pagod kahit na hindi naman kayo masyado nakikikilos, ano? So mas maganda yung magpasuri, Dok. Pwede rin po pumunta sa ating mga Yes 12 Clinic para po ma-check sa ating pong ERDK machine para makikita natin kung ano po yung ibang mga factor na nagdudulot ng ganito pong uri, mga kaibigan, ng karamdaman, no? So ano po, Dok, ang iba pa ng mga pagkakakilanlan sa ganito pong uri ng sakit, mga simptomas?
0: Since ito ay karamdaman na may kinalaman sa energy, sa balance, vitality, ang daming mga symptom na halos pareho din sa ibang sakit. Pero ang pinakang significant na symptom nito, yung pangingitim ng balat. Ayan, tapos yung madalas kang pagod na hindi ka naman talaga nagtatrabaho, parang hapong-hapo ka, yung iba walang ganang kumain, tapos laging bagsak ang ano, ang pressure, blood pressure, laging anemic, ano? Kaya nga, di ba, yung nagkakaroon ng problema sa kidney, mga kidney failure patient, bakit kasabay ng kanilang sakit yung pagbaba ng kanilang hemoglobin, nagkaka-anemia sila, kasi yung adrenal nasa taas ng kidney. So naapektuhan din siya. Kaya nga, yun po yung mga pwedeng yung pagtaas din ng tsansa na magkaroon kayo ng dizziness, yan, o yung iba nga nahihimatay pa. O yan, tapos yung iba naman nagkukulang yung kanilang blood sugar sa dugo. Yan. So marami mga symptom na halos pareho din, pero ang pinakang pangunahing symptom talaga dito na alam ng mga doktor na tinitingnan nila yung pangingitim ng balat, yung something na hindi ka naman hindi ka naman maitim, pero yung mga batok mo, yung mga kilikili mo, maiitim na unusual na. Yun yung isa sa pagkakakilanlan nila dito. Then may mga lab test, may mga lab test na ginagawa para ma-determine talaga. O saka yung hormonal test.
1: Ayun. So, sa mga kababayan po natin, ha? Kung sinuspechahan nyo po yung pangatawan po ninyo, yung katawan nyo, na mayroong ganitong uri po ng mga simptomas, ano? Eh, para masigurado yan, para makonclude talaga, ano? Na mayroong kinag-uumpisa na problema sa inyo pong adrenal gland, mas maganda magpasuri po kaagad, mga kaibigan, ano? Undergo sa mga lab test, ano? Para ma-pinpoint ka agad, mga kaibigan, at mabigyan ng karampatang lunas, mga kasama, ano? Kasi mahirap nga pagka lumala yung ganitong uri po ng karamdaman, ha?
0: Okay, dito, partner, ang pinakasimple lang naman yung kailangan gawin para maiwasan ito. Nutritional ang approach. Kasi nga wala ngang direct cure. So, ang mga nutritionist, yung mga naturopath, lagi nilang sinasabi na kumain tayo ng masustansyang pagkain na magbibigay ng talagang totoong ginhawa sa ating katawan para lumakas yung resistensya at hindi mahirapan yung ating mga sistema ng gland. Okay? Siyempre, kumpletuhin niyo yung inyong kinakain, hindi yung isang part lang ng pagkain ang kinakain niyo. Dapat balance ang inyong kinakain. At kung hindi kayo sigurado na merong na balance yung pagkain ninyo, pwede nyo namang sabayan ng ating Ultimate Trio para kumpleto yung nutrition nyo, kasi yung Santong Gold meron siyang complete nourishment mula sa limang sangkap. Tapos meron pa tayo mga essential fatty acids doon sa ating pong premium D3, at may vitamin C pa na pinakang catalyst ng absorption ng mga nutrients. Kaya yun yung lagi namin sinasabi, kung meron kayong mga ganyan nararamdaman, although hindi nyo pa alam kung ano talagang sakit yan, huwag nyo nang hintayin na ma-diagnose na yung inyong sakit. At the same time, wala na rin kayong chance na makarecover ng mabilis, kasi lumala na bago pa makita. So, ngayon pa lang, pag na may nararamdaman kayo, kailangan nyo talagang inumin yung mga kailangan yung inumin at kainin ang dapat yung kainin mo sustansya.
1: Ayun. So, isa yun sa mga kaibigan, no, na makakatulong para makakope up yung pangangatawan po natin, no, sa ganitong uri po ng karamdaman or makaiwas sa ganitong uri po ng sakit, mga kaibigan, eh yung nutrients, isa sa napakahalagang parte ng ating pong pangangatawan, no, especially yung mga macro and micronutrients, mga kaibigan, no, na pagka hindi sapat yun, hindi tayo nakakuha ng sapat sa ating pong mga kinakain. Minsan yung iba, dok, hindi mahilig sa gulay, no. Karamihan ng mga kinakain is yung mga ready, ano na, ready-made or yung mga madaling lutuin, ano. Kaya minsan yung buhay napapadali din, ano.
0: Saka isang ano, partner, yung ano, yung ginagawang araw ang gabi.
1: Ayun, ako.
0: Kasi alam niyo po ba, kapag tayo ay nagpuyat, pinipilit ng katawan natin na i-cope yung ating stress. Kasi pag ikaw pala hindi natulog, under stress na yung katawan mo. So, kapag na-stress tayo lagi, the body will produce more cortisol. And yung cortisol na yon can, pag sobrang-sobra na sa dugo natin, can also damage our system.
1: Ayan, ako.
0: Can also damage our nerve. Kaya nga, yung di ba yung mga tao, parang hindi makatulog dahil puyat ng puyat, nagkakapi ng matindi, ano? Tapos later on, gusto na nila matulog na mahimbing, hindi na sila makatulog. Kasi yung katawan nila, pinersa na nila. Okay? At pagdating ng emergency, wala na sila magamit na enough na emergency hormones ng ating katawan. Kaya gano'n ang nangyayari. Kaya isa rin yun, kailangang iwas dun sa stress, magpahinga ng tama, matulog ng tama, para hindi tayo magkaroon ng ganitong sakit.
1: Kasi yung mga hormones sa yan, Dok, intended lang yan for ano,
0: specific purpose.
1: Emergency purposes. Yes, gano'n. So, no? Yung mga kinakailangan-kailangan lang talaga na panahon, ano? Pero pagka, kumbaga, ano, yung inaabuso, sabi pa, ano, yung pangangatawan natin sa ganitong mga bagay, mga kaibigan, eh magdudulot talaga yan siya, ano, ng matinding komplikasyon at mga damages, ano, sa atin pong pangangatawan, especially sa mga internal organs po natin na mahirap pagka tinamaan na ng malubha, mga kaibigan, ano. So, mga kababayan po natin, as much as possible, siguro wala naman tao na hindi na-stress, Dok, ano, okay na kailangan, eh alam natin kung paano
0: hindi,
1: po.
0: Hindi ka normal pag wala kang stress.
1: So, dapat alam natin kung paano natin i-cope up yung stress. Dapat hindi hindi tayo madadala ng stress.
0: Kaya makita mo yung mga baliw, yung naglalakad sa kalsada. Kahit mainit, kahit na wala makain, tawa pa rin ang tawa. Walang stress eh. Hindi normal. So, a body which is a normal body, may stress yan, pero how our body can cope with stress, yun yung dun mo masusukat yung vitality mo.
1: So, yan. Sa mga kababayan po natin, ha? So, yun ang pagtulog sa gabi, kinakailangan, napakahalaga po, mga kaibigan. At kinakailangan nga balanse, Dok, ano? Yung pahinga, dapat balanse. At yung pagtatrabaho, eh balanse din. At ganun din yung pag-e-ehersisyo, mga kaibigan. Kasi pag hindi nyo yan, kumbaga, binaliktad nyo, mga kaibigan, ano? For example, sobra ka sa pahinga, Dok. Wala ka nang, hindi ka na masyadong nakikikilos. Kumbaga, sabi nga, pagod daw sa pahinga. Eh, hindi po maganda sa ating pangatawan.
0: Yung mga laging nagpapahinga na hindi nagagagalaw, sila yung mga taong kapag na lumakad lang na medyo mabilis-bilis, sinahapo na. Kasi yung katawan mo, hindi sanay sa stress, hindi na ano eh. Kumbaga, yung resistance ng muscle mo, hindi mo sinana eh. Ganon din naman yung mga sobrang pagod.
1: Ganon din.
0: Pag sobrang pagod ka, ang mangyayari naman sa'yo, hindi ka na nakakapag-repair ng cells mo. Laging ang katawan mo under stress. Kaya lahat dapat balance. Kaya yung tinatawag na homeostasis. Na binabanggit ko kanina, that's the body's total balance. Yan ang target kasi ng naturopathy. Yung tinatawag na holistic approach is balance. Yan. Kaya kinakailangan talaga yun ang ma-achieve natin. Hindi pwedeng sobra, hindi rin pwedeng kulang. Ano man, pag sobra yan, eh, masama na yan sa katawan. Anything na, kahit nga yung sustansya, pag sobra, lason eh.
1: Maraming
0: mga ganon. Pag kulang, ano naman, malaking problema ng katawan natin.
1: Okay, ha? So, mga kabayan po natin, mga kaibigan natin dyan, kinakailangan balansehin po natin, ano, yung mga bagay-bagay, especially pagdating sa atin pong kalusugan, mga kaibigan. At pagdating naman dito sa tinatawag na adrenal insufficiency, kasi itong sakit po na to, mga kaibigan, ano, ay maaaring pasanin ng pasyente habang buhay, lang-lang na pagka hindi nyo po alam, mga kaibigan, kung ano yung mga hakbang na dapat nyo pong gagawin, mga kaibigan. Subalit, ay maaari naman tayong mamuhay ng normal kahit na meron po tayo ng ganitong uri ng karamdaman. Ang kinakailangan lang natin, sundin po natin yung mga payo ng doktor natin, o kung pupunta kayo sa atin pong clinic, yung mga payo ng atin pong mga alternative consultant, Eh, sundin po ninyo mga kaibigan, tapos uminom, ano, regular na uminom ng mga suplemento, lalo na yung atin pong Ultimate Trio, mga kaibigan, na nakakatulong ng gusto sa atin pong kalusugan para po anumang problema, mga mild or mga malubhang karamdaman sa atin pong pangangatawan, eh mga cop up pa rin yung katawan po natin, mga kaibigan, no? So, wag magpapawala, ano, ng atin pong mga produkto dyan sa inyong pong tahanan, eh dapat lagi pong merong nakareserba dyan. Especially yung Ultimate Trio natin, mga kaibigan, ha? Pwede ibili na sa pinakamalapit na butika dyan sa inyo pong mga lugar. Ay, bago tayong patuloy sa mga kabayatin, kung meron kayong mga katanungan, just text lang sa ating pong numero. Ating pong text line 0969-609-6545.
2: Para bumalik ang bagsik ng pagkalalaki, magturo na ilari Full Men. Magtaglay ng maka, pampalakas ng libido. May taglay din na klavo, huwas ka. Pinakamatinding pampalakas ng katawan. Turbo Dietary Supplement for Men. Para sa mga lalaking tigasin. Cellphone Plus Coffee Mix.
3: Ako si Rom, isang diabetic at bawal sa mga instant coffee. Pero nang masubukan ko ang Cellphone Plus Coffee Mix, bumabada at naging normal ang blood sugar ko. Masarap na, kakatulong pa.
2: Cellphone Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mabibili sa mga butika.
4: Laging matablay, laging kulang sa energy, at madaling magkasakit. Baka naman ang suplemento na iniinom mo walang epekto. Dito ka na sa subok na at aprobado ng mga eksperto. Cellphone Plus Gold. Ngayon, mas pinalakas pa, pinagaling, pinahusay. Cellphone Plus Gold. Pinaghalong mangustin, ampalaya, garlic, malunggay at spirulina. Sa Cellphone Plus Gold, di ka basta-basta bibigay, tuloy lang ang laban sa buhay. Cellphone Plus Gold.
2: Mabibili sa bilat ng lapit butika sa inyong lugar. Madaling kapitan ng ubo, sipon, trangkaso dahil sa pagbabago ng panahon? Palakasin ang resistensya. Mag-Sanzone Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C. Mas pinalakas dahil ito ay gawa sa Sanzone. Kaya kung gusto mo ng katuwang sa araw-araw na laban, Mag-Sanzone Vitamin C. Mabibili sa mga butika. Premium D3. Ang bago.
5: Ako si Carla. Hirap akong kumika. Piling ko laging may tumutusok sa likod ko. Masakit pag nasasagi. I take Premium D3 for 2 weeks na. Grabe, effective talaga.
2: Mas pinalakas. Mas epektibo. Dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika. Vision Next, marami na ang natulungan.
6: Sabi ng doktor, mahirap daw ang sitwasyon ng aking mata kasi tinamaan ng kahoy ang sklera ng left eye ko. Medyo malabo ang paningin ko for almost 3 years na. Pero dahil sa nag-take ako ng Vision Next Plus Capsule, bumalik sa normal ang mata ko. Sinubukan ko lang at effective talaga. Ako si Giselle Madanlo from Dahican, Mati.
2: Vision Next, epektibo, subukan mo rin. Vision X Plus. Mabibili sa mga butika.
7: Ang mas pinalakas at mas pinabisa na Sanzone Plus Gold, Premium D3 at mga produkto ng Yes to Health Incorporated ay mabibili na sa buong Palawan. Sa Puerto Princesa City, Drugman Drug House, Biochemist Pharmacy, The Generics Pharmacy, Ching's Drug Store, Red Leaf Pharmacy, CureMed, Nurse Care Pharmacy, Skype Drug Store, St. Teresa Pharmacy, La Medicina Pharmacy, Life Care Pharmacy, Mom's Heart Pharmacy, MedZone Pharmacy, MedSafe Pharmacy, Firmamed Drug Store, Western Pharmacy, CSB Drug, Beth Care Pharmacy, Gendis Pharmacare, at Best Life Pharmacy. Sa Rojas Palawan, Zian Pharmacy, Olem Drug Store, RSM Drug Store, at Ruxcom Pharmacy. Sa Taytay Palawan, Peace Drug Store. Sa Aburlan Palawan, Lechauco Pharmacy at Fareñas Pharmacy. Sa Nara Palawan, Cheng's Drug Store at TGP. Sa Quezon Palawan, TGP at Santan Drug Store. Sa Rizal Palawan, Ragunton Pharmacy. Sa Sofronio Española Palawan, sa Butika Fresha, Butika Plus at Brel Pharmacy. Sa Brooks Point Palawan, Brel Pharmacy, Socrates Pharmacy at Beth Care Pharmacy. Sa Bataraza Palawan, Kenres Pharmacy, Twin Sun Pharmacy, Twin Son Pharmacy at Alena Pharmacy. Sa Rio Tuba Palawan, Cheng's Drug Store at sa Balabac Palawan, Theme Lands Pharmacy.
2: The Secret of Health.
1: Welcome back, mga kaibigan, sa ating pong programang The Secret of Health Nationwide. Sa mga kabayan po natin na nakakaranas ng problema sa kanila pong mga mata, tulad ng isang nagtanong dito, Doc, ano? Gusto ko lang pong itanong sana kung paano po ba ang pag-inom ng Visionax kada araw. Salamat po sa inyong kasagutan. God bless po.
0: Pwede ka mag-take ng 2 to 3 capsules per day. Isa sa umaga, isa sa hapon. Yung iba naman, kapag meron talaga silang nararamdaman sa mata, nagtitake sila ng isa sa umaga, sa tanghali, at saka sa gabi. Okay? Pwede yung bago kumain, inumin po.
1: Okay, yan na. Anong mga kaubayan po natin na malabo na yung paningin nila, blurry vision, parang yung iba dok, maulap yung paningin, ano? Tapos hindi masyado nakakaaninag.
0: Actually, yun na yung simula ng ano eh, ng, yun yung mga indication na ang mata natin is hindi na nagiging okay.
1: Mm-hmm.
0: Kasi kapag ang inyong tingin ay hindi na normal, pwedeng nakapagmalapit, saka lang malinaw, pag medyo ilayo-layo mo ng konti, malabo na. Hindi normal yun. Kasi ang tao, na normal yung mata, pag inilapit mo yung kamay mo, nakakakita ka, kahit malayo, makikita mo.
1: Makikita pa rin.
0: Oo, pero kung ngayon po hindi na ganun, meaning may sira na yung mata natin. Mm-hmm. So, ang kailangan lang po natin, isupply yung nutrients na talagang kailangan ng mata. Meron kasi mga nutrients partner na yung affinity sa eye natin is very high. Katulad ng lutein, zeaxanthin, napakataas ng affinity sa mata natin yan. So, ibig sabihin, yung mga kinakain natin, mga may sangkap na ganyan, automatic yan, pakikinabangan ng mata.
1: Yes.
0: So, kaya yun yung nilagay natin dun sa Vision X Plus, meron tayong 5 sangkap na very well known sa nutritional medicine na nakatutulong po talaga sa mga mata. Especially dun sa lumalabo na po ang mata.
1: Yun. Sa mga kabayan po natin, ha? Na may problema na po ang mata po natin. O kahit dun sa iba, no? Sa mga kabayan natin, na gusto po ninyo mapanatili. Ayan, yung healthy eyesight, mga kaibigan. Ay uminom araw-araw ng Vision X Plus Soft Gel Capsule. The best yan, mga kaibigan, pagsasabayan nyo ng premium D3 po natin, ano? Since yung mga vitamins na nandito sa atin pong Vision X Plus is mga fat-soluble vitamins po yan sila. The best yan sila pag iinom kayo ng merong mayaman na source ng mga essential fatty acids.
0: Partner, kung umiinom na sila ng premium D3, yung ating ultimate trio, yes, pwede nyo lang idagdag ang 1 capsule a day ng Vision X Plus. Kasi ano po eh, kumbaga yung kasing Vision X Plus, yun yung direct na para sa mata ninyo. Then yung tatlo naman is for general nutrition. Maganda pong gawin yan kahit na ikaw ay medyo okay pa yung mata natin. Pero sa tingin mo, masyado kang pwersado kasi nasa computer lagi yung buong maghapon mo, nagko-computer ka. Ha? Pwede nyo pong inumin yan as preventive.
1: Ayun. Sa mga kabayan natin na gusto mo maka-avail ng ating Vision X Plus Soft Gel Capsule, ay available lang po yan ano, sa pinakamalapit na butika dyan sa inyo pong mga lugar. Naka dok, wala po tayong oras. Baka may pahabol ka dok na mensahe sa atin pong mga avid listeners.
0: Papasalamatan ko lang po ang lahat na ating mga kababayan na lagi nakikinig sa ating palatuntunan kasi alam naman natin na ang kalusugan ay napakahalaga. No? Ang kaalaman malaking bagay po yan para maalaman natin paano natin ipiprevent yung ating mga pagkakasakit at para humaba ang buhay natin. Hindi lang basta mahaba, isang buhay na mahaba, masigla at malusog. So maraming salamat po sa inyong pagtutok at nawa po ang patuloy na pag-iingat at kagalingan ng ating katawan at kalusugan ipagkaloob sa atin ng ating Panginoon. God bless!
1: Maraming salamat, Doc. Yan po si Doc Algie Bacla, isa sa ating pong certified naturopathic practitioner, Doctor of Ministry in Alternative Medicine. Ngayon muli, mga kaibigan, sa itong oras, dito rin sa ating pong mga himpilan, magkarinigan po tayo. Ito po yung inlingkod, Sir Michelle Hinas, pansa matalaga paalam, ang ayon po dalangin nawa, ang Panginoon ang pagaling sa lahat ng ating mga karamdaman.
8: Inyong napakinggan ang programang The Secret of Health, hatid ng Yes to Health Incorporated, ang gumagawa ng mga halal certified at mas pinalakas na herbal supplements gaya ng Santon Plus Gold, Santon Plus Coffee Mix, Santon Vitamin C at Vision X Plus Soft Gel Capsule na mabibili sa mga pharmacy na malapit sa inyong mga lugar. Bisitahin ang Facebook page Yes to Health Region 8 at Yes to Health Incorporated, The Secret of Health. The Secret of Health.
9: Yes to Health!
10: Kasi rin po, mataas ang kolesterol ko. Laging sumasakit ang dibdib at nahihilo. Binago ko ang lifestyle ko. Hindi nawawala ang Xanthone Plus Gold sa akin. With proper diet and regular exercise, proven and tested, laking tulong para feeling healthy.
8: Xanthone Plus Gold, mabibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Xanthone Plus Gold ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
11: Jason po, hindi ako mahilig sa kape. Pero nung natikman ko ang Xanthone Plus Gold Coffee Mix, inaraw-araw ko talaga. Masarap at natural, nutritious dahil sa mangustin, moringa at soya. Kompleto ang araw ko sa Santon Plus Gold Coffee Mix.
8: Santon Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
12: Santon Plus Coffee Mix.
13: Ako si Jenny. Gustong-gusto ko talaga ang Santon Plus Coffee Mix kasi hindi ako nakakaramdam ng palpitations di katulad ng dati kong kape. Kaya mas hiyang ako sa Santon Plus Coffee Mix.
12: Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mabibili sa mga butika.
8: Vision X Plus. Marami na ang natulungan.
14: Ako si Giselle Mandalo. Tinamaan ng kahoy ang sclera ng left eye ko. Malabo ang paningin ko for almost 3 years. Nag-take ako ng Vision X Plus. Sinubukan Tinestan ko lang at naging okay naman. Effective talaga.
15: Fusion X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika.
16: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
17: Pag health ang pag-uusapan, i-prefer Premium D3 kasi malaking tulong siya sa amin ni Karen. Nasa medical side kasi siya. Kaya dapat lagi siyang malayo sa sakit at protected kahit saan. Ako naman isang fireman na dapat laging nasa kondisyon. Malaking tulong sa amin ang Premium D3.
16: Premium D3. Makatutulong sa kalusugan na may VCO at Moringa. Mabibili sa mga butika.
18: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
19: Walang gana kay misis. Laging matamlay. Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo. Ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka. Kilala sa mabilis ng pagpapatas ng libido. Kaya, subukan mo.
20: Zepan Plus Herbal Soap.
21: Namaoda, pagasibalong. At ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Wala nung gumamit ako ng Zepan Plus Herbal Soap. Kumbutin na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
20: Zepan Plus Herbal Soap.
22: Bili na!
20: Zepan Plus Herbal Soap.
23: Mga katropa, kinakalipay na mga ginbalik sa inyong palamatinan ang atong matahong nga drama na ginatiguluhan. Endless Love. Lunes, tugtog Biyernes. Las 10, tugtog Las 10 y media sang aga. Diri lang sa inyong paboritong estasyon. X-FM.
24: Kung mamati ka sa X-FM.
25: Sang una, wala kumayo may nabalaan.
24: Kung mamati ka sa X-FM.
25: Sang namati ko sa X-FM, nabalaan ko ang meaning sang social distancing. Ari ka di, pero ang nobyo mo, ara sa iban.
26: X-FM.
27: Katropa mo!
28: Exciting!
29: Sister Pain!
30: Ay, ako si Dan. Isa ka professional boxer. Sa agad na akong training, hindi ka maligawan ang pagsakit sa akong kalawasan. Gani, bago pa maglala ang panlaki na dating kong akumulan sa Sister Pain para dero-derecho ang training.
29: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
31: If symptoms persist, call your doctor.
32: Ibilis sa mga butika.

0: oras sa Pilipinas, 38 minutos na ang nakaligad sa takna nga alas 4 sa aga. Mayong aga, Pilipinas. Mayong aga, Western Visayas. Sini ang exciting Pilipinas.
1: Exciting Pilipinas!
0: Petsa 2 kita mga katrupa sa bulan sang Setyembre, adlaw kita nga Miyerkules. Sa ato nga pagpangalagad, magadala kita sa inyo sa mga exciting nga mga istorya, exciting nga informasyon, exciting nga mga balita as our title suggests.
1: Exciting Pilipinas!
0: Mga balita kag mga informasyon nga inyo mabasahan sa mga pamantalaan karon nga adlaw, apang inyo na mabatian diri sa palatuntunan Exciting Pilipinas.
1: Exciting!
0: Diri mga katrupa sa 100.7 megahertz on FM band sa inyong mga transistor radio, sa inyong mga monitor sa mga salakyan, 100.7 megahertz kita on your FM band, ha? Mabatian ninyo kami sa palatuntunan Exciting Pilipinas, pero makita man ninyo kami kag mabatian sa duha ka mga Facebook pages nga mo ang XFM Iloilo 100.7 kag XFM Radio Patrol Iloilo. Para sa inyo nga mga opinyon kag mga komento, magpap shout out sa mga katrupa kag kapamilya kag kabarkada ninyo sa kunan anuman nga okasyon. Palihog, i-share, i-like, kag i-follow ang mundo ka mga Facebook pages. Mga katrupa, medyo masanaawang aton nga kalangitan subong, pero amat-amat nga nagatipon ang galom, dalagyapon ninyo sang habagat. Kinalauman gapon ang maulanon nga panahon, magalumon nga palibot sa tiun sang kahaponanon, kagagabihon. But as of today, as of broadcast time mga abyan, sa pagpadulong naton rin sa XFM Radio Patrol Iloilo, medyo masanaaw pa ang kalangitan. Ikaduhang adlaw sa bulan sang Setyembre, mga abyan, nabatian naman ninyo kahapon ang unang Christmas carol. Patanda ini, patimaan ini mga abyan nga nagsugod ng Christmas season diri sa Pilipinas. Nga may pinakamalabang ang Christmas season. On the other hand, magasugod na ang ginatawag naton nga holiday season o Christmas holiday. Amat-amat na nga nagatipon sa ilang pundo ang aton nga mga katrupa ay preparare ng bakal, regalo, i-preparar pagpanghanda sa palabuton nga bulan sang Disyembre. Samtang nagagutok, amat-amat nagagutok ang mga malls, mga grocery stores, mga supermarkets. Samtang paldo ang iba, nagahimo na sila nga malista. Hindi ninyo pagkalipatan, ha? Basta gani holiday season o kung mga Christmas holidays ngayon eh, nagatuhaw man bla ang ano, nagataas man bla ang crime rate o basta balaan sa mga kawatan, mga sweetik, mga peacemakers, mga pickpockets, nga paldo ang inyo wallet, inyo bags, halungin nyo gid. Damo, subong mga salisigang, ining litaon niya ka bla, ining bangahon niya ka sa kunan na anuman yung mga bagay. For example, sa salakyan ka, nag-commute ka lang abi, ulugulugan nila da isang piso o 25 sa salog sang salakyan, tapos pulot-puloton mo. May isa to kaupod nila nag-manuber, kuot sang wallet mo o bag mo. So muna, nga kahit ining mga sweetik, hindi man tanan, no? May mga listahan man ni sila katrupang Romel mo, katrupang John Ray. Sa ila sining mga balaklon, kinanglan man ni nila. Tugalan kahit kabos, the only way that they could have it, amuning pagpang sweetik eh. Ang mga balay ninyo da ha? Hindi niya ninyo nagay post at the moment. ATM, amo na, tanan ka mo, pakita nyo da, post nyo da social media account ninyo, nga tanan-tanan ka mo nagbakasyon, may tao balay nyo. Ang mga kawatan, mga akyat bahay gang, nagapang-stock man sa account ninyo, ginatunan man na nila kung paano nila lusubon, paano nila sa kaon, sudlon ang inyong mga balay. So, hindi nyo gid pag-ipabalo kung din ka mo ah. Kahit basta naghihilapit ang panahon sang Pasko, natural. Damo, kwarta galibot, damo man sweetik. Na nagapanilag lang sa inyo sining hulag, no? It's September 2nd. Kaya bala ko mo may paghulag sang presyo sang petroleum products kahapon sa pagsulod mga abyan sa bulan sang Setyembre. That was the first good news para sa aton tanan-tanan. Although minimal lang gid katama, iban gani, wala naman gani kabatsyag, no? Ang ginubo sa presyo sang petroleum products mga katrupa, sabahin sang krudo, kahibalo ka mo ginaanunsyo ina a few days before. Usually, Lunes, ginaanunsyo ang paghulag sang petroleum products o paghulag presyo sang petroleum products. Ginapatuman ina Martes nga adlaw, no? Hindi man gid dako ah. Ang sa krudo mga katrupa, ang ginubo niya kahapon, amo ang 3 pesos kag 83 centimos. Iban gani guro ba, iman man ang makanotis sini kahapon eh. No? Doon na buyubla kita. Doon na excite kita kay ti Setyembre na eh, no? Kahapon mga katrupa, may pagnubo sa presyo sang diesel. An average of 3 pesos and 83 centavos per liter. Ang gasolina, hindi gid naton mabatyagan kay nga 32 centimos lang kada litro ang presyo sang gasolina ang ginubo mga katrupa. Ang kerosene daw amo-amo man sa krudo 3 pesos and 83 centavos ang ginubo sang presyo sang kerosene ukon krudo.

Dan few days before even Monday, ginaanunsyo ang paghulag sang presyo sang petroleum products, ginapatuman din na usually kada Martes. Alright? 3 pesos and 83 centavos ang ginubo sang gasolina, samtang 3 pesos and 83 centavos ang ginubo sa presyo sang krudo, samtang 32 centimos sa gasolina. 3 pesos and 84 centavos ang sa kerosene. Alright? Dawaay ga sa pakiban sinig hapon. Excited. Dabi mo, September 1st. Kanami, isang dupoy-dupoy sang hangin subong, no? Ipukawon tanay. Karong tama paarak balita. Dugay-dugay. Makabugtaw na kag makabangon. Kalabanan naton ng mga katrupa. So, samtang nagaligid-ligid pang iban sa aton da. Isa ka meaningful and wonderful song pang pamukaw ba, pang pagod vibes, no? A legendary singer from New York, mga atyan, Mr. Neil Diamond will offer us a very wonderful song.

gentlemen, from Mr. Neil Diamond, the song entitled September Morn. Hall of Famer na ni siya because of this song, mga 1980s. Mid-70s hasta mag-1980s, ang mga kabataan subong siguro, parang kabati sinihin daw, mamaguhan, pero manamian man. Mga nag-edad 40 and above, then they can appreciate the song. Oras naton, 49 minutos na ang nakaligat sa takna ng alas 4 sa aga, mga katrupa. Antes kita magpatpat, magpaarak sa mga nagapangunang balita, exciting istorya, exciting mga balita, exciting information, managtagan na kita kwarta, mga katrupa, ha? Yadi pa ni yadi pa. Para sa aton, mga katrupa, nga pagpaninda, pagpamakalta sa aton nga mga kinanglanon, para sa aton sini nga mga ihada-ihado. Abi ninyo, mas manami pagsugod sang bulan sa ber, tipo na kamudaan, pamakal na kamudaan na para sa mga ihada ninyo, ihado ninyo. Pang regalo nyo ng daan para nga hindi na kamo mag-panic buying during the 11th hour, bila tawag nila. Hindi kita paglukpan, hindi kita magulag. Amat-amat ang musubong para wala panic buying. Okay lang ni may mga budget, nag-panic buying. Pero ang wala budget, panic lang ang panic, wala buying. Katro pag dyan, Ray, ang snow tabi pa bulubog na wabi, ang snow tabi. Iba nag-panic buying because they have the budget. Ang iba niya, nga wala budget, panic lang ang panic. Parin ba sa amigo ko, Blau? Iba niya magkaon vegetarian. Yun yan. Mga utan lang kuno abi, mga laswag, tibrato mo. Sa pagkamatood, si Yaya, budgetarian. Nakini sa budget. Makaamunta ni pork chopping, alam kayo medyo mahal. Laswa na lang. Kunyari, vegetarian. The truth of the matter is that vegetarian siya. Budgetarian. Managtag tablanet, 3,000 ka pesos kada simana, mamate. Antes ang aton mga nag-aarak ka mga balita, exciting story, exciting information kag mga balita. Mga abyan, sige-sige pang pagpanagtag sa XFM, sang tag 3,000 ka pesos kada simana. Sa Santo na XFM, libo-libong pa-premyo. Ang ubraw na ninyo magbakal sa mga masanod na produkto sang Yes to Health Incorporated. Isa ka blister sang Santone Gold Capsule. Isa ka blister bla, isa ka banig na bla, no? Isa ka blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. Isa ka blister sang Turbo Food Supplement for Men. Ining nagapadugay sang Standing Ovation para. Ining nagapabakod sang paninduga ni John John. Ang Turbo Dietary Supplement for Men. Isa ka blister siya na will entitle you to 1 entry. 5 kasasyes ang Santon Gold Coffee. Ang ining mga entries, mga katrupa, isulod ninyo sa limpyo nga sobre. Isulat ang pangalan, address, contact number, kag pirmahan. Ihulog sa mga drop boxes nga nahamtang sa mga XFM stations nationwide. Diri sa Iloilo, nahamtang kami sa lot 13 kag lot number 20 sa Villa Consolacion, Barangay Tabuk Suba, sa distrito Sangharo, siyudad sang Iloilo. I-google nyo, ah. O kundi gani, mahatag kita sang landmark sa tubang lang sang Iloilo Supermart Tabuk Suba Haro Branch. Tabuk lang kamo sa Krasada, may ara dira nga Solomon International School. Sulod lang kamo dira sa una nga bangga pawala. Usuya ninyo ang kasada. Kag magtulot ang la, makita ninyo ang antena. Amo ina ang XFM Radio Patrol Iloilo, 100.7 kHz sa mga lilisuan sa inyong maradyo. Bukas kabidri, mga katrupa, alin alas 8 tub-tub la 5 sa hapon. Dagundagon ka mo diri. The more entries you send, the more chances of winning. Kada simana, mga katrupa, hatag kita 3,000 ka pesos. Pero kay balo kamo mas manami gid kun makahingagaw pa kamo damo pang inyong mga entries kay ang aton sini nga grand draw, mga katrupa, nagaulat ang 50,000 pesos nga cash bilang first prize. May ara kita nga 30,000 pesos nga second prize kag third prize nga nagataging ting 20,000 pesos. Managtag pagit kita sang tag 3,000 pesos sa napulo ka mga consolation prize winners. Tandaan ninyo, ha, tandaan ninyo, sige-sige panagtag naton sang tag 3,000 pesos kada semana. Pero hindi pagit kita makontento, ari pagit importante ini nga makapadala kamo kamo sing entry para sa aton nga Gold Eagle Beer Premium sa Tansan promo. Iniyawa ginidamo problema kay nga magbaka lang sang Gold Eagle Beer 320 ml o kung Gold Eagle King sa inyo suki nga mga tindahan. Isulod ang tansan sa puti nga sobre, isulat lang ang pangalan, edad, address, mobile number,
kagpangalan man sa inyo tindahan nga ginbaklan. Ihulog ang mga sobre. Damo nga sobre, damo nga entry sa mga drop boxes nga nahamtang malapit sa inyong lugar. As of now, tabok suba aro ang ginabutangan naton sa mga drop boxes. Dira sa Vilma Store, Barangay Tabok Suba Haro, may isa kita ka drop box nga ginpamtang. Sa San Isidro Haro, may ara man dira sa BCE Store. Pero kung luya gininyo, hapos tultulo ng istasyon, dagundagon ka mo dira sa XFM 100.7 Iloilo Station. Kada Huwebes, ginatipon ng tanan-tanan nga entries. Dapat Merkulis pa lang, mahulog na ninyo sa mga drop boxes ang inyong mga entries. Kay Merkulis, amo ina ang katapusan ng adlaw kada semana sa paghulog ninyo. Kay kada Huwebes, ginatipo nato nina ang tanan nga entries. Kay pagka-Biyernes mga katrupa, gina-raffle natun ina nga mga entries. Wala paltos kada semana. 5,000 pesos ang inog panagtag sa Gold Eagle Beer pa-premyo sa Tansan Promo. Sige-sige yun lang padala kaysa Grand Draw mga katrupa. May ara pag-idalag ko ng mga prices. May mga grocery items, packages, mga cellphones, pag-idkagkas prices sa Grand Draw ha. Sa Pebrero 20, 2027, magatakop ang ininga promo. So hingagaw, hingagaw kamugid. Damo naman mga partes kag mga okasyon subong. Pwede na na. Pwede na kamo makaamat-amat pa makaltipunan nyo lang ha. Hindi gani, kundi kamo kabakal, tipon lang kamo sang tansan, sang ano eh, sang Gold Eagle Beer. Pamakadto kamo to sa mga tao lang nagiinom sang Gold Eagle Beer kag pangayuan nyo ang tansan, no? The more entries you send mga katrupa, the more chances of winning hapon, yadi pa. May 3,000 ka na sa Santon, libu-libong pa-premyo. Santon kag XFM, libu-libong pa-premyo. May 5,000 ka pa sa Gold Eagle Beer, pa-premyo sa Tansan Promo. Ano pa na? Wala limit ang pagpadala sang entries, ha? Who knows, base kada semana, makadaog ka mo, kundi paldo-paldo man, makasupot ka mo sa inyong budget para sa Christmas holiday season. Pasiplata na ibig sa atong kasaysayan, kaya ang taong hindi marunong lumingon sa kanyang pinanggalingan na hindi makakarating sa kanyang paruroonan, sunod sa kaigato si Rizal. Ay makuha kita din nga pagtulunan, moral lesson kag mga maayo nga mga pagtulunan sa atong kasaysayan o kung history, because history repeats itself. Nagatiyog lang ang kalibutan, tuloy-tuloy lang ang buhay mga abyan. Ang history kabalik-balik lang, ang galain-lain lang ang lugar, ang pangalan, kagiban pa nga mga issues. Pero ang kasaysayan naman naghihapon. Kaya balo ka mo, sa itong Agosto 2, mga abyan, August, September. Kaya balo ka mo, sa itong September 2, 1945, ang pungsod Japan, formal na nga nagpatimaan sa ilang pag-surrender. Pati ang madokumento nga nagpakayag sa ilang pag-surrender sa American Forces. Nagtakop sa World War II, mga abyan. Nagtakop sa 4 na tuig nga binumbahan na isang Japan kag Amerika diri sa Pilipinas during the Japanese occupation sa Pilipinas. Nga naghalit sang Pearl of the Orient. Nga nakaibalo kamo at that time, mga abyan, sa 1945, pagkatakop gid sang giyera, ginabulabanta, may 1,000,000 ka mga sibilyan na nagkalamatay. Agaw kita sa Japan, nag-attempt ang Japan nga agawon kita mo. Ngayon kita bulig sa Amerika eh. 4 na tuig nga linot hanganay, binumbanay sa tungas ang Persa, sa Hapon kag Amerika diri sa Pilipinas. Pinag-surrender ang Japan sa Amerika, September 2, 1945, nga nagtakop sa World War II. Damo mga naginulsol gani ng mga Pinoy, tani nagpaidalom na lang tas Japan. Wala pakawatan subong sa ato sa Pilipinas. Sigla ka tropang dyan, Ray. Kung nagpaidalam tas Japan, wala tani kawatan subong sa Pilipinas. Na ano man. Hindi nga, niigin paidalam na lang tas Amerika. At that time, kaluyag bin kita nga kuhaon sa Amerika mo. Ngayon, ano? Kayo nakasurrender na ang hapon sa amon. Ano gusto nyo, Pilipinas, Pinoy? Juan de la Cruz, ano gusto nyo? Mapaidalom ka mo sa amon sa Amerika. Ambal ni Juan de la Cruz nga gindiktan sa mga leader. Hindi! May ara kami ang independensya. Gusto namon maging independent. Biliks ang ilikya. Gusto gin nga makaangkon kita sa independensya.
Igo magmura pag lakat sang panahon mga binamatamat nga nagtuhaong damo ang kawatan ng mga political leaders naton diri sa Pilipinas sa Tasubong. Nga nag-antos gapon kita mga bihan bangun sang kasaking kadalok kag kasungak-sungak sa naton ng mga leaders. Hindi tanan. What are we in power for? Ang more power lang gid wae

nga nagapuyo sa ili nga sakop sing ili ko 1, ili ko 2, ili ko 3. Ah, adlaw-adlaw may ara gid nga brownout. Tag tatlo ka oras pa. Ini mapaktan nga lugar, ini mapaktan nga oras. Ang wala lang brownout katrupang dyan, Ray. Ang ili ko 1 nag-experience sa brownout, ili ko 2 mamahan, ili ko 3. Ang wala lang brownout kabuka ko nito. Ili ko gulpi. Tal-tala mo na. Kung sa Tagalog, Pabla, biglang liko. Agapat na ba? Ah, wala pa man yung kabugta mga kabataan. Ah. Mga katropa, sa ato ng exciting story, karoon kita maparak sa mga balita. Ta, ha? Eh, balo-bala ka mo, santo sa pagtuon mga biyansang pila ka mga eksperto. Mas nagadugay ko no sang 20% ang isa kakape mga katrupa kung butangan mo sang cream. Sunod sa mga eksperto, ang kape mga biyan nagadugay sang 20% pa. Ang iya init kung may cream. Katulad sang Santon Plus Coffee Mix mga biyan. Kung inyo nga timplahon song. Kung iban sa inyo nakabugtaw na, nakabango na, testingin nyo bala. Nga pure lang nga kape, wala sang cream. Kay dasig mabahaw. Pero ang Santon Plus Coffee Mix kay may soya powder drink mix. Kay suno sa pagtuon mga biyan, mas nagadugay pa sang bali 20% ang init sang kape kung may lakot nga cream. Di ang Santon Plus Coffee Mix mga biyan, may ara da nga soya powder drink mix or cream nga nagadugang pananam sang sabor sang kape, nagadugay pa ang tinir sang init, nakakape ka na may bulong ka pa. Kay may moringa kag may mangustin ang Santon Plus Coffee Mix. Amoy na, nga ginarekomendar natin sa inyo ang adlaw-adlaw nga pag-inom sang kape bisan pila katasa sang Santon Plus Coffee Mix, wala limit. Unlike sa iban nga regular nga kape nga masobrahan ka duha ka katasa nga turo sang kape, kapin pa ang regular nga kape nga may caffeine, nagataas ang acid level. Resulta, nigahapdi ang sulok-sulok. Ang Santon Plus Coffee Mix kay wala sang caffeine. Bisan pila katasa sang Santon Plus Coffee Mix ang inyong imnon, wala hapdi ang sulok-sulok. Sa mga may diabetes, ang diabetiko naton nga mga katrupa, pero luyag pakuntani mag-inom sang kape, amo na ni ang imnon ninyo nga kape. Sige-sige lang nga kape. Kay ang Santon Plus Coffee Mix, wala inisang kalamay. Ang nagapatamis sang sabor sang Santon Plus Coffee Mix, amo ang natural sweetener nga stevia. Sa mga luyag man, magbulubalansi ang ilang hormonal imbalances sa mga kababainhan nga nagasufrir mga biyansang menopausal stage, nagasufrir sang insomnia, nagasufrir mga biyansang pagka-arab o arabuton nga hindi mapaktanbla ang mood niya, nagalain. Amuin na ang pila ka mga manifestation sang isa ka babae nga naga-menopause. Kung amo na nagani ginapakita nga mga manifestation, paimno ninyo ang inyong partner, ang inyong asawa sang Santon Plus Coffee Mix. Ilabi na kung naga-suprir sa sang insomnia antes sa matulog sa gabi before going to bed, isa katasa nga Santon Plus Coffee Mix agud tong maumpawan. Kamgamak ang konsya sang medyo malawig sleeping hours. Kaya balo ka mo, ang tao nga kulang sa oras sa pagtulog, dali mapatay. Oo. Ang tao ya kuno duha ka adlaw, tatlo ka adlaw ni katulog straight. Pagka apat ka adlaw patay. Ang tao nga kulang sa peace of mind, gina-stress. Isa ka semana, isa ka bulan tayog magkapatay. Pero ang tao mabiyang nga hindi makakaon, nga tubig lang ginainom, sobra sa kabulan gali mabuhi siya. Pero ang tao nga kulang sa tulog mga biyan, dali kadakpon sang stress, nagahina ang immune system no. So sa mga may hormonal imbalances, dapat pakigbatuan ninyo ang pag-angkon sang bastante nga sleeping hours no. Sa mga kababayan nga may nagaminopause na kulang kamo sa sleeping hours, kay may insomnia kamo, mag-inom sang Santon Plus Coffee Mix, believe me. Antes kamo magtulog bala, magkatulog lang kamo straight 6 hours or more than that, okay na no. Kaya balo-bala ka mo mga katrupa nga ang YouTube ginadominian sa China. Dili sa Pilipinas, gina-enjoy natin paggamit sa YouTube. YouTube. Iban YouTube.
YouTube. Hindi, senyo. Pero bawal na sa China.

parar subong ari abi ginadumili ana ang pagbully, ang pagbuyayaw, ang paginsulto sa mga kabataan bisan ang pag physical gani no. Sa nguna abi ang mga maestra namon nga terror nagapang kusi mo nagapang lanit sita. Oh, nagapang binting dalunggan. Subong hindi na pwede abi mo. Dilang tawa na kulang sa disiplina ng mga kabataan. Sunod sa pagtuon mga abyan, ang estudyante dapat makabati permis ang mga ayong mga tinaga sa mga manunudlo bisan daw walang alang ay kapasidad sa pag-absorb sa mga leksyon. Hambalong mo lang, okay lang na daw kung nagdasig ka gani. Isa mo nagamat-amat ka na alam. Nagalain gali ang yasin nga pagpakitungo sa mga classmates niya. Nagadugang sang 25 points mga abyan ang IQ niya. Intelligence quotient ng isa kabata. Kung mabatian, o kung hindi man bata, pupil kag student, basta it is a kind of inspiring a student or a pupil nagikan sa mga manunudlo. Ang ini nga phenomenon, mga katrupa, ginatawag ini nga Rosenthal effect. Bisan na lang alang, bisan mango ang bata, hindi mo ginipag ang balon nga mango. Ang balon mo lang yapon nga okay lang na, as you go along the way, maka-learn kagid. Kaya iban sa atom lab, bisan sinuman bila tawagun mango, di bila initulo mo. Pero kung encourage mo lang i-encourage, ang balon mo bisan mango, pero ganami, nag-aalam, may ara ina mga kabiyanan ginatawag na Rosenthal effect. Daga, amat-amat, dugang ang IQ niya. 25% ang puntos nga madugang sa IQ sa isa kabata. Kung magkabati, sa ang mga tinaga na you are bright. Oras mga katrupa, 7 minutes after 5 o'clock ang aton nga oras sa palatuntunan Exciting Pilipinas. Diri mga abyan sa aton nga pagpangalagad sa pagwa takaina, medyo masanaaw ang panahon. Pero amat-amat na nagatipon ang dulong. Blind din aton may balaan kung gal o mo hindi kay nga ah. Ang Department of Health subong mga katrupa rin kapandam sa aton sa Pilipinas. Nga hindi kita ani magpasayang-sayang karon nga adlaw. Kung magagwa man kamo sa inyo puloyan mga katrupa, suksok ka mo sang face mask. Hindi sa kunanano nga nagtuwa naman ng COVID. Hindi, no? Bangod mga katrupa, suno mga abyan sa report nga nabato naton, may lapnagon nga sunog dito, abi, sa ano, sa Indonesia, no? Nga sa diin, mga katrupa, nagresulta ini sang pagpalanulom sang aton palibot, no? Nagapaanda mga taga-Department of Health, ilabi na yan may mga hika o kung mga asmabla. Kung mga asthmatic, may hangin na habagat mga abyan nga nagadala sang his kung mga asoyab o halin sa Indonesia padpadre sa Pilipinas mga abyan. Kaya may sunog dito nga natabo sa ilay, no? Kaya langit blak kay ini mga binisa ka pandam nagikan sa pag-asa kag sa ano sa Department of Health. Ginadala sang hangin habagat mga abyan ining haze. Iapok kag iban pa nga mga daw aso nga halin mga abyan sa wildfires in Indonesia. Padulong din sa Pilipinas, rason nga apektado ang madamong lugar, lakip na din mga abyan ng Western Visayas. No? Ginapangabay sa taga-DOH, lakip man ang taga-pag-asa nga magsuksok na kita face mask. May mga payag ang pag-asa din mga abyan nga ilo-ilo maapiktuhan sa sining haze mga abyan, isa ka atmospheric condition nga makita naton sa aton nga mga kalangitan nga nagalakip mga abyan sa yabok, aso, kag mga dry particles nga nagalupad-lupad sa kahawaan. Ti kun kay isa hindi kita maka-notice kadto sa aton nga mga mata, kun gani mahaklo naton, no? So ginpaig mabyan nga sang mga taga Department of Health kag sa mga tagapag-asa nga suksukan na kita sang anod nga face mask, no? Kay makahalit ini sa aton ni kayong lawas eh, no? Kun mahaklo naton ini mabyan ang ini nga mga aso, yabok, kagiban pa nga mga particles nga dala sang hangin habagat nagikan sa wildfire nagikan sa Indonesia, makahalit ini sa aton nga ano nga respiratory system o kun makadulo sa aton sang respiratory illness o kun balatian bala mga katrupa nga nga ginasuprir sang madamo nga mga Pilipino. So isuksok ang face mask kun hindi gid kamo makalikaw sa pagpadulong sa inyo nga mga errands mo.

0: base sa pinakaulihi mabin nga ambient air quality monitoring sang DNR EMB sa Western Visayas para sa siyudad sang Iloilo. Nagka-record mabian sang 2.5 air quality index. Alin Agosto 28 tub 31. Ukon yara pa kita sa good to fair category. Pero sa pihak sang naobserbaran nga increase sa AQI sang Agosto 31, nagapakita sa resulta nga generally acceptable ang air quality sa Iloilo City. Pero subong nga may nadlaw, alin kahapon, kaya na-experience nato ng medyo daw ka yabok bala, no? Kung kaysa gwa ka-expose ka sa karsada, daw may yabok, kag medyo mabatsagan mo man ang daw, lain nga baho bala. So bango din na mabins ang wildfire sa Indonesia, nga gindalas ang hangin habagat, pakad 2 degrees sa Pilipinas. Suksok kita sang aton nga face mask para malikawan mga katropa ang ining yabok aso kagiban pa nga mga dry particles gikan sa Western Visayas. But subong mabing ngadla ang tropical storm Pilandok manubo ang tsansa nga maglandfall sa Pilipinas kag magagawa na ini sa Webes ngadla o kun buwas ngadla. So ang pagtupa sang ulan gidman subong nga adla karon sa hapon kag kagabihon indi iniadala sang tropical depression nga si Pilandok. Wala sang direktang effect nga epekto sa aton diri sa Western Visayas sang tropical storm nga Pilandok. In fact, magagawa na ni sa buhas nga adlaw. Manubo ang tsansa nga maglandfall ang tropical storm Pilandok mabian sa karutaan sang Pilipinas, bisan diin mga bayan sang Pilipinas, bisan sa Northern Luzon. Wala tsansa nga mag-drop by ini kay sige-sige ang biyahe niya pagkadto sa Taiwan kag Japan. Ugaling ang mga tupa-tupa sang ulan nga ini, ilabi na sa kahaponanon kag kagabihon, dalagi hapon. Asang hangin habagat. Gina-forecast ang pag-asa nga magapabilin sa tropical storm category si Pilandok. Tub-tub nga makagwa ini buwas nga adlaw padulong sa Japan. Magagwa si tropical storm Pilandok buwas Huwebes nga adlaw sa kaagahon. Bye-bye! 12 minutos na nakaligad sa takna ng alasing kusaga. Dugang pa nga mga balita lokal, mga impormasyon nga exciting. Exciting nga balita kag istorya. Ang ato ni hatag sa inyo mga katropa. Pero antes kita maghatag sang commercial break, ang ini nga bayan ginadulong sa inyo sang Premium D3, your premium food supplement batok sa mga viruses kag bakterya. May virgin coconut oil, may malunggay oil kag may vitamin D3. Ang vitamin D3 mga katropa, mo na yung bitamina nga makuha nato nagikan sa silak sang adlaw o galing kay medyo mag-uom-guom subong hindi kita mag-angkon sang vitamin D3 kung saliganta lang si Haring Adlaw. That is why mga benang Yes to Health Incorporated nag-manufacture sang Premium D3. Agud hindi na kita kinahanglan pa magpasila sa adlaw kung kinahanglan nato ng vitamin D3. Nakibala ko mo ang Premium D3 mga katropa mo na ginpabag-u subong kag ginpa-epektibo nga Yes to Health product. Ari ang ginpabag-u kontra mga bin sa nag-ausong balatian subong. Ilang natsipon kag trangkaso bangon sang pagbago-bago nga panahon. Pinagi sa pag-inom sang pinakabago kag pinaka-epektibo nga Premium D3. Malikawan nato ng pag-angkon sang sining nga mapamalatian. May moringa oil extract, ang Mono Laurin, Mono Caprilin kag Mono Caprin sa Premium D3 mga katropa. May kapasidad gid ini sa pagguba kag pagpatay sa mga bakterya nga ara sa aton lawas, lakip nang viruses kag may ara man ini nga antifungal, anti-inflammatory particles kag properties. Ang moringa oil pa lang dahil sa Premium D3 puno ini sang vitamina, minerals kag protina kag may shintujes kasay sang antioxidant nga nagapadelay sang skin aging, nagadelay, nagapugong sang pagyukot-yukot, kuris-kuris sang aton nga panit. Ang Premium D3 mga biyendo, superior and powerful ultimate trio, madasig ang epekto sa aton nga lawas kay naputos sa mahumok nga kapsula. Sarang mabakal sa mga butika malapit sa inyo nga malugar katulad sang Mercury Drugstore, Rose Pharmacy, TGP, Southstar Drugstore, All Green Pharmacy kag Generica. Oras 14 minutos na ang nakaligad sa takna nga lasing ko sa aga. Sa ating nga pagpanubalik mga katropa, dugang pa nga mga informasyon kag balita pagkaligad lamang sa mga importante nga mga pahanumdum.
1: Ako si Jovencio. Dalang rin ng edad, hirap ako lumakad. Masakit at nanginginig ang mga binti, pero kailangan kumayod. Kaya araw-araw, healthy diet at nag-exercise ako, sinasabayan ko rin ng Santon Plus Gold. Ngayon, feeling healthy at malakas ako.
2: Santon Plus Gold, mabibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Santon Plus Gold ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Santon Gold Coffee Mix.
4: Si Stephen, isa ka office manager, lamon na ako na tirawan ng kape, pero lainbidyang sabor sa Santon Gold Coffee Mix. Ang iya nga katambison, ang iya nga kaiso, kag ang iya ka-aromatic, manamigid sa akon panlasa. Santon Gold Coffee Mix lang gid ang marecommend ko sa inyo. Mataas ini sa antioxidant properties, silasang mangustin, moringa, spirulina, garlic, kag may collagen pa kag glutathione.
3: Santon Gold Coffee Mix. Ang kape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
5: Kape na may taglay na anti-cancer? Introducing Santon Cafe Mix. Araw-arawin mong magkape. Sarap at binibisyo ng mangustin, malunggay at soybeans. Nasa isang tasan ng kape na. Santon Cafe Mix. Mas masarap kapag healthy. Santon Cafe Mix is now available in your leading drugstores. Vision X Plus. Marami na ang natulungan.
6: 2 years ako nakasuot ng eyeglasses. Hirap kasi hindi siya nainsan. Nabubuli pa. Pero malaking tulong sa akin ang Vision X Plus. Legit talaga. Tanggal pati eyeglasses ko. Kudala si Sheena Andres.
3: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika.
7: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
8: Kapag may family ka na, dapat sa isang priority mo ang kalusugan ng pamilya. Kaya kami ni Mr. nagtitake kami araw-araw ng Premium D3. Maganda kasi bukod sa nakakatibay ng buto, nakakaiwas ka din sa mga bacteria and virus. Magaling ang Premium D3.
7: Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
9: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
10: Pare. Psst. Pare. Oo, ikaw. Gusto mo bang ibalik ang dating mga gas? Yung konting gembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo.
11: Santon Plus Herbal Soap.
12: Si Aida Cordero, taga-Butiki. Itong-itong bala sa akong panit at sa bunyahan ko. Karwa, tatlo ako nagamit kang Santon Plus Herbal Soap. Dura ang akin itong-itong sa mga panit.
11: Santon Plus Herbal Soap.
3: Manamigin!
11: Santon Plus Herbal Soap.

0: Ang oras, mga katropa, 21 minutos na nakaligan sa takna ng alas 5 sa aga sa ato nga pagpangalagad sa palatuntunan Exciting Pilipinas. Pizza 2 kita, mga katropa, sa bulan sa Setyembre. Adlaw kita nga Merkules, bugtaw kag magbangon na mga biyanyari na nagapanguna nga mga balita nagikan sa atong newsroom. Mga balita lokal kag nasyonal, mabasahan nga mga balita sa mga pamantalaan, mabatian ninyo diri sa atong nga pagpangalagad sa palatuntunan
1: Exciting Pilipinas.
0: Pasiplat kita na sa balita lokal. Madumduman ninyo, may nursing students ang Iloilo Doctors College na nagbulig tubala sa isa ka vehicular accident sa Pavia. Ginpasinunggan sang sanggunian panlaluigan. Mga tulad sinigabla ng mga insidente, dapat gamito nato na aton nga common sense, no? Ang urgency bala sang paghatag naton sang bulig sa mga madisgrasya, ma-involve sa mga vehicular accident, sa mga insidente, nga wala ginapaabot, mga disgrasya, mga sunog, kagiban pa, no? Kay karon abi, mag-responder ka man tani nga civilian ka sa mga vehicular accident, kagiban pa nga mga insidente, mga untoward incidents, mabiyan, pero bangod nga may mga proper procedures o kung protocol, ang mga responders, ano pa, iban nga pangalang alang, bla? Ni nakita, inagid na isa ka, nag-uraro, isa kasakit, bangod na biktima sa vehicular accident, pero ang mga civilian nga makakita, kung isa hindi pa makahulag, bangod basi maka-violate, bala, sa protocol sa mga responders, ano pa, iban subong, imbes nga magbulig na yun, nagakuha, anay video. So, importante pang content niya. Depende man na sa assessment sa isa kaluyag mag-responde, bla, magbulig. No? Ari pamatihan na ito, nag-deport ni Katropang Faye Bibers Morales yung pasidunggan isa ka nursing student sa Iloilo Doctors College sa pagbulig sa isa kabiktima sa vehicular accident kinpata pasidunggan tangaan sa pagpakilala pagpasidungog. Ang detalye with Katropang Faye Bibers Morales board sa report.
2: Duha ka mga nursing student kag ila instructor sa Iloilo Doctors College nga nagbulig sa mga biktima sa vehicular accident sa Pavia gipasidunggan sa sanggunian panlawigan. Pero ni Mos nga ginaprobahan sa sanggunian panlawigan sa Iloilo sa sesyon September 1 ang resolution of commendation nga ginsponsor ni Vice Governor Natalie Ann Dibuque para kanday Christopher Jan Montanio RNEMT, nursing student Junard Vance Arnita kag Daniel Don Amita sang Iloilo Doctors College. Ginkilala sa sanggunian panlawigan ang heroic nga ginhimo nanday Montanio Arnita kag Amita sa paghatag sang first aid sa mga biktima sang vehicular accident sa Barangay Ungka 1 Pavia sang Agosto 17. Antes kada probahan ang resolusyon na nag-manifest ang tanan nga board members present sa sesyon nga Agosto Manila mag-co-sponsor.
3: Responsible citizenship. Their actions demonstrate how knowledge, preparedness, and a genuine commitment to helping others can make a meaningful difference during an emergency. In recognition of their exemplary conduct and selfless service, this proposed resolution seeks to commend Christopher John Montanio, RNEMT, Jonard Vince G. Araneta, and Danielle Don A. Amita for their prompt and compassionate response to the vehicular accident and for serving as an inspiration to the people of Iloilo. Before I proceed, may I ask my dear colleagues who wish to be a co-sponsor of this proposed resolution? Thank you. And on that note, I respectfully move for the adoption of the proposed resolution as co-sponsored by board members Lito Kahilig, also Mondejar, Palabrica, Distura, Garin, and Garin. And in view of the foregoing, I respectfully move for the adoption of this proposed resolution subject to the language and style of the Secretariat.
4: So move, Madam Presiding Officer.
5: So moved. Any second? Seconded by Board Members Piñol, Oso, Kahilig, and Mondejar. Any question, objection, discussion? Hearing none, the motion is hereby approved and carried. The temporary presiding officer now yields to the permanent presiding officer, Vice Governor Natalie Lee.
2: Ang ining balita, ginadulong sa inyo sa Santon Plus Gold, Santon Vitamin C, Santon Plus Coffee Mix, Bisonex Plus, Premium D3, ag Turbo Dietary Supplement for Men. Para sa XFM 100.7 Radio Patrol, Iloilo, ako sa Katropang Phoebe Boys, Tibor Morales, XFM News.
1: Exciting Philip Pilipina, Exciting.
0: Nagdala sa atun oras, 26 minutos na ang nakaligad. Sa atak ng alas 5 sa aga, sa palatuntunan Exciting Pilipinas, sa Mabian Martes ng edisyon sa atong palatuntunan, Pizza Dos Kita, o Merkoles na Pizza Dos Kita sa bulan sang September. September 2, adlaw nga Merkoles. Ilali, dali na lang gali, o, oh, doginangunos lang may nadlaw. Sa sunod nga simana, damo-damo ni Paskwa. Ang September 10, ang ila nga patron amo si San Nicolas de Tolentino. September 10, mga bian adlaw nga Webes, fiesta sa Kabatuan, fiesta sa Gimbal, fiesta sa Ahoy, kag fiesta sa Lambunaw. Apat ka mga kabanuhanan sa probinsya sa Iloilo, dungan nga magahiwa sa ila kapistahan sa September 10, Webes nga adlaw, mga katrupa. Ano ang imo choice diri katrupang dyan sa mga kabanuhanan nga pangminsyonar ta nga magihiwat sa kapistahan? Laban-laban ka batuan ka gid. Medyo lapit sa imo to, no? Kunti Lambunaw, eh, prudelas dason taman ni kabatuan kung may chance lang tiliraon eh. Total, along the way mo lang kabatuan pa Lambunaw, basi may arab lamang imbitar ba, dalas dason taman ni kabatuan eh. Muna na siling ko sa inyo, basta pagsugod na sang bulan sang bear, amat-amat na ni daw. Medyo buhi-buhi na lang mga Pinoy sini. Second week of September until the end of September, medyo dagsa na ang pag-harvest. Harvest season, mga katrupa, sang palay, pukon sa mga rice farmers naton sa mga kaumhan. Medyo okay subong ang ilang first cropping, although rain-fed lang iban nga matalamnan, pero bangod mga biyan sang hangin habagat o habagat o southwest monsoon, bastante ang supply sang tubig sa mga talamnan. Hopefully mga biyan, bastante ang ani subong kagukita niya ang presyo di lamang nubo sa 18 pesos kada kilo sa umay from the farm gate. Kaya kung magnubo sa 18 pesos batian niya naman kumod-kumod sa mga mangunguma. Nagligal din ito labotag 12 pesos lang mo ang kilo sa umay buo-nubo subong kabay pa nga hindi magnubo sa 18 an average of 18 to 25 pesos lang tani, no? First cropping abin nami ang humay eh. Nami ang quality sa humay during first cropping. Kay bastante sa tubig lah. Hopefully ah. Mga katropa, subong nga simana. Pasiplat kita sa mga naga-panguna nga mga balita nasyonal gikan sa newsroom mga abyan. Pangpugaon sa prosecution panel ang mga miyembro sa AFP or Armed Forces of the Philippines mga abyan bilang testigo. Sa nagapadayon ng impeachment trial sa kay Vice President Sara Duterte, ang mga opisyal sa Armed Forces of the Philippines ang natalana nga magapatubang kag magasabat sa mga palamungkutanon. Magatindog nila sila sa witness stand mga abyan. Kinalauman nga magatambong sila sa ipatawag nga hearing. Of course, ara kanday Colonel Manaros Bonansing, Colonel Magtanggol Panupyo, aguto nga maghatag sang kasanagan sa mga sertifikasyon sang militar nga gingamit sa Department of Education o kundiped. Kuno sa pagtuon kag obserbasyon sang Commission on Audit mga byan, nga explain nyo may kang tanan mga byan sa masala nga paggamit sang 112.5 million pesos nga confidential funds. Gingamit lang sang DepEd bilang alibay ang pila ka mga aktibidad sang Armed Forces of the Philippines. May kang tanan sa mga nga intelligence activities nila nga sining sang mga taga-IFPY tamog kagamit kadang nga kwarta ka DepEd, may kwarta tamon di. Amon tanang kwarta ginastos namon di kag wala nagalapaw sa minilyon. Importante ini nga madokumento ka mga testigo nagikan sa pila ka miyembro sang AFP mabyan aguto nga maproteksyonan man ila dignidad kag gingamit lang ang pangalan nila sang DepEd nga kuno ka bahin sang liquidation sang confidential funds. Lakip diri ang hila kahiwatan nga Youth Leadership Summit gingamit na ka Office of the Secretary sang DepEd ang pila ka may importanteng activities sang AFP. Agud to ma-justify nila ang sobra-sobra nga paggastos ang confidential funds. Ginimo na natandang tapalan ang ang AFP. Suno mabiyan sa mga ginboyan nga testimonya sa pila ka mga membro sang Armed Forces of the Philippines. Kaya man ginambal sa mga militar nga ini nga membro nga why tamo nakabaton ka confidential funds. Kayang amon tanang mga activities may bastante man tamo nga pundo kag way tamo gagastot amura ka drug kula. Ambal tanang kamo official sang AFP. Kaya man tinutuyo sini sang prosecution panel mga katrupa nga ipathag kung paano naka-issue sang mga sertifikasyon. Ha? Ang mga miyembro sang AFP sa DepEd sa pagsabat sang gina-demand sang kuha nga audit. Nga kuno gingastong 15 million pesos para sa confidential funds kaginhimo nga training blas ang YLS to. Ang ginatawag nga Youth Leadership Summit. Kailangan sa mga taga AFPY tamo ka baton karan. Di sining uli hila mabiyan ti may mga nakaline up ang mga membro sang AFP nga magtestigo. Gapa man kutunis lang akabaton gid man kamo sang confidential funds alin sa DepEd. Kay na may activities kamo in coordination with the DepEd kag inyo nga mga team da sang sining nga nagline line nga mga intelligence activities ninyo ambal sang taga AFPY gitamon. Oy gitamo loring kabaton kada ang inyong ginapangambal ra no. As partial mga byan kabahin mabiyan sang pila ka initial nga informasyon ni gikan sa Senado sa nagkapadayon nga impeachment trial sa pila ka mga pagpangatubang sang mga katapos ang AFP no. Sinunguli ang mabiyan suno sa aton nga nagtipon nga balita ni gikan sa newsroom. Wala naka-attend si Vice President Sara Duterte sa Youth Leadership Summit sa tuong 2023. Suno sa kay Armed Forces of the Philippines Colonel Manaros Buransing. Apang sa piyak sini trabaho gyapon sang AFP nga i-secure ang safety sang tanan nga mga VIPs kag tumalambong sang amo nga aktibidades. Naibaluan mga byan nga una na nga ginkwestiyon ni Tulfo si Prosecution Counsel Attorney Jerbel Luistro kung paano ang 15.5 million pesos nga confidential funds kinhatag bilang reward para sa Youth Leadership Summit. Pero why tayo Vice President Sara Duterte sinikatinda? Eh why tayo naging nakahatag ang Department of Education sang pundo amo na kadako ah. Hmm. 34 minutos na nakaligad sa takna nga last 5 sa aga. Pamatian tana, i-check tana ang mga palibot-libot na nga sitwasyon diri sa siyudad sang Iloilo. Ambot kun mabatyagan na naton ang pagtupa sang sining mga yabok, mga dry particles o aso. Nagikan ka trupang Romel Blas Indonesia, bala. Layo man ang Indonesia, pero galing bangot sang hangin habagat. Ginadala diri sa aton, kagsuno sa pag-asa, labot pang Western Visayas. Ambot anong direktang efekto diri sa aton sa palibot, i-check tabi si Katrupang Romel sa patrol. Katrupang Romel sa observation report, this come in.
6: Ma-experience na natin ang medyo doon medyo asogid man kato pang Alvin abi. Kung makita mo kung hindi mo ni siya makita kung hindi pa magbutlak ang adlaw pero kung karon magbutlak ang adlaw be, tapos maging medyo ulood to na may mga portion sa mga nabukid nga area sa west sa probinsya sa Iloilo.
0: Oo.
6: Nga makita mo man katapang Alvin, abi mo do alipoop lang bala.
0: Oo. Abi mo do fog lang no?
6: Oo, do fog lang. Pero kung sa layo ka, magantad kami mga 5-10 kilometro, sabi mo do gaulan sa bukid.
0: Mm-hmm.
6: Pero kung palapitan mo, do wala man. Do asulak.
0: Gani siling kapon, hindi tatuan na yung magdiritso to sa Pabiyaw Santa Barbara kay Galom to. Gali, patabot mo to sa Pabiyaw Santa Barbara, huwag maturan.
6: Huwag manulan. Balik doon mo, sige halinan mo. Dito naman may nag-ulan lang tsura niya, Katapang Alvin.
0: Ang ginhalinan mo nga Iloilo, siling mo, hindi tanay magbalis Iloilo, kigoran to.
6: Oo.
0: Gali, huwag man.
6: Oo. So dito yan sa amon sa Northern Iloilo, pagbutla ka rin sa adlaw, mga taga-alas city, alas otso, hindi na nakitaon ng bukid, Katrupang Alvin.
0: Mm.
6: Kaya usually makita mo na kung aga, kung sinaw ang panahon, tingnan namin panahon, nami ang pormasang bukid bala.
0: Actually, ko, actually so nga, masiga niya ang adlaw sa bumabutlak. Ugaling kay bangod sang sining nga haze nga ini. Daw siling naton magalom lang.
6: Daw magalom? Oo.
0: Daw ka gloomy-gloomy lang kuno abi. Pero halungan, tani katurupang namin, basi along the way, bla, basi hindi naton manutaran, mahaklo naton ining mga aso kagyabok, bla.
6: Oo, ti, may kilala gani ko sang kahapon. Nagmonos siya. Sino naman nag-uling sa bukid niya? Naga mo naman ginakos ang baha katapang Alvin.
0: Basi bangda na natatang naguling.
6: Oo, managuling.
0: Was like balo nga may wildfire na nato sa Indonesia.
6: May wildfire kaya yes, ano, sa Indonesia na nakalabot diri sa aton. Di diri nagapulon-pulon sa kapit pa kong damo, kahoy. Diri na siya nagapulon-pulon katapang Alvin.
0: Di mabalaan mo na karoon kung medyo balason ka bala. Palhiton mong panit mo kung medyo may buling ka. Di laban-laban. mabatyagan mo naging na ang yabok halin sa Indonesia.
6: Oo. Magluwas lang dyan sa dumaan nga buling eh.
0: Ano na, libag di rata. Tagip-tip na lang iwi. Hindi na yabok ng buling.
6: Di subong masanaaw na ang palibot sa syudad. Pero kaina, pagaling ko sa Northern Iloilo, paglabot ko sa Saraga, nagtupangulan, talite. Pagabot, hasta lang gidya sa Punta Tala, katrapang Alvin. Pagsulot sa syudad sa Iloilo, wala na.
0: Ang lain lang sa dalas ang ulan, kay medyo mapilit-pilit. Bala kay yab, okay. Kay kung pure ulan lang gidya, okay lang na. Gadalhay lang. Pero kung may yabok, medyo gapabi. Pag malas ang tubig ulan sa panit mo, nagapabilin ang yabok.
6: Magluwas may latest naman kaya ni Subo nga daw may naglupok naman yung vulkan dito sa Indonesia katapang Alvin.
0: At amo na bang budlay kay daw regional na ni global na ning mga mga natural ng mga calamity bla no kabalo ka dito sa Nepal to ang glacier na kung mga ice na pundo sa kabukiran da natunaw nagpugok to sa dam nila kag hindi na makadala ang dam bla. Pero kay Baloka, may mga side stories nga antes ko nung natabo to katrupang Nobel ang baha to sa Nepal. May isa ka standing comedian ko nung Nepalese nga ginlabutaw niya blang pangalan sa Ginoo.
6: Aba?
0: Oo, damo na nagagawa ang istorya blang.
6: Galing ti, ang inabi katrupang Alvin, may aram ang sabi nga wala mang gigapati. Akan wala nang gitman niya katuo mo. Pero por sa aton niya nga nagatuo, ti mga muyo lang kita yung hindi na maglabot sa aton. Eh.
0: Actually, wala man na problema kung di ka magpati sa Ginoo na. Oo, Ginoo man ka mo. Pero hindi lang paglaiyam mo ato ng Ginoo sa iban.
6: Oo, mo lang na.
0: Oo, respetuhan yung Ginoo ninyo, respetuhan man naman ang Ginoo. Pero hindi nyo lang paglaiyam mo ato ng Ginoo.
6: Oo, kasi may ano man kami amo, may kinasunod man kami amo.
0: Oo.
6: Pag respeto na namo niya ang amo niya.
0: Ti amo na gani nga ti subong sa Indonesia naman, way maniguro angot dito sa ano sa Nepal. Pero ning ginatawag naton bilang nga mga regional kun global na bilang nga mga katastrophe, bilang mga kalamidad bla no.
6: Oo.
0: May pa nga maghaganhagan ini kagiligi kita mapiktuan di sa Pilipinas. Kay baloka tundiya nga ginapatihan nga wala sing imposible sa pagpangamuyo eh. O pangamuyo lang gid.
6: Amo ginang importante kay Katrupang Alvin kiti at least kuno kun pamatian ka sa imo pangamuyo. May posibleng malikaw man. Kung hindi man gito taligit kay Katrupang Alvin.
0: Ti dapat antes magaling sa balay pangamuyo, pagabot sa balay pangamuyo. Oh. Actually sa bilog nga semana gani daw isa man lang ka oras na pangayo sing Ginoo sa aton para oras sa iya eh.
6: Oh, may kilala gani ko nga grabe gid so gidyas nga pailang kay kung magdamo kwarta ko mapasalamat ko siling ko ti dapat ang pagpasalamat sa Ginoo wala siling may ginahatagan ka kung damo nga kwarta may kwarta ka kag wala dapat pasalamat kag gid kag ginhawa ka pa
0: hulaton mo ti mo magdamo kwarta mo basi
6: basi madido ka lang
0: hindi basi madido atong buloligan mo ay gapon kalapot bulig mo siya bla. Bota silingon, may kwarta ko man ko wala, kung may nagbulig ka, bulig.
6: Dapat ko salamat, kagid. Ito na nung natagsi mo.
0: Kay Baloka, subong nga mapanahon, it's better to give
6: than to receive.
0: Correct. Amo kita ang pinakakampiyon nga slogan ta. Ano ang mga kasabihan, subongaw?
6: Ikaw muna eh.
0: Iba, amo na nabalon mo, ako muna natagsi mo. Pero kay Baloka,
6: share lang ka na eh.
0: Katropa Romel, may mga concern kita. Ining pala nga mga volunteers na ito. Binatol, maayon na itong kemtangan nila to sa babato, sa floor to. Sa ngiloy lang terminal market. Subong, reklamo naman nila yung gamay among income.
6: Te, ari ko ni Subong, laka. Subong ka ito, Pangalbin.
0: Amo gani, no?
6: Kaya may mga, magluwas nga ang iba, naga, ano gitawag ni, naga, panghimos na. Pero, ang iba, di aming inabatihan ko nga reklamo. Kaya te, ara sila sa third floor ka ito, Pangalbin.
0: Oo.
6: So, may mga nagapaninda, nga, pasok may edad-edad na, hasta lang sila sa second floor.
0: Pwede talang sa kato.
6: Kaya ang second floor, may gabaligyaman di sa mga, o tanon, may pwisto diyan sa o tanon kay mga panakot Petro Pangalbin mo.
0: Amo gani.
6: So kung may edad-edad ka na, makarto ka pa sa third floor kung may ari mo nalisa sa second floor.
0: Ti, amo na ganang balas reklamo si Evan, ang foot traffic lang nga ginatawag.
6: Oo. Yung
0: mga makalabay lang, no? Mabakal na yan. Pero kung ikaw, ya, kung ang iba niya nga nag-foot traffic, kung nagalakat-lakat lang, kung may krusnada, gilayon bakal.
6: Oo.
0: Pero kung ang imo nga nakrusnada, andito pa sa babaw niya, bayda, sunod na lang.
6: No? Oh, oh.
0: Ang tendency bala sang nagalabay sa baligya mo do 50 to 60% oh, chance nga mabakal siya.
6: Tila ingid ya ang dire sila sang una sa Tubanggit. Sa dili sa Rodillion Street sa Tubanggit sa Iloilo Terminal Public Market. Mga mo ni oras ya katro pang Alvin damo damo pwede gyapon tawo mo.
0: Amo gani.
6: Dito naghaling ko si Babaw. Ahay. Do sila na lang bilhin to.
0: Kamo gani ang ilang nga comfort ginhatag na sang Iloilo City Government, rain or shine, maka humlad sila sang baligya nila pero sa third floor. Pero in return, in effect, ang ilang income hindi maka ano eh, hindi ko na makatrespaser.
6: Oo. Eh sa hakutay pa lang daan sa mga dala mo,
0: for
6: example, be baligya mo saging or baligya mo kalabasa.
0: Oo.
6: Di ba kintulon mo man napakato sa third floor?
0: Oo. Pero kung ako lang, ako lang, Pro Pangromel, ako lang, abe, no? Nami naman lang itong ibalik to sila sa dalo mo. Kung ako
6: lang. Gani.
0: Kaya
6: hindi mo lang nagaling ang reklamo sa iba nung mga nag-arkila kag may pwesto diya sa babaw. Matindi na sila malabutan diya customer sa babaw. Kaya dito na lang talang sa dalom.
0: Ti ibuin-buy na ng oras ang bulan bulan
6: time eh. Oo, ang mula na tani eh. Kaya ti, depende lang na kung ano naman ang assessment ni Antong ni Ma'am Maricel Mabakyaw.
0: Oo.
6: Sa siyudad sa Iloilo eh, kung anong ila sining decision sini sa reklamo naman liwat sa mga bulantero kag bulantira diri sa Iloilo Terminal Public Market.
0: Kaya kung may mga may 5th floor, may 6th floor na ni Iloilo Terminal Market dito kita nila sa babaw.
6: Kundi lang damo sa lakyan sa rooftop sa butang.
0: Depende na, binagbinago na ni win-win solution gapon. Importante nga may solution gapon bla. Makadangat sa tagdumalan sa ILO, local economic enterprise office ang ano, ang reklamo sa ibang blada, no? Importante na sini di paghinun-ano ni para bla nga kay baloka September damo na nga pangbakal, damo na may mga awards.
6: Kag isa sa mga concern pagit hindi lang sa mga nagabulantiro kag bulantira katro Pangalbin eh. Sa mga nagabakal man mismo eh kay ti kun dito ka pa sa third floor mabakal kag kun baklon mo tatlok bilog kalabasa nga bilog ginabla. Bakit tulon mo papanaog? Pero kung dito kaya sa tubang sang Iloilo Terminal Public Market sa kalsada kung naka-park ang salakyan mo tulapit lang kaduan niya.
0: Kinilo baklon mo eh.
6: Oo, tiyan mo lang na eh. Kinilo
0: nga talong, kinilo nga Margoso. Pero kung dito ka pa yung masakas babaw, ay, isa kabilog lang talong, isa kabilog nga Margoso ng baklon. Bit-bit ka pa yung mga bla.
6: Oo.
0: Pero muna mga feedbacks ang kilala ta, nga harabla si babaw, gid. Kung na pwede ko na
6: pabalik sila.
0: Pabalik, naman lang tamo to, bisan uranan, initan, at least, palbong.
6: Aguanta sila.
0: Oo, amugin na ah. May bintaha, may disbintaha, pero binagbinagon kung sa diin ang dako, kung disbintaha ang dako, eh. Dito, nas dalong balik eh. Kung disbintaha, nalang disbabaw.
6: Yes.
0: Ambal si Iban, tawhay tamo disbabaw. Tawhay gani, problema timot gibarkal.
6: Tawhay gani. Umlagi nga tawhay, kiway may gapakal.
0: Tawhay, way may gasalod. Nga kurta, pigado eh.
6: So, munang ila din concern ka pa pang Alvin. Kagabi, mga alas 11 ka pa pang Alvin, nagluntad ang sunog dira sa Barangay Veteran sa City Proper.
0: Nadayon to? Nadayon?
6: Sunog.
0: Nadayon, Ged?
6: Oo, nadayon ang sunog. Based sa records ng sekretarya sang barangay, doon ang labot sa pulo ang nasunog ng mga pamalay. Dira sa area, katpangalbin, may partially damage, may totally damage sa nagluntad nga sunog kagabi. So check na naton karon kung kamusta na ang ilasin niya sitasyon. Diin ang mga tag-iyas ang balay kay Sino ang mga balay nga nadala sa sunog.
0: Kaya kaluka, bisan siling mo, nagatupa ang ulan katulupang Romel. Pero kung may sunog ang magtuhaw, dasig, maglaton. Kaya nga, bangon sa hangin.
6: Oo.
0: Hindi mapalong sang mga tulot-talitil ni ulan. Unless kung mamunog yun ang ulan, mapatay ang ulan. Pero kung mga tulo-tulo lang ni, mga galo-galo-galo-galo lang, kag may masunog, kaming puluyan, dasig magmakot, dasig magsaylo, bangon sang mabaskog hangin.
6: Oo, at kaya ang veteran spirits nga daan, pasyada kita daan sang hangin.
0: Lantad yun ang hangin sa ila daan.
6: Oo.
0: Tipila kabalay ang Afrikaan.
6: Sa initial information naton, based sa records ng sekretarya, pulo kabalay ang nasunog. Dala na na ang partially damage kita pa, Alvin.
0: Bago ko damo magli sa mga sunog, September pa na daan eh, dapat talongit kita sa niyo. Huh? Kaya imbis nga makatipon-tipon kita budget para sa September ni, iba mabuhi na, ito na yung budget na magmuni.
6: Pilapan-lapan yun eh.
0: Oo. Te, ano mayotas ni?
6: Dari kita yun sa presyos ng mga nagapuna ng balaklon sa Iloilo Terminal Public Park.
0: Dala lang kay ang aton nga. Dala lang, listahan mo kay nagapamati sa aton si Ma'am Hermite. Good morning, Ma'am Hermite. Si Randy Santisas, nagapamati man sa aton. Si Sir Larry Faliera Dula. Gopod man sa aton sa Cinema Tineon.
6: Si Ma'am Dali Iraya.
0: Oo, oh, good morning. Ano sila tuman? Good evening to sila.
6: Oo.
0: Ma'am Dali.
6: Iraya.
0: Oo.
6: Taga ano na siya eh, taga Limerin. Taga San Rafael.
0: Ano ganito to family ni Ma'am Dali ah?
6: Lipat ko.
0: Ma'am
6: Dali.
0: Iraya?
6: Oo, Dali, Iraya.
0: Oo, salamat sa chocolate gin, Ma'am Dali, ha? Kaya pa, salamat mo lang ko. Ikaw yung... Kay Ma'am Iraya Crespo, salamat gin. Boss Florentine,
6: sa
0: salamat
6: gin. Sa listeners natin, abroad ko ito pang Alvin.
0: Do may ulo, di mo ang pangadlaw. Hindi, ah. Last year pa to mo.
6: Damduman kong chocolate ay sakit ang tong kaon.
0: Ti, pasalamat tawo. Kadlawan mo timo.
6: Oh, mo gani.
0: Matugnaw to subong sa matugnaw to subong sa Canada mo.
6: Oo.
0: Nagnubo-nubo gawa ang waistline ko blaka tropang Romel.
6: Oo.
0: Do nag 34 na lang siya mo. Bangon nga.
6: Ko gani nagnubo ang nagamay-gamay mga waistline mo sa kaon ket chocolate.
0: Hindi bangod sang nag-diet naman kita mo.
6: Ah, okay. Okay. Probalan ko na ko ng buhat mo silingon ah.
0: Wala, gadaging-daging ko sa may Sunset Boulevard sa Esplanade. Oo, nagbigato 36
6: subong. 28 hawak.
0: Hindi, subong 34 na lang, seriously.
6: Ah, 34 na lang.
0: Oh, 34 na lang.
6: Oh, oh. Adamo Levi's nga.
0: Pero kung mga 34 and a half, igo man ah.
6: Igo man. Pero so, para sa kilala ko sa muna, nanawag kilala ko mo, bati-bati kong singko sa isang sapatos ko, kwan, Disney.
0: Amugyapon? Amugyapon size mo?
6: Amugyapon size
0: ako ng 11?
6: 11 eh, ma.
0: Alin pa sa nguna, 11?
6: Jeez niya akon. Ito, okay, pre. Pre, na-receive mo na ang, ano pre, ang sapatos? Hindi, sinilas na.
0: Basta, sige ko nga jogging, 34 na lang waistline.
6: Nagagamay-gamay ka, ha?
0: Pero ang TLT nga ala ko, amugyapon, no?
6: Amugyapon. Ate, why na yan,
0: Ipabati ko sulitong ko si Imuliwata. Size 11 ko, katropang Ramil, ha? Size 11 ako.
6: Oh. Size 10 ko, ko.
0: Noted, ha? Noted.
6: Mga katropang dyan, bre. Ano size mo?
0: Nakaabot ni Shao.
6: Ambot sa iyo na.
0: Dawal-dawal, wala pa man siya pagpa-Hongkong ta?
6: Oo, ay.
0: Ay pa siya. Oo. Di, hindi ito matandaan ang size niya. Wala ito sa record.
6: Wala. Ako ganyan, large t-shirt ko mo.
0: Pariugri ta.
6: Pariugri ta, large ka ma.
0: Oo, mag-iabot na.
6: Thank you kita. O, dali kita sa presyon sa managapangunang balaklon sa Iloilo Terminal Public Market. Ang isda, ang tilapia, 150 peso kilo. Mangros, 170 to 210 peso sa kilo. Mataan, 220 peso kilo. Bisugo, 200 peso sa kilo. Kasag, 350 to 400 peso sa kilo. Pasayan, may 320, may 360, may 370 peso sa kilo. ang karaho 160, may araman 200 pesos ang kilo. Tamod Diyos, 200 pesos ang kilo, bukaw-bukaw 400 pesos ang kilo. Dalagpo ni Katupang Albina, bukaw-bukaw, doang kabilog sa kilo.
0: Wow.
6: Ang gurayan, 120 pesos ang kilo. Lison, 240 pesos ang kilo. Tangigi, 300 pesos ang kilo. Ang bansa, 330 pesos ang kilo. Ang tulingan, tag 180 pesos ang kilo diri sa Iloilo Terminal Public Market. Good morning sa mga listeners natin kay Kap Boss Purintin. Good morning sa mga taga-barangay Katropada. Kay Kap Pato Kim Sing, kay Kap Ising. Ginagawa ito, ari siya lulagaw.
0: Ari siya Kap Ising?
6: Ari di siya.
0: Nga, nga.
6: Ano siya, kabakal ni siya sang ano, sang manok pala Katropang Albin. Natingob niya ni bakal kahit ginalaga niya pa ni. Kaya ginapaan pa ni tulaan mo.
0: Siyang Bernes, ara siya?
6: Ara.
0: Okay, welcome to Saint Bernice Garden mo.
6: Oh. Kap.
0: Ano gani kasabihan ni Kap?
6: Ding Bernice mo kao noon Sabado kapag uto mo.
0: Yan ang Kap Ising pansit mo. Oh. Absent to be Saint Bernice mo pro ara no?
6: Oo, ara siya Bernice.
0: Na siliado gyapon siliado.
6: Oo, galing kiti kung kaisa bala. Ginapahuwayat ang mga Katropang Albin.
0: Oo nga.
6: Talagsak ng gutomon ko pero hindi kataon.
0: Hindi, base maglain ng waistline mo.
6: Oo, walang na.
0: Maintain na niya dahil nga 34, base maglain ng bla.
6: Oo, gani.
0: Pero mayong aga sa kay Kapising, kag sa mga staff niya.
6: Good morning. At isi ka pang umbra siya, kaway-kaway si Kapising. Sige daw, ma-postpone niya eleksyon ako.
0: ba? Way pa. Sige na ni pre-pick.
6: Sa mga Batakan boys ta, good morning. Kinato kay Timilay, kay Nini, kay Pokemon, good morning. Kay Mama Iba. Sa kay Nanay Tutok, kay Nung Boy, good morning man. Kay Richard, good morning. Kay Kawa Jojo Banyaria, good morning man. Sa kay Security Guard, Bongbong Chanova. Kay Security Guard, Morino. Sa taga 3S, Itere, kay taga May Bukuhan, good morning. Kay Nung Nonong, Sararanya, good morning man. Kagdari sa kay Manang, sa Dikamay, Itere, Katapang Alvin.
0: Kay Lidoy.
6: Oh, kay nung Lidoy sa Lidoy Store, good morning man kita pang Alvin.
0: Kay Rina to sa Dikamay.
6: Oh, sa Dikamay. Good morning lang, wala to kabalik ba?
0: Oo.
6: Sa mga Tagalumbuyan, San Joaquin, good morning man kita pang Alvin. Sitasyon kay Precious sa mga nagabangon ng Balaklon sa Iloilo Terminal Public Market, kinadulong siyo sa Santol Plus Gold, Santol Plus Coffee Mix, Santol Vitamin C, Visionix Plus, Premium D3, Kaktor Boritari, Supplement for Men. Para sa SFM 100.7 Radio Patrol Iloilo, ako si Katropang Romel Paglimar, SFM News.
0: 54 minutos na ang nakarigad sa Tagnang Alas 5 Saga. Mayong agaman sa mga taga Lunok Itere, si Paring Joven Caballero and Mrs. Caballero. Amo lang ning Lunok Itere nga wain niya punaw sa barbecue, mascara, sa fried chicken, sa ano ganin eh, sa inasal nga chicken, manok. Sa pork chop, basta nga sa ulado mo lang ang password pasaka si Babao sa second floor ayos gid. Sa mga riders tara nga yara sa Lunok Itere ming aga lang. Sa mga riders da nga ara sa Butuda, tupad sang terminal sang Butuda, Bulilaw Tricycle Owners and Drivers Association ming aga. Ang mga membro sang Butuda, Bacau Tricycle Owners and Drivers Association. So, baman sa aton nga tagpalamati dira sa kay Elmo Castañeda na, no? May nga aga, duty asubong alas 8 sa call center. Pero sa ilo sa may Mega World man siya, may SM City man siya. No? Sa kay papangreitan nyo, sa kay tutong uga, tutong kastrasyon, kag tutong guardian, kay Boy Loto, Inchik Auro, kay Boy Alahas, sa kay Mike Ardenio. Amo ning mga katrupatang wala untat ni pandar nila ila radyo. Ay lipat ko gatag sang radyo gli no. Pero pata radyo katrupang Jandre no. Sa Lunok Itere to tagaan ta to. Kag ang sa ano pagido ang dribla sa may corner nga tanggira sa bakaw pagwa ko bla pangayo to radyo sa akon. Tagaan ta ni sila. Bilang pa-premium ta. Pero sige gapon ha, aton nga weekly draw ha, sang Santon, ang next FM, libo-libong pa-premium. Ang mga produkto nga gina, balik yan aton mabiyan, nga makangkon ka mo sa isa kay entry, One Blister Santon Gold Capsule, 1 blister Santon Vitamin C, 1 blister Turbo Food Supplement for Men, kag 5 ka sasaysang Santon Gold Coffee. Ibutang ini nga mga entries mabiyan sa sobre, butang sa inyo pangalan, kumpletong address, contact numbers kag pirmahan isulod sa sobre. Dala nyo rin sa estasyon. E tagaan kamo, chance nga makaangkon sang tag 3,000 pesos kada semana. Naman namin sini kung makaabot pagit kita sa grand draw, 50,000 pesos first prize, 30,000 pesos para sa second prize. Kag third prize from Santon Plus, Santon ang XFM labeling po pa premyo. 50, 30, 20 ha. First, second, and third respectively. Ano pang ginaulat nyo? Tipunan nyo ang mga produkto. Naging pangmit lang ko para sa libo-libong papremyo sa Santo na Next FM Iloilo Nationwide. Dasig sang oras, 56 minutos na nakaliga sa takna ang alas 5 sa aga. Ay ningabahin mga ben, ginadulong sa inyo sa Turbo Dietary Supplement for Men. Ang Turbo Dietary Supplement for Men, amo ini mga ben ang may mga kakaglabuas kag mga main ingredients nga amo ini ang nagapabakod sang panindugan ni John John. Nagapadugay sang standing ovation, ibalik ang nagakayaba nga performance sa kama nga daw iya sang huramintado nga kabayo. Daw iya sang rabbit nga desperado, kag daw iya sang sadista nga pato. 30 minutos antes ng labing-labing sa inyo partner, mabatyagan kag makita nyo gid ang efekto sang Santon o kun sang Turbo Dietary Supplement for Men. 30 minutos ha ang Turbo Dietary Supplement for Men tumaron. Agud nga magbalik ang nagakayabang performance sa kama. Magabalik ako mga katropa sa Express Balita Saga with katropang Era Espinosa. Salamat din katropang Ramil Paclibar sa patrol. Si katropang Feby Birds Morales nagikan sa Sanggunian Panlalabigan. Upod ko diri sa technical side si katropang John Ray Bertis. Para sa XFM ang Radyo Patrol Iloilo, ini si katropang Alvin Dennis Araba, XFM News.
7: Mga katropa,

0: FM.
1: Ang panalangin ito ay para sa mga doktor at nurse. Ang salita ng Diyos mula sa Awit 138:7-8 ang nagsabi, "Kahit ako'y nagdaranas ng maraming suliranin, ako'y walang agam-agam, panatag sa iyong piling. Nahahandang harapin mo, mapupuso kong kaaway. Ligtas ako sa piling mo, sa lakas na iyong taglay. O Diyos, mga pangako mo'y tinutupad mo ngang lahat. Ang dahilan nito, Yahweh, pag-ibig mo'y di kukupas. At ang mga sinimulang gawain mo'y magaganap." Manalangin po tayo. Sa gitna ng abala at nagmamadaling takbo ng buhay, nais po naming saglit na huminto at taimtim na magpaabot ng aming mga hiling sa inyo. Pinupuri namin kayo dahil kayo ang Diyos naglalang. Mula noon hanggang ngayon, hindi niyo po kami pinapabayaan. Maging ang kaliit-liitang nilalang, ang mga ibon, ang mga bulaklak ay iyong inaalagaan. Alam po namin na higit mo pa kaming mahal kaysa sa kanila dahil sa di mo pagkakait sa amin ng iyong bugtong anak na si Kristo. Tanggapin niyo po kami sa kabila ng aming pagkukulang at pagkakasala. Alisin sa amin ang pagiging makasarili, ang aming masamang pag-iisip at ang magagaspang na mga kilos. Bihisan kami ng bagong pagkatao, ang katwiran ng iyong anak na si Jesucristo. Salamat po dahil tinanggap niyo kami bilang anak. Ngayon, hindi na po kami mahihiyang tawagin kayong aming ama. Sa pagkakataong ito, nais po naming ihandog ang natatanging panalangin ito para sa mga doktor at nurse. Ama, sila po ay madalas napapaligiran ng mga nakakahawang mga sakit. Kayo lamang po ang kanilang kalasag laban sa mga ito. Sapagkat sabi niyo po, O Ama, na kung kayo ang ginawang tagapagsanggalang at ang kanilang piniling tagapag-ingat ay ang kataas-taasan, tiyak di sila mapapahamak at di mararanasan ang kahit anong uri ng paghihirap sa iyong tahanan. Sapagkat ang inyong mga anghel ang tatagubilinan saan mang dako sila maparoon, iyak sila'y iingatan. Sa kanilang mga kamay, sila'y aalalayan. Nang sa mga bato, paa nila'y hindi masasaktan. Tatapakan nila kahit ang mga ahas o liyong mabagsik. Di sila maaano ng serpiente at liyong mababangis. Ang sabi niyo, Diyos, ililigtas ko ang mga tapat sa akin at iingatan ko ang sinumang taong ako'y kikilanlin. Sapagkat sila'y tumawag, laging handa ako na sila'y pakinggan. Aking sasamahan at kung may problema ay sasaklulohan. Aking ililigtas at ang bawat isa ay pararangalan. Sila'y bibigyan ko't gagantimpalaan ng mahabang buhay at nakakatiyak tatamuhin nila aking kaligtasan. Salamat po sa lahat ng inyong mga pangako, Ama. Ama, bigyan nawa po sila kapakumbabaang loob. Tulungan silang magpasakop sa inyo, sapagkat kayo lamang po ang makapagkakaloob ng tunay na kagalingan. Ang kininawa po nila na sila ay pawang kasangkapan lamang. Basbasan niyo po sila ng matalas na kaisipan upang matukoy ang tunay na karamdaman. Gabayan nawa po sila na makapagbigay ng mabisang reseta upang maging mabilis ang gamutan. Pagkalooban po sila ng ginintuang puso upang maglaan rin naman ng panggagamot, di lamang dahil sa pagkita ng pera, kundi sa pagmamalasakit lalo na sa mga kapuspalad. Magampanan nawa po nila ang kanilang tungkulin, sumagip ng buhay ng walang pinipili. Gabayan nawa ang mga kamay na mga doktor at nurse na sa kasalukuyan ay nagsasagawa ng operasyon. Pagkalooban nawa sila ng lakas ng loob at tamang desisyon. Ingatan nawa ng inyong mga piling anghel ang kanilang paglalakbay. Iiwas sa mga trapiko upang mabilis nilang mapagsilbihan ang mga pasyenteng nangangailangan ng kanilang tulong. Salamat po sa kaloob ng pagpapagaling. Salamat dahil naglaan po kayo ng kasangkapan upang madugtungan ang buhay ng mga may sakit. Salamat po sa pag-iingat at pagmamahal niyo sa mga tagapag-alaga ng aming kalusugan. Salamat po sa palaging pagdinig ng aming mga dalangin. Amin pong ipinaaabot ang aming kahilingan sa inyo sa pamamagitan ng makapangyariang hari ng mga hari, ang nananagumpay naming tagapagligtas na si Jesus. Amen.
0: We're proud to celebrate Team Playtime, the Games of the Future 2026 Dota 2 Champions. Search PT Sports on Facebook, follow our page, watch our live streams, and stay tuned for more exciting teams coming soon.
2: Playtime Entertainment. Born for happiness.

0: Capsule. Ito ay may taglay na antioxidant, anti-tumor properties na tumutulong na tanggalin ang mga tumutubong bukol sa ating katawan habang hindi pa nagiging cancerous. Santone Plus Herbal Capsule. Subok na ng marami na epektibo. FDA approved supplement.
1: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santone kag Vitamin D3.
2: Ako si Chris Garcia sa Mulo Iloilo.

0: kamo, kon may migraine man kamo, amon dapat kape nyo. Premium D3 Coffee Mix.
1: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may cellphone kag vitamin D3 ka pa. Mabili sa mga butika. Premium D3 Coffee Mix.
2: Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag Santon Gold Herbal Tea gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea. Santon Gold Herbal Tea.
3: Ooh, wow! Guwapa ni Guroy. Nami kutis, hamis. Miss...
4: Ha?
3: Huh? Ma? Ikaw na?
4: Oo. Guwapa sa kunay. Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
3: Clear Skin Herbal Soap?
4: Oo. Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ng skin damage. Kag may aray ni sang Lota Kojic with virgin coconut oil.
3: Hala, tingala ko naghuben ka.
4: Ay, oo eh. Ako paya. Kabalukay na yung Clear Skin Herbal Soap. Damo man ni sang vitamin C. Antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag Clear Skin Herbal Soap with Glowta Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
3: Ma, baklan mo man ko sina ha?
4: Oo, baklan ka ha. Pero dali lang gid bala. Diyan tagli mabayad sa tuition mo.
3: Oh, gali. Diriyo.
4: Ay, dali na.
5: Sister Pain. Si Siren, isang bye-bye hasi. Isa ako ko virtual assistant. Kung nagapanita ka mo sang pain reliever, diri ka mo sa Sesta Pain. Kadasig lang magpadula sang pain. Isa lang. Dula dayo ng pain.
6: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Pagpili sa mga butika.
3: Madayat na ko buwasa.
6: XFM.
7: Patroba mo. Exciting!

0: Oras sa XFM Philippines, XFM 100.7, ang Katropong Station, Las 6-9.
1: Ang lawad-lawad may nagkalatabo sa aton palibot. Mga balita nga dapat sa aton makalambot. Kaganuman kadasig ang lakas ng panyempo sa karoon. Hindi ka dapat maulihi. Dapat una mo gid nga masagap ang mga balita. Sumong! Diri sa XFM. Express Balita sa Aga. Express Balita sa Aga. Express Balita.

0: Mayong aga Pilipinas, mayong aga syudad, kag probinsya sang Iloilo. Ining Express Balita sa aga Miyerkules, Setyembre 2, 2026. Kami ang inyong mga tag balita kay Tropang Era Espinosa.
1: Ka Tropang Alvin Dennis Arabang.
0: Sa headlines, sa mga nagapangunang nga balita o nakita sa balita lokal, Iloilo lakip sa moderate to heavy nga mga lugar nga magka-experyensya sang haze pagod sa forest fire sa Indonesia.
1: Suko, wala sang may nakita nga foul play sa kamatayon sang 15 anyos nga lalaki sa Saraga base sa ila inisyal nga investigasyon.
0: Saraga Municipal Police Station nagpakigangot sa eskwelahan sang 15 anyos nga lalaki nga nasapuan patay sa igad sang dalan. Mao sa nabatang impormasyon nga nasumbagan ini sa nagligad nga semana.
1: Ulihi nga nakaupod ang 15 anyos nga lalaki nga nasapuan patay sa igad sang dalan sa Saraga, wala sang ideya sa natabo sa menor de edad base sa ilang panisayon sunod sa Saraga Police Station.
0: Pagpatay sa 18 anyos nga lalaki sa Kalaparan, Arevalo, posible nga planado suno sa mga kapulisan.
1: Alias Aaron, ginaligar nga ginhagad sang sospek nga makagpakighilawas kabaylo sang isa kalibo ka pesos.
0: Pagpangimon, posible isa sa mga rason sang kamatayon sang 18 anyos nga lalaki sa Kalaparan, Arevalo. Biktima nga si alias Aaron, ginaligar may iban nga nakatransaksyon antes ginpatay.
1: 141 ka Fire Officer 1 sa Region 6 nagsumpa na.
0: BFP 6 suportado ang ginahimo nga investigasyon ni DILG Secretary Jun Vicky Remulla kag BFP Central Office ukon kag sang BFP Central Office ang sa ginaaligar slot for sale nga luyag magsulod nga Fire Officer 1. Headlines naman, Balita National, nagalapta ng litrato online, nagasuksok si hostile witness Lemuel Ortonio sa earpiece impeachment trial at kay Vice President Duterte AI sunod sa Senate Impeachment Court.
1: Colonel Manaros Boransing II ginpresentar sang prosecution bilang dugang witness sa Article 1 sang Article of Impeachment bato kay Vice President Sara Duterte.
0: First Infantry Tabak Division sang AFP sang 2023 wala sang may nabatan nga confidential funds gikan sa Department of Education.
1: Colonel Manaros Boransing II sang AFP nagpamalibad sa paghatag sang reaksyon ang sa ginapahayag nga 15 million pesos nga confidential funds nga gingastos para sa intelligence gathering sang Department of Education.
0: Senator Josh Green Tulfo gin-question si Colonel Boransing kung sa diin nagkuha sang pondo para sa DepEd, 8 Youth Leadership kag 53 ka mga Information Education Campaign sa 2023.
1: Vice President Sara Duterte wala nakaten sa Youth Leadership Summit sa tung 2023 sunod sa kay Colonel Boransing.
0: DepEd wala sang ginhatag nga confidential kag surveillance information sa 1st Infantry Tabak Division sunod kay Colonel Boransing.
1: Paggamit sang certification para sa liquidation sang confidential funds, wala nakibalo si AFP Colonel Manaros Boransing II.
0: AFP nagpakigangot sa nagkainay ni ahensya kag LGU angot sa bagong pamaagi sang recruitment.
1: Magkaanggid nga kaundan sang certification nga gin-issue ng Day Colonel Magtanggol Panupyo kag Lieutenant Colonel Sangdaan Jr. gin-question ni Senator Judge Lacson.
0: Kinalain sang alias kag peke nga ngalan ginatag ni Senator Judge Soto sa ikabinding adlaw sa impeachment trial bado kay Vice President Duterte.
1: Colonel Manaros Boransing II ginpanumdom nga hindi mahimo makipag-istorya si Baan samtang nagadistigo pa sa impeachment trial.
0: Former Department of Education spokesperson kag Chief of Staff Attorney Michael Powan natala nang mag-testify sa impeachment trial bato kay Vice President Sara Duterte subong adlaw.
1: Case nga gikan sa Indonesia posible nga makalabot sa iban nga bahin sang pungsod.
0: 22 ka mga Filipino nagkapauli na sa Pilipinas matapos nga na-experyensyahan ang missile attack sa Black Sea.
1: Siyam ka mga national parks temporaryong ginsirduhan sa Indonesia bangod sang forest fire.
0: International news, sa dugang balita international, death toll sa lapnagon nga pagbaa sa Nepal naglabot sa 1,003.
1: Last minute nga flood warning, nakasalbar pa sa masubrad 900 ka mga estudyante sa Nepal.
0: Entertainment news, Derek Monty Parungao napatay bangod sa cancer.
1: Sa sports, football star Lionel Messi nag-retire sa national team sang Argentina sa patagsang football.
0: Sa Ato naman ang extra wow balita, pinakadako nga ahos sa kalibutan na record sa United Kingdom. Las 6:16 oras mga kitropa, ginadulong sa inyo sa Sunthone Vitamin C, ang alkaline base nga vitamin C. Ang Sunthone Vitamin C mga kitropa, produkto sa Yes to Health Incorporated nga mabakal sa mga butika nga malapit sa inyong mga lugar. Available sa Shopee kag sa TikTok Shop, mabakal sa Yes to Health Wellness Center sa Ayang Building, Yellow Street, Barangay Arroyo, Iliila City, at Uwang sa Midtown Hotel. Sunthone Vitamin C mga kitropa, magkabulig sa mga kitropa naton may mga high blood, diabetes, heart problems, kag bukol-bukol sa lawas. Epektibo, safe, immune, FDA approved, kag certified, available in all leading drug stores nationwide. Express, balita sa aga. Express, balita sa aga. Las 6:17 sa karon sa Italia sa mga nagapanguna nga balita lokal. Lakip ang ilo-ilo sa posible nga makaexperyensya sa moderate tub-tub heavy haze bangon sa sunog sa Indonesia. Lakip sa upod sa mga ilo-ilo sa mga status among Metro Manila, Cavite, Laguna, Batangas, Occidental Mindoro, Oriental Mindoro, Palawan, Marinduque, Romblon, Antique, Aklan, Capiz, Guimaras, Negros Occidental, Negros Oriental, kag Cebu. Ang mga maka-experience naman isang light to moderate haze among Bataan, Pampanga, Bulacan, Tarlac, Rizal, Quezon, Camarines Norte, Camarines Sur, Catanduanes, Albay, Surzogon, Masbate, Siquijor, Bohol, Leyte, Biliran, Eastern Samar, Northern Samar, Samar, kag Zamboanga City. Amuman ang Zamboanga del Norte, Zamboanga Sibugay, Zamboanga del Sur, Basilan, Sulo, kag Tawi-Tawi. Panibaluan nga ang haze ang delikado sa ikayong lawas, ilabi na sa mga kabataan kag may mga sakit sa baga.
1: Las 6:18 ng atong oras, basis sa inisyal ng investigasyon sa scene of the crime, operatives wala sang foul play sa kamatayon sa 15 anyos nga lalaking na sapuan sa igad sang dalan sa Barangay Balod, Diluan, Zaraga, Iloilo, sa nasakay Police Major Beverly Catalunya, ang hepe sa Zaraga Municipal Police Station. Wala sa nakita nga major injury sa lawas ang biktima, pahayag padugang ni Catalunya apang agud nga mapatud ang rason sang kamatayon, ginpaidalom sa autopsy examination ang pangkay. Gasgas sa wala nga tuhod kagamot ang nakita sa lawas ang biktima, kag may bukol sa ulo lapit sa esiningatang kugo. Nebaluan lang kung ano ang gintunaan sang bukol sa ulo sang biktima kung magwa na ang resulta sang autopsy. Dugang pa ni Catalunya nga kung tulukon ang bangkay sang biktima sang ini ang nasapuan, wala sang patimaan nga ini ang nag-struggle.
2: Wala daw foul play kay since wala may nakita nga mga major injury sa lawas ang aton biktima. Pero para mabalaan natin di kung ano ang rason pang iya kamatayon, nag-request kita for the autopsy examination kag subong adlaw na kag-schedule siya, sir.
3: Oo. So, why isang notable nga mga injuries sa bisalawas, ma'am, superficial, nang makitaan mo nga posibleng fatal nga gintunan sa kamatayon niya, ma'am?
2: Do wala gid to sang nakita kita, sir. Only may gasgas siya sa iyang nawala nga tuhod kag gamot. Pero according sa taga-soko naton, dubay bukol daw sa iya ulo, which is mabalaan naton kung ano kung ang bukol nga na kung amon kung diin niya nakuha.
1: Kabahin sang pagpaayag ni Police Major Beverly Catalunya, ang hepe sang Zaraga Municipal Police Station.
0: Sa isbahin tayo mga katropa oras sa XFM, samtang nagpakigangot sa Zaraga Municipal Police Station. Kung nagpakigangot ang Zaraga Municipal Police Station sa eskwelahan, sa 15 anyos nga lalaki nga nasapuan patay sa higad sang dalan sa Barangay Balud, Liluan, Zaraga, Iloilo. Ang kasunod sa impormasyon nga ina nakuha sa tatay sa minor na edad, ngayon niya nasumbagan sa nagdikad kasimana. Ginpag ni Police Major Beverly Catalunya, ang hepe sa Zaraga Municipal Police Station, nga wala pa na ibaluan kung saan inatabo ang pagsumbag sinigiri. Huyag nila may ibaluan kung may impormasyon bala angot diri ang mga classmates sa minor de edad. Kung ibaluan nga gabi ante sa sapon ang minor de edad, nag-inom ini upod ang iya mga kaupdanan sa trabaho sa poultry farm. Ang iya upod among tatlo ka minor de edad, kag isa kaligal nga ila naman na imbetar upod ang mga ginikanan sa pagkuha sang impormasyon.
2: fascinating man sa school niya kay since kahapon nakuha naton sa tatay niya nga nasumbagan daw ang bata ngahina daw mga 1 week ago.
3: Mm-hmm.
2: Oo. Pero wala na balaan kung diin ina natabo. So, masta kita nga sa iya nga school base may mga involvement or may kung may mga nabalaan ang mga classmates nila niya.
0: Nabatian ang kabahin sang pagpahayag ni Police Major Beverly Catalunya ang Hepes ang Zaraga Municipal Police Station.
1: Agpanindog naman ang ulihing na nakaupos ng 15 anyos ng lalaking na sapuan patay sa higad sang dalan sa Barangay Balod Liluan, Zaraga, Iloilo nga wala sila sing ideya sa natabo. Sa nasapuan na ang minor di edad, amo kag ila na ibaluan ang among insidente. Ginpahayag ni Police Major Beverly Catalunya ang hepe sang Zaraga Municipal Police Station nga sa panaysayon sa mga ulihing na nakaupos sang biktima, ila ginhulat pa sa pag-harvest sang poultry farm nga ila ginaobrahan ang 15 anyos apang ila na baton ng informasyon nga nasapuan na lamang ini nga patay. Gabi antes na sapon ng biktima upod pa ang mga ini nga nagainom halin las 7 sang gabi. Ginabulabanta alas 10 na sang gabi sila ang ikon isa naglisensya nga ang minor di edad nga magpauli na. Malapit lang sa ila ginaimnan na sapon ang pangkay sang among biktima.
2: So pastor, sa mga kabataan, wala gid sila sa ilang statement kag information nga ginhatag. Wala gid sila ideas nga amo na to ang natabo sa aton biktima kay sang aga naman na nila nabalaan nga amo na to nasapuan na siya nga patay. Mm-hmm. Actually sir, ginahulat pa nila na ang bata gani sang aga kay ang ila to plano is ma-harvest daw sila sa poultryhan nga ginaobrahan nila.
3: Mm-hmm. I see. Pero anong pag-inom-inom nila ma'am? Damo ang nainom nila haw?
2: Accordingly, isa lang man ko nung kalapad. Pero, ginpamangkot ko kung ano oras sila nag-umpisa inom. Ang hambal is mga alas 7 daw. Then, mga 9 p.m. daw naghigda ang bata dito sa sofa, nga dito man sa computeran. Then, mga 10 o'clock, nakapagkabugtaw niya, nag-gulisin siya nga mauna siya puli.
1: Si Police Major Beverly Catalunya, hepe sang Zaraga Municipal Police Station.
0: Nasa 24 sa piyak na bahin, posible nga planado ang pagpatay sa 18 anyos nga lalaki sa nga si alias Aaron nga ginaligar. Ukon si alias Aaron nga gingaid sa puno sang duldol sa Barangay Kalaparan Arevalo sang Agosto 30 sang gabi. Sa interview sang XFM News team kay Police Major Shalamay Sangrina spokesperson sang Iloilo City Police Office nagagwa nga hindi lang by chance ukon basta lang natabo ang krimen. So na kay Sangrina nagagwa sa natipon nga mga circumstances kag ebidensya sa mga otoridad nga posible planado na sa mga suspect ang ila nahimo antes pa man sila nagkita ay isang biktima. Matandaan nga naaresto sa mga kapulisan ang duha ka mga suspect sa ginkandak ng hot pursuit operation. Nga pangatubang sa kaso ng murder ang LGBTQ member nga si alias Agi kagang upod niya nga si alias Chris. Si alias Chris ang ginahaligar naghatag kay alias Agi sa kitchen knife nga gingamit sa krimen.
4: Sa pagpatigay sang hot pursuit operation kag pag-follow up no sang aton nga mga investigador kag sang bugos na pamunuan sang Arevalo PNP no. So duwa ato siya no isa ka ang partner sang victim ang ginaligar LGBT katapos ang LGBTQ community kag ang isa to kaupod niya nga babae nga nagagwa nga nangin kaupod niya or kahinbon niya sa pagpatay no kay
0: nabatian si Police Major Shalamay Sangrina spokesperson sa Iloilo City Police Office.
1: Angot sa nasambit nga balita, ginaligar nga ginhagad sang sospetsado nga si alias Agi ang biktima nga si alias Aaron nga magpakikilawas kabaylo sang 1,000 ka pesos sa tuyo nga may thrill, ginaligar nga gingaid sang sospetsado ang biktima sa puno sang duldol. Sa interview sang XFM News team kay Police Major Sheila May Sangrines, ang spokesperson sang Iloilo City Police Office, ginaligar nga nagpasugot man ang biktima nga igaid sa puno sang duldol bangod sa pagpati nga bayaran siya sang sospetsado. Nagsugod ang pagsabtan maayo sang duha sang nabaluan sang biktima nga wala na sang plano ang suspek nga tumano nang isini nga pasalig. Nagagawa sunod sa kasang Grinis nga ginhambalan sang biktima ang sospechado nga patyon pananglitan nga makabuhi siya sa pagkagaid sa puno sang duldol. Ginpabutyag dugang ni Major sang Grinis nga pila ka adlaw antes sang krimen. Wala na naging tindahanay pa ang biktima kag ang suspek. Nabaluan nga madugay na nga may relasyon ang suspek kag ang biktima.
4: So nakita man to nga nagtaas na nag-anay sila, saktanay sila siguro sang nga duhangan di. And nagagwa nga according sa information nga sailing sang biktima, kung makaano lang ko, kung makapadlos lang ko or makaano siya no, no maka, palagyo or whatever, ipatsyon niya gid ang aton suspetsado. So why man ta kabalo kun ano pagid ang kwan man kay sige-sige na ay nagbanay na sila, nagtanay na sila, and from the start nga may initial na gali nga plano to kay mga kutsilyo na to yung sila nga duha sang suspetsado. So amo to nga natabo no ang insidente.
1: Kabahin sang pagpayag ni Police Major Sheila May Sangrines ang spokesperson sang Iloilo City Police Office.
0: Sa kaangot nga balita lokal na kaagi nga may gintransaksyon si alias Aaron nga iban nga LGBTQ member magluwas sa iya madugay na nga karelasyon nga si alias Agi. Base sa follow-up investigations sang kapulisan sa kamatayon sa 18 anyos nga si alias Aaron nga gingait sa puno sang duldol kag ginatok-atok muno sang suspect sa barangay Kalaparan Arevalo sa Agosto 30 sang gabi. Sa interview sang XFM News team kay Police Major Sheila May Sangrines sang Iloilo City Police Office, ug one spokesperson sang Iloilo City Police Office, pila ka adlaw antes sa tabo ang krimen wala nag-in nagaintindihan si alias Aaron kay ang suspect nga si alias Agi. Posible sunok kay sang Grines nga nagadistansya na si alias Aaron sa suspect bangod wala na ini nagahatag sang kwarta ilabi na kung may nagakatabo sa tunga nila. Kinaligar nga may bagong katransaksyon si alias Aaron yung ginapatihan miyembro man sang LGBTQ plus community. Dako maghatag kag pirmi nagahatag sang kwarta ang nakatransaksyon sang biktima sunok kay sang Grines. Nauna na ang ginpahag ni Major sang Grines nga posible planado ang natabo nga krimen.
4: In the previous days, doon may mga disagreement na ni sila.
3: Oh.
4: And my information nga daw nag-a-distance siya o hindi na ni sila magsinugtanay nga duha because ang nagagawa nga partner sila, hindi lang basta-basta partner but may mga monetary consideration in exchange of money.
3: Oh.
4: Kung mag-kita ay sila or mag-ubra sila sang kung ano man ang ila nakasugtan nga obrahon nga duha. So, ang nagagwa nga in the recent disagreements nila, isa sa mga rason nga kung may transaction o may involvement sang sum of money like 1,000 or 1,500, wala na ni kuno naghahatag si partner. So, ano pa nang daw sunod-sunod na ning disagreement and may nagagwa nga there's somebody nga may isa man ka persona nga posible gin ka ginwilihan na or gin entertain na sang aton nga biktima nga atuya nagahatag ya sang kwarta ya in isang.
0: Nabatian si Police Major Sheila May Sangrines, spokesperson sang Iloilo City Police Office.
1: Iban pa ang mga balita sa palibot sa siyudad sa Iloilo, alas 6:29 na ang aton nga oras. Nagsumpa na sa Robinson's Place pabiya ang 141 ka mga bagong mga Fire Officer 1 sa Region 6. Ini naman ang ginkonfirmar ni Fire Chief Superintendent Edwin Vargas, ang Regional Director sa Bureau of Fire Protection Regional Office No. 6. Sunod sa kay Vargas, September 15 pa ang tentative schedule nga magasugod ang anum kabulan o kung magasugod na ang anum kabulan ng training sa bagong mga Fire Officer 1. Dugang diri, wala pa sang eksaktong lugar kung sa diin nga lugar pagkapatigayon ng mga training. Ginpahanumdum ni Vargas nga ang bag-o nga mga nagsulod nga Fire Officer 1 hindi simple ang mangin bumbero, dapat nga mangin maayo kag sinsero sa ila nga serbisyo.
5: Kanina pang umaga, nag-take out na po yung ating successful na 141 po, no? Sila po ang naging Fire Officer 1 na. Sa ngayon po ay nag-undergo po sila ng orientation or onboarding, tapos kinukompleta po yung kanilang mga papeles para for their appointments, and eventually after 2 weeks ay magsisimula na po yung kanilang rigid training sa training centers na ito po naman ay under ng Fire National Training Institute po.
6: Okay. So,
1: si Chief Superintendent Edwin Vargas, Regional Director sa Bureau of Fire Protection 6.
0: Sa kaangod ng balita lokal, suportado sa Bureau of Fire Protection 6 ang ginahimong investigasyon, may kaangtanan sa ginaligar nga slot for sale sa mga nag-a-apply nga Fire Officer 1. Ini ang reaksyon ni Fire Chief Superintendent Edwin Vargas ang Regional Director sa BFP 6 sa ongoing investigasyon sa BFP Central Office kag DILG Secretary John Vic Rimulya. Sunod kay Vargas, wala ginatolerate sa ilang opisina ang anuman nga sa isang korupsyon kag nakahanda ang BFP 6 nga mag-kooperar kung mayara ginuan sang nalakip sa mas sobra 200 nga ginaimbestigaran. Sa karon wala sang ideya si Vargas sa mga personalidad nga ginpaidalom sa imbestigasyon. Inyo sa opisyal nga mag nga mga sa mga nag-apply nga mangin Fire Officer 1 o kon pamilya nga mag-report agud maimbestigaran ang reklamo. Ibaluan nga nag-issue sa statement si Department of Interior and Local Government Secretary John Vic Rimulya kay mga opisyal sa BFP Central Office nga masobra sa 200 nga mga personnel ang ginaimbestigaran tungod sa ginaaligar slot for sale.
5: With regards po dun sa na-mention po ni ng ating pamunuan regarding dun sa investigation dun sa scheme na slot for sale, ano po. So, ang ating po mga pamunuan ng Bureau of Protection Region 6 ay 100% po na sumusuporta kung ano man po ang programa na nasa itaas at wala din po kami tinotolerate dito na ano man corruption lalo-lalo po pagdating dyan sa na-mention na slot for hire, ano po. Regarding naman po doon sa na-mention na more or less 200 na involved. So, as of the moment po, wala po kaming alam na ano, na mga names na regarding po doon sa 200 na yun. Siguro po, yun po ay iniimbestiga pa sa ngayon po. At po, meron po naman na involved po dito sa region.
0: Nabatian na si Fire Chief Superintendent Edwin Vargas ang Regional Director sa BFP 6. Nasa 6:33, mga kitropa, nabatian ang detalye sa mga nagapanguna nga balita lokal. Sa karon saido kita sa detalye sa aton mga nagapanguna nga balita national. Ginakabig ng Artificial Intelligence o kung AI sa Senate Impeachment Court ay nagalap ng video online kung saan makita ang nagasuksok sa earpiece si hostile witness Limuel Ortonio sa impeachment trial bato kay Vice President Sara Duterte. Nagapanindugan o kung nagpanindugan si Presiding Officer Cheese E. Escudero ngayon ay matuod ang mga nagalap ng litrato. Sa baylo sunod kay Escudero nga ang ginasuksok ni Ortonio amo ang aritos. Kasunod ini sang kasunod sini nagpahanumdom si Escudero sa kada partido do kag witness sa pagtestigo base lamang sa ila kaugalingon nga ihibalo kag wala ginatudloan. Wala sang witness nga magasuksok sang earpiece, headset, cellphone, smartwatch, smart glasses o kung anumang device nga capable sa pagtransmit o kung button sa impormasyon o kung komunikasyon. Samtang ang paggamit sang medical accessibility o kung device ang subject sa approval sang korte. Ang kung sino man nga maglapas ang manabat sa idalom sang disciplinary powers sang impeachment court.
7: Chair instructs the clerk to call Colonel Boran Singh. Chair would like to issue a directive cum ruling with respect to what came out in the recent days and or last week. After Mr. Ortonio testified before this court, an image of him allegedly wearing an earpiece was widely circulated on the internet. We take this opportunity after verification that it was an AI-generated image and simply false. The chair wishes to remind and take this opportunity the parties that every witness must testify, nevertheless, solely from his or her own knowledge, free from coaching or influence from counsel or any other person. Again, to reiterate, hindi totoo yung lumalabas na mga litrato na di umano merong earpiece si Mr. Ortonio, yung po ay AI. What he had was a front fold helix, an ear piercing in the front fold helix of his ear. Not an ear...
0: Nabatian ang kabahin sa pagpahayag ni Presiding Officer Cheese Escudero sa impeachment trial bato kay Vice President Sara Duterte.
1: Ginpresentar sa prosecution team si Armed Forces of the Philippines Colonel Manaros Buransing II bilang dugang witness sa prosecution sa impeachment trial kay Vice President Sara Duterte. Si Buransing ang nagtistigo angon sa Article 1 sang Articles of Impeachment o kung ginapahayag nga misuse sang confidential funds. Si Buransing ang ana Assistant Chief of Staff para sa Civil Military Operations sang 1st Infantry Tabak Division sang Armed Forces of the Philippines. Siya man ang opisyal nga responsable sa pag-supervise kag pag-monitor sang Youth Leadership Summit kag Information Education Campaign Activities halin sa tung Enero tub-tub Disyembre sang 2023.
0: Lasa 6:37 sa dugang ang balita nasyonal, nagpanindugan si Colonel Manaros o kuna Manaros Buransing II sa Armed Forces of the Philippines nga wala sila sa may nabatong na confidential funds gikan sa Department of Education sa si Vice President Sara Duterte pa ang sekretarya para sa Youth Leadership Summit kag Information Education Campaign sa 2023 sa 1st Infantry Tabak Division. Sa kay Buransing ang pondo sa aktibidad ang tanan gikan sa nagkalain-lain nga ahensya samtang ang pondo para sa mga Army participants kag coordinators ang gikan sa budget sang AFP. Ang pondo para sa mga estudyante kag out-of-school youth participants ang halin sa provincial, city o municipal nga pondo. Kaya baluan nga ini ang ginkompirmar sa prosecution base sa ginpasang certification sa Department of Education sa Commission on Audit agad nga pamatud-an ang ginkadtuan sa confidential funds.
6: Ano po kalaki ang funding by way of confidential funds na ipinrovide ng DepEd para sa YLS at IEC activities nyo noong 2023?
8: There was no funding released to the 1st Infantry Division from DepEd, sir, and, of any source, sir.
6: How about funding by way of confidential funds provided by the offices identified with the respondent Vice President Sara Duterte, particularly the OVP, Office of the Vice President, or the Vice President Security and Protection Group, or VPSPG? Were there funding provided for those offices for your YLS and IEC activities in 2023?
8: For 2023, sir, there were no funds from any government agency released to the 1st Infantry Tabak Division, sir.
0: Nabatian ang kabahin sa pagpahayag ng retired AFP Colonel Manaros Buransing II sa direct examination sa prosecution team sa impeachment trial batok kay Vice President Sara Duterte.
1: Sa pihak na bahin, nagpamaliba sa paghatag sa reaksyon si Armed Forces of the Philippines Colonel Manaros Buransing II angon sa ginapahayag nga 15 milyon pesos nga confidential funds nga gingasto sa Department of Education. Si Buransing ang ginapamangkot ni Senator Bam Aquino sa interjection. Ginpaayag pa sang testigo nga siya active nga miyembro sang AFP kag indi mahimo nga siya ang mag-react. Dugang pa ni Buransing nga nagapadayon pa ang impeachment trial kag ang desisyon sang Commission on Audit angot sa confidential funds ang indi pa final rason nga wala nagakaigo nga siya bilang active member sang AFP ang maghatag sang iyang opinion. Sa trial, ginhambal ni Buransing nga ginabulabanta 300 o kung 30,000 30,000 tub-tub 60,000 pesos ang ginagasto sang AFP sa kada Youth Leadership Summit nga ginapatigayon naman sang 1st Infantry Tabak Division sa tung 2023.
9: Maraming salamat. Marami po sa mga tanong ko, natanong na rin ng mga kasama ko. Ito lang po yung natitira. Colonel, magkano po yung event? Yung YLS?
8: Sir, good afternoon, sir. I assume you're asking about how much the Army budgets for each,
9: yes,
8: YLS. It depends, sir. There is, like, for instance, per record, sir, yung sa Lano del Sur na YLS is 60,000. Meron pong 30,000.
9: Pesos?
8: Per activity po, sir.
9: Pesos?
8: Yes, sir. Yes. It depends on the unit. Usually, it's the infantry battalion, our most tactical unit, who does the programming. So, he submits a request of the activity and how many Colonel, if I may cut you lang, yung 8 na YLS na pinag-uusapan natin, magkano po yung total nun? Kahit estimate po.
10: I have the records in my cell phone, sir. But basing, I think for the Army, it's around 30,000 per activity.
8: Pesos?
10: Yes, sir.
8: So, hindi ho lalampas ng 500,000 pesos yung ginastos
10: no,
8: sa YLS?
10: No, sir. It's more for coordinations. Karamihan po, sir, is representation, ang account code niya, sir.
8: Okay. But yung ibang ahensya...
1: Bayan sa pagpamangkot ni Senator Bob Aquino sa kay Colonel Boran Singh.
0: Sa kaangot ng balita lokal, ginquestyon ni Senator Judge Erwin Tulfo si Armed Forces of the Philippines Colonel Manaros Borancino II kung sariin nagkuwas ang budget para sa Department of Education 8 Youth Leadership kaga 53 kamo Information Education Campaign sa 2023 kung wala ini nakabaton sa pondo. Sunod sa witness ng pondo para sa Army Participants para sa coordination kay iban pang mga expenses sa youth leadership ang programa pinaagi sa budget sa Philippine Army. Pahayag pa ni Boran Singh wala sang gin-release gikan sa kung anuman nga ahensya sa gobyerno, partikular na sa Department of Education para sa 1st Infantry Tabak Division. Ginklaro man sa testigo nga nakaibalo ang ilang commander ang sa issuance ng certification para sa 2023 confidential funds allocation sa DepEd. Ginpagigbahin man ni Boran Singh nga nag-issue man sa kaangang nga certification ng ibang infantry division bawad na discuss na ini sa congressional hearing.
11: Thank you very much, Mr. Presiding Officer. Magandang hapon na, Colonel. Colonel, anong klaseng, this is for the YLS tsaka IEC dito sa dalawang activities niyo. Anong klaseng confidential information ang binigay sa inyo ng DepEd para maisagawa itong dalawang activities?

0: Las 6:30. Sa 6:34 na atong oras, dugang pa ang mga balita nasyonal ang inigabahin na dulong sa inyo sang Santon Vitamin C, ang alkaline-based nga vitamin C. Wala naka-attend si Vice President Sara Duterte sa Youth Leadership Summit sa 2023 sunod sa kay Armed Forces of the Philippines, Colonel Manaros Boransing, apang sa piyak sini trabaho gyapon sang AFP nga i-secure ang safety sang tanan nga mga VIPs nga magatambong, dugang pa sang testigo. Nabuluan nga una nga gin-question ni Tolfo si Prosecution Counsel Attorney Jervil Luestro kung paano ang 15.5 million pesos na confidential funds ginhatag bilang reward para sa Youth Leadership Summit. Sabat ni Luestro nga wala sang indikasyon sa record kung paano ginhatag ang kuwarta.
1: Prosecution, kung pwede, my first question. Pwede siya, no? Luestro na lang.
2: Muna. The Honorable Luestro is recognized as requested by Senator Judge Raffy Tulfo.
1: Good afternoon, Colonel Luestro. Yung 15.5 million something na confidential funds na binigay rewards para dun sa DepEd sa YLS, was that in form of cash or medicine?
3: We believe, Your Honor, that that is in payment of rewards.
1: Kaya nga, cash or medicine? Kasi yung sa OVP.
3: No
1: sa
3: indication, medicine. Your Honor, whether it is cash or in the form of medicine.
1: Okay, thank you. Okay, Mr. Witness, is it possible na baka yung binigay na reward sa mga informant ay ng sinasabi ng DepEd ay mga operatiba nyo rin?
4: Good afternoon, sir. Your Honor, I would not have any knowledge about that, sir. Again, I am not an intelligence officer, sir.
1: In case that happened, is it legal or illegal na bibili yung DepEd ng intelligence information from your people?
4: I would not know, sir. I'm not an expert on intelligence officers, sir. Or the rules governing, the legal rules governing the gathering of information, sir.
1: The reason I asked it.
0: Ang kabayan sa pamangkot ni Senator Judge Raffy Tulfo sa kay Congresswoman Luestro kag sumaman sa kay Colonel Manaros Boransing II.
5: Samtang ginkompirmar ni Armed Forces of the Philippines Colonel Manaros Boransing II nga wala sang ginhatag ng confidential funds to surveillance information ng Department of Education's Affairs Infantry Tabak Division. Sino kay Boransing ang ginhatag lang sa ensya among open source information ang sa mga estudyante nga potential leaders nga pwede ipaidalom sa Youth Leadership Summit kag available nga mga eskwelahan nga sarang maggamit sa activity. Isang ginpamangkot ni Senator Judge Sherwin Gachalian kung may ginhatag ang Department of Education ng confidential information sa pag-organize sa mga activities. Nagsabat ang witness nga hindi trabaho sa civil military operations ang paggather sa pagbaton sa impormasyon kundi trabaho ini sa AFP Intelligence Unit.
6: Thank you very much, Mr. Presiding Officer. Magandang hapon na, Colonel. Colonel, anong klaseng this is for the YLS tsaka IEC dito sa dalawang activities inyo. Anong klaseng confidential information ang binigay sa inyo ng DepEd para maisagawa itong dalawang activities?
4: Good afternoon, sir. Your Honor, I cannot answer, sir, this because I am not an intelligence officer.
6: Pero may binigay ba ang DepEd na confidential or surveillance information in relation to these two activities sa inyo?
4: Sir, I am an infantry and civil military operations officer po. Kung meron pong darating na intelligence, hindi po binibigay sa amin. Whatever intelligence from other agencies or ano, it has to be processed by our intelligence units po before maibigay po sa amin na end user po.
6: Pero kasi narinig ko kanina, partner nyo ang DepEd, di ba?
4: Yes, sir.
6: So, and this is in relation to their confidential funds. So, ang gusto kong malaman,
2: sa pagsasagawa nitong dalawang activities, meron bang sinusupply sa inyong surveillance information, confidential information para mabuo itong dalawang activities sa inyo mismo?
4: For the 1st Infantry Tabak Division, sir, no, sir.
2: Wala silang binibigay confidential or surveillance information?
4: No, sir. What they give are open source information about their students. I mean, who are the potential leaders that can be can undergo the youth leadership summit, about their which school is available or good for the conduct.
2: Actually, that's my next question.
5: Nabatian ng kabahin sa pagpahayag ni AFP Colonel Manaros Boransing II.
0: Sa 6:48 na natin oras, sinigabayan ka na dulong sa inyo sang Clear Skin Herbal Soap. Nagapahamis ang kutis, nagapaputi sang panit. Wala na kebalo si retired AFP Colonel Manaros Boransing II nga ang ginhimo nga certification ng para sa liquidation sang confidential funds. Ininaman ang sabat ni Boransing sang nanotisyahan ni Senator Judge Ping Lacson ang pag-certify sang witness nga nagresulta sa zero reported CTG nga statement of fact. Sunod sa testigo nga kadungan sang hearing sang October 2024, agency to agency ang fund transfer kag wala sang record para diri. Ginakonfirmar man ni Boransing nga kun may pundo gid man nga i-release, wala ini nagabaton bangod nagaagi ini sa assistant chief of staff for the intelligence.
7: UPMA class 1998.
4: Yes, sir.
7: So, Dr. Cavalier.
4: Yes, sir.
7: And just for clarity, no. Being the assistant chief of staff for CMO of the 1st Infantry Tabak Division, you're not in a position to know kung meron talagang na-release na confidential or intelligence funds from DepEd or any civilian agency for that matter sa 1st Infantry Division.
4: Yes, sir. But during the hearing of the 2024, October 17, 2024, we check if if there are funds transferred, it's agency to agency, sir. And there were no records.
7: No, that brings me to my next question. Kung meron mang na-release na fund, hindi sa iyo ma-release, but through the Assistant Chief of Staff for Intelligence.
4: Yes, sir.
7: Or even directly to the Commanding General of the 1st Infantry Division.
4: I'm not an expert.
7: Kaya nga you wouldn't know.
4: Yes, sir.
7: That's my question.
4: Yes, sir.
7: So, as far as I'm concerned, I don't think you're a competent witness here, aside or save for the certification that you issued.
4: Yes, sir.
7: Ito yung
0: ang kabayan sa papayag sa pamangkot ni Senator Judge Ping Lacson sa kay Colonel Manaros Boransing II.
5: Samtang question ni Senator Judge Pia Cayetano sa retired AFP Colonel Manaros Boransing II kung paano ginangot sa Philippine Army ang Youth Leadership Summit sa mga bagong pamaagi sa recruitment, lakip na ang paggamit sa social media kag teknolohiya. Sino kay Boransing ay nag-coordinate ang militar sa naglain-lain ng ahensya kag lokal ng gobyerno agud nga masolusyonan ang mga nasambit nga changes. Samtang ginpamangkot naman ni Senator Judge Alan Cayetano ang prosecution kung ang sala nga pag-release ang confidential funds ang makabing fraud o kung irregularity lang. So, sa prosecution nga nagasulod ang prima facie presumption kag misappropriation.
2: Ray, yeah. if you will, please.
8: I'll emphasize lang before I ask. This is a clarification because when I clarified with Congressman Jokno, some interpreted it as someone won or lost the debate. It's not a debate and the senator judges are not supposed to argue with you nor you to us. But I just want to clarify your theory. So is your theory that basta't hindi yung SDO ang mag-release nung funds, meron na siyang fraud or meron na siyang... Can you categorize it? It's just a violation or meron na siyang fraud?
9: Well, Your Honor, I think we have to refer to the joint circular in that regard. It's very clear in the joint circular that it's the SDO who is supposed to be disbursing the funds. In the joint circular, the SDO is not even supposed to transfer possession of the funds to another accountable officer. So I would submit, Your Honor, that the answer is yes.
8: Okay.
9: If the SDO...
5: Nabatian ang pagpamangkot ni Senator Judge Alan Peter Cayetano sa prosecution.
0: Sa iban pa ang mga balita nasyonal, ginkwestiyon naman ni Senator Judge Pan-Philippine Lacson ang halos magkatulad nga kaundan sa certification nga gin-issue nanday Colonel Magtanggol Panupyo kag Lieutenant Colonel Sangdaan Jr. Sunod sa kay Lacson nga almost similar kag isa ka template ang dokumento. Depensa naman ni Panupyo nga magkaanggid ang mga pahayag bagong nakabase ini sa doktrina kag format nga ginagamit sa militar sa pag-report kag certification angot sa Youth Leadership Summit.
7: Ang kudo sa tanong ko kanina kay Colonel Burangsing. Certifications, one issued by Lieutenant Colonel Panopio. Now, full colonel ka na, no?
10: Yes, sir.
7: Okay. The other issued by Lieutenant Colonel Sangdaan. No? Parang merong paragraph dito, yung specifically the second paragraph, parang template. No? Ito. This collaborative, ito yung sa'yo, ah. These collaborative efforts with the DepEd and the local government units were conducted. Sa kabila, these collaborative efforts with the DepEd were conducted to insulate the students, were conducted to insulate the students from recruitment, tong kabila, from exploitation, tapos, and inform them of the ills of terrorism and communism. And inform them of the ills of terrorism and communism. Nag-usap pa kayong dalawa?
10: Yung pong mga, Your Honor, yung pong mga term na yun ay commonly na ginagamit namin sa military. So more or less, magkakaparehas po kami ng wording, Your Honor. Pero hindi po kami nag-usap ni...
0: Ang kabayad sa pagpamangkot ni Senator Judge sa Pan-Philippine Lacson.
5: Samtang ginklaro ni Senator Judge Vicente Soto III ang kinalain sang alias kag fictitious name o kung peke kangalan sa pagbalay sa impeachment trial ba kay Vice President Duterte. Topiko sa nagligay kasi man ang paggamit sang alias kung sarili nagugat ang palamangkotanon ni Senator Judge Robin Hood Padilla kag Private Prosecutor Attorney May De Venagracia. Sino kay Soto nga nasambit ni De Venagracia ang pamangkot base sa journal kag intumo diri ang Republic Act 6085 kung nagkakontrol sa paggamit sang alias apang pila kabeses nga ginbalabaga ni Padilla. Ginatagman sa Senator Judge na ginapasugta ng paggamit sang alias para sa sinim o kung na sa literatura, pelikula, TV, kagiban pang mga entertainment purposes.
11: Yes, just for the record, because I was disturbed by a newspaper account saying that the prosecution counsel was not allowed to answer and that she was cut off a number of times. I browsed through the journal and she was able to Attorney De Venagracia, I believe. She was able to answer most of the questions. There was one or two instances where she was cut off. But I think she was pertaining to, so just for the record, to complete it, she was pertaining to Republic Act 6085. And I think the court allowed her to answer this. But probably she was not able to elaborate more. But just for the record, so that for the public and for us, the general rule, Mr. President, that she mentioned is Republic Act 6085.
5: Nabatian si Senator Judge Vicente Soto III.
0: Ginpanom dom si Armed Forces of the Philippines Colonel Manaros Burangsing hindi magpakigistorya sa iban samtang nagatestigo sa impeachment trial bato kay Vice President Sara Duterte. Inamatapos na nagingyo si Attorney Lindon Bakel kay Presiding Officer Chis Escudero sa pagmando kay Burangsing hindi mag-confer sa iya sini nga staff. Ginpamangkot ni Escudero si Burangsing kung sino ang iya sini ginistorya kag nagsabat ini nga ang iya army lawyer sa diin nagapamangkot siya angot sa stipulations. Dugang pa ni Escudero nga hindi mahimo nga magkonsulta o kung magpatudlo si Burangsing sa prosecution man o kung sa defense. Ang among concern ang gin-raise ni Bakwell sa direct examination ni Attorney Reynaldo Robles sa prosecution kay Burangsing.
12: Your Honor, before the witness answers, Your Honor, can the witness be directed not to, during the examination, not to confer with other people or his staff, Your Honor? Seated behind.
2: Conferring with you.
9: Which witness, Your Honor, is he referring to?
12: This witness.
2: Who are you conferring with, Colonel Burangsing?
4: He's our army lawyer, sir. I was just asking about the stipulations explanation.
2: Kindly avoid that, Colonel Bransing.
4: Yes, sir.
2: As earlier ordered by the chair, while you are testifying, you are not to consult or get any coaching from anyone, whether it's a party in interest and or the councils for either party.
0: Kabahin sa ang pagpinamangkutan ay nanunggol sa pag-confer sa ang witness.
5: Samtang natala lang ang mag-testify si former Department of Education spokesperson kag Chief of Staff Attorney Michael Pawas sa impeachment trial matod kay Vice President Sara Duterte subong adlaw Setyembre 2. Magluwas kay Pawa igapresentar man sa Philippine Statistics Authority o kung ipresentar man sa Philippine Statistics Authority Assistant National Statistician Mariza Grande bilang witness. Sunod kay House Lead Prosecutor Representative Jervie Luistro una nga mag-testify si Pawa kag magasunod si Grande.
0: Apektado sang haze nga posible halin sa sunog sa Kalimantan, Indonesia ang kabahin sang Metro Manila, Calabarzon kag Mimaropa. Sunod sa Department of Environment and Natural Resources kag subuman sang Environmental Management Bureau, ginpayag sang EMB nga very unhealthy ang kalidad sang hangin sa napulo ka mga syudad sa National Capital Region. Ang mga ginclassify nga mga lugar nga may very unhealthy nga kalidad sang hangin ang mayara sang 150 tubtub 200 nga air quality index kagamo ang mga masunod: Quezon City, Malabon, Mandaluyong, Manila, Marikina, Muntinlupa, Pasay, San Juan City, Taguig City kag sumaman sa Valenzuela. Padayon pa nga ginamonitor sang DNR ang air quality level pagi sa mga air quality monitoring station sa pag-access naman sang extent kag potential nga impact sang haze. Lakip diri ang pagmonitor sa kada adlaw.
5: Sa katapusan ng balita nasyonal, nakapauli na sa Pilipinas ang 22 ka mga seafarers matapos nga na-experensyahan ng missile attack sa Black Sea. Ang mga Filipino crew ang sakay sa Liberia Flag Bulk Carrier ng MV Antonia S. Silang in-welcome sa DMW kag Overseas Workers Welfare Administration personnel upo ng Manila International Airport Authority Medical Team. Ang mga gin-repatriate ng seafarers na nakabatan sa Action Fund Financial Assistance na nag-provide sa suporta sa mga OFW sa on sa crisis, health issues, kag economic displacement. Sila man ang mag-undergo sa medical kag psychological assessments.
0: Dugang pa ang mga balita sa luwasang pungsod. Temporaryo naman nga ginpasiraduhan ang siyam ka mga national parks sa Indonesia bangon sa malapnagon nga forest fire. Bangon sa Kalaparon, deploy naman ang mga pungsod sang cloud seeding kag firefighting aircraft sa pagpugong nga dugang pa nga maglaptang kalayo ilabi na sa mga ginakabig nga hotspots. Lakip na diri ang probinsya sang Borneo Island nga fire prone peatland. Masubra sa 9,000 ka mga personnel. Dinusina naman kamay helicopters kag aircraft ang gindeploy. Ang Kalaparon sang sunog ang yara sa 328,700 hectares sa tung nagligad nga adlaw Setyembre 1. Bangon sa Kalaparon sang sunog, nag-escalate ang haze sa severe multi-county air pollution crisis nga nag-aapekto sa Pilipinas, Malaysia kag Singapore kag iban pa nga bahin sang Brunei. Ang haze ang sa karon nagabaton sang skyline sang nagkalain-lain nga parte sang Pilipinas.
5: Samtang 1,003 ang mga napatay sa lapnawagan ng pagbaha sa Nepal samtang nagapadayon ng search and rescue operations. Nagimo sa temporaryo nga taytay ang mga rescue teams gikan sa China kag India agud nga makalabot sa mga remote areas kag makuha ang mga natrap sa sulod sa tunnel. Mapadala ang South Korea sang 44 ka mga member emergency relief team para sa search and rescue operations sa Rasuwa region. Inibo nagapabilin nga missing lakip ng 590 ka mga foreign nationals halin sa 39 ka mga pungsod.
0: Nasalba ro masubra 900 ka mga estudyante kag gisa sa ISPA ka mga faculty members sa Nepal bangon sa last minute nga flood warning. Suno sa mga manunudlo nakabaton sila sang tawagi kan sa mga kaparintihan kag abyan nga nagaragasa na ang baha halin sa bukid. Nakabakwit ang mga kabataan kag mga faculty members sa sulod sang 14 minutos matapos nga insigida naman nga ginuntat ang klase kag ginbagting ang mga lingganay. Nabaloan nga masubra sa 1,600 ka mga estudyante ang yara sa campus sa unang warning. Kadungan sini ginmanduan man ang mga bases nga dalon ang mga kabataan sa mga hilway nga lugar. Sa karon, 1,000 na ang napatay sa lapnagon nga pagbaha samtang 1,000 naman ang tubtub sa karon mga missing.
5: Kita sa Italia sa atin balita entertainment. Direk Monti Parungaw napatay bangod sa cancer. May dugang detalye si katropang Bea Joy Subaldo.
13: Napatay ang film kag TV director nga si Monti Parungaw sa edad nga 58 anyos kahapon Setyembre 1. Sunod sa pamilya nga komplikasyon bangod sa colon cancer ang rason sang kamatayon sang direktor. Oktubre 12, 2024 sang gindiagnose ini sa nasambit nga balatian apang isa pa ka tuig ang nagligad antes gin sa publiko. February 2, 2026 antes nagpaidalom sa surgery ginpakigbahin ni Monti ang iya sitwasyon pinaagi sa open letter nga ginpost sa social media. Kilala si Monti bilang director sang BL movies, drama series, reality shows kag music videos. Lakip sa mga artist nga iya gindirect sa music videos amo sanday Sarah Hieronimo, Rachel Ango, Princess Velasco kag Vice Ganda samtang ang mga ginhimo naman ni Monti nga mga teleserye amo ang Mesibes Bay sang 2013, Kalye 7 sang 2016, Inday Will Always Love You sang 2018, Dear Uge sang 2018, Tubtub 2019, To The One I Love sang 2019, Madrasta sang 2020, I Can See You sang 2020, The Lost Recipe sang 2021, kag Las Hermanas sang 2022. Para sa XFM 100.7 Radyo Patrol, Iloilo, ako si Katropang Bea Joy Subaldo, XFM News.
0: Balita sa sports, ginadulong sa inyo sang Turbo Dietary Supplement for Men. Football star Lionel Messi nag-retire na sa national team sang Argentina. May detalye si katropang Jansen Crisostomo.
14: Ginanunsyar sang football superstar nga si Lionel Messi ang pagretiro sa national team sang Argentina. Sa social media post ni Messi, ginubutsyag sini nga wala nangin mahapos kag makapila sini ginpaminsalan ang iya desisyon. Mabudlay man suno sa 39 anyos nga football star ang iya desisyon apang maabot man suno sa iya ang tion nga maintindihan man ini sang iya mga fans. Sa pagpanguna ni Messi, nakuha sang Argentina ang prestigyoso nga FIFA World Cup sang 2022 kag runner-up medals sang 2014 kag 2026. Nakuha man sa kuponan ang duwa ka mga Copa America titles

0: ang ginpasakupan ni Messi sa iya 20 katuig nga international career. Para sa XFM 100.7 Radyo Patrol Iloilo, ako si Katropang Janzin Crisostomo, XFM News.
1: Balita sa inyong pangainyong nabatian, mga kitropa, ginadulong sa inyo sa Turbo Data Receiver Man for Men. Turbo Data Receiver Man for Men, himo sa maka kaglava waska, basko kakon, nakaturbo ka.
2: Extra, wow! Balita!
1: La 7-7 sa detalye sa ngatong extra wow balita. Sa United Kingdom, liwat nga ginpakita isang veteran competitive gardener si Graham Barat ang iabilidad matapos nga nag-harvest isang ahos nga ginhingadlan bilang world's largest garlic. May kabugaton nga 1.75 kilos kag 7.5 inches ang kalaparon sang ahos ni Graham base sa Guinness World Record 35 times ini nga mas dako kag mas mabugat kun ikumparar sa ordinaryo nga ahos. Sir kay Graham on kun pulo ka tuig na niya nga ginaproseso ang pagpadako sa mga elephant garlic pinaagi sa pagpili sang pinakadako nga liso sa tagsa ka harvest. Nagagamit si Graham sang black weed membranes agud nga protektahan ang ahos sa tunog. Sunod sang halos isa ka tuig nga pagtatap sa ahos sa tunan ni Graham ang sekreto sang ginakabig nga giant garlic. Pagluwas sa ahos na karek man si Graham sa pinakamabugat nga snow pea sa kalibutan. Extra wow balita mga katropa nga inyo nabatian, ginadulong sa inyo sang Claire Skin Herbal Soap. Express, balita sa aga. Express.

0: kay tropa'y nabatian ang kabugusan ng pagbalita sa Express Balita sa Ara. Miyerkules, Setyembre 2, Tig 2026. Good morning sa ating mga Ketropa listeners and solid supporters, mga members sa ating fans club din man nga parte sa kalibutan. Mayong aga sa inyo tanan mga Ketropa, happy Wednesday. Good morning guys sa nunong sa Eatery, sa Acacia Eatery, sa Di Kamay Eatery, sa mga taga Trias Eatery, kag sa mga taga Maymays Bukuhan. Mga Ketropa patrollers natin nga nagabiyahin na sa bong. Good morning sa inyo tanan sa mga Himos, pagkato sa ila mga Olobrahan. Mayong aga mga Ketropa and keep safe gid sa inyo tanan. Sa ating mga Facebook Live viewers, sa ating Facebook pages, XFM Radyo Patrol Iloilo kag XFM Iloilo 100.7. Good morning gid kay Ma Maria Crispo, kay Ma Mary Ricabar. Good morning mayong aga sa kay Peter Palma Padillo nga watching from Pasay City, kag kay Ma'am Aloha Bueco. Good morning mayong aga kay Sir Mark Joseph Panganiban Aurelio, kay Sir Totong Brillantes, kay Narciso Gilaran. Good morning mayong aga sa inyo tanan mga Ketropa. Pantayan ang masunod nga pagbalita sa Bullseye para sa XFM 100.7 Radyo Patrol Iloilo, ang inyong mga tagbalita. Katropang Era Espinosa,
1: Katropang Alvin Dennis Arabang, XFM News.
2: XFM. Mga Katropa,

0: XFM.
1: Yes, to help.
2: Ikaw ba ay may iniindang karamdaman? Ano ba ang

0: dahilan kung bakit tayo nagkakasakit. Ano ba ang gagawin para maiwasan ang mga karamdaman? Ating pakinggan ang programang The Secret of Health. Ating pakinggan ang ating Doctor of Naturopathy.
1: Magandang araw at welcome sa programang The Secret of Health. Ito ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remilito Uy. Katuwang nyo sa pagbabahagi ng mga impormasyon at mga sikreto kung papaano mapapanatili ang malusog na pangangatawan. Alam nyo ba, isa sa pangunahing dahilan ng kamatayan ng tao sa Pilipinas ay ang pagkakaroon ng vascular diseases o sakit sa mga ugat. Isa sa mga sakit ng vascular diseases ay ang arteriosclerosis at atherosclerosis. Ang arteriosclerosis ay nangyayari kapag ang daluyan ng dugo na nagdadala ng oxygen at mga sustansya mula sa iyong puso patungo sa iba pang bahagi ng iyong katawan ay nagiging makapal at naninigas, na kung minsan ay napipigilan nito ang normal na daloy ng dugo patungo sa iyong mga organ at tissue. Ang atherosclerosis naman ay isang particular na klase ng arteriosclerosis. Ang mga dahilan sa pagkakaroon ng atherosclerosis ay ang pagkaimbak ng mga taba, kolesterol at iba pang mga material sa loob at sa mga pader ng iyong ugat. Ang mga nakaimbak na taba at kolesterol ang maaaring maging sanhi ng pagkitid ng mga ugat at humahadlang din ito sa normal na daloy ng dugo. Ang mga matataba, minantikaan at mga pritong mga pagkain ang numero uno na mga nagpaparami ng taba sa dugo na siyang pinagmumulan ng sakit na atherosclerosis. Para maiwasan ang paglala at pagkakaroon ng sakit na ito, ugaliing uminom ng Santon Gold Herbal Capsule. Ang Santon Gold Herbal Capsule ay nagtataglay ng powerful medicinal compound na allicin. Ito ay may anti-atherogenic at anti-atherosclerotic effect sa ating katawan. Tinuturaw nito ang mga nakaimbak na mga taba at kolesterol upang mapanatili ang maayos na daloy ng dugo sa ating katawan. Bukod pa dyan, ang Santon Gold Herbal Capsule ay nagtataglay din ng phytonutrients na flavonoids, isang malakas na antioxidant para maiwasan ang paninigas at pagkitid ng mga ugat. Kaya uminom po ng Santon Plus Gold Herbal Capsule araw-araw.
2: Malakasin ang ating immune system araw-araw. Mag-Santon Plus Gold. May taglay na bioactive compound na allicin. Nakakapigil sa pinsaling dulot ng virus at ina mga bakterya. Santon Plus Gold. Mas pinalakas. Mas pinatindi. Dahil extracted na ang pagkagawa. Santon Plus Gold. Mabibig sa inyong mga suging butika. The Secret of Health.
1: Batay sa pag-aaral, isa sa dahilan ng paninigas ng mga ugat ay ang pag-inom ng mainumin na may sangkap na caffeine tulad ng kape at iba pa. Kaya palitan mo na ang mga nakasanayan mong kape. Uminom ng Santon Plus Coffee Mix. Huwag isapanganib ang iyong kalusugan sa pag-inom ng mga unhealthy coffee. Mag-switch ka na sa coffee na hindi lang basta masarap, masustansya pa. Yan po ang Santon Plus Coffee Mix. Nagkape ka na, naggamot ka pa.
3: Narito ang mga ilang beneficyo sa kalusugan. Sa araw-araw daw pag-inom ng Santon Plus Coffee Mix. Protina mula sa soya, vitamin C, iron at magnesium mula naman sa manunggal, at antioxidants mula naman sa Santon. Kaya pag Santon Plus Coffee Mix at kape mo, panalo ka! Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa, mabibili sa mga butika.
0: The secret of health.
1: Madalas bang magluha-luha ang iyong mga mata? Hindi ka na ba makakita ng maayos? Huwag nang hintayin na mas lalo pang lumala ang problema ng iyong mga mata. Uminom na kaagad ng Visionix Plus Soft Gel. Ang pag-inom ng Visionix Plus Soft Gel ay nagbibigay ng sapat na nutrition na kinakailangan ng ating mga selula para sa pag-repair at pag-rebuild ng mga nasisira na parte nito, dulot ng oxidation na naidudulot ng iba't ibang bagay gaya ng free radicals, UV rays, blue lights at marami pang iba. Pangalagaan ang iyong mga mata. Uminom araw-araw ng Visionix Plus Soft Gel.
4: Pangangati, pananakit ng mata,

0: magandang paningin.
1: Facial X Plus Softgel Capsule.
0: Ang Softgel Capsule, masadyang ginawa para sa mata.
1: Mabibili sa mga butika.
2: The secret of health.
3: Ulitin ko po, para makaiwas sa mga karamdaman sa ating mga kaugatan, araw-arawin ang pag-inom ng Santon Plus Gold Herbal Capsule at Santon Vitamin C. Umiwas din sa mga highly caffeinated na mga kape na maari ding makadagdag ng pinsala sa mga ugat. Sa halip ay uminom ng healthy na kape, ang Santon Plus Coffee Mix. At huwag hayaan ang nag-uumpisang problema sa iyong mga mata, simulan mo na ang pag-inom ng Visionix Plus Soft Gel. Ito po muli ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remilito Oy. Antabayan pong muli ang ating programang The Secret of Health.
4: Maraming salamat sa pakikinig sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
5: Yes, the health.
6: I want Home of Filipino Feels and Playtime Entertainment Born for Happiness. Proudly bring you Will You Fake Marry Me? The romantic comedy that's got everyone talking. Fall in love with the twist you won't want to miss.
7: Pag naasiman ka, akin ka.
6: Don't miss Will You Fake Marry Me? Made possible by the exciting partnership of iWant and Playtime Entertainment. Subscribe now on iWant to watch the full season.
8: Playtime Entertainment. Born for happiness.
9: Playtime Entertainment. Born for happiness.
10: May nararamdaman ka bang pananakit ng kasukasuhan o katawan? Ang Santon Gold Herbal Capsule ay may mangosteen na kilala sa Santon's natural compounds na tumutulong laban sa inflammation. Natural na suporta sa iyong araw-araw na galaw. Santon Gold Herbal Capsule.
11: Ako si Adonis. Hirap talaga akong dumumi. Laging masakit ang tiyan. Kaya hirap din ako makatulog sa gabi. Santon Plus Gold Coffee Mix, proper diet at regular exercise ang nakatulong sa akin. Feeling healthy pa ako.
12: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
13: Habang tumatagal, mas iniisip mo rin yung health mo, lalo na sa puso. Kaya ako, nag-iingat na rin sa iniinom ko. Yung Santon Coffee Mix, may moringa na may quercetin, tumutulong sa circulation. Yung soya naman, may isoflavones na kilala sa heart support. Simple lang, kape pa rin, pero

0: Minsan, yung sakit ng ulo galing pala sa mata. Kapag strain ang mata mo, damay buong pakiramdam mo. Sa VisionX Plus Softgel, yung combination ng lutein, zeaxanthin at antioxidants, tumutulong mag-reduce ng stress sa mata. Mas relax ka, mas komportable. VisionX Plus Softgel Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3,
1: para bumalik ang bagsik ng pagkalalaki, magturo Dietary Food Supplement for Men. May taglay ng maca, pampalakas ng libido. May taglay din na klavo, huwas ka. Pinakamatinding pampalakas ng katawan. Turbo Dietary Supplement for Men, para sa mga lalaking tigasin.
2: Handong mawala ang maputi nga panit kag makinis nga kutis? Gamit sang Santon Plus Herbal Soap.
3: Ako si Norma Oda, taga si Balong. Dati, ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Mula nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap, kumutin na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
2: Santon Plus Herbal Soap. Barato na, epektibo pa. Mabakal sa malapit na butika sa inyong lugar. Santon Plus Herbal Soap. Wednesday!

0: 21 plus, plus, plus. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsible gaming at pagor.ph or call National Problem Gambling Hotline at 0282489568.
1: Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday.
2: Isang pangalan, isang kontrobersya, isang makasaysayang laban na muling yayanig sa buong Pilipinas. Ang impeachment process ni Vice President Sara Duterte ngayon nakatutok ang sambayanan. Katotohanan, kapangyarihan, hustisya sa bawat pagdinig, sa bawat revelasyon, isang tanong ang nais marinig ng bayan. Absuelto o convictado? Absuelto o convictado? Mula pari hanggang hulo, mula syudad hanggang lalawigan, kumikilos ang mahigit 53 XFM stations kasama ang Solid FM Nationwide upang ihatid ang pinakamainit, pinakamabilis at pinakapinagkakatiwalaang balita. Special coverage, breaking developments, live reports at eksklusibong updates. Mapapanood at mapapakinggan sa official Facebook pages at YouTube channels ng XFM Philippines. Ang laban ng politika na susubok sa kinabukasan ng bayan. Bibi Sara Duterte, absuelto o convictado? Tutukan araw-araw dito lamang sa XFM at Solid FM Nationwide.

0: sa XFM.
1: Sang una, abi ko kung ginaabot ang nobya ko, may regla.
0: Kung mamati ka sa XFM.
1: Sang namati ko sa XFM, nabalaan ko na kung ginaabot sa wala kwarta.
2: XFM.
3: Pagdropa mo!
4: Exciting!
5: Bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan humina ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.
6: Pakiramdam mo ba ay lagi kang pagod? Ang vitamin D3 ay tumutulong sa muscle function at energy regulation. Ang VCO ay may MCTs na mabilis gawing energy ng katawan. Ang Moringa Seed Oil ay may bioactive lipids na sumusuporta sa overall vitality. Masiglang katawan araw-araw. Premium D3 Softgel.
7: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag Santon Gold Herbal Tea.
8: Mabibili sa mga butika.
9: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ang imog kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agad malikawan ang skin damage. Kaya may ara inis ang Glota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
10: Laging napapaaray sa sakit ng katawan?
11: Mag Santon Plus Herbal Oil,
10: garantisado
11: maaasahan
10: sa sakit ng katawan.
11: Kaya para sa maginawang pakiramdam,
10: mag Santon Plus Herbal Oil,
11: ang pamahid na all-in-one
10: sa presyong magaan.
11: Santon Plus Herbal Oil,
12: kumplituhin ang ating lakas araw-araw. Ugaling uminom ng Santon Vitamin C, mabisa upang maiwasan ang mga sakit dahil sa lakas ng Vitamin C na taglay nito. Mabisa dahil ito ay alkaline. Santon Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
13: Sister Pain.
14: Ay, ako si Dan. Isa ka professional boxer. Sa agad ng training, hindi rin malikawan ang pagsakit sa akong kalawasan. Gali, bago pa maglala ang palaki na dating kung akumulan sa Sister Pain para dero-derecho ang training.
13: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
15: If symptoms persist, consult your doctor.
13: Sa mga butika.
16: Wednesday.

0: Oras sa XFM 100.7 Iloilo, alas 7:33. Bullseye! Mayung aga sa inyo tanan, mga suki na ton yamatag pramati diri sa XFM 100.7 Iloilo, nagapalayag na para tuntunan, Bullseye! Bullseye! Bullseye! It's a Wednesday sa ato sa ring pagparagad, September 2nd, September 2, 2026. Bullseye! Teka, musta naka-practice ng vocal cords nyo sa pagkanta sang Perfect Christmas, inigani Christmas in Our Hearts? Bullseye! Bullseye! Kay sa mga walls ubong sa naglalain sa ring mga Facebook pages and accounts, ara na ang picture kagara ng video ni Joe Marichan na nagakanta sang Perfect Christmas kaga Christmas in Our Hearts. Iti basta gani magumpisa na sa bear ang katapusan nga sila bolsang bulan gani September mo nang pinakaunang bulan nga nagatapos sa bear, September, October, November, December, ha? Pagumpisa pa lang September ang panihol subong pating bakiro. Ano mo? Perfect Christmas kag Christmas in Our Hearts mo. Diba? That's why sa ato sa mga kauturan, an advance sa Merry Christmas sa inyo tanan, ha? Kabay pa nga mangin mabinungahon lang ato sa ring Christmas. Importante sini malipayon kita. Ang kalipay actually kag ang pagkamalipayon, it's all in the mind sa hambal nila. Basta kontento ka lang kung anong may ara ka, ha? Pero kung why ka kakontentuhan gani, abisan, dapungan ka pa karon sa million-million, ya, hindi kaya happy, ah. Ang importante sini happy kita, ha? Ladies and gentlemen. Good morning, Ed. Sa tanan nato sa ring mga suki nga mga tagpalamati diri sa siyudad kag probinsya sang Iloilo, amo man sa bilog sining Western Visayas, sa mga taga Guimaras, taga Capiz, Aklan, Antique, and ang mga tagpalamati ta dira sa Negros Island Region. Kamusta ang inyo sining Wednesday morning? Nagapamati kamo sa palatuntunan Bullseye diri sa XFM 100.7 Iloilo, ang morning frequency sa una sang Z100. Ini na palatuntunan Bullseye kag ako ang inyo sa katrupa, katrupang Josil Banias. Sama nagapaura nga balita kag informasyon gagumguo mga to sa ning langit, ah. Pero hindi kamo matingala nga daw nagadulom gid ang ato sa ning palibot, ha. Kay may advisory nagikan sa ato sa ning mga health agencies nga apektado kita sa ginatawag nga haze bangod sang forest fire dito ya sa Indonesia pagkatapos may naglupok pagitong bulkan. So amo ning rason ko nga nga kon kay isa gasila kang adlaw nga daw kadulom sa ato sa ning palibot, ha. Ina mga bian hatagan nato sa dugang update sa ato sa ring pagparagad kayo na sa tanan, i-check ta na yung latest weather update upo diya sa PAGASA. XFM weather update. Weather update. Sa linya upod ta si Mateneon si Engineer Jack Makiling for the latest weather update from PAGASA Iloilo. Engineer Jack, si katropang Joe Salbania sa XFM Iloilo, good morning.
1: Yes sir, mayong agad sa latest weather update sa sumunga at dalawa. On Wednesday, September 2, 2026.
0: Jeff, sa PAGASA, we don't know kung ma-monitor ninyo ining epekto sang haze. Nag-appear ini sa inyo sa ring weather monitoring, hindi? Ang haze alin sa forest fire dito sa Indonesia?
1: Sa diri sir, sa amon sa pag-asa sa magagawa na ang pag-monitor naman dyan case is through visibility ng gate. So kung ano makitaan sa atin nga mata o sa atin nga palibot, amon lang kita ang among gina-monitor. But other than that, ginalantaw naman is ang atin nga kalangitan nito.
0: Oh, pero hindi makita nini, no? Why nag-appear sa inyo sininga satellite monitoring, no?
1: Yes, sir. Hindi ka itong makita na siya sa ating satellite. Depende na siya kung anong area sa satellite man ang ginanasan natin. But kung sa atmosphere na natin, hindi nagigawa makita na siya.
0: Oo. Kung sa weather and sa wind direction, ano kita diri, susceptible kita. Diri gapalid sa aton ang aso halin sa Indonesia, Engineer Jeff?
1: Yes, sir. Based on aton nga wind direction sa southwest kita, so may aragit nga possibility man na kung saan baka tala ini or baka agi diri sa aton sa may western Visayas man. Pero based man sa aton nga nakitaan, lately is that apektado with the area is ang Palawan nga area. And then, dari masaton sa may Panay Island, ginalantaw naton since ang northern part ng Panay Island, amo na ang province ng Antique, pag-province ng Aklan, amo na ang area medyo affected ang ina nga, or personally, nga low to moderate nga may ang affected ng ininga haze.
0: Oh. Kung mag amoning plastada kay naga dulum ang ato sininga palibot, can we say nga ang part kag ang kabahin sang pagdulom sa ato sini nga palibot indi lang bangod sa ato sini nga weather condition but somehow affected kita sang aso sini halin sa Indonesia, Engineer Jeff.
1: Yes sir, kung makit-an man natin sa atong sa mga bintana natin or sa pagdulom sa mga Himalay or dili natin not only the weather condition na pag ulan pag ang cloudy or gloomy the weather but also ang pag change man nag-aapekto sa atin diri sa may Pilipinas at sa Western Visayas.
0: Mm-hmm. Would you know kung may ipikto ini sa mga sitwasyon sa panahon, Engineer Jeff, makapainhan sa pag-ulan pagid ini, ining asong nag-adapya diri sa aton?
1: Muna nga tinagyo, sir, wala na sa gawag dito possible na relationship with each other na makadalas ang pag-mulot pagid ng pag-ulan. Since ang pagkakapatang ulan natin is more on sa cloud natin, sir.
0: Oh. So, from now on, Engineer Jeff, kahit tinagapagwa naman in Spilandok ang Baguio, can we expect an improved weather condition in the next few days?
1: Sa next following days, sir, expect natin Japan possibly same Japan weather condition wherein na maka-experience ito pang partly cloudy to cloudy skies. So, may araw magdaragyan ko ang gina-expect na mga pagtupa sa ulan, pag-umpis, pag-galong, mag-japon, and then may larapan ng mga chances na po sa diin na maka-clear sa makitakan ng mga mainit na panyang folder.
0: Okay, with that, Engineer Jeff, madamo, ginga salamat ka. Good morning sa inyo dara sa pag-asa, ha?
1: Yes, sir. Madamo, salamat. May agad. Salamat.
0: There you are, latest weather update para pag-asa Iloilo with Engineer Jeff Makiling. Oras, it's already 7:41 in the morning.
2: XFM Weather Update. Weather Update.
0: So, hindi makapainhan sa pag-ulan. Ining na monitor na ton nga haze alin dito sa Indonesia. Kay may forest fire. Timing it niya ang hangin pagkanto dari sa aton. Ang most affected part of the Philippines is Palawan. Pero kung makita ninyo, nag-gum-gum nga daan na ito sa ninyo panahon. Pero daw makulimlim ko sa Tagalog pa bala. Madulum-dulum ang ato sa ninyo palibot. Somehow, dala ini sang aso nga nag-tabon sa kawanta. Dala sang aso nga ginaapok pakanto dari sa aton. Halin dito sa forest fire sa Indonesia. Amo ni gani nga may mga advisory. Just like for example, sa Office of the Civil Defense, ang ila sininga haze advisory. Ha? Ang hambal sa taga OCD, haze may cause irritation to the eyes, nose and throat, and may worsen asthma, bronchitis, and other respiratory cardiovascular conditions. So, know the risk and take precautions. Ha? Kaya suno sa OCD, sa ila sininga nationwide monitoring. Ang haze is affecting several areas in the Philippines and may be associated with smoke and transboundary haze from the ongoing fires in Kalimantan, Indonesia. So, anong dapat nato sa ninyo himuon? Number one, let us all monitor the air quality. Dapat updated kita sa mga advisories. Halinya sa DENR, AMB, kagang mga health advisories, halinya sa Department of Health. We'll try to check with the EMB, Environmental Management Bureau of the DNR. Kahit sa Department of Health, oh Diyos ko, isa man in isang matyaga na tondo, tulaan lang niya nagatindog yung Department of Health Region 6. Bangod sang kakulang man sang personnel, pero bangod man somehow sang iba nilang sistema, bala. Mamangkot ka dito sa mga advisories because they're supposed to be the agency. Nga makahibalo sini kag maghatag sa aton sa mga advisories because we have experts there. Protein ang ma-query, ikaw hambalon ka pa nga, selin niya may point person kami, pero kinanglan namon advanced questions. So we will coordinate pa with the point person. Doon naman da sang una, sa mga chimpo to way back early 90s up to mga early 2000, magtawag ka sa DOH, bala may ara dayon sang readily available sa inyong mga advisories. It's either canned advisory or if not a written advisory forwarded to us or if not somebody who could explain the ill effects of this haze. Nga ato sa inyong experience and this Pilipinas. Pero right now, ang Department of Health, we do understand kakulang sa ila sa inyong mga health personnel. No? Pero somehow you need to improve siguro sa sistema. Ha? Inang kay sino pa ba kami mamangkot? Ha? Because you are being tasked sandig man sa interagency coordination, you're supposed to be the one to update us about the health risk sang paghaklo to sang aso sa nagapadayon sininga forest fire dito iya sa Indonesia. And that's the thing, ladies and gentlemen, nga siguro dapat improve sa taga Department of Health. Hindi pwede nga mag-amo-amo lang kita sini lugar magpagwaya sang health advisory ang taga Department of Health, particularly diri sa aton sa Region 6. Apiktadong tanan niya probinsya diri. Sa latest advisory, ha? Ara kita sa ginatawag nga moderate, ha? Mid-level ang affectation diri sa aton. Bilog nga Panay, ha? Island pating Guimaras and the Negros Island region. So kinanglan naton ang madasig sininga information dissemination warning sa tanan sininga mga pumuluyo ta labi na gid may mga asthma, may mga bronchitis, ang may mga upper respiratory problems, ha, may mga heart problems, may mga allergic reactions. So kinanglan sini immediacy is the name of the game para iya sa paghatag sang madasig sininga health advisory on what to do. Is it now required for us? Labi na gid may mga health conditions. Ini may mga asthma, hapo, bala? Ha? May mga bronchitis or upper respiratory tract infections. May mga heart problems. Kinanglan bala nga mag-wear sang face mask? It is advisable. Kahit kung hapoon ka na daan ka mag-face mask ka, ginhawa mo lang kalagas ang pag-inhawa mo, pamatsyaga mo na mabugto, ginhawa mo na. So that's it, ladies and gentlemen. A little bit of an suggestion. Sa taga Department of Health, pwede mag-designate ka mo sa mga point persons that could immediately answer the demand of the time. Nga makahatag balasang abiso, makahatag balasang giya sa mga pumuluyo because you have we have experts there. Kamu eksperto sinadaray. Otherwise, if we'll sort this out from other persons, doctors for example, experts, mambalatag diyo is that's not our official statement. Manghinaw lang dayon. So you are supposed to be the agency of the government tasked to advise us, to guide us, to lead us pertaining to the ill effects of this haze. Dala iya sa sunog dito iya sa Indonesia. We do hope nga ini mahimo sang taga Department of Health the soonest possible time for the betterment of the operation para sa manami bala sining operation. We do understand may mga GCs, may mga high-tech na subong mga communications, pero immediacy is the name of the game. Apiktado ng tao, we cannot wait for tomorrow because tomorrow is another day. Today is as important as tomorrow. Tomorrow is as important as of today. Ha? So, kaparihos lang na ang aton sini nga kabuhi is as important, ha? Ang akon kag imo kabuhi is as important as pareho sang kabuhi sang iban. We have different reactions to different kind of situations. Pareho sini may ara tawo yaway gabatyag, hambali na kabalan ba? May ara tawo yang sige lang kapinangat si subong. May ara ay tawo nga gabanog nang ila sini nostrils ka, hala ka sikma nga sikma kay nga may allergic reactions na tingala sila. Siling niya na, no, ako ay manakot, may ginkaon nga kontra. Nga siling niya nga, sagi lang ako panikma. Pagkatapos siling niya, gabanog ng nostrils ko, kahala ka puga nga puga. Galing mo kay may apiktado kita sang haze, sang sunog dito iya, forest fire sa may Indonesia. Just a little bit of an suggestion, a little bit of a suggestion para iya sa taga Department of Health, pwede madakog-dakog na ton dayon. The soonest possible time, ang mga basic lang nga dapat timon, is it advisable for all with health conditions to wear masks? Is it advisable para nga mag-mask na kita, parang hindi kita apiktado? Tingala ka lang, gasgad tutunlan ko hao. Ang mga madasig bala sinay magbatsyag, gasgad tutunlan ko ay makukaon sang tamis. Insakto man tulog ko, ga vitamins man ako, gaagas, gatutunlan ko, gali ka may allergic reaction sa because of haze, bangod sang aso, gaupod sa hangin. Because of this, amon gani nga, we commend also just like the Office of the Civil Defense in doing this. May himo man isang OCD, pilang bilog man lang ang tawo sa Office of the Civil Defense. Makahatag sila sa advisory, monitor the air quality. Tapos ang mga advisories from DNR, AMB, from the Department of Health, tiwai paning duha kahin sa isang gobyerno to subo makapagwa sa anuman nga statement. Ang buta, pinunggulan kamok dila kay NPA nga. Uso na sa una katropang January, wai pagurumbunag. Ang mga diwalwalan niya mga tao to sa una kapanugid bala sa militar niya nagagid NPA namun. Ginautdan ka dila kay NPA sa una mo. Number two, advisory, limit outdoor activities as much as possible. Hindi nagi ka lagaw, hindi nagi ka laday, labi na gid ang may mga health conditions. May mga asmada, minimize niyo ang prolonged nga outdoor activities. Especially, kung makita ninyo, nga daw ga, ano gid yaw, balanon gid yang may haze, may aso bala, tapos di dapat protection na ng mga vulnerable groups may mga medical conditions. Masakit ba lang maghabang kita medical conditions? Masakit na na. Ang may mga allergic reaction sa aso. Pagkatapos ang mga kabataan na may mga cardiovascular diseases. Kalakip man dira ang mga tigulang. Tapos as much as possible mag-wear sang mask when needed. Tikon kinanglano na suksok ka mo face mask. Para nga maproteksyonan ka mo, kag ang pinaka gina-advise diri, sandig sa advisory sang Office of the Civil Defense, ang N95 nga face mask. Lain niya ang general face mask nga ginagamit, ang N95, mahal na yan mo. Ang N95, amon isang unang gina-recommend sa mga health practitioners during the time of pandemic. Kaya medyo makaresist ini siya sa mga viral infections kag madamol-damol sa ikumpara naton sa mga common sini nga mga face mask nga mabakal naton at baratuhon. As much as possible, stay indoors. Sulod balay. Hindi ka mo nagikalagaw. Kag ti, syempre nga ito sini nga palibot eh. Dapat naton sini nga tinuan man. That's the advisory. Halin niya sa Office of the Civil Defense, OCD, Regional Office 6. So, ining pagkulimlim sa ato sa ninyong palibot dala ini, somehow, apiktado kita sang haze, halin dito iya sa may Indonesia. It's already 7:52 sa ato sa ninyong pagparagad, kay kung madala lang ini sa kape-kape, mahambal kita nga, pangapihin nyo lang na Santon plus coffee mix ha. Hindi gani Santon Gold Coffee Mix or hindi gani Premium D3 Coffee Mix. Pero somehow makabulig sini kon strong imo sini nga resistance. Di paano na ito mapabaskog aton resistance? Sabi, resistensya sini. Mapabaskog ta kon well-nourished ang aton lawas. Hindi kita mal, kundi well. Maghambal kita mal-negative na eh. Mal-nourished, kulang sa vitamina, kulang sa sustansya. Kinanglan, well-nourished kita. So makuha ta na sa din sa utan noon eh pala kaon dapat kita ka utan tikon hindi mo kaon ka utan santon gold capsule ang imno ninyo. Kada parehas lang nakakaon ka mo sinasang utan di ba? Oras diri sa XFM sa palatuntunan Bullseye, it's already 7:52 in the morning. Good morning gid sa ato sining mga katropa taxi patrollers. Kamusta ang inyo sining Wednesday morning ato sining money market? How are you? Sa mga taxi patrollers ta, halong gid sa pagmaneho ha, tandaan ta, wala sa spare parts para sa lawas sa tao. Sa the rest of the drivers, Grab drivers, ang mga private vehicle drivers ta, vans, buses, pati na sa ano, tricycle kag tricycad nga nagapinamati sa aton subong modernized and traditional jeepneys. Good morning sa inyo man nga mga pasahero da, good morning gid. Kinanglan man ayan ayang ato sining aga para nga kung din man kita magkadudo ka nami, lang bala sa ato, sila nga paningkay-singkay bala? Di ba? Life is too short. Just enjoy life. Problema, ragin na yung permin, di ba katropang dyan, Ray? Why, ginawadaan tao yung problema? Importante sila, paano mo ito bangon problema mo? May saying na sa una, sa elementary, paborito mong saying, bala katropang dyan, Ray? You need to face your problem. But it's hard to face your problem if your problem is your face.
2: Bullseye!
0: 7:54 sa ato sining pagpangaragat. Sa nagapauna sining balita kag informasyon. Pila walo hasta pulo ka balay na sunog to sa Vitvel, ha? Veterans Village. Ting Veterans Village ina das kilid sang Campo Delgado bla. Mapamalay do sa una gagmay pa na pero subong lagko na. Ang pagkadto dito sa Anay NBI office, ano nimo? New site tawag nila. Ang iyasang bangko sentral ng Pilipinas na da nga lute. So ang sunog diri lang dampi sa mayor sa Vitvel. Ti damo ang wada naman balay. Makon mo ning sus mayad pa kuno nga agyan ikaw makaduha ka beses ang kawatan kaya mga gisi kon kaysa nga short, gisi nga bayo. Gisi sining kagtagukon kag hindi kaigo sa iya nga gamit bla hinabilin pa na no di bla luwas lang kuno agyan ka kon kaysa sang bibi kabalo ka kon anong bibi nali gani kuno mag bibi operative kuno pati kuno spatos dala mo
2: Bullseye.
0: Ambal nilas niya agyan ko di bibi sila niya sus don agyan ang kusunog nga haw niya inalay kong sapatos ay manasunog prundula. Bukar mahon man tani ang mga tao na no. Mayad lang kahit iway pat may naghambal bla katropang dyan, Ray bla. Mahambal nga, spatos na suksok yan na ako na mo. Tapos mahambal nga, siya dilargo yan na suksok siling niya. Ato na naghalin sa halayan mo.
2: Bullseye!
0: Alas, gihan yung gida.
2: Bullseye! Bullseye!
0: It's 7:55. So, ibalon tani karon sa ato sining pagparaga dari sa palatuntunan Bullseye. Kag-aray pagid! Natingala ka mo sa kapitol, istrikto sa karon magpasulod sa tao. May sikrito kita da. Katropan dyan, Ray? Huwag ka pagsulod sa kapitol. Ako gani daw, ay naman ko kasaka sa kapitol mo. Dugay naging ko eksaka sa kapitol mo na. Masaka ka sa kapitol to, katropan dyan, Ray. Kung nakabarong ka na, no? May plano. Istrikto karon dala sa kapitol. Kaya nga, baon na lutsan ang kapitol. Mayad lang na kaya ang tao do may gamay kuno nga regluhon sa paminsaron niya bla. Ha? So sinurinder yan na lang ang dalaya. Ano dalaya katropan dyan, Ray? Apat kabala sang M203. Tikaron kong Granada to katropan dyan, Ray, bay. Ha? Pagkatapos binoyan niya tusto nga, baw. Migo tada si Provincial Guard Castigador. Pre, mayad lang kay waya binuyan das tunga bla. Ko binuyan niya das tunga, bo disgrasya gid. Ibalon tari karon sa dugang update sa to sining pagparagad sa palatuntunan Bullseye. Ha? Kag ang party ni sa Tigbawan, ang Salinobayan bla to. Di nag-order na to si Mayor Virgilio Teruel. Sila niya may suspension na isang operation sang GT Poultry. Dere sa Sipitan, tamis ang Linobayan, kibaw-baho, gikuno kag damo-damo lang. Timan! Ha? Kinanglan pagali mag-resign ng mga barangay officials para kapanimaho ang composite team na nga baho gidman gali ang ite kagdamo gidman langaw. Nga ano panunduman nyo sang langaw sang una nga nagabagrong da honeybee? Magambal ka mo honeybee ng ano ba, bubog? Tawag namon? Inang inakuhan mo bla honey? Nakuhan mo bla dugos? Nga nalay gani makahapon sa imo sa ining buhok bala gatapik? Away niya gapangutot? Honeybee, tawag siya na mo. Ano panunduman nyo kalangaw sang nagligad? Honeybee? Bubog? Ayatis. Ano panunduman nyo sang una, sang ite panimaho iya? Sang way pa mag-resign na mga barangay officials? Perfume? Burberry? Sino kagamit sang perfume nga Burberry? Hindi ka ni Chanel? Katropahira ka gamit ka na sang perfume nga Burberry kag Chanel? Ano panunduman nyo kabaho ka ite at the time? May way pa mag-resign? Ang mga barangay officials, huwag tandak matyag baho. Ang gadapya sa huna to nga, dapag, ano tong dapag na ha? Daw perfume nga Burberry kag Chanel. Chanel kuno is the one of the famous, and if not the most, and the famous sining perfume, di ba? Chanel, sila sang Burberry. Ang Burberry, abi pang lalaki na mo. Kalabanan gid pang lalaki, labi na gid ang black, black kag blue. Okay. So ibaloon ta na karon ang dugang update sa ato sa ring pagparagad sa palatuntunan Bullseye. Kay diri kita ni sa pagplastar sa inyo. Kahapon may plenary session ang Senado. Hindi kita na diri sa impeachment ta karon na ng impeachment. Sa Senado may plenary session. Isa sa mga gintalakay nga bill amo ini ang gina-propose sa pagpatuman sang anti-dynasty law. May bill na eh. Ha? Ining anti-dynasty bill. Pero isa diri sa mga ginaduso nga ibutang, ang party man niya sa problema ta sa party list representation. Kay supposed to being party list, ini mga abyan ang mag-represent sa mga sectors sang sosyudad. Para may ara sila sang representation, may tingog sila sa Kongreso. Pareho sabi, hindi man tanan yung mga congressmen, farmers. Para matutukan ng farmers, dapat may representative from the farmers. Ha? Sectoral representative. Para maintindihan ang mga drivers, dapat may sectoral representative sa transport groups. Para maintindihan ang mga teachers, dapat may representative sa hanay sa mga maestra. Para maintindihan ang mga doctors dapat may ara man sang hanay representasyon halin sa ila. Labi na gid ang mga magagmay nga mga grupo bala, mga pigado, fisher folks, farmers, pakadto ikaw sa mga naga pananom da utan, dalana na sa farmers, they should be represented under the party list group. Pero ang nagakainabo subong, ang party list group, ginahimo training ground sang mga dalagko nga mga politiko. Are, dari lang sa ito, nabi for example, Uswag Ilonggo representing people of Iloilo City and all Ilonggos for that matter. The sectoral representative, dada si Congressman Joang, di ba? Oh, happens to be an elite. Di ba? Ti mambal daton ti sectoral representative Ilonggo represented. Okay, pwede madisponihan. Ang tingog party list, for example, sinong